0: Atong oras karon alas 8:01 na, unya raminaw karon si Mika K dina sa Dakbayan sa Naga. Tubalikan ang report ni Radio Man Arnold Bustamante har para matibuo matibuok ang report o makompleto ang detalye labot ni adtong usa ka barangay councilor kay padayon para baning imbestiga karon sa kapulisan kuno say motibo ni ini gipusil dina gyud sa may gawas nga bahin sa buwangan dito sa lungsod sa Clarín. Ato paminawon ang report gikan ni Radio Man Arnold Bustamante.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Patay ang usa ka barangay konsehal human mipusila sa gawas sa buwangan sa barangay Bacani, lungsod sa Clarín, probinsya sa Bohol, alas 12:30 sa udto. Ang biktima gilang si Marino Adina Montoho, 37 anos konsehal sa barangay Kaluwasan, lungsod sa Clarín. Sa imbestigasyon sa kapulisan sa Clarín Municipal Police Station, gikan sa sulod sa buwangan ang biktima ug padung naunta kini nga mopauli sa kaysa motorsiklo. Apan karit lang kini nga giduol sa wala mailing suspitsado gikan sa luyo nga bahin ug dayong pusil tumong siyang ulo. Nga may resulta siyang pagkatumba o man siyang motorsiklo. O man sa pagpamusil, ang suspitsado midagan kini paingon sa gawas sa buwangan o misakay sa nagpaabot ng motorsiklo paingon sa wala matino ng direksyon. Gidali pa sa pagdala ang biktima sa tambalanan sa mong lungsod apan gideklara siya sa mga doktor nga dead on arrival. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jason Birondo, ang information officer sa Bohol Police Provincial Office nga base sa pagsusi sa mga sakop sa scene of the crime operation, nakakuha sila og duha ka basiyo sa kalibre 45 nga pistola. Gimutyag ni Birondo nga nagparayan karon ang gihimong imbestigasyon sa Clarín Municipal Police Station ug nag-backtracking sila sa mga kuha sa CCTV camera aron pag-ila sa suspitsado. Doon na sila inisyal nga lead kung kinsa ang suspitsado apan nagdumili lang una siya sa pagbutyag kung kinsa kini.
3: Pagkakaroon sir, no, pagkakaroon nag-backtrack ang still ongoing ang investigation sa Clarín Police Station. Na sila yung mga pang-review ng mga CCTV footage kung inisyal yung mga sila ay pagpatay sa kagawad.
2: Si Police Lieutenant Colonel Jason Birondo, ang mga imbestigador sa kapulisan sa mong lungsod na higinabi na sa kabanaig pamilya sa biktima kung doon na makinihulga sa kinabuhi sa wala pa mahitabo ang insidente. Kasama mo sa Bohol Police Provincial Office sa inyong Rajaman, Arlo Samanti, YHP, Tatakar, amen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Kato may nagtapos sa ato mga balita karong mga orasa. Yung standby lang ha, human lang sa itong pipila ka mga commercials. Yung mabati pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Banyo. Aray pa dayo na yung mga isyog, mga komentaryo. Standby. Barako de Riz Control kasamang cases menia. Nems Kinyon, esok Gerald Albius. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: Atong oras karon alas 8:04 na.
1: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance, my nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin may balita, ang Life Extension Vitamin D3 na ug matabang sa atong panglawas kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system ug kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tawo nga aduna nay mga maintenance medication. Daga mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem ug uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta kamo, adto alang ang ato mga Life Extension clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatamay mo tang sa Osmeña Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, Lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-Konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
5: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
6: We are World Connect, your visa to a better future.
7: Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi maupod ang numero uno na itong trabaho. Gikan sa pagsugod ug lingkod nako diri, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya. Sama anang mangomentaryo ko, kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Good morning, my dear plants.
9: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
8: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
10: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
11: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
14: Rexidol Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy fiesta!
19: Kinahanglan, extra ang handa.
18: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
20: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: Anlin. Karoon available sa abot kaya pa para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra. Anlin,
1: barato na kayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok na plema, afford pa!
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lub, sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloomthrush technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
10: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bye.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cup. 45 pesos lang.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may galas 8:14 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Daghan kay mga panghitabo sa Senado kagahapon mga sukit ni Puminaw. Unya doon na po yung mga panghitabo din sa ato nga atong gisundan mga kaigalaan. Ato niyang tagag pagtagad karon o gininga portion na ito ganito may gala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 magkapalik ang strong immune system dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa itong dugo, magka-function sa bugmayong atong mga cells, magka-produce sa mga panagang, magkapatay sa mga viruses, sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa iyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City sa may Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building o dito sa Consolacion Branch sa may ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
5: Straight to the point.
4: Okay, o kinisab nga portion ito galato may gala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kini aron malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps o nay motubo sud sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaan labing seryoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or baka sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagamtaman ang kahupay sa imong kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber, mong number one nga kulon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-agis pag-inom, magkuala ka kusaka sa shea, imong isagol sa kabasong tubig, imong kutawar mayo, ishea kong mayo, gunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
5: Straight to the point!
4: Okay, daghang panghitabo sa Senado kaghapon. Si Senator Alan Peter Cayetano, another week, nga nakasurvive isip usaka Senate President. Ingon si Cayetano nga hantod ganus asya makasurvive as Senate President, hukman siya as Senate President. Kay lisod kayo mahigalag, mga paganit paglingkod, gusto nang papahawaon dayon. No? Gusto nang ilisan dayon. Yeah, unsa may buti pasabot ana. Unya karon mahigala si Amy Marcos do na po expose. Kagahapong adlaw pero ni palag pod ang ubang mga senador. Aton hatagag pagdagan. Apas dili pa ta mo adto sa national issue. Katong kidnapping kagahapon, dahil may banilad mga sukit ni Paminaw na hinomdo mo, doon ay tayo update ron. Kahit doon ay investigasyon sa kapulisan labot sa gingong kidnapping, nga naitabo sa kaparking area sa may barangay banilad ni Dakbayan sa Sugbo, mga kaigalaan. Kung mabiyahe ka, gikan sa Cebu City, padoon ka dito sa University of San Carlos, Talamban Campus, di pa kaabot sa University of San Carlos, Talamban Campus, pero nilapas-lapas na gamay sa Santo Niño Village, padoon ni Talamban. So, kinumdum ta, ang post, nag-post may galang asawa, gumikan sa iyang banang nagidagit. Mauni ang pagdagit may gala, ito sa balikan kadali, para for the benefits to mga igsuon nga karon pa nakakita, karon pa nakasunod sa tuntulumanon, o gato nakasunod na kagahapon, at least ma-refresh sila ni ining maong insidente mga kagalaan. Mauni ang nahitabo, kasama nga names, o kineo. Kinindo ka mga lalaki, ako ipakita usa din sa atong social media platforms, ni ay usa ka sa kinan nga puti, mura ni mahigala og Land Cruiser or baka ha, Nissan Tira. Dili man ni Fortuner, dili po ni Montero, dili po ni Everest. Puti og color mahigala. Medyo white pearl ni pagkaputi ah. Sa ako lang tanaw, no? Gabi ay masagod ni mga sukit ni Paminaw. Nagsiga ng suga ni mga sukinan. Sa ito papadong nalarga ni. Nag-andar na makina ni day. Andar na makina ni. Unya, tao-tao, doon ay usaka auto nga nakaparking sa unahan. Nabato imong kwandong katong lingin dong dunay o kanaw toya dunay ka parking sa unahan nga ni Atlas. So malagmit nga nagsabot na ni sila nang tinawaganay na ni Atlas siya unya padung siya move forward siya padung ining sakinan nga SUV nga puti. Okay, unya karon kalit og hunong kining usa ka puti sad nga van. Okay, pag hunong ana karon sus, gidagit man din doon ka mga lalaki, mga sukit ni Pamino, gigakos niya, kwan, sudiwa, kadagan. Kining usang nga tambukon, gisud, gipaslak, mahigala dito sa sasakinan unya to nang lingkod na ang kining usap pod mga kagilaan gi tabangag pasok pila ka mga lalaki pasok mab unom ka lalaki no so dili sa gusto nga mosud jud dito mahikal gi sumbag pag isa aron nga mahasud jud siya didto mga kagilaan sumbag siya na nakapuwa ting perting pagkasumbaga gyud hangtod nga makasud siya dito sa ban nya ni atlas ginahina yung ban mahigala o oh. Nya gislado o sado pagkaslado na kinini ang iyang sakyan kining maong SUV nga puti nya kining usa ka lalaki nga nakaito mi dagan mi sakay pod sa sedan so morning hitabo ang mga sukid tigpamin na o unya ni dagan na kining maong white mahigala nga SUV. Okay, so kumusta man ang investigasyon sa kapulisan ani? Kay ang asawa sa atong nahinumduman nagpost ni kagahapon. Asa man tong post asawa kasama nga names kaniyo? Kidnapping alert in Cebu for public awareness lang kuno. Mayo 11 di ay alas 2 sa kadlawon diha sa Miranza Center Banilad ang iyang bana gipugos pagpasakay sa SUV no sa mga tao nga wa kuno mailhi. Kini ang bana nga si Glenn ang iyang whereabouts o iyang nahimutangan na diskubrihan pagkabuntag na ni anang May 11 gihapon mga higala. Kining maong unfortunate and life-threatening incident has already been reported to the authorities. Muna nila nang ka-report dito sa Mabulo Police Station. So muna nag-imbisigar mahigala ang Mabulo Police labot ani mga sukit ni Paminaw. Unsa mang hitabu agad ay ni. No, muna anda kong pangutana ni ining niya maong asawa mahigala nga ang iyang bana nga kiningingan la Glenn nga gidagit man mga sugit ng Paminaw. Ganun doon man po ni kalalaking gidagit. Unsa may angulo, unsa may motibo ganun gidagit ni. Dastong linya karoon mahigala tong PNP Military Beat Reporter si kasamang Arnold Bustamante. Yes, kasamang Arnold.
1: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
6: Sa mga Atty. Rufildo na na-imbid ang atong nga kapulisan o ang mga person of interest sa naitulong nga pagdagit sa usaka negosyante ni kasama nga Atty. Rufildo, kining nga maong nga biktima. Uman po natong usaka laing negosyante nga gisakay o gipugo sa pagpasakay sa usaka van, putik nga van, diha sa may parking lot sa Barangay Banilad sa siyudad sa Sugbo. Human ni mag-viral ang video sa social media. Ang ako nga kapursan sa Mabulo, nihimo dayon og imbestigasyon gani ipatawag dayon ning nagpost sa social media kasama mga Atty. Rufildo niya nihimo sila og investigation nakit na ang pag subay kung unsay hinungdan nga nang naabot sila dito na pita sa mga repita kasama mga Atty. Rufildo di ay kining nakatalikod kan sa video ito kasama mga Atty. Rufildo nga
4: nakatalikod kan tambukon
6: kana tambukon kasama mga Atty. Rufildo nag prinda ni siya og duha ka sakinan.
4: Aha.
6: Ang duha ka sakinan kining Nissan Terra kanang dool sa na ni Glenn kanang usa si Glenn man kasama Atty. Rufildo.
4: Asa may Glenn eh kining niwang kining tambok.
6: Kanang niwang kanang dool sa sakinan.
4: Ah, okay.
6: Ah, nya, wala si Glenn. Unya yaning gi driveban ang Nissan Terra kay 3 months before aning incidentiha. Gi prinda ni kining usaka lalaki kining tambukon ang ihang Nissan Terra o ang ihang Innova Toyota Innova bali og giprinda niya og tag 900,000 pesos each kasama Atty. Rufildo so
4: kisa may ngan aning tambukon
6: wala lang sa ngan din ni kasama Atty. Rufildo kay moro man ang person of interest
4: sige
6: ni ang person of interest kining kini siya
4: si Mr. X lang eh Mr. X so si Mr. X so kining duha ni ay kabuok nga naa diha sa sakyanan nagtindog si Mr. X kining tambok mo ni nagprinda sa sakyanan ngadto ni Glenn.
6: 3 months ago. Mm-hmm. Actually kini si Glenn kasama Atty. Rufildo middleman rapod ni.
4: Aha.
6: Naani siya daghan siya financier nga mga mudawat og mga prinda nga mga sakyanan ba. O niya controversial ni actually kasama Atty. Rufildo lamlam ni siya nga istorya.
4: No? Lom-lom. Yeah. Sa ito ba negosyo din ay kasama Arnold? Dili na yun drugs ang hinungdan, dili na yun kidnapping for ransom nga dakpon ka, kidnapon ka, pangayuan ang imong asawa o imong pamilya o minilyon na dili din ay mao.
6: Dili na siya inana kasama Atty. Rufildo.
4: So lom-lom ni nga insidente pero negosyo ang hinungdan ay kasama Arnold?
6: tinuod na, panggan ni sa mga negosyante sa sakinan ka sa mga Tudor Phil.
4: Kuya, huwag ko ni kalakiyagot. O sea, ato klaroho na. So, kinini ang si Mr. X, nagbaligya o sakinan ngadto ni Glenn, but kini si Glenn, middleman na po ni.
6: Middleman na po ni. Prenda ang term nila ka sa mga Tudor Phil.
4: Prenda.
6: Prenda.
4: Okay, so, niya... si Mr. X, nagprenda o sakinan ngadto ni Glenn.
6: Oo. Oh.
4: Nga kini si Glenn po, niya mo igiprindahan, so, siya may nagdaan na sa kinan karon nga tira. Tira din na. Dili na sa Land Cruiser. Tira na. Nisan tira.
6: Nisan tira na kasama tulong. Munang iprinda.
4: Munang iprinda. Sige ha. Gamay lang ha. Atong susiyon o maayon ni karon kasama Lord. Sanbay una. Humalamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8.24 na.
3: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
7: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
8: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
9: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
10: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pag-drive.
11: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
12: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
13: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
14: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
15: Kining corned beef na lang usab, okay na?
16: Mami!
15: Angeline!
16: Di man sa'yo pang okay ra.
15: Pero,
16: sa Star

0: Saabot kaya pa para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
4: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
7: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, tita?
9: Oo, kayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pod ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pod ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
13: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
15: Atong atak na alas sa 8:30 na mahigala sa atong pag-uban-uban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: So atong balikan mga kaigalaan kay Kinimanggod, magka-alarma ni. Mao na ang iyang post ni Siren ba pag-pronounce ni day? Siren J. Samia nga ang iyang bana kuno gidagit mga sukid tig paminaw. Kidnapping alert sa Cebu. Unya, kini mong kidnapping alert. Duol ra ba ni mga kigalaan diya sa University of San Carlos? Na ay mga estudyante ng naa. So, kanang mga ginikanan, anak, medyo mabalaka po sila. Basta lang mga anak niya o sa'yo mahitabo. Simba ko lang. Muna ka na ito mga eskwilahan, ka na mga international schools in the, Ken? Grabing security. Labi lang mga anak ng mga adunahan. Pangkidnapo niya simba ko na. Unya, human, ipalukat mga sukit ng paminaw. Pero kini, klaro hong tani, dili ni kidnapping for ransom. Dili po ni kidnapping mga higala nga lahi ang katuyuan. Business day ni. So kining duha day ka mga lalaki nga gi dagit. Silang duha, unsa may atraso nilang duha. Kining usa nga tambok mo magkani nagbaligya o nagprinda. So nagprindag sa kinan, duha kabuok, tag 900,000 ni Santira o Inuba. Ngadto ni ining niwangon nga si Glenn din

0: kabalikan kasama nga Kay, ha? Sa atong linya karon. Yes, sa kasama Arnold.
1: Kasama nga Sir Dorofil, balikan na to kay 3 months ago, motong nagtrimda ni si Mr. X kato kang Glenn o sa Kiran nga duha ka buok ni Sentera o Innova, Toyota Innova. Balor kini sa tanan o 1.8 million pesos. Din ang sabot, ang interest ani kasama Sir Dorofil sa duha ka mga sa Kiran, matag buwan, 50,000 pesos. So, tulog ka buwan, doon sa batal nga 150,000 pesos nga bayro nun kung lukato na. Karon neto nga Pizza Mayo o Pizza City sa Mayo 2026 ka sa mga Todorofil, iparukat na sa kinini ang bidawat sa prenda kay tuluraman kabuhan ang sabot nga lukaton ang baog na sakinan. Boto nga gitawgan ni Glenn kining Mr. X nga lukaton na ang maong sakinan o niya bayran kini og 1.8 million pesos. Gawas ani, napas siya 150,000 pesos nga meron nun sa interest. So, wa di ba na yun kasama ito na pin, ang pagparakita nila na ito nga Mayo 7 sa Osaka Mall diha sa Dakpayin sa Mandawi, kaya ang SMG Mall diha sa Banilad o kining is Fortuna matinaming street niya kasama ito na pin kaya naglain ang ilawas.
0: So, ito so, galohon kasama Arnold, og prinda ning maong sakinan. Dili din na yung middleman kinis Glenn nga iya pong ibaligyan ni mga sakinan sa uban kay Prinda raman eh.
1: Prinda raman, Prinda ra.
0: So gamito ni Glenn eh, malagmit nga, gamito ni Glenn eh, unya ni Glukat, ibalik ang kwarta nga 1.8 million, 1.8 tanan, pero muhatag pag siya additional nga tag 50,000 per month.
1: Okay, interest sa Prinda.
0: So kinis si Mr. X, kinis tambok, may muhatag nga to ni Glenn.
1: Ah, mali siya buhatag. Bumayad siya og 1.8 million kasama ito na Rupil kay kuhaan na niyang sakinan o niya plus 150,000 pesos ka interest. So kuhaan na, 1. Kuhaan na unta, almost 2 million. Ang nga meron na unta kasama ito na Rupil, no?
0: 2 million yun. So, nihang,
1: Nihangyo siya nga pizza unsi na lang sa Mayo. So nakita sila dito
0: 2.3 million. Tanan. Okay, sige.
1: So, makita sila dito sa kwan kasama ito na Rafael sa Osaka Parking Lot sa Manilad. Dito sila nag-abot kasama ito na Rafael. So, ang hangyo aning Mr. X nga wak pa magkwi ikabayad sa 1.8 million, ako ni siyang magpatabang sa kang Glenn nga matransfer ni sa laing financier. Kaya iya na po nang iprinda o laing kasama ito na Rafael kaya ibayad niya sa katungkunan niyang iprindahan. So, ni sugot si Glenn kay naman si kailan daghang mga financier kasama sa Dorfil nga budawat ni taog ko na mga prinda nga mga sakinan. So, ang hangyo lang ni Glenn nga ihatag lang o bayran lang ang 150,000 pesos kay para man to sa nagdawat sa prinda. Bayad sa nagdawat sa prinda. So, moto nga sugot na si Mr. X nga iya lang it bank transfer. Pero natinga si Glenn nga imbis mag bank transfer na ang nanawag ko ni sa iyang asawa kining Mr. X kasama ito na rapin ibang transfer na anang urasa alas 2 kadlaon pero inay nga ang kwarta nga muabot na to sa iyang bangko duhaman ka mga sakinan ang nangabot o kining puti nga van o katong Toyota Vios pugos na sila sa pagpasakay kasama ito na rapin na to sa maong nga mga sakinan kani itapapan matod pa siya o kining panapton ang ihang mata kasama ito na Rupin pero makidungog siya sa istorya sa sulod. Natinga naman lang siya kay huwag siya dito Dakpayin sa Naga so sa mga kasagutan dito natinga siya wa naman dito makauban dito sa van ang katong Mr. X. Sinaman ta ko no ang duha ang isakay sa van kasama ito na Rupin dito na siya nagduda nga dunay kalabigitan si Mr. X sa pagdagit nila. Warag kinana ba? So ang iya nga teori nga gihatag ato sa atong nga kapulisan nga tahibaw anday kasama ato na mapil nga kining baong nga mga sakinan wa ni say mga papilis. Wa ni mga papilis, wa ni OR o CR wa pod ni say kanang dokumento gikan sa kanang kang Mr. X kasama ato na mapil. So nagduda po ni siya nga ang atong nga kapulisan din na nagduda na kining maong nga sakinan kinarnap ni. Kaya bitong sa rentangay o sa rentsangla. Kaya kini mang kunong Mr. X, hilig ni siya o kanang mangabang o mga sakinan kasama ato na mapil sa mga rent-a-car din sa Metro Cebu. So muna ang hiling mong karun

0: nila, upalaom sila sa ilang investigasyon, unsay kalambigitan aning Mr. X sa mga kaso sa mga rentangay, sam lakit na si Glenn. Kaya kagahapong adlaw, si Glenn dito naman sa Mabuno Police Station, may 5 na og kaso kasama sa Toronto Film, may investigate na siya ka Philippines, alang na sa pagpasakang kasong kidnapping, patong aning Mr. X, samtang ang kapulisan, upalaom pa silang investigasyon.
1: Ato, paminaw, so kailan na sila kasama Arnold, maohon?
0: Kaila rin sila actually kasama sa Toronto Field. Puro rin sila man nagkaila. At sa pabinaon, ang pamahayag ni Police Major Eric Hingoyon.
1: Okay. At sa pabinaon si Eric Hingoyon.
2: Sa Mabuno Police Station at itong nakatap ng video sa CCTV.
3: So, una sa tala na may adlaw, sir o ma'am, sa tala ng friends na to sa media nga ladere. So, mao itong nakatap ng video, makikita ninyo itong post gabi. Pero kung makita ninyo sa CCTV is naitabo siya May 11. So, mga 2 weeks na ang milabay. Ang pangitabo is dito sa may Barangay Banilad, sa isa ka prominent na subdivision. Diha dapit. So, makita ninyo sa video nga na ay allegedly gi-abduct. Nga duha ka buok. Victim. Karon ang victim allegedly ali dito na sila gidala sila sa Naga around mga 5 to 6 a.m. dito na sila na recover. So ang victim is yung giingon is gikuha ang iyang mga gamit niya, cellphone, relo, passport, and uban na mga ID. Nagpatabang siya dito sa police station para makontak ang iyahang wife niya dito sa Naga. Gisundo siya dito sa Naga police station. And then allegedly wala na daw siya. Nagpa-blatter ang iya lang is pa-inform lang siya sa iyahang asawang okay pa ang iyahang kahimtang. So mao to, pagkahapon, I think mga 4 or 5 p.m. nari sila sa ato ang buhatan, and then nakandak po tawag ato ang investigation regarding aning alleged na abduction or kidnapping.
2: So nana may POI sa?
3: Yes sir, natay POI. Ang POI na to is ang katong iyang kauban na naa sa video sa makita ninyo. So magkailaran ni sila si victim o katong POI. So mao tong isa sa gidudahan sa victim katong asawa sa bana sa nagpost mo tingilang didudahan nga may isa sa nagpuluyo sa pangitabo.
2: Mm-hmm. Pero sa unsa kada siya kanang organized crime group isa na kidnapping group dili.
3: Dili man sir, actually mo pa nang gisubay karon unsa gyud ang kwan kay actually kanimang good is murag naam gud tay grupo diri sa Cebu kaning mga rent a car or mga buy and sell inana. Mm-hmm. So I think kani silang POI ugang victim murag apila na sila sa murag kanang grupo nga inana. Mm-hmm. Kaning mag print down mga sakyanan. So actually murag kaila ni sila, and then mahatag lang ko og gamay nga background is ang kaning POI nagprinda siya og duha kasakyanan ari ni victim, isa ka ni Sentera og isa ka Innova worth 900,000 each, so that is I think 1.8 million. Pag May 10 nagsabot na sila na makita diri sa isa ka mall sa Mandawi City. So sabot sila dito nga balik ang duha ka sakyanan nga naa ni victim. Ang duha ka sakyanan nga naa ni victim ibalik dito ni POI kay si POI iya pong ibaligya sa lain, mangita siya og lain nga financier. Iyang ibaligya or iyang iprinda sa lain para na siya ikabayad ni victim plus 150,000 nga murag mahog nga interest. Si victim, para maklaro sa tanan, si victim is mahog na siya og murag middleman. Siya mo'y na si contact sa uban nga mga muprinda o mga sakyanan. Pero to tell you, ang kaning Nissan Terra o ang Innova, walay pabilis. Ha? Wala siya ego nga. Karon, ang ilang sabot is magkita sila diri sa mall para mo to maturnover ang sakyanan kay si POI iyang ibaligya po duglain para na siya ikabayad ni victim kay naka-shell out man ni og 1.8 million pagprinda. Wala sila madayon og kita dito sa mall kay niingon si POI nga maraglain daw ang paminaw sa iyahang asawa. Sumoto, dito na lang sila nakita sa katong isa ka duol sa isa ka subdivision sa barangay Banilad pod Cebu City. Niingon si POI nga nagpaabot lang siya sa iyang asawa nga i-transfer ang kwarta para ihatag niya ni victim. Pero imbis na kwarta ang muabot, kato nung van nga puti o ang Dios nga mag-gray mo ay naabot. So mo ito, makita ninyo sa video na nai-alleged na abduction nga naitabo. Si POI mo ito ang kauban ni victim sulod sa sakyanan. So, moto ang backstory sa naitabo og unsay relationship pod ani ni POI og ni victim. Yes.
1: Okay, so mo ni sa kasamang Arnold no ang gi-explain ni Major Hingoyon labot sa maong panghitabo. So, ila pa ni palauman ang maong insidente og unsa pagidugang pang makuha nga impormasyon labot ani kasama Arnold.
0: Kumain na kasama sa Lord of Film, mapanawan pa sila sa ilang investigasyon, inabinag kay, nailahan naman eh, ang kining person of interest kay ang kining biktima, nagdunagin siya nga kato siya mo inagparuyo sa pagpatagit kaniya, aron ka mahandok siya ba o makuha nilang sakinan. Kaya gani, makita man sa video kasama sa Lord of Film, nga human sila gisakay ang Nissan Terra, ginalaman sa lagatong naka-orange o t-shirt. Gida ang mga sakinan. Onya ang inubang nga wapod madala atong mga tungura, naara po nila kasama ito ng Rafael sa ilang kustudiya. So ang...
1: Diin man ang inuba na itong tungura. Kay ilang gida ang sakinan, kinilaman ni Santira. Ilang gikuha sa parkingan, asa man napita?
0: Kining ni Santira, mo man gikuha kasama ito ng Rafael dito sa parking dito sa Marilan.
1: Okay, but ang inuba, asa man napit ang inuba nga naa magka sa ilang kustudiya na po?
0: Nasa victim.
1: Anas victim?
0: Nasa victim ang inoba kasama ito ng field.
1: Aha.
0: O niya, nakagalayo na ron sila sa Highway Patrol Group 7 aron may bawaan kung legit pa ni ang negosyo aning Mr. X kasama ito ng field.
1: Oh, tanaw na. Kaya basi di na ilang mga sakyan, kinarnap na po na kasama Arnold na kadakong problema.
0: Kinarnap ay mga panganan nila na nalabig insad, no? Nalabig insad kasama ito ng field. Diha sa Highway Patrol Group. So, mani, giklaro yun sa... Pandaw sa Mapuno Police Station nga walay kidnap for ransom nga nahitabo, no? Kay sa unang report pag kasama ito ng team, doon ay kidnapping. O niya, maka-alarma ba? So, itahibawag yun sa Mapuno Police Station nga dito ikalarma kay sila-sila raman eh. Kay ilaraman na sila ang naghimo sa pagdagit sa ihang kauban. O sa kauban sa negosyo o kanang parparihan nila ang negosyo sa pag-deal o mga sakinan diri sa Metro Cebu. Ang pamilya o katlong nga biktima, mupain na itong kaso, karong adlawa kasama ng Rotel, dito sa Mabulo Police Station, nga ito sa korte, karong adlawa. Kasama mo sa Mabulo Police Station, ang Yuradyo Manon, Busaman, PDYHP, Tatak, RMN.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Okay, salamat kasamang Arnold Bustamante sa mga report. Alas 8.46 na mahigala, aritas tundugang isgutanan sa mga panghitabo sa Senado kagahapon. Alang sa mga dumadapig ni Senator Alan Peter Cayetano, good news nila gahapon, nga wa mapulihis Cayetano. Alang sa mga dili dumadapig, medyo dili kayo good news, kay wa man mailog ang leadership sa Senate kagahapon. But anytime, pwedeng ilugo na nila. anytime. So kung panalitan mailog nila si Caetano maoy labing dali ra nga nakalingkod nga Senate President day sa akong tan-aw sa history sa Senado. Kung ugaling mailog nila. Kay pagkadaog ni Caetano mahigala kanang adlaw, kanang si Manaha gusto niya sa pulihan dayon. Manang kanunay ginatayog ang iyang leadership. Kung kining 13 ka mga senador nga bag-ong majority ron dili gyud mahigala ma way madaan nila mabira des minority. Apabilin si Caetano diha sa iyang pwesto.
4: Straight to the point.
1: Pero kung dunay madaan nila diha, makaguyod og duha ang mapulihan si Caetano mga sukintig paminaw. Bonnie nga mahitabo gyud. Sa ato ning tagag pagtaga don taon mahigala. Standby lamang humalamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 8:47 na.
4: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! This time check is brought to you by ang nailan mong Alaksan, extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
7: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
8: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
9: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
7: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
8: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
10: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
1: Kainit sa panahon pero usahay mukalit lang pod og uwan, maunang usahay muresulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo, disturbo sa trabaho, labi nag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton ug kung dili gyud madala, maka-absent pata. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labi nag magsigit og paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa 5 kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
12: We are World Connect, your visa to a better future.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na may galas 8:51 na sa atong pagbanuban karon nining atong tulumanon inyong tulumanon.
13: Straight to the Point.
1: Sa atong balikan may galas, Senator Alan Peter Cayetano versus Win Gatchalian. O nilon ang duha ka mga senador nga malagmit mao'y mahimong mupuli ni Cayetano isip Senate President. Si Cayetano mahigala, kung ato mabantayan, pirting dali arigigain ng iyan termino kung makuha ang very slim majority o makakuha og duha ka senador makabira mahigala makuha ang leadership, mag-change og leadership. Pero kung atong tan-aon, kini, prangka-prangka lang nga pagka-analisa, kini si Alan Peter Cayetano, ang ngayon ning hatagay gigayon. Kay bago pa man siya mahigala na tudlo, isip Senate President. Ang uban magod mahigala, gusto ng tanggalon dayon, lahi po na agad ang mga hinungdan mahigala, malakan niya ang ron, gusto yung matangtang ni si Cayetano. Kay, gusto sab sila mahigala nga kini mga senador nga naa medyo lisod magun madiktahan ni mga kahigala ang di alining nilang Cayetano mga sukitig pamilya ang Cayetano group mura magun og masabot nato mahigala nga mubarog ba nga lahi sa opinion sa Malacanang kining minority mahigala sunsunod sa Malacanang kung sa gusto. Sa atong tanaw lang, hindi pang-unsa ba lang? Klaro-klaro ba lang ang istorya ha ba? Kaya kinigong sinit, mga sugit di paminaw, ang sinit, kinalan mo stand mo inyo din ha, nga dili madiktahan sa Malacanang. Kaya asa naman ang principle of state and balance? Check and balance. So, at least, buhi ang demokrasya kay na may sinado mahigalang maka-check o makabalansi sa executive department. Unsa man pagbalansi karon sa Senate kung mula siya o rubber stamp sa Malacanang.
13: Straight to the point.
1: So muna nga, atong gitanaw ba lang? Pero, maingaw man sila mahigala nga, kung lagi, okay lagi hapon ko no. Sige lang, ba't unang-unang rason na to? Nga no, nga pala na ko taga-agigayon ni si Alan Peter Cayetano? May manig record, nahimok maning Speaker of the House kaniadto sa yang siya may Speaker of the House dito sa congressman siya may galam ayaw mag-record ang House at the time. Unya karon labi pa nga angayan si Cayetano diha tungod kay siya usak abogado unya ni ay impeachment nga pending against mahigala ni Vice President Sara Duterte.
13: Straight to the point.
1: Kaya may una natong rason ha kini iyang pagkaabogado mga sukit ni Paminaw kay kinilaging impeachment trial ang Senate mahigala mi convene as an impeachment court para nako kinahanglan kag lawyer nga maoy mo preside ha kay do na may mga technicalities god nga imong i muhimo kag mga rulings every now and then muhimo kag mga rulings mo na kung kadto nakasubay sa impeachment trial mahigala mo ni unang rason ha nga ngayon is kay Tano nga siya maoy Senate President sa impeachment trial ni IRAP. Kung makainumdo mo, because ang impeachable official nga subject for impeachment at the time, president man, so necessarily ang Supreme Court Chief Justice mao imo preside. Nindot to mga higala nga pagka-preside, makita gini mo ang ruling mahigala ni former Chief Justice Hilario Davide. Maayo nga pagka-handle niya mga sukit di paminaw, wala gito matiwas tumong impeachment. Doon ay mga kakulian. Ang ikaduhang impeachment, kaysa Pilipinas, mahigala duha pa man ay impeachment trials gina to. Kanan ka, nakahimo gina full-blown trial ba? Ang uban nga mga impeachment, mahigala, kutob laman sa House, kato sa si Mercedes Gutierrez, katong Kumilic Chairman, o uban pa, mahigala, kutob laman nila sa lower house, pag-resign, mahigala, wana. Wana day, pag-resign, ngay, pa-impeach, ana, resign, wana. Pero kini saram ko dahil niya. Kay bisa pag murisay ni Sara, ipadayon yun na nila kay ilan tuyo mga kaigalaan, di man ang impeachment yun niya tanggalon sa opisina. Ang tuyo na, i-disqualify yun siya. Lahit mo ganit, purely politika yun eh. Kaya haki niya akong istorya, may galadi ni likoy-likoy ang istorya nga, kunuhay, accountability, muna-muna. Okay, sagulan talag accountability. Pero, more on politics. Kay accountability pa ni mga sukit di Pabinaw, kanang flood control project, flood control scandal, nga daghay na nga matay ang flood control scandal, giapil unta na. Pero karon mahigalam, waman. Ang focus mga sukit di Pabinaw, to amang Sara. So, kini prangka-prangka pag-istorya politika, gini. Pero, niining impeachment karon na anamang gina mga sukit di Pabinaw, ang ay mataro nga, usak abogado amo dadiha. Ang sa ako nagingon kining Senate yun, ang composition sa Senate, dunay lima lang ka lawyers. So, para nako, mayo o magpili sila sa lima ka lawyers. Kaya doon na mo yung mga technicalities, diha, God. Doon yung mga technicalities. Muna, ang unang presiding judge, presiding official kaniadto during the impeachment of IRAP, si Chief Justice Hilario Davide. Di okay kayo. Ikaduha, may gala, kang corona nga impeachment trial, si Juan Ponce Indrile. Mayo sa tong abogado si Juan Ponce Indrile o karaan, sige tong lawyer. Mayo ang pagkada. Karon si Senator Alan Peter Quintano, abogado ni og tan-aw na kumayo ni. Kini si Win Gatsalian, gusto sa gyung mupuli sa mga higala, mo decline na natapos si Win. Para nako ba? Nga siya mo oy gustong kwan gadi napos ang balik ni Tito Soto para doon ay fresh start mga sukid ni Paminaw. But nilang ilugon ang leadership sa Senate. Kay ilang ipuli si Win Gatsalian. Kanadaan mahigala ko ako against si Win Gatsalian ha. Pero niining panahon na ba, inighuman ining impeachment, ala ibutang ni si Win. Pero karong na ay impeachment bitaw? Para nako ibutang na lang na askiko pangilinan diha. Si Pikiko mo ay naasa minority. Tungod ining impeachment lang. After ng impeachment, o ibutang na si Win. Nga naman lahi man kuning legislative nga trabaho o kining trabaho karon sa mga senators as senator judges. Matag karon og unya duna mga higalay pagahimuon nga rulings.
13: Straight to the point.
1: Dili na basta-basta ug kay background mahigala sa rules of court ana, rules on evidence. Unsa man nimo pag ruling ana? Di man na ordinary mahigala nga mo preside lang kag meeting. Na may mga objections, may expecta mahigala kini mga abogado ni Sara Duterte, akin ako nag-expect lang ko nga mga mantigo ning iya mga lawyers. Ay, ako kaila ining yang murag ako na ilan kinis fortune ra mga higala kay maumani na ka appear ka na to during the time of former President Irap Estrada ang impeachment. But mag, ako ni presume nga mga mainlaki ng mga abogaduha ang ipangkuhang Sara. O akong ipresume nga object yun na angay objekan, seasonable objection yun himuon nila. So every time mo object, ang presiding official mo himog ruling. Kung sa pag himog ruling, himog okay background eh. So muna para nako, kana si Senator Alan Peter Quintano haom ni anang maong posisyon. Pero kung ilang ilugon ang leadership, gikan mahigalas majority, ang kining minority ron, makakuha sila, makabira sila, dili ko pabor nga si Win. Okay na lang tani, Kiko. At least kamao ba nga na background mahigala sa law. Nga mo ay mo preside, di man na basta-basta good mga sukit di Paminaw ang pag-preside kurte, maguna. Mismo gani mga sukit di Paminaw kining sa judge yung kamu-apply kapag judge, magkapa na may mga qualification na, magka madawat na judge o kay experience sa law practice yun. Lawyer ka, of course. That's number one. Pasir ka mahigala, bugado ka. But aside ana, doon na mga higalay, ato ka Supreme Court, 15 years, magandit na nga, at least judge ka or practicing lawyer ka. Or doon na ka mahigalay, nag-engage you to practice of law ang imong profession. Kahit pwede man mahigala nga lawyer, unya, wag yun man laban, to ang mga higala nagtudlo baka, or unsa ba, wag ganit kata ako kurte, so lahi po na. Pero kinini ang gi-require ana, like, may pagkakalit Supreme Court, or dire sa regional trial court, at least doon ay 10 years nga experience. Dili basta-basta oi. Sumuna nga kana na ang mo para niya mas mayo og mo decline na siya sa may mo giveaway na lang nga ato lang ihatag ni kuan eh. Kaya sa minority man god ang abogados minority Kiko ra. Ang abogados majority upat sila. Duha ka Caetano, si Chase Escudero og si Marcolita. Bisag asa na nila diha, pwede nang mo imo preside. Si Marcolita mo preside, okay kay na. kana si Chis o baka si Pia kay Tano, okay. But dili sa pikas ng side sa minority, si Kiko naman, mao'y lawyer. Kanang mga senator judges, okay na malingkod naman na sila, dili ikaw may muhimog ruling. At sa katapusan ng part, may kailangan mo desisyon na mo, ikaw mo na yung muhimog ruling. But kanang mo preside ka, ikaw may mo himog ruling every now and then. So muna nga, mayroong taong si Wayne Gatchalian, mo volunteer siya, guan, panalitan ba lang? Kaya sige mo sa... Sige mo sa ganahana gyud nga mailog ang leadership ni Kaitano. Ha? Sige maghanaha ata ata gyud. Nya ikaduha kini ni ang og mailog ang leadership maka-function ba ang Senate sa iyang role sa iyang papel nga maoy mo check and balance sa executive department o sa judiciary. Kay di man po mahimo nga ang Senate mahigala mahimong daw rubber stamp sa Malacañang. Unsa gusto sa Malacañang mo? Tanu-tanu lang Senate. Wa na ta nang unsa una man lang og wa nay makapalag wa na tanan. Gituyo bitaw nang adunay tulo ka branches of government aron nga duna mahigalay harmony og duna pod mga higalay principle of checks and balances nga ma-maintain nato. Mao nay demokrasya. Kini mo mahimo wa na gyud makabadlong nimo. Kini sa executive department bisag unsa na lang ilang gusto wa na gyud makabadlong. Man at least dunay Senate nga mo barog. Unsaon man pagbarog ang Senate kung under sa dictate sa Malacañang natanan. Mao nay importante nga kada bang nay masaliga nato. Kay kini sa House of Representatives di ba ka maka-expect na ng mga congressman unsay gusto sa presidente sunod-sunuran na gina sila. Kay mahadlok po sa kadag project. But kining sa Senate, mao ni mahigala ang atong gilauman nga taas-taas unta mahigala og integridad og mubarog og dunay mga issues. Ha? Nya sunod. Kuan gyud kanang atat na atat gyud nga Ilogon. Tungod mga higala kay duna po expose si Amy Marcos. Although kanang mao expose mahigala i double check pa gyud na kay ni palag pod ni Alma pod ang ubang mga senador. Natay padayon utong taod human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas 9:03 na.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Mami, makahinumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga upland tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo sa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
3: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
8: We are World Connect, your visa to a better future.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
10: Atong atak na alas sa 9-9 na. Mga higala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Napay decision sa Supreme Court labot sa TRO ni Bato at sa nang ihisgutan o niyan taon-taon. But before na, padayon talasan sa Senate. Kaya may nahitabo kagahapon. No, si Senator Alan Peter Cayetano ni speech kagahapon mga higala. Ato paminaw niyang speech niya, ato mga higalang i-discuss ha, ang ato mga hisgutanan ani. Kini nga portion hatod kanato sa said element. Well, mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait. Kana ang said panyawan element well nga may muhatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, mga pinakans, gagmay mananap o mga insekto, o bisan na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit kadinggi, malikayan usab. Busa, gamit na mga kapanyawan, sa seed element oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed element oil, ginama sa seed pharma o giapot-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
11: Straight to the point.
10: Okay, atong tagag-pagtagad ha, si Senator Alan Peter Cayetano, muni ang iyang pamahayag mga sukin tigpaminaw kagahapon. Okay, sige dong, Nems. Okay. Sige.
12: Good afternoon, Madam Chair, Madam Senate President, dear colleagues. Let me start with a biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Baliktarin po natin. Ito po ang ating inaani ngayon. So, balikan natin ano ba ang ating tinanim. So, allow me to put on record three topics. First, ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador? Number two, when we talk about the dignity ng Senate at yung kasagsagan, kailan ba nag-umpisa yon? And pangatlo, na tingin kong pinaka-importante, ano ba priorities natin and how do we move forward? So, dun muna tayo sa ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador. Gusto ko pong sabihin sa sarili ko at sa bawat membro ng Senado na hawak mo yung bit. Mga senador, hawak natin ang bit. Ano po ibig sabihin? Hawak natin ang mic, lalo sa mga panahon na to. Kahit sino po sa atin ang magsalita ay news sa panahon na ito. So kung pipiliin natin ay pag-usapan ay edukasyon, katulad ng sinabi ni Senator Bam sa kanyang vlog, yun po ay mapupunta sa record. Kung pag-uusapan natin agriculture, agricultural smuggling, problema sa taniman ngayon, problema sa fertilizer, pag pinag-usapan po natin yung 7% inflation, pag-usapan natin ilan araw pa ba meron tayong gasolina. At yung po ba ay katulad nung the last 60 days na dagdag ng dagdag o panipis na po ba ang supply worldwide? Pag pinag-usapan natin, fiscal space po natin at dolyar sa peso, hawak po natin ang bit eh. Tayo po ang pwedeng magdikta kung anong pag-uusapan. Pero tignan po natin yung interview since May 11. Dalawa lang naman eh. Paano palitan muli si Alang Cayetano? At pangalawa, bakit bumagsak ang dignidad ng ating Senado?
10: Okay. Freeze. Okay. So, iyan yung say-say mga kagalaan niya, hawak natin ang bit. Kita, but pasabot, may gala, kita na ano to, usa itong topic niya gusto. Nga isgutan. Pero, og ang isgutan, mahigala nga, ang tuyo na yun si Cayetano at ang Tanggalon, lahi ng istoryaha, may gala, ang katuyuan na yun si Cayetano at ang Tanggalon, wa pa magkapurma, mahigala Tanggalon, na ano na mapasad ka atat ang pagtanggal. No, at least, masuwayan ni mo, og unsa may iyang performance, di kakauyon sa performance, imong Tanggalon. Ba't ka na may galang wapa gani? Wapa yung sa kabuan, gusto ng Tanggalon. Nga naman na. Muna yung speech may galang Alan Peter Cayetano. Ato ni Tiwasog isgot ng tontaon. Sanbay sa gamay. Ato sa badangat na pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 9:30 na.
13: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
14: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
15: Ako po'n. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
13: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
14: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
15: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
13: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
15: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
16: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bye.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
4: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Balik-balik na lang ang sud-an.
6: Pongshi!
5: Angeline!
6: Sulayi! Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Noodle Meats ulam na sa midi sarap og sa kadaghan sa choices na ugjud ka.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong takna may galas o 9:18 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to
2: ato sa tagang pagtagad ba kagilaan kaya di amas to si Bianan karon si Father Darwin Gitgano ato ning amigo mahigala dito sa lalawigan sa Bohol pare ni mga kagilaan nga dito gyud siya ma-assign sa Diocese of Tagbilaran pero kani adto nahimo ni siya mahigalang assistant parish priest dito sa kinini ang Luon Bohol oh nakaadto ko ani mahigalang Luon Bohol gibitar kong Father Darwin nagrally mi dito sa kinini ang merkado kani adto ha. So niya human kini iyang ministry ron duha ni ang pagka Catholic faith defender ang pagdepensa sa simbahan ikaduha ang kining murag na mas marabisi siya ining sa ministry sa exorcism no so kini bang bitabintaha man tong ministry nimo sa pagdepensa sa simbahan medyo okay pa to kini sa exorcism mo dahil mo kuyawan ini kaya ang kontra to ini kini magyong yawa mo gikontra parang tighingili ng mga yawa ba? Ha? Mone ang kang Father Darwin na gitgano ron nga medyo mo iyang gipukusan. Yes, nung si Biana ron, may gala ko sa tagapagtagad ka ron kay nahasuroy dire sa Cebu. Tagsala ba ni magkasuroy dire? O niya pagkahuman, napos na daghang mga kalihukan. Di ka usan, nakasimba ko na itong pag sa Santo Niño nga kuha, nakamisa ni Father Darwin. Por layo lamang kay kuha lang kong duol. Ha? Ha? Ng mga tao. Pero siya may nag-preside sa misa o niya paghuman naghumili dito. Ako layo na kay ko kay nakiduot ko sa mga tao ba no pagsuod na to dito so muna nga nakasimba ko tong panahon na apan wa ko kaduol ni Father Darwin karon ni Asias tong Sibianan may bisita na to mga sugid ni Pamino. Father Darwin may buntag
4: Attorney Rufiel og sa atong mga suking tigpaminaw sa tibok kalibutan naman eh no?
2: Kalibutan yun kay
4: tibok kalibutan
2: radio na to kusog na itong radyo, Father, puyabuyag lang, no?
4: Praise the Lord.
2: Kaya dili pag panghambog, kita overall number one. Dili sa Cebu, babati, maginanin mo, muantugin kag mga lugar sad. Sipa-sipa, gini atong programa. Mismo ganis Bohol, naghantag mga listeners niya, no?
4: Inalaghan.
2: So, niya karoon, dugangan, kaya niya may YouTube na to.
4: Tinoon.
2: Plus niya pa ay Facebook. Ikaw sa daasa ka, nahimun sa kang vlogger, tagdan ko niyo mo dito. Nagka-prehar daan eh. Mo-adapt man kita, no? Sa una ko, radio lagi, dugay kayo ni Adap anang pagka, kuan, mga vlogger-vlogger, na, pero mauna may panahon. Pero nindot nga itong gamiton kana nga mga medium para sa atong ministry. Oo. Kumusta naman ka, Father? Ako na, sa una, active yung kakayo, kuan, pero unsa man, duha kabok ning imong pagdepensa sa simbahan o kining exorcism or asa may na-focus, asa may mas dakog oras na nimo ani ron?
4: Sa
2: ministry. Good morning, Danimo.
4: May muntag asa ni. O, mas taas-taas jud sa ministry sa exorcism attorney kay daghan naman kay itang CFD karon nationwide
2: oh daghan naman
4: when niya ubay-ubay na jud ang na encourage na empower sa pagdepensa sa simbahan daghan na po kay mga converted pastors nga sila na amo. Sa una ang nangatake sila na po ang nibawi sila mga pagpangatake so nagkadaghan ang CFD pero tagsara ang mudawat sa ministry sa exorcism so kaluwis Ginoo pinaagi sa panalangin ni Archbishop Abet nga ni ana diri sa tong
2: Cebu na
4: Cebu ato i-greet ay si Archbishop Abet ibisita mi kagapon
2: okay
4: ngadto sa palasyo
2: uban
4: ni Father Ado no og tungod sa iyang panalangin nakatukod jud ang Diocese of Tagbilaran og center dun na natay St. Michael Exorcism Center basi maka
2: dito sa Tagbilaran
4: makadalikyat pag agsuroy
2: pohon
4: invite na po ka nako
2: pohon ito yung invite ko niya sa una kay pagdipinsa mo ito sa simbahan naging rally mo dito no kay kamaumang tagamaysan sa kinini ang mga apologetics ba't kining sa exorcism murag ko yung kuyaw nila murag mas risod ng exorcism kay kinahanglan man sa kaana nga ngimong spiritual life ba day bitabitaham itong sa kinini ang kuan para nako lang ba sa ako lang po ng opinion nga total nagtuunta natay gamay minal dito gamay ni kuan to depensa mo gamay ra kay depensa sa to pagkaabogado ba laban tas kurte o kanang manglaban ta nang kuano but kining isosisim tan ano ko lahi ni pero unsa may mo palukyalon nga kuan assignment sa una Luon Bohol pa man ka
4: nataron sa Our Lady of Holy Rosary Lila Bohol
2: Oh, ato. Daghan may mga bulano na mo diri. Di as indaykin galinia, Carmen Bohol ni siya. Ah, si Rimart Bugoy, asa to Rimart? Talibon Bohol.
4: Talibon. Oh.
2: Si kisa pa to, si Ili Bulonos.
4: Ah, si Ili.
2: Kuha mo na Ili. Kanang...
4: Tuyog mo itong miyagi.
2: Oo. Oh. Tubigon.
4: Ah, Tubigon. Oh,
2: Tubigon Bohol. Pero kining Lila, asa dapit ni?
4: Unahan sa Luway. Ari ka magikan sa Baklayon.
2: Baklayon.
4: Mga 30 minutes, 40 minutes gikan sa Tagbilaran.
2: Dulo na. Ah, dulo ulas Tagbilaran di ay. Mm-hmm. So kung biyahe Tagbohol, umanto ta sa parokya, ari ka agis Tagbilaran.
4: Mm-hmm.
2: O gani ta agis Tubigon, layo?
4: Layo, layo.
2: Oh, okay. Paris-Pres na dito ka dito?
4: Dili. Paris resident na ko dito. Mm-hmm. Kay special ministry ang St. Michael Exorcism Center.
2: Mm-hmm.
4: Para makafocus ta dito, attorney. Thursday to Sunday, mong open sa office.
2: Okay. O sa may kalainan o may kag-parish resident o parish priest, assistant parish priest, sabot naman tana, kinahin mo magkang assistant parish priest ka nito sa Luon. Ba't kami kag-resident, o saan ang po'y pasabot na na?
4: Anturo ka matug.
2: Mga resident doctor ba?
4: Anturo ko matug dito, attorney, pero anturo ko mag-active sa ministry dito sa center.
2: So ministry ni mong gida? Mm-hmm. Wa kay palokyang gidala?
4: Wala. Parang ka-focus ta sa...
2: Sa ministry?
4: Sa center. So ako mga talk, attorney, Lunes, Martes, Sara.
2: Mm-hmm.
4: So Thursday man ang open sa office, kato sa Sunday. So na-adyo ko dito sa Thursday to Sunday.
2: Mm.
4: So atong talk ron, gahapon, ato sa Liluan, si Father Julard, o si Father Kit, Father Willie, na minaw ron.
2: Mm.
4: Ato i-greet, ikanta dito kagabi eh. Nya, ubay-ubay sad ang mga tao nga na-educate na to sa itong...
2: Mm.
4: Pagtuo, especially sa atong spiritual warfare na pagkatekais nila.
2: Mm-mm. Dito sa St. Michael Exorcism Center, ikaw may nagdala anis pagkakaroon. So, ang mahitabo ani, kinini ang, wala kay, so Monday o Tuesday ra imo mga lectures.
4: Mm-mm.
2: Na yung mga invitation, okay ka na Monday Tuesday?
4: Monday Tuesday ra.
2: Okay, kanang uban nga mga adlaw, naar ka sa,
4: ako sa center.
2: Kay doon na mga pandadun nito mga pasyente, na
4: Uy, ubay.
2: Matagad ni mo dito. Kinindaghan man yung mga mayawaan usahay. Ah. Na ba kay kauban dito? Na mga assistant ni mo, ana. Pero ikaw may head, ana ron? Sa exorcism.
4: Ang head dito sa exorcism, si Father Absalon Florinoso sa Diocese of Tagbilaran. Nya, daghanta mga kaubang exorcist, upat ini-active si Father Alberto. Randy Alberto, Father Jupert Uy. Mojud ni ang kanunay mo.
2: So pila mo kabuok sa ministry aning exorcism. Kining exorcism mahigala kay explain sa tumang kay exorcism na. Kuan ni lahi na ila ministry kay mo ni ang duna bay mga di malikayan duna bay mga possess sa mga demonyo mga higala. Panalitan ikaw kay si bakol lang ha palayo lang kalit ka kiri di kay si bakol. Ano mo singgit ka nga, singgit-singgit ka nga, mga nakusgan na kagkalit niya. Imbis kay lalaki ka, nababae na yung tingo, okay? Mura na lahi na ba? Nasudlan ni daotang espiritu, nasudlan mga napusis demonyo ba? So ang imong kuhaon nga pare, kini mga exorcist. O ato ka sa unang sikat kay din exorcist sa Cebu, si Monsignor Krikimbik, Fred Krikimbik. Mm-hmm. Mga gito'y pinakakuan yun. Basta doon ay mabiyawaan, patawag si Krikimbik. Kay pindi man pud mga higala kay dunay ibang pare imbalaka masala di mo atubang anak kay kuyaw. Ang katos mong sir kay kimik matubang gito. Kay kini gung yawa usahay og kinahanglan kay pare panalitan ka mo imo gyud nga puy-an ang imong pagkapare ang imong kwan well, dako-dako sa requirements para nako ba. Dako-dako sa requirements imo talong-talong ka kay ini atubang nimo sa yawaan i-enumerate imong mga saha. Delikado ning yawa imo i-booking ka. So muna mga higala nga murag sa kadaghang mga pare medyo dili kayo daghan ang mo dawat aning ministry. Sa akong tanaw lang pa dito ba? In fact sa Bohol daghan ko ng pare is Bohol pero sa Diocese of Tagbilaran upat lang magbuok.
4: Ubay attorney abot og 14 ka buok. tungod kay na-assign po sila parokya,
2: nya
4: mas daghan man ang mga schedule sa parokya, labi nang mapares-priska. So, munang tungod ni Archbishop Abet, tungod sa kabugat sa pagkapares-pris. So, wa jud ko at sa aning parokya.
2: Parokya.
4: So, focus ra ko parang maka-entertain yung tagtaman sa mga labi nang gihaas. So, ma-process na to ang tingin pamilya.
2: So, by way of percentage, ang imong pagka-panlaban sa simbahan, isip Catholic Faith Defender, o ang imong exorcism, ibutan to og by percentage panalitan, dili na ta makayon niya 50% exorcism, 50% kuano di na, dili na.
4: Kay ang mga sa exorcism, may taas akong panahon.
2: Butan ta mga 80% exorcism niya, 20% na lang sa Faith Defender mo.
4: Ana, ana.
2: Una na, no? Mga kung tanaw lagi, kaya nabisi na magkagmayo ining mga yawa na may mukuntra, di naman. Di naman mga katong debate-debate ka na to, no? Oh. So, muna na hitabo ni Father Darwin, so mga 80% exorcism or 90% pag natingal eh.
4: Ang ana dyan, attorney. So, ubay dyan akong time sa exorcism. Kay kada semana man jud Thursday to Sunday ang atong
2: lagi mga pasyente dalhon dito, no?
4: Daghan.
2: Every day mga average ka mga pila?
4: Pinakadaghan moabot og 400, 500.
2: Ah, daghan na sa umana
4: pag kinadaghanan.
2: Ang kinadaghanan. Pero ang average,
4: Average kinagamian is 50.
2: Ubay-ubay ra gyud, no?
4: Oh, 50. Unya ang atong center attorney naabot tay mga doktor. Kay doon na may
2: mga
4: doon na may ordinaryo nga sakit. Need yung tag-doktor. Need po tag mga espesyalista. Unya, i-process yun sila for counseling. Kay kung ang ilang disposition unhealthy, unya itong i-process.
2: Oo. So, karon, kining diocese of Tagbilaran, duha man ka diocese ang sa Bohol. Diocese of Tagbilaran o Diocese of Talibon.
4: Mm-mm.
2: Ang Cebu, usa lagi ka diocese, Archdiocese of Cebu. Mura na ilang giplanuhan nga doon ay Diocese of Danau o Diocese of Karkar. Mura na ilang giplanuhan nga mahimong tulo ka dioceses na ang Sugbo. Pero wa pa man matuman, although doon na yung mga moves, ana, I understand, abot na nga to sa Rome, nga mura doon naging process na. No? Kaya roon yung obispo magkatuyok. San. Dito sa Bohol, Lord Father, wala naman si Abitoy. Ako tanawin ko si Bishop Abitoy, wala po ko kamitan eh. No, pero tanaw na ko, mura niyang aura ba? Maayos siya, no? Dito pa sa Bohol niya, karon na, abot din sa Cebu. Masama na ito, masama kalaki dito, nga may gikuha si Abitoy dito, kay gipadasag mas dako nga diocese. So, kinsa may nagdala dito karon?
4: Si, atong vicar, atong diocese and administrator, si Monsignor.
2: Kinsa man si?
4: Gerardo Sacco.
2: Sacco. Kay, di ba, siya may gitulo nga obispo unta niya ni Balibad?
4: Pinawad niya, balibad siya.
2: Unya, in fact, sa'yo magingon nga, karong adlaw ang tatong...
4: Karong adlaw ang tatong ang iyang ordination, iyang installation.
2: Sa pagka-obispo na yun sa Tagbilaran.
4: Bishop of Diocese of Tagbilaran.
2: Oo. Mas dako ang Diocese of Tagbilaran, no, as compared to Diocese of Talibon?
4: Mura-mura na siguro ang
2: midakoon
4: kay gitunga mo na ito, ne. Unya, ubay-ubay lang ang pari. Sa Diocese of Tagbilaran pero gamay ra pud ang diferensya. Na sila atong obispo dito si Bishop Parcon, Daniel Parcon.
2: So Bishop Parcon may to dito. Wa po nila pareha ra gid ako na Tagbilaran og kuan Talibo mao gyud siya. Okay. But so ang way Bishop ron ang Tagbilaran kay tungod si Bishop Abit o gida diri sa Cebu.
4: Diri sa Cebu gi transfer.
2: Mas dako niyang responsibility diri sa Cebu.
4: Dako juga ayo.
2: Mas dako kay Archdiocese gud ni.
4: Ya, bisita ta niya dito siya, na maguhan siya sa upat ka oras nga one way ra na. Sa una kay 1 hour man ayang tuyok sa diocese na to pinakataas.
2: No?
4: Karon 4 hours usar one way pa na balik 4 hours.
2: Bitaw. So makuan gyud niya.
4: Pero nag-enjoy na siya kay ya magipanguna ron ang mga pinaka
2: lagilit,
4: lagyo. Busy kayo siya taon. Pero nag-enjoy po siya.
2: Kuan si Bishop Abit, tanaw na ko ba ka ng charismatic sad?
4: Yes.
2: Mayroon mo humili sad.

0: So muna na nalipay sa tanga na as bishop abit oy diri mo courtesy call niya ko dito pohon.
1: Sige.
0: Oh pohon.
1: Yan lang kana ko contact ni Father Ado.
0: Si Father Ado mo ikuan dito?
1: May kanunay na kauban.
0: Sa buhol gyapon na siya gidapon siya ni ikuan.
1: Si Father Ado mo ni una niyang na ordinahan nga pagkaubispo niya si usa sa Ado. Father Ado hubak pa una niyang
0: taga-buhol po ni siya.
1: Taga-buhol.
0: Oh so sa to panadasag iyang bulanon sad niya kun dire.
1: Si Father Ado ra na da.
0: Okay, si kuan Reverend Father Gerard Sacco Jr. Siya maoy, di ba monsignor man siya no?
1: Oh, kay ko ano man siya to di Vicar General man. Pero di na magpatawag og monsignor.
0: Di lagi patawag monsignor, ni gitudlo siya is bishop ni Dawat Termino niyang sibog magkalit. Unsa istorya ni niya Father Darwin?
1: Sa akong nadunggan niya nga wa siya maanad nga na bitong iyang mga kauban mga halangdo na kaayo.
0: Kay bishop naman no.
1: Wa man siya maanad, wala ni suway lang pud siya og hangyo sa Santo Papa kay mo pamilya na ko ordinaryo yung pari. Ihalad na nako hong ko galingon isip. Mo pamilya na kong ko ako grabe man siya mga pastoral activity author ni. Ngayon gud siya nga may mong obispo.
0: Ngayon gud, ngayon
1: gud. Pero siya yun siya nga, magpabilin lang kong ordinaryo, pero ihatag ng kotanan na doon sa diocese.
0: Kuya, sa niya, no? Lepang kagitudlo siya, gihimo siyang obispo, kunya siya may mga mudawat.
1: Idawat kinuunan doon eh.
0: Idawat pagpamiro.
1: Kaya na schedule.
0: Oo, no? Idawat pagpamiro.
1: Coat of arms.
0: So, kung nauna siguro siya nga, di siya mudawat dawat.
1: Pag kuan na doon eh, daghan naman kayo siya mga invitation, yung mga palibot mo rin mga alang doon. Kaya ba siya maanad? Oh niya, isa malayo naman ko sa mga ordinaryong tao. Mafuri yung ako na dunggan.
0: Kuwana siya?
1: Niya, aril lang ko, hangyo siya sa atong Santo Papa nga magpabilin lang kong ordinaryong pari. Pero di ko, dili na ko ihikaw ang akong commitment sa diocese. Magpabilin kong committed sa diocese, isip ordinaryong pari. Kay hindi pa dako kaya ang dako kayong responsibilidad.
0: Kay tinuod og maobispo mo ka, although okay lang obispo ka pala ni Bishop Abit Oy Bangamo, taakig ka nga to sa kuan. Kay ang makarelit ko sa mga tao, ang pari magod. Pero kaya ba, matobispo ka na magkasapalas, wa na kay ka makahibaw na unsa na ka to dito gyud, no? Masimo na yung kuan nga malayo sa mga tao.
1: May ako nadunggan
0: niya. Ya kanang obispo dagko na mga tao imong kaistorya. No? Mo imong nadunggan niya nana.
1: Kay ni misa man siya sa atong May 8 dito sa Balibaran ni Monyor. Sa ila pagtawag nyor. Mons na lang. Ayun ang Mons kay Monster. Father na lang. Father. Unya, very humble dyan. Makaila kang father sa ako, very humble. Unya, gisaligan niya just ng pari po sa diocese. Oh, lipay na huwag mga pari sa diocese na ito.
0: Masya mo ipuri, no?
1: One ami adjustment. Kay, puwado ko, pag after the bishop abet siya naman. Lipay na kayong tibuok pari sa dayos. Kaya di na po mag-adjust ang mga pari.
0: Bitaw, sinood.
1: Nandismaya siya ang mga pari. Ito ni, ong si Bishop Abet, ingon siya, akong manok ni Atrasman. Pero doon ay plano ang ginuulabaw sa itong plano.
0: Oo. Kaya kibaw ka, kini mga pari may kagilaan, bisag asa nga korporasyon ha, mausap gina leadership, tandog man tanan good. Bisan sa kuan ako daw kailang mga pare diri sa Diocese of Cebu, Diocese of Bohol, Diocese of Leyte, Diocese of Maasin, Diocese of Palo ana ba. Pero ma tandog sila kanang yay lahi na obispo niya, lahi pag style ba. No? Do na mo kay mga obispo nga maigo sad nga pag obispo. Do na pag tunan ka obispo nga bida. Ora sa kag sus Ginoo ko unsa man tao ni, pero kag kagaw sunon sa imong ministry. Bitaw. So nindot ta to nga si Padre Sacco, this what nai adjustments nga himuon mga pare.
1: Kailan mi tanan?
0: Kailan tanan niya humble sad. Wa kana ang dafak mga higala nga natudlo siya din sibo gani siya. Kay uban na gusto bigo kabuot gyud kag obispo na gyud ka na. Ganahan mo sa gyud obispo kay taas mo rango. Pero kini niya gusto sad.
1: Na po ikumidya sa buong pare, Father Russell, nagkakita may nga po. Ako nagpaabot siya kung tawagong taon. Wag po ko tawag. Kaginawat. Kalibog ni kinabuhi. Kumidya niya ba, Father Russell?
0: Pero kini yung paghimog, obispo ba, Father Darwin? Ano siya pamaagi ini? Kaya muna manin kini si Reverend Father Gerald Sacco. Wag manin yun niya, nang-apply, wag manin yun niya. Kalit man na niya, ikaw may obispo. So, lahi mga na mga apply ka kay umingon siguro nga dai application pag obispo pabinaw ko daghan mga apply.
1: Possibly.
0: Oh. Kining iyawa gyud so ang Santo Papa mo ini

0: tudlo niya, but asa ko haon ng mga information
1: gikan sa mga obispo.
0: Sa mga obispo
1: sa Bishop Abet na siya i-recommend tulo.
0: Mm-hmm.
1: Niya humana na magpandadayon ang Santo Papa og subsecretum.
0: Mm-hmm.
1: Niya ang subsecretum mo ni mo evaluate sa tulo.
0: Mm-hmm. So dako og tingog ang former bishop diha. Yeah. Na siya may mo recommend kung kinsa. Oo, usana. But doon na pa ilain po niya mga muhatag o recommendations.
1: Niya, ang Santo Papa, nag-abot ng pila ka pari nga gi-recommend, i-evaluate pa po na. So, doon ay pari mo evaluate niya, yung kauban, niya padadaan na sa Santo Papa, o subsecretum, secret letter, para mo evaluate ka niya. Unya, ikaw na po pangayuan ka niya o tulo ka tao, aduha ba ka tao, niya i-recommend mo nga mo evaluate sa maong pari. Niya humana na, inig-abot dito sa Santo Papa na may commission na ito ni, nga mo tanaw. So, ato na naipasa niya kinsa'y mapili ni mo. Siya mismo ang mapili.
0: Siya may mo tulo no, kinsa no? So, tuloan kinsa pa nila. Gerard Sacco,
1: Junior. Na, ang mo approve po sa iyang koan, request nga di lang kumuda yon sa Santo Papa po gidawat man sa Santo Papa
0: gidawat po sa Santo Papa
1: iya request
0: kuya to iyang kon talag sa kanon pa ko kadungog hang kanang gitudlo ka pagka obispo niya pagkahuman ni balibad ka
1: gidawat una
0: oh ni dawat una
1: uban attorney nga ni balibad daan ang pagdawat si Monsignor
0: mo ni si Monsignor si Father Sacco no
1: si Father Sacco
0: oo
1: Unya.
0: Dawat sa primero niya man ng balibad siya.
1: Danagoy schedule. Pero naman ito yung consecration. Unya. Dawat man siya sa Santo Papa. Kaya kung mapito dawat sa Santo Papa, mapugos siya.
0: Mapugos siya pagka-obispo sa kwan.
1: Mapugos siya.
0: Tagbilaran.
1: Kay out of obedience.
0: Oo.
1: Yung ginawat man mo nang lipay po siya. Kay...
0: Kalag sa uno, kay naghanggoy na ngandoy na nga mga obispo. Oh, napo ibang niya ni obispo ganit, napo yung nangandoy nga, ako'y mabutang sibo, kaya medyo okay kayo dito. Kaya kining sibo, kung man eh, mabishop ka ng sibo, or Manila ba ka, na medyo...
1: Influential ka.
0: Influential ka, kung niya medyo okay, sad. Sabi na daghay mga, daghay po yung mga kwan ng sibo, no? Daghay ganahan ng sibo eh. Nga ma obispo nga kwan pero kini tan-aw ko sa abit oy wa gini mangandoy mo sibo ba unya man gi sala pang gibutang ko
1: ipili
0: sa kay no
1: ipili jud siya sa Santo Papa atorne nya out of obedience wa nang pugos pugag stando
0: kay mo lang bishop oy good mo lang humble sa siya kayo nga okay ra pa nga tulang ko ana kay na mo di man malikayan ko nga mangandoy gi ka nang kwan ba nga sus ako makadda diha basta okay gyud may lang may okay gyud sa okay gyud sa mga pagampo pero ako makadda ra tiba-tiba kita ako lagi katawa-katawa mga lahat no? Na may mga intention baga ako'y magkadaan ha? Ako'y malidil na kaya para nga na ako'y ako mga implement yung mga ministry nga nindot yun no? Ano ba so kinasingkasin niyo okay pero kung ba'n kayo may nga kinala ako'y na diha kaya para nga paldo-paldo yun at ay komedya-komedya lang yung mga lahat kaya kining subo yun medyo paldo-paldo yun yung lugar na yun kaya daghay mga dato ni Sibo nga mga giver sa gi kayo. Pero buyag ba? O arita sa aspect ba sa kon ba? Ato mga kon ba? Pero ano sagol-sagol na ginang may ha. Daghan mga higala ang mga kon ni Sibo kana mga negosyante nga mga believers sa Ginoo nga giver gi simbahan.
1: Tinuod.
0: Kon gi ko na nga klabi gi kisla mo kon. Ana kanya mga kaila ana nga takot yung mga
1: si Bishop Abet doon na siya program attorney ng pabahay sa mga kabus. So dito sa diocese of nagsugod siya sa diocese of Talibon.
0: Talibon
1: dito
0: oh.
1: Siya nagsugod.
0: So Talibon sa primero ni bishop, nagibalin sa Tibilaran.
1: Dito siya na assign dito siya na sakop sa diocese of Talibon.
0: Talibon. Pero di pa siya bishop at that time.
1: Pa.
0: So pagkapari niya dito sa kwan, maligin niya si Rimat na Pugoy mo na sa Krista ni kwan. Bishop Abit oi kinamo reporter usa. O dito sa kwan.
1: Dito sa iyang program ito ni ng pabahay sa kabus. So, nagpadayon na antud karon kay foundation naman na siya.
0: Foundation na. So, nalagi siya iyang kagulingon ko, ano? So, moto, pagka-obispo niya, ang tagbilaran mo iyang assignment. Wala siya ma-assign o
1: first assignment niya.
0: First assignment, tagbilaran. Ya, karon balhin siya dito sa Archdiocese of Cebu. Oh, okay. So, muna ang kuan, muna nga hitabu ang migalat. Pero ako na-interesado ko ini Father Gerardo Sacco ba? Kuya, ano nga naman nga lima kada daghan mo kay nangandoy na pader pader tanaw ha kanang makakon ka gusto ko ako diha pala ba nang magpresidente daghan mangandoy nga mga presidente kana magmayor o kana maggobernador mag-away pa kay nang uban oh mag
1: pinalitay pa
0: do pinalitay pinatyanay pa kay nang niya makakon bar kining iya gibutang sa diha sa mini atlas so lahi kay no manang na interesado ta nga mahibaw anang puntuha ba ate padayon karon totoon mahigala labos tanan kining sa mga exorcism kang Father Darwin kay pagpanghingili ning mga yawa ning iya taghan kay ni mahigala gihingila mga yawa. In fact nay mga video sa nakita gyud ko di lang pud nato ipa play dire kay pasinti maguna nya na magoy privacy although basig pwede kung atong itabunan lang nao basig pwede nay mga video ba nga ato lang i blur anaw no pero sige lang karon totoon mahigala standby human lamang pipila ka mga pahinumdom atong takna alas sa 9:43 na.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
8: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa Tibuok, Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams?
9: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
8: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
9: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School? Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
10: Oh, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
11: Oh! Ani mo, pretty! Ay, galimti!
12: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
13: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, may nagkaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong Sid Panyawan Capsule. Kaya karon di na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
12: Ang Sid Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan. Wasan. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
14: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabihi. Dahil magpagabli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
12: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
15: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, gabi sa lunsao nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa Tibuok, Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams?
9: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
8: O libre pa yun ang Senior High School sa ACT.
9: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School? Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
10: Oh, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
11: Oh! Ani mo, baby?

0: Swakto ba?
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong takna mga kaigsunan las 9:49 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Now, alita to balikan si Father Darwin Gitiano kay panalagsala ni Mahigala. Bidag mo adto ni Father Darwin ng mga invitation at kada kanang tao day. Kuot mga tao god. Kay nga naman, talagsaon mga iya god. Usa ka exorcist nga kuan jud mo gi kuon og duna mga higalay mga kuan, mga mayawaan. Siya may mo hingilin sa mga nayawaan. Ang kaniadto sa kongingon sa Cebu, si Monsignor Fred Kirkimbik. Pero dito sa Buhol, sa Padre Darwin, o sa mga lugar, kaadto siya, mauna nga, dali mga lectures po niya himuon, mauna nga kinini ang makahimo sa siya mahigala pag-exercise, no? Nga mahawa ng mga yawa. Ambot ka na nga maong abilidad, kiniimo, Padre Darwin, nga abilidad sa pagpahawa o mga yawa. Daghan naman kayo. Daghan naman kayo, no? Ako kita ko sa mga videos, mga kagalaan. Unya, ubay-ubay, hindi maihap siguro, no? Kani iyang ipanghinginlan ba? Kanang imong pag-ampo, abilidad, pagpahawa o mga yawa, pwede ba nang mapasa sa mga liman? Nabay mga, kada na ang liminister panalitan nga pwede, ana? Or di lang ka magpatuga-tuga na lang taan yung kalakiha kay delikado o kiva, mayawaan pa hinoon ng mapapahawa.
5: Una po ni kita tanan by virtue of our baptism na adyo na nato pero walang tama educate
3: no?
5: So ang makahingilin na ang gahuman jud sa to Ginoo o ang mga pag-ampo sa to simbahan kay siya man jud ang tinuod nga exorcist no? So walang tama educate mo ning kining atong mga katikisim attorney, pagpahinumdum ni nga ang nakonsadan sa Espiritu Santo, dili lang ang exorcist. Kita tanan.
3: Nindot ka ba itong Imahilyo last Sunday, no? Kaya ewaw to sa Pentecost, no? Ang pagpadala sa atong Ginoo sa Espiritu Santo, nga may uban kaninyo.
5: Muna no? Nga, ang Espiritu Santo, attorney, na to tanan. Muna nga, ayaw, di ta malimot. Atong i-remind ang mga tao nga dita angay mahadlok sa yawa kay ang yawa he is already defeated by Jesus. Ang reality attorney unya karon kay wa man ta ma-educate.
3: Oh.
5: Kita may mahadlok
3: pero ang reality magud mahadlok ni mga liman kay mismo mga pare maihap ra sa mga pare nya mo pa appeal ini nga ministry ng exorcism kay di man basta-basta ni kay kining yawa pag mamili sa usag nay kuan enumerate mo mga sa kuyon sa kana. Na ako na kana na ang nayawaan father nga gi exercise na hasta mga plato ng lupad. Inana?
5: Tungod sa infested ang lugar attorney. Muna nga nindot kaayo nga do na gi center.
3: Ah, so na is center. So kanang mayawaan dadon dito sa center.
5: Dadon kay wala ko pud na nasakit ka attorney.
3: Na hospital.
5: Hospital. Muna nga do na gi say area nga consecrated for that purpose para ang tibuok pamilya magaan natog special catechism magaan natog special counseling.
3: Okay
5: possibly ang ngano nakasud na because of the family ang ilang way
3: okay kasabot na koro no dunay dakong kalainan mamaoro di sa hospital no nga kanang pasyente tos balay pwede man ang adtuon tambalan pero lahi po nung imdadon sa ospital. Kaya ito, kompleto mata dire. Dahil oxygen dire, o magkalisog ka ginawa, dahil ta ECU dire dayon, pasla ka sa ECU kung sa magaling. Yan na ba, no? Kompleto ta. Mausa rin ay doon na exorcism center nga, dahil mayawa ang dad adire, kaya alam ito tambalan. Okay, no? Kaya naman tatanan ko niya, ikaduha ang lugar po, nga at least limpyo ng lugar din eh. No? Na kuha na siya, kanang na deliverance na eh. Mm-hmm. Napaagi na yung deliverance, o niya labi na kay center man. Pagsud palandaan dito, mura o nana kay pagsurinder. Ba't ka na kung tuas balay niya, ikaw imong adtoon, huwag kakasabot ni dagong kahoy pa sa likod. O niya, doon na pa yung daghang mga kuha dito. Kuyaw na yung adtoon, imo mo siguro na mga maningkamot o sukol pa nangyawa dito.
5: Okay, ilamang kuan jurisdiction na to.
3: Ilang jurisdiction, correct.
5: Unya, kung ang namuyo, ni surrender na, na ma-weaken sila, attorney. So, example, kining usaka pasyente, ila anak, giharas sa demonyo, so to naman ang tibok pamilya, nag-surrender naman. So, ma-weaken ang ilang influence, ma-weaken ang ilang legal hold sa family. Unya, kung possessed, jod, manang atong schedule for Holy Mass, kay ang dugo ni Kristo may mag-purify sa tibok pamilya. Mm-hmm. Ang dugo ni Kristo ang mag-purify sa ilang property.
3: Mm. So, misahan itong ilang balay? Inana?
5: Misahan ilang balay, attorney. Puno akong schedule, atong hangyoon ang Paris Priest, nga may mamisa. Kay ang counter na to, ni Ana nga kultura, attorney, maunang padugo sa baboy.
3: Kanoon niya, padugaan kaya diwata-diwata ni?
5: Padugo sa manok. So di wa man tagi tubo sa dugo sa manok. Wa man tagi tubo sa dugo sa baboy. We are saved by the blood of Jesus. Muna nga asaw na to ma ang pari ri makahatag na to ni manang atong i-educate ang mga pari kay wa may laygo makamisa to ni. So only them can give Jesus completely. Muna nga nini ato ni ato jung empower ang mga pari.
3: Kung sa man kadako ni mo center dito na kay picture ni. St. Michael Center. Ipakita ito ko na doon. St. Michael Center.
5: Exorcism Center.
3: Exorcism Center.
5: Bro, kaloy, palag ko.
3: Ikonoogwan atong kaoban na sa kasamang names para makita na ito dito. Palitan na yung mga pasyente dadoon dito ba. Maulo na sir, kuan hanga, masakiton, pwede ang doktor may muadto pero dili kumplito. Dadaan sa hospital para kumplito. Mausa rin sa exorcism, ug tuwa dito ilaman jurisdiction delikado magkasukol pa na dito adat adiri sa center mauro gyud pon sa kana mga kon bitaw nga iro bitaw pa dal mauro ang prinsipyo nga kana imong iro dito kag moadto ang vitamin sa ilang balay isug kayo kay ilaman pero dalhan ang imong iro bisag pag German Shepherd na adat adiri sa clinic nikabot dito bulos mo managana sa siya dito hindi man ato din ang lugar ra. mo na prinsipyo sa usahay nga isug bitaw kag mga veterinarian sana kay kanang iro pati isugas ila. Kaya ilang man jurisdiction. Ilang lugar suod mo din. Tingin suga. Pero dadaan itong lugar nga dili ila.
5: Mausad ang demonyo.
3: Pag-abot sa klinik dito, wala na.
5: Territorial po ang mga demonyo.
3: Territorial sa sila.
5: Una nga, kuan to i-prepare ang family, mga umpisal sila. Unang cares attorney, confession. Yan may mo sila adoration sa Blessed Sacrament. The whole family. Unya, cares, confession, adoration, rosary.
3: Rosary.
5: The power of the Mama Mary, attorney. Ang devotion sa Mala Virgen. Kay magpakiluoy man sila, attorney nga. Ayun, tan mo pag-rosary yung taon. May sakit kayo na namo. O Eucharist.
3: Eucharist.
5: And sacramentals mo itong mga cross, medals nga na-bless sa itong mga kaparian. Sakit kayo na nila, attorney.
3: Kaya mga nabiditahan, no?
5: Pero kinalan jud nga atong mga igsuon nga palit mo mga religious items ayo jud nyo gamita without a blessing from the priest. Kay pinaka the best jud na siya. Para di mahimong invested.
3: Panalitan ka na kay Rosaryohan palit nimo nya way pare nga naka naka bless ana. Pwede na yung ituslo nimo sa Holy Water sa simbahan.
5: Ipa-bless
3: God, bro.
5: Pare may mo mauman
3: na. Di ba naman sa akin na bitaw, dahil sa ulo simbahan na may Holy Water na nguros ka na. O, ato na, ato na ko ito slow lang.
5: Man, yung meaning sa pare, ato na, sa serdos, giver of secret things. Munang, ang muna sa serdo sa Spanish ang kalugan na nila giver of secret things. So ang mga pari ra makahatag ni ana pinaagi sa ilang blessing tungod kay ilang kamot gi kuan man sa ordination kuan man mag
3: authority sa, no
5: holy oil chrism oil because of that So, mm-hmm. Punang, ang mga pa, mga tao bitong mo amin sa pari, not because of them. Mm-hmm. Because of the Eucharist.
3: Mm-hmm.
5: Because of the consecration or mm-hmm. ordination.
3: Mm-hmm. Mauna siya, pero importante. Mm-hmm. So, pag arin mo sa Cebu, gahapon ka dali, o garon, pila ka dalaw ka dali?
5: Duhara ka dalaw, attorney.
3: Duhara ka dalaw. So, ang gahapon, ang samtay mga activities mo?
5: Dito ta sa Liluan, sa San Fernando El Rey Parish. Mm-hmm.
3: Doon na ka-invitation dito?
5: Na-invitation sa talk, attorney. Niya, human sa talk, doon na tayo Novena Mass.
3: Mm-hmm.
5: So, alas 5 media to itong Novena Mass ka gabi. Niya, way-way dyan ang nanambong.
3: Mm-hmm.
5: Niya, akong inan si Father nga, Father, para maka-witness niya mga tao. Ato lang, panalanginan sila sa prayer sa simbahan.
3: Mm-hmm. Niya,
5: akong inan ng mga tao before ko nanalangin or nag-simple prayer of deliverance nila. Kung doon naman ganit mo singgit, meaning ana, nahadlock na ang yawa na ito.
3: Mm-mm-mm.
5: Mabali man ito, Nick. Kita mo yung hadlock kung naman mo singgit.
3: Mm-mm-mm.
5: So, pag simple prayer of deliverance kagahapon, mm-hmm. ay tulod yun yung singgit.
3: Tulod yun?
5: Mga parting, no. Dahil nalipong. So, naninggit yun sa misa. So, ang mga tao nagka-witness, mm-hmm. na silang inan nga, ayaw mo kahadlock. Gano man, kung magkahiusa na ta, diha sa simbahan o sa pagdawat sa grasya sa Ginoo diha sa sakramento patorture diya mga yawa sama sana inyong na witness karon
3: sa so, pag misa nimo gahapon do itulungan ni singgit gyud sa tunga-tunga sa misa or sa pag consecration nga part
5: pag kuan attorney after na sa concluding prayer
3: kay concluding
5: nag,
3: prayer
5: kuan ta nagbless ta sa ilang mga religious items after sa blessing nag simple prayer of deliverance ta. Kaya itong giingnan ang mga tao nga, kung doon ay musinggit gani, meaning ana, na ay term oppression, na-oppress na, naisakit nga way finding sa doktor, maturture man sila, attorney. Sa prayer sa simbahan o sa mga sacramental sa simbahan, maturture yun. So mga tao, nakakita yun sila, kagahapon. Unya, usa yun sa na-witness ni Father Julard, ang iyang kababata,
3: Naapir sa dugo.
5: Niduol na ko before panisa ko and before sa talk na to. Kaya abot ko dito alas 2. Na may niduol nga taga Danau. Iningos Father Julard nga kababata na ako Father. Unya ni isa Father storya ko kadali. Ako Father may bawo ko kinsay mamatay sunod adlaw.
3: O ba mo isa ing kwan?
5: May bawo ko kini akong silingan matay ni. Matay jud. Kini na po pika silingan, matay ni. Pagsunod kay iyan namang bana mamatay. Uy, Ginoo ko ako namang bana may mamatay. Namatay dyan yung bana, ato ni.
3: So, muna siya naasay power psychic. Sa psychic siya?
5: Itawag nag-psychic, ato ni, kaya makahibaw siya, makatagna siya.
3: So, ano, nagagina ni anak sa day?
5: Muna yung itawag psychic ability, ato ni.
3: Unya,
5: basta kaliwat ka mga albularyo, muna ma-open imong psychic. Itawag sa ordinary language na to is third eye.
3: Third eye, oo.
5: Makakita ka. So, yun siya nga, Father, unsay mabuha, eh, kulbaan ko, aning akong, may bago ko, kagkisa yung mamatay. Yung matinuo, Diyod. So, nindool siya na ako, gahapon niya, ningong ko, Father Julard nga, Father, gaya kong authority, kaya di naman niya akong jurisdiction. Musugot ba ka nga ako ning prayeran, sa prayer sa simbahan? Tsaw, oh, may problema. So, pag-pray na to, kita Diyos siya. Nanggahi, singgit og tama. O niya, nagsulti og lalaing sinultian.
3: Kuya,
5: mo na nga ako silang inan na need ka o ato nakalitok na si attorney kung nga sabat na ako I love you Jesus
3: singgit
5: ng daman kita kuya, ang si Father Julard mismo nakakita niya akong inas Father Julard na normal man kayo kuan kayo masturya na to very expansive pero ang mga demonyo attorney nagtago ra siya. Unya.
3: Sa ikistorya naman, normal lang sa ikistorya. Ang iya lang yung kuhan niya, murag makibaw sa isa'y sunod mamatay. Kuyawa, no?
5: Sa isa'y sunod mamatay. May baw po siya sa mga panghitabo sunod adlaw.
3: Kuyawa, no?
5: Murag ako, nahilinog sunod adlaw. Bagyo, ma. Kuhan man, predictable man bagyo. Pero linog, di man na ma-predict ni mo.
3: Oo.
5: So may baw siya sa mga kalamidad at ornay na ma-disgrasya ni sunod adlaw. So yung anak itong mga pasyente nga open ang psychic. Murag normal ra. Hindi na dyan siya normal at ornay. Biyan normal. So, pag pray na to kagahapon, nag-react yun. Ang gahi ang iyang kamot. Ang gahi ang kamot. Unya ato.
3: O sa kadugay naman ko na niya nga naagidadaan ay nana.
5: Dugay na kayo, attorney. No.
3: Nga makahibaw siya kung ano?
5: O,
3: kuyawa, no?
5: Kay ang iyang lula lagi, kuan
3: albularyo.
5: Albularyo, mananabang, o abortionist. Abortionist. Mukumot. So, naanjoy orasyon. Atong usang adlaw, doon natin gi-exercise from a Bini Bohol. Hon niya, lima kademonyo, nistorya na may open demons sa attorney.
3: Mm. O sa pasabot ng open demons?
5: Musulti lang. Bisa gawa niyo pumutan na.
3: Oo.
5: Kung saan lang siya, gusto niya.
3: Kuyawa, no?
5: Marag marites ng demonyo, attorney. Bisa gawa pumutan na. Siya Darwin, kayo ba? Kaya Darwin, nakasun, may siyang lawas. Mag-narrate, mag-storytelling. Kay Pao Kadarwin, ang nakasood mo siyang lawas tungod kay ni Duol siyang mga albularyo.
3: Mm.
5: Ya, lima may kabuk siyang lawas.
3: Mm.
5: Kay lima man ka albularyo ang iyang giduulan.
3: Mm-hmm.
5: So, sa mga wakmasayo, doon ay accompanying spirits ang mga albularyo. Ito rin, mabitong kay Pao sila mauni ang tambal sa ubo, mauni ang dahuna. Di ba sila scientist, attorney? So, na'y muhunghung nila sama atong hinduon lako. Na'y muhunghung nako, Father. Kini mo tawag din ni mo karon kay manginanglan ni si mong tabang. Manawag din, Father.
3: Mm.
5: Pero na ni hung-hung ako. Kinsa man na sila, Father. Mm. Mato. Muna nga, ako siyang ka-advisan nga, angay ka i-process, Jod.
3: So,
5: na may ako di diri. Doon ay timpod sa mga exorcist diri sa Archdiocese, si Monsignor Quintanar.
3: So, ang sa Cebu, no?
5: Sa Cebu.
3: Inyong magkauban yung exorcist ning sa Santo Niño, no?
5: Mm-mm.
3: Arikto Santo Niño Basilica, marag si Father Kisane?
5: Nakalimut ko sa nga ni Father, pero apil na siya sa mga exorcist.
3: Oo. Kaya doon sa Cebu, naman po sila ng grupo dili.
5: Ubay-ubay ang exorcist dili sa Cebu.
3: Oo.
5: Ubay-ubay.
3: Ubay-ubay sa dili.
5: Pero ang ako nahibawaan, si Monsignor Quintanar, usas sa mga, usas ilang head dili.
3: Oo.
5: Nakoy bag-orong pasyente atorne, gikan sa biliran.
3: Mm-hmm.
5: Usak ka, 33 years old.
3: Mm-hmm.
5: Nga, koan, maestro.
3: Gida dito sa Sintel?
5: Dito dyan sila kay 7 years naman dagang kay sakit way findings sa turne.
3: Oho.
5: Nya pag adto dito, ang nisood niya sa turne, open demon ka pon.
3: Mm-hmm.
5: Si Asmodeus.
3: Mm-hmm.
5: The demon of lust. Nya akong ipangutan na, nya, ay imperative ko man. Dili dialogue at turne.
3: Mm-hmm.
5: In the name of Jesus of Nazareth, tell me your name. Ngayon din siya nga, I am Asmodeus.
3: Mm-hmm.
5: So why you invaded his body? Because he is womanizer.
3: Mm, kuya yeah,
5: pag
3: wale,
5: woman,
3: no?
5: Pag...
3: Kuya sa niya womanizer day. Alakay, kuya wale niya.
5: Anong gi-interview siya, pag woman? So, usa ka tinuod itong womanizer ka. Na, pilam na iuyab ni mo.
3: Oo.
5: Siya ko rin tara ka buka. Ano yan? Uyya, limon na ito na ito. Yung papa niya man.
3: Mm.
5: Liwat ni sa iyang umahan.
3: Oo.
5: Puna nga, itong gi-process sila ron attorney, kay doon na may, kuan attorney, doon na may prayer sa simbahan, kaya na unholy soul ties.
3: Mm-hmm.
5: Kaya na siya attorney mo na yung mukat sa mga, na, mga ex-bitaw, nga, na nainahitabo. Sample kato siya, 40 kabuok, nainahitabo nila. So, i-mention yun itong mga name ato kay posible dunay occult tong usa mo nang resulta sa iyang sakit.
3: Mm-hmm.
5: Kaluis Ginoo ator ni pag renounce niya sa unholy soul ties perti nang gaana iyang lawas.
3: Mm.
5: Pero nawa na sa Asmodeus after renouncement sa unholy soul ties kay i-mention man ato ni in front of the Blessed Sacrament kato bitong nahitab example kini mong pasyente 40 kabok iyan ang i-mention ang mga name sa 40 ka mga kung memorize pa ba nimo sa alimtan na ba ng ubas so muna na siya is prayer simbahan nindot kayong simbahan na ito na kaya doon na siya specific prayer for renouncement sa unholy soul test niyo narito nimo mabreak ang unholy soul test ito nimo nang karon ikaduhan na kong exercise niya nawa na sa Asmodeus kaya nag-renounce naman sila yung uban yung pampa uban yung tibok yung pamilya. Nya karon ang nipuli attorney ang occult spirits na pod nga nisulti ni reveal niya ako ang nagbarang niya. O ginarit angan sa magbabarang.
3: Kini ko mga barang kini mga albularyo nga barang espiritista na magud sa Biblia god no.
5: Mm-mm.
3: Biblical man siya. So medyo kwan ato sa padayon ni karon totoo kay gamay lang kay kanon patay dunga mga pangutana ni Father Darwin kini bang pagpahawa mo do na bagi pagampo anak prayer nga para ba ng amahan mo nga, murag form, giba? O kini sa Roman rites, exorcism rites, doon na ba gina? Or muhimot na ka itong kagaling yung prayer lang? Or mas epektibo kining Roman rites or mas epektibo kanang Latin yung gamiton or asa mas epektibo ang Latin ang English or ang Bisaya at ipadayon kanang tataon mahigala human lamang sa pipila kapahinomdom. Alas sa 10:07 na.
4: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
0: Karong May 27 to June 5, 2026.
1: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
4: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459 Series of 2026.
7: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
10: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
11: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may gala sa 10-11 na sa ato pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the
3: ato balikan may gas Father Darwin Gitgano, mga sukin tigpaminaw, kay ako siyang ipangutan na ba ikaw, Father, mabana-bana ni mo, Father, mga pila na kakabuok ning imong ipapahawa ng mga yawa so kad pagsugod ni mo ining exorcism ng ministry. Mabana-bana lang.
5: Una, ang magpahawa na ito ni ang ginoo dyan niya.
3: Oo, oh, ginoo mo yun. Oh. Pero ikaw, instrumento mga gamit.
5: Dili na ito mga kuwan na ito ni kay usa sa pasyente na ito during exorcism, dun ay legions of demons. Legion, one legion is itong last na to nga pinakabugas ay 20 legions. How many are you? We are 20 legions. So, ang one legion, attorney, is 5,000 to 6,000.
3: Daghan din, no?
5: Mm.
3: Sumulong panon ang mga demonyo,
5: na? Panon. Usa na nakatao ato niya.
3: Oo.
5: Nga tungod kay daghan kay entry points sa kinabuhi sa sa pasyente. Una, Freemasonry ang entry points niya. Sunod, kining occult practices. Sunod, kining traumatic experience niya. Kinadaghanan. Kinadaghanan ang entry points. Munang legion ang naa niya.
3: Naaango.
5: Muna nga kinadaghanan ang entry points sa iyang kinabuhi. Muna nga pag kumana to, kay ang exorcist makakuman man. Na may ritual ang kaan, ang exorcist, ang simbahan.
3: Oh. So, gamit ang ritual, ritual sa simbahan.
5: Roman ritual. Roman ritual. Exorcism.
3: Okay. In Latin ba na?
5: Na in Latin. Na apoy English.
3: English. Oo. Kay namo man sa Roman, kano? Roman ritual?
5: Approve sa simbahan. Kay bugat, kinabugatan yun ang approve sa simbahan. Attorney.
3: Oh, so, anong gamit yun? Katog yung Roman ritual yun?
5: Katog yung solemn exorcism sa approved by the church. Dili siya personal nga prayer, attorney.
3: Oh, dili personal prayer. Kay kanang personal. Nagyoy prayer yun niya. Kanang na ang approved by the church.
5: Nagyoy right dose, attorney.
3: Oh.
5: Murag po fever, ang right dose. Kining biogesic.
3: Oo.
5: Nagyoy right dose po sa evil spirit man.
3: Unsa maning ritual sa simbahan. Usa sa mga entry point kining Freemasonry. Say pasabot ani.
5: Ang iyang kuan attorney, ang iyang great grandfather is 33rd Freemason. Kay doon naman doon na sila yung level of knowledge, attorney.
3: Kana sa Mason?
5: First Mason? Degree, nadyoy kay specific knowledge ana. Ang first degree wa kay bawo sa second knowledge, a second degree. Knowledge. Specific na siya. Unya, ang 33rd degree, ana, attorney, ang universal G is Lucifer. Muna ang password dito. Natay document, ana, attorney. Bugat-bugat yun.
3: So, muna nga ang, pero ano man ang kanang, kanang mga Mason nga mga kuan, mga Masonry, ana, muna sa grupo?
5: Masonry.
3: Okay, doon na magkukoy na ilhan sa ana nga, sa una, ingon siya nga masunsud lang kuan ni Brad, kaya nga kukoy nga, kuan lang, nakukoy mga negosyante sa mga friends ko niya dito.
5: Dinon.
3: O niya pang kwan nangod niya ng
5: socialization.
3: Socialization, ano niya, connection.
5: O, connection. Hindi ako yung na-encounter, attorney.
3: So, tingali, kung connection-connection lang, kanan napaka sa ubo siguro, di, siguro.
5: Na sila yung password, attorney.
3: Na mga password?
5: Kung giingnan tong 30 second, niya, bro, kining, niba baka nga, di ko mason ha, pero niba ako si mong password. Kaya ang mga password, attorney, specific ra sa kada degree. Ngayon lang katinga ha, kay you are part of the Luciferian degree. Bisan pag first degree ka. Kato 30 second, duha, iyan ko an, right? Unang Strainer right o Uke right? Ingko, ako ipakita sa ritual sa simbahan na ton eh. Ingko, mo ni mong password? So, kibaw lagi ka, father. Ang simbahan na na, nili ako. Mo ni sa Strainer, no? Sama o, father. Sa Uke right mo ni. Sama o, father.
3: O sa mga Strainer o sa Uke right? Sa pasabot
5: mga, na? Kuan na, attorney, mga branches na nila. Unya, ang, siya, both siya. Strainer o Uke right. Ko, sakto ning gisulti si man. Sakto. So, sakto sa 33rd. Asa itong akong prayer book, bro? Prayer book? Ako ipakita ni mo, attorney. Parang ma-educate po na ito ang mga tao. Bisan pag first degree ka,
3: oo. Kanina mo recruit na ito nga ma-appeal ta ng Mason. Yan na.
5: No, Jude, attorney.
3: Namag-uuban na namin niya. Ito nga, ito ko yung friend nga, kuan. May ito siya niya, man. Ningon nga kanang ang ato niya, pag-connection lang ba?
5: Tinoon, attorney.
3: Oh, number one, connection, na kay mga friends, na, niya, kuan. Pero kadugay yan, okay po man ito papirmiro. Tingnan na ako nga, di na namo ikita sa kanang kuan. Wala na na-active sa
5: simbahan.
3: Sa simbahan. Kung ano, kapas niya sa ilang kagaliman, na-busy siguro, oron sa ba?
5: Nako ipabasa ni mo sa 33.
3: Pero natingala sa ko nga, og dili ma-active simbahan. Kwanto na akong kailan ni nga, ang foundation sa kuyaw ba? Mayroon ka, ang akong level sa foundation sa mga debates, ana, nga, kwan sa church, butang tama mo, umi, og kaliber. Pero ano na, daas siya, nga, wak na siya, mga kwan?
5: Basi ni, sa ka na yung degree, attorney. Naman na
3: tingala ko nga, kwan. Sorry, pagkato na ko dali.
5: Pero, ningon tungguan ngano na ibaw mga kapader. Unya, masyak juga kay ang 32nd, doon na sila level. Wa sila kay ibaw sa 33rd. Ang 33rd attorney, mas bugat. Na may password attorney. Unya, ang universal G.
3: So muna, ang Catholic Church, dili sa mo encourage nga musuod mo anang mason.
5: I-condemn yun sa simbahan, attorney.
3: sa mo lagi na yung kasulti pa na kong branch o sa among grupo sa church nga kuan ba? Nga nalagi ko nun yung mga ritual sila daw? Nga murag lahi na ilang mga ritual sa?
5: Na-antarni. Pero di sila parang level of knowledge, attorney mo. Nang ang uban, may yun, okay ra. Ari ka sa 33rd, ma-amaze
3: ka. Taas na ka na, taas na ka na mga kuan.
5: Ang 33rd, attorney, 33 na sila sa tibok Pilipinas. Ni kamatay ng usa, pulihan na po, parang mga 33rd siya.
3: Oh.
5: Equivalent ba na siya sa 33 years ni Kristo? 33. Mo ni siya ang 33rd degree, attorney, nga vulgar sa simbahan din eh, kinsan ng 33rd nila. Ikaw basahon na doon niya. Ito siya, huy! Wa mo kay bawa na. Kini siya, attorney, mo ni ang password sa Ukrite, niya Striners. Kasi password na. I renounce the secret words of Chupa, Keb, Rayut, Mahir, Shalov. Ko, sakto ni, sa'yo. Sasakto na pa doon. Ano kay bawa mo ka? Sa simbahan eh. Muna sa Ukrite, niya napadyudiri oh. Sa Strainer, mo ni ang password. Password na ito ni sila rin, ibawa na ito ni. Ibawa simahan. Basahan eh. Sa 33rd. Okay, basa.
3: Mo ni sa 33rd.
5: Oh, basa.
3: Okay. Tapos taas mo ni ko, Ana.
5: Kari lang ko, Ana, ito ni.
3: 33rd and supreme degree.
5: Basahan.
3: As I renounce the oath taken and the curses involved in the supreme 33rd degree of Freemasonry, the Grand Sovereign Inspector General, I renounce the secret password. So, mo ni siya ang secret password.
5: Password na nila ito ni.
3: Sa mga pinulungan?
5: Dimuli.
3: Oh, sa nga, di man in English.
5: Oh, nga. Foreign language. Natin.
3: Oh, foreign language. Eh, murag dili na. Murag Latin siguro ning usa. And Adonai.
5: Adonai.
3: No? Oh.
5: A Hebrew.
3: Oh, no? And all they mean, I renounce all of the obligations of every Masonic degree. So, ang pag-renounce na,
5: renounce na.
3: So, kung ikaw Mason ka nga, mo surrender ka simbahan. So, imo ni imong ipakuan niya mo renounce, ya?
5: Dito, basa ito ni.
3: Uh-huh.
5: Kinsa ng Universal Architect.
3: I renounce all of the obligations of every Masonic degree and all penalties invoked. I renounce and utterly forsake the great architect of the universe.
5: G. Kinsa man na ito ni.
3: Oh, great architect of the universe who is revealed in his degree as Lucifer.
5: Yes. Luciferian attorney.
3: And his false claim to be the universal fatherhood of God.
5: Dili na ako attorney sa simbahan.
3: Oh. I renounce the cable toe around the neck. I renounce the death wish that the wine drunk from a human skull should turn to poison and the skeleton whose cold arms are invited if the oath of this degree is violated. So, kuya usad, no? I renounce the three infamous assassins of their grand master, law, property, and religion, and the greed and witchcraft involved in the attempt to manipulate and control the rest of mankind.
5: Connected sila sa occult attorney.
3: In the name of God, the Father, Jesus Christ, the Son, and the Holy Spirit, I renounce and break the curses involved in the idolatry, blasphemy, secrecy, and deception of Freemasonry at every level. And I appropriate the blood of Jesus Christ to cleanse all the consequences of this from my life. So, muna ang iyong pag-renounce.
5: Pag-renounce na, attorney.
3: I now revoke all previous consent given by any of my ancestors or myself to be deceived. So, kanang inana nga taas na granggo sa mason mo, mo surrender siya, naaday sa...
5: Na ay specific degree,
3: specific
5: attorney.
3: Specific nga ko ano?
5: May prayer. First degree to 33rd. Na-complete to ang simbahan, attorney.
3: So, daghan din nga degree, no?
5: Oh, 33rd. First degree until 33rd, attorney.
3: Pero na may ibang mga members mason nga mga...
5: First degree lang.
3: O niya mo, simba mo, kung anong ukil sa... Inana?
5: Kinanan may bawa sila, na, attorney.
3: Active simbahan mo, apel pag mga amutan simbahan, ana.
5: Tinawan.
3: So, ukil na, ana.
5: Di yun okay, attorney.
3: Di yun okay. So, pag-bago pa lang ka ba, nga? First degree pa kayo, ana.
5: Ang Ginoo nagpasaylo sa mga may bawo. Ikan na, attorney, in line na sa 33rd.
3: Oo.
5: Nga ang universal G is Lucifer.
3: Di
5: ako yung nag-ano na, attorney, sa simbahan ni siya, attorney.
3: So, doon nag-i-ano na?
5: Official dyan na siya.
3: Simbahan niya kung ano?
5: Sa exorcism ritual niya. Ato lang, ako lang na may kaimong question kaya parang ma-aware ang mga tao. So, ang itong katungod, attorney, it's up to them. Sila yung mag-decide. So, pagkakita nila na, attorney, umatong katong kuan, 20 legions ang nisood niya, attorney.
3: Nga na may iban mga mason karon nga, kana na ang dato na kayo na mason na daghang mga connections sa negosyante, ana. Unya, may man mo amot sa simbahan. Sa may...
5: So, ang kong to ito, ni, nga...
3: Yung mga ingaman, we. Sige lang, kung masol, basta kayo mo amot, ni.
5: So, munang atong paibawon lang na ito, ni, kay daghang wa mahibawon ni anak. So, ang ilang pagtabang, matag-usa na ito, matabang man. Di, para mo na sa simbahan. No? Pero ang atong connection should be connected to God.
3: Kaya na ko'y kailagin na yung pader. Di lang ako isulti ang, akong, ang iyang pangani. Pero meron, istorya may nga, kuhan lang ako, bro, dinusul lang ko. Pero asinso na gisa, ha? Pula buyag. Nga, kananang ako, ano nga, pang connection lang ba? No. Kaya muna mga grupo sa mga businessmen, itong mga dagko, mga membro, ano eh? So, mabsud ka sa lang grupo, medyo magtabangan sa kamo, kuhan ka. Kaya lambo ka siya. Lambo na ko ito sa daan nga, kuhan, bro, sulbong pag-isag mayo. Ya, kadugay, tingala ko nga, doon na sila yung mga ritual ko nung, kuhan, pero, ang ako bang tanaw ba, kay, ang, mo rin, Gabi Foundation to, o mo mga debate-debate, makakita mo defensive ban. Inana yang kalibir, ha, nga, kanang kuhan, knowledge level sa doctrine sa Catholic Church, o kagito ito, pastor-pastor lang ang debate, dilito, basta-basta. Pero tingala ko na sud, mas anak niya, pagkasud niya, iya, more on business lang ko, no, iya, kuhan na, iwan na, kaya siya mo active sa kanang, sa mga debates, na, yung tingala ko, na, dili na siya active niya, murag nga, murag ganig na, kuhan ming tanan, nga mga, sa mong grupo ba, wala na, di na siya mag-communicate na mo. Amo na siya ang gapis, pag-ampo nga, hopefully, okay na siya. Kaya mo ito yung last nga, kuhan nga, murag na dako niyang langgo sa inani.
5: Sa mo dako ni Murango attorney 30 second dai ni surrender na to attorney 30 second judge tingahan na siya kay ang iyang balay attorney kinabahuan na na limpyo man kayo ya gibakyum
3: kay mo na ko sa mabutang og naa kay main ani nga mga kuano murag ma murag nag bisa pag main ka nga dili siguro na tinuod na mana ka pero murag nag invite jud kag lahi nga espiritu
5: tino ala tani.
3: Pero ning open ka ulay ba?
5: Ang Santo Papa, why Santo Papa turni nga ni lift up sa condemnation sa Freemasonry. Mga lapas sila lima ka Santo Papa turni no to Masonry. Unya first degree ka di connected na katanan. Pero di sila kay bawo sa first degree turni sa 33rd kay do naman sila level of
3: so, knowledge. Sila ang level. Pero kanang mga inani din ni Cebu panalita na may mga members ani. Kanang mga kon lang ba inana? Mga brad-brad man siya, kuwan na na. Saan mo na siya, kuwan na? Brad-brad man siya, mga kuwan gani? Dili, siguro mga gagmay pa siya langgo siya, ha? Gagmay pa nga level.
5: Napoy renouncement sa first degree attorney. Kaya apprenticeship pa man na sila. Sa first, second, third.
3: Kaya naman mo yung gandiman, problema kay kuwan man, kanang active ka po may simbahan, kuwan man ka po may anak.
5: Kanang problema attorney kay ang Santo Papa ni condemn dyan. Sa more than lima ka Santo Papa ni condemn na attorney.
3: So katong usa nga imong gi-exercise, membro to aning mason?
5: Ang iyang great-grandfather.
3: Mama ba?
5: Gi-reveal siya.
3: So natakdan pa siya, bisag layo na siya?
5: Yes, attorney. Ang di ba kita ka sa curse? Attach every degree na curse. Attach. Ugo mo ni wang mabaw eh. Sa simbahan naman attorney niya, ang simbahan naman yung haligig sukaranan mas kamuturan. The pillar.
3: So, lahi siya nga pagkakuan, no?
5: Kung i-renounce yun siya, attorney, na first degree, dali attorney. First degree to, na, first degree attorney, or renouncement. I-renounce ka po siya. Kuan siya sa ritual ni sa simbahan.
3: So, nakagida eh, no? Sumuni ang kuan kining Roman ritual sa yes, exorcism.
5: Sa exorcism na attorney. Exorcism na ana attorney. Kape.
3: Oh.
5: Ka Father Cavading ni Winston Cavading. Dito jud sila nag-study sa Roma. So first degree jud gikas first degree kung kompleto ka attorney gikas first degree to 30 second gikan sa first degree to 30 second imo i-renounce.
3: Kuya wa no? So dili di advisable on as kanginan nga namino na tulon og dunay mga mag-invite nga maapilon ka nang masonry
5: no.
3: Mas medil lang maapil
5: no jud atone sa ang simbahan may insulti ana
3: oh
5: ako lay ni
3: pinagis simbahan nga miingon ana
5: na diri atone oh ang Santo Papa nga ni renounce ani na Freemasonry was condemned as incompatible with the Christian faith by Pope Leo XIII, 14th Paneron, in his encyclical Humanum Genus in 1884. The 1983 document from Congregation for the Doctrine of Faith affirms that status quo, nagpabilin nga po, the provision was once more reiterated by Dicastery for the Doctrine of Faith on November 13, 2023. In its response to His Excellency Most Reverend Julio Cortez, Bishop, nagpadaman si Bishop og kuan, unsa na may Bishop Cortez. Unsa na may, the ban of joining Freemasonry covers the lay faithful, religious and clergy. So tanan jud. It has been asked whether there has been any change in church decision, but basi na pa'y kausaban ang decision si Mahan.
3: Oo. Oh.
5: Sa 2023 ni Atty. November 13, this secret congregation is in position to reply that this circumstance in due to editorial criterion, which followed also the case of other associations likewise and mentioned in as much as they are contained in wider categories. Therefore, the church's negative judgment with regard to Masonic Association remains unchanged. So, napadoyon gapon atorne. Principles has always been considered irreconcilable. So, ang simbahan atorne, hantod karon, wa mosab. Nya, i-connect na to sa 1 Timoteo 3:15, the church is the pillar and foundational truth.
3: No? Astilan, kuan yung kayo?
5: Tanang degree yun atorne. Kung first degree ka, kaya mo ko yung nakasakay sa barko ato ni second degree siya. Kung, mo ba ni password sa second degree? Siya, ni bawal lagi computer. Masun ka. Sa dili. No, mo na isulti si Mahan. Hibawaan na tanang password nila ato ni. Nadali sa, kaan? Na, sa first degree to 33rd degree. Nasa ni password.
3: So, mahimo siyang entry point o na ay mga posis, no?
5: Yes.
3: Kung saan na sa pangutana nga, nga nung naposis man niya, nayawaan man niya, dili ni Mimbrog Mason, dili ni kuano.
5: Kung okay. Sa, kuano ito ni, sa appeal sa narrative or guide question.
3: O, oh, saan no?
5: Yeah, during sa exorcism na ito ni, katong 20 legion ito ni, bugat-bugat ito, kay 20 legion man,
3: oh.
5: I- multiply ito ni magkuan, 5, ini, pila naman na, 20 times.
3: Dagan-daghan so, yun.
5: Ubay-ubay ang mga demonyo ni Sud sa iya ha. Og nisulti yung yawa niya. Katong usa nga ni surrender attorney, dia nag-renounce na siya. Niya pwede bag mo witness ko father. Na timing po nga 30 seconds siya. Unya kato pong gi-exercise na ko, gitudlo siya. Ano ni renounce mo ka? Nakauban man ta sa una. Iba ba ka nga 33rd ko? Ano? 33rd ko. Ang iyang great grand lolo nag-narit doon siya attorney during exorcism. Ang iyang great grand lolo is 33rd worshipful master. Worshipful master na itawag nila na attorney sa 33rd. O nang kinadatuan ni og taas og influence sa atong community. Wa di ka mamembro ani attorney wa kay posisyon wa kay kwarta. Di ka mamembro ani. So katudyon ni mga tag-as, mga politician, mga celebrity.
3: Dagko lagi mga kwan, mga businessman ba?
5: Mga negosyante. Buna nga, kinala ito ipaybaw sa mga tao, but they the one to decide. Atong katungod attorney, di man tamo condemn, atong katungod mo, educate rajod. Kung mo ipaybaw, sila na yung mag-decide.
3: Pero mahimo na siyang entry point, no?
5: Yes.
3: Mo isa ikuan.
5: Yes.
3: Okay. So si Father Darwin Gitgano, mahigala dagahan patag mga topics ng atong isgutan na pero ano mong tulido niya? Asa man yung mga activities niyo dito?
5: Ko ano to ni donatay mass alas 5 naman sa mass series of catechism. Yan natay mga kauban sa do team kay kung dunay mag-react sila may mo facilitate. No kay
3: sa so, mga mga team ni mga kauban pirmi.
5: Mga kauban sa mga catechism nanto sa mga kalungsuran. Unya ma-empower po nato ang mga tao attorney kay kung di nato ma-empower ang mga tao dependent sila sa center. So dapat dependent sila sa Ginoo, dili sa Santa. So, kanus aman sila ma-dependent sa Ginoo kung ma-educate na to sila. Sama itong tibok pamilya ito ni Napusis ang usa, nila ka-familya niya, si Lucifer ni Sod. Sulti dyan, dago nila tibok pamilya, I am Lucifer! Niya, paghuman ang nakog-exercise, diingon ang papa nga, dito na miskauban ni mong exorcist, father, wak man mo gawas. Ko wala mo gawas kay dependent mo sa exorcist. Dependent mo sa Ginoo. Sugod karon Rad, ayaw magbalik diri ha kung ikaw may padeliveranso na ko, ikaw tatay mo ka. Doon na kay natural authority over your family members. Ikaw go ahead. So ikaw di mo lead sa prayer. Unang ang tatay ato ni Ruel, kung mag-muulang siya mag-iusas pag-ampo, maglisod o haras ang demonyo sa pamilya. Yung tatay nga, Father, di na naku kaya kay Lucifer, Father. Mm. Yung kung, anong di man mo kaya? Hadlo ko, Father, kay Lucifer.

0: na mulayas.
1: Mm-hmm.
0: Mulayas lang yawa kung ma-activate mo sa inyo faith.
1: Mm-hmm.
0: Sugod ugma ha. Straight, sunod buwan na nako isulim exercise.
1: Mm-hmm.
0: Ikay deliverance. I-deliverance din mo imong anak. I-deliverance din mo imong balay kadi kumadto.
1: Mm-hmm.
0: Nya, simba mo dito sa inyong parokya. Receive the Eucharist because Eucharist is the real Savior of the world. He is the Redeemer. Sa si Father, para sa kong anak.
1: Mm-hmm.
0: Tulo ra ka adlaw niya i-deliverance ato ni. Layas ang yawa.
1: Mm-hmm.
0: Balik sila dito. Father, layas ang Lucifer. Ituun ko. Father.
1: So, doon na lang kay prayers for deliverance na.
0: Ah, doon
1: At least
0: kuwan. So, man, ito itudlo sa mga tao nga mabisita na to.
1: Mm-hmm.
0: Nya, kung ma-empower na to sila sa life of prayer, ang family attorney, and then the sacramental life, the Eucharist, the sacrament of reconciliation, it is a grace, attorney.
1: Mm-hmm.
0: Only the grace can expel the evil spirits.
1: Mm-hmm.
0: Unang kung mulid sila nga doon na sa sacrament, dito sa ilang pare, masimba sila kanunay, kaluis kinong attorney, wala akong mag-exercise eh, anak. So, congratulations ha, pag simple prayer na ko, wala mag-react. Hantod ka rin, attorney, na naulian na yung anak.
1: Mm-hmm.
0: Because of the empowerment, attorney. So, dili mo dependent na ko, dependent ta sa Ginoo lang.
1: Mm-hmm.
0: No, kay magsalig.
1: Dino o may kontak iya. Instrumento naman tatanan.
0: Magsalig muna ko, di na mo muhimo sa inyong prayer life. Ako ro din na bunyagan. So, akong ipabalik nila turni nga kita tanan gibunyagan. Kita tanan na kadawat sa Holy Spirit. Tungod kay nabunyagan ta, plus nakumpirmahan pa jud ta. So, what a power nga naa na to. Gawa na to magamit.
1: Okay. So, tungod sa atong oras nga hagipot na gigayo mga sugid ti paminaw, naghampatatag mga hisgutanan ni Father Darwin, pero ang atong time higala ni nilapas ang gitag maayo. So, salamat kayo Father Darwin sa pagbisita din sa atong sibianan. Sa pagkausap sa dugay-dugay na itong tuig niya naka-aris siya sa atong sibianan naka-interview tag susaman ini. Kaya karon at least niya ni balik mga kagalaan. So, salamat kayo imong mensahe. Last parting message sa itong mga naminaw karon.
0: Salamat kay Atty. Rufel og ang akong ipaambit lang ninyo kining giingon ni Kristo sa Lucas 10:16. San Juan 10 niingon si Kristo nga gitagaan ko kamo gahom sa pagyatak sa mga bitin og all of your enemy are subject to you. No, nothing will harm you. Nothing will harm you. Way makaunsa ninyo. So, sa to? Luke 10:19. No, sorry kayo. Akong teksto na rumble. Luke chapter 10:19. I have given you the authority. All authority to trample scorpions, serpents, and nothing will harm you. Balik ko na ko, nothing will harm you. Why makaunsa ninyo? So, muna akong source of inspiration, attorney, ang pung Diyos Ginoo, kadi nata magpuyo sa kahadlok, kundi li magpuyo, tas pagtuuran, daghanta matabangan.
1: Kana, morgi na. Muna yung pinag-importante. Salamat kayo, Father Darwin, sa paghatag panahon na ito, pagbisita sa atong sibianan. Father Darwin, gano'ng mahigala mo itong bisita karong nga buntaga. Yeah!

0: Okay, mahigala wartay kong oras, no? Sa nga nalang skinitipo kang puwersa sa DYHP Alim in Cebu, kos kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit kanyo pinagis pagingon sa tanang panahon sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.
1: Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: Tatak RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tatak RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tatak RMN all the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tatak RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
6: Makakarating pa rin sa'yo.
7: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
8: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
9: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
7: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
8: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
9: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
7: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
10: The original Koi Herbal Capsule.
11: Kodyo si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni bus, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimul lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
10: The Original Koi Herbal Capsule.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Nila Intinado, 44 Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglang operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Umulto akong sigun na ginutuduhi ko kung sa akong angay. Tumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
13: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte. Rexidol Forte, kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Wala, maninda ko diha. May asa-asa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko. apoy ako bitong bata na apoy nang uma kanang gigas sa trabaho padung sa trabaho mainom si ani si makawa man yun ni kakapoy ma
5: sa paragis bila-bila tili na ka mag-agwanta pa
15: mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw taas gid kaya akong sugar level usay mo abot gid 320
15: ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan
16: nay galang ni suggest sa ako og iBerry tungod kay natural ang masangkap niini isulayan ako ug tuod mao ni pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
19: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
20: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higo sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
21: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
22: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
8: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
12: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Pastel Dihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
13: Kun ako sa Pastel Dihon, ako sa moingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
12: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: kapsul, uho, siksik sa suspansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Never settle.

0: sandal, ang super sandal.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gid ayo akong kilid nga nakahilig gid ko og dugo. Mao tong nakadugmang kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ni kalisa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magkuy bate nya kaantog karon nagmin din ako. Antog karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amo isa sinta nakapin. Sabay na bisita.

Delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika. Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbaluka oras, imo na mapagawas ang higko ka makahatag o basta utan o makamatay ng sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death.

0: Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Si Nanay Bene Galacio, sa 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka, usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Hi! Hello mga kasama. Kinig po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kiksuna mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga isboy. Kinigibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ato magtatampo si Isboy.

0: kini bitaw mo tay trabaho daug-daug go lagi ta tung asawa taon kay lagi sila kuno idong nay trabaho pero sa diyang kita sa idong nay trabaho sila po magsigil lang sang pangutang pero ayo may bawo ano kun ngano na problema ko ani ingon ani magudang mga paghitabo ah dog drom ay kini abot kada si Imre kagikan ha ito kan nani
1: nani ko mo tin
0: Dahil gini yung pinto ako eh. Tara ka, tara ka to. Ay, kata to to.
1: Kata sa kaya rumbang.
0: Tara ka. Okay, larga, highball!
1: Larga ni.
0: Yeah. Aruy, aray, aruy, darling na.

0: to may hango, may patawan pang halo, may gitik-gitik man nga magilok. Nga no, bain taon karon, may sagpaman hinoon, may kauras, may kurit akong naangkon. Aroy! Aray! Aroy! Wakabain tao'y kaluoy. Aroy! Aray! Aroy! Bantog ra nga nagmangtas ka.
1: Aroy!
0: Aroy!
1: Aray!
0: Aray! Aroy!

0: kita berdiri mong maglihider. Darling, happy na pumusurinder. Okay, thank you. Thank you.
1: Unsa mga dinis ko eh?
0: Oye.
1: O siya magpulikin ang tali ha? Wala ba ba ba ba ba ba ba ba
2: ba ba
0: ba ba ba
1: ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.
0: Saan na ko nga paglakaw? Yung saan na ko pagkita trabaho nga? Kung lakaw ta, masuko maka. O niya, o gari sa tasbay, masukan lang yapon tani mo. Kalibo, biya tao na ko.
3: Hello, miha, oy. Wag yung pay ayo. Lupi pa'y masakit to ni mo nga naghuwat laglawgan.
4: Huh?
3: Pangitang trabaho, oy. Araw di ka masigig sa liglako.
1: Kapoy na ba kay ko, ha? Gitapoy na kay ko sanan.
0: O, wagig, sugo ni trabaho ko siya. Bida, trabaho, bitaw ta. Siya pa'y kinagdiman. Bida, takakilutas trabaho. Tungod sa iyang sigig apas dito. Nga atas na bao, apason niya punta. Kidorti bayana. Tweh!

0: May pagmulakaw. Mahay blood ko kakitas na ang aning isboy, oy.
1: Excuse
0: Hi! Kuyawa, sa nako ni mo diha, oy!
1: Sorry, ma'am. Anam gina, ma'am. Basta makita kanig mo gwapo. Siyag effect yun mo, ana.
0: Sa?
1: Siyag effect. Kalitan mo ba? Basta makita mo gwapo. Bita, ma'am. Kining manguta na lang ko ba? Asang bay ni Marina Kagungkong?
0: Marina Kagungkong?
1: Oh, asa ilang bahay, ma'am?
0: Ay, ang ilang bahay na das unahan. Kita ka ng posting ang murag nagharag.
1: Okay na.
0: Okay na. Ang atmang anak, karsada. Suod ka diha. Onya, inigsuod ni mo na igamay yung dance, too. Primerog yung dance, ha? Suod ka diha. Ikaduhang bahay, mauna ilang bahay.
1: Ah, mo ba, ma'am? Ah, salamat, ma'am. Sige, arisa ko, ma'am.
0: Ay, ikadiyot lang.
1: Yes, ma'am.
0: Inigabuti mo dito, balika ko nga rin, ha?
1: Ganun, ma'am.
0: Ako man si Marina Kagungkong.
1: Ikaw din eh? Dili lang kumuha to, mamay.
0: Aung sa nagipangita ni mo?
1: Bahay ni Marina Kagungkong.
0: Atu agay dito akong bahay. Ang bahay makaimang ipangita.
1: Pagka-kidert na mo, mamay.
0: Nga no, di ay unsa day tuyo ni mo?
1: Ang imong ba na, ma'am, si Isboy.
0: Ay, tuwa nga dito. Nga nung arimang ka na ako. Nakaw, atu agay dito.
1: Ah, sige, ma'am. Ako nga to, mama. Hay, pagka-kidert.
0: Kidert pa ng naong mo.
1: Suko to siya. Lain na masuko. Pagka-kidert.

0: sok beli kita ulang di samu ha. Mai ke tol-tol di samu da.
1: Oh, nak pengutan lagi ko pre.
0: Mayo kay nak tol-tol juga. Mayo gani kay imo gi pengutan na kaila po nako. Ha, di be ako ilado di sabo pre. Kay tag sar taul ko mugos gawas.
1: Oh, nak ila gani mo akong gi pengutan na pre.
0: Ah, mo ba? Kisa pre mo pengutan na.
1: Mo sawa.
0: Mo sa ito.

0: boy, bless my friend.
1: Malibo kay kusakong anang ako asawa, pre. Huwag ko sabot.
0: No, man, pre.
1: Makalagot kayo. Sa una, sige kong lakaw, masoko. Nga nung kung sige kong lakaw. Unya karon nga pirmi na ako sabay, soko na sad. Sige lang kung nung higda. Nya, kaon. Huwag taon ko mangitag trabaho ko, no? Anong huwag ko mangitag trabaho? O saan ko papangitag trabaho nga? Umlakaw ta, soko.
0: Pasabtan lang, smari, pre.
1: O saan ako papasabot, ha? Di man maminaw. Unham na nung itag kasaba taon. Mapangilit ang ibuha taon, tan, sabar ta.
0: Kuan na kuno, pre. Basig. Kuwala na slambing si Mari, pre. Maunang pirmi init ang wo.
1: Oh, maugin ay pirmi na kumbantayan, pre. Ambot ka nun na siya. Pirmi yung init ang wo.
0: Sa una, dili di ay.
1: Oh, dili man. Ako mga pirmi gali init sa una.
0: Oh, nabali di ay mo ron. Sina si init ang wo.
1: Ay, ambot nga nun ka ni pre.
0: Basi gusto lang naglambing si Mare, pre. Alambing nga.
1: Sa unsa, alambing nga, taon buo, tiba pa sabot, pre. Sa matrojakon!
0: Okay!

0: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bitbin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong May 27 to June 5, 2026.
4: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up, maoy first-come, first-served basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
5: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
7: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Ay dili sa tingon ana pre. Kana bang imo bang paraygan ba?
9: Ako bitaw nang iparaygan, dukol no ko.
8: Ha? Huh? Sabsa di mo sa pagpaparay?
9: Ako sa ingan. Ang butana, yun ay nga kong gang, ay. Nya, guwapa pag yun. Palit, tagsuktong di abe. Dukol nun ko!
8: Ha? Huh? Ay, manang imo ang aduna kay ipangayo. Kana bang parayag ba nga? Kuan imo siyang gakson, imong hadkan, imong agbayan, ana ba?
9: No, ana rin ang parayag. Bida, maunin ni parayag. Abi na ko ka ng parayag, kanaduna kay pangayon. Fighter wine ba ron, ana? Maray ka. Pagkakit!

0: Marie. Wala gapon ang magkakitang trabaho si Paris Boy, Marie.
1: Nah, ang buta ng tawhan na, Marie, eh. Wala man tingali na iplano ng tawhan na manrabaho. Murag nakauyo na lang tingali ng kanahan nga siya'y buhion.
0: Uy, di na mahi mo, Marie, oy. Siya goy laki. Siya may padre di pamilya. So, dapat siya mangitag inyong kapanginabuhian. Dili ka ikaw. Sago ka, oy. Anak ka sa bahay. Mag-atiman sa mga bata. Sa inyong bahay, ikaw mo imo asikaso.
1: Mao lagi, Marie. Nyaon saon nga wala naman siya'y trabaho. Kaya na football man.
0: Gano'n na football man. Sa mahinungdan.
1: Ambot lang, anak niya. Ako may ipasangin lang sa hanggang ano na football siya.
0: Pero na football man, wala sa dae sa mangitag laing trabaho. Nga na may dagandiha, nga basta ko alam, may cookie lang ka.
1: Ay, maugyod, maunta na.
0: Ako bitang ba na Marie, si Tasyo? Huwag mo na iklaro trabaho. Pero dagan man nag-racket, nga stuntman man siya. Unya kay karon, wa may shooting, wa may shooting sa Manila. O, naunsa na maid na lang yung tao ni Sexon Dangmali. Gunting, kutsilyo, hasta pud ka na mamaid na siya, no? Kana basta why shooting, mamaid man na siya. Unyag magabiin, Marie, usahay, maninda sa na siya balut.
1: Ninduta, good. May kay kugihan man kayo ng imong bana, Marie?
0: Oo, kugihan ko doon na siya, Marie, uy. Pero, bati lang usahay.
1: Nga naman, Marie?
0: Ba, basta kay bati.
2: Nay, nakalungag na ka?
0: Gaya ni mo, oy. Di man ka.
2: Ah, nakita mo yung nguliat. Kanya, iya mo kong pa, iya kong papiliyon sa iyang drama, ipapilon ko niya drama. Ay, ang akong role ko, no, kontrabida, salbahis ba? Mao nga, nagpatato ko ang usab, kanang daghang tato.
0: Nagpatato na sa ka? Ha? Lain na sa nang tato?
2: Para astig ba, kay astig kayong tanahon. Rapist po ba akong role? Rapist akong role?
0: Ilum di ay naunsa taon ka, Tasyo, oy. Sige lang kagpatato.
2: Art sa mana, day.
0: Art sa imong mata. Kanang imong gipatato, imo pa nang gipatuli, malipay pa ko.
2: Huh? Saba ka di, oy. Naas, Marie, oh. Imo mo sa nungtang.
0: Ay.
2: Imo sa pagkawawan.
0: Marie, sorry, Marie, ha. Nalimot ko, Marie, oy, nga naamaday ka di, ha. Nakadungog ka, Marie?
1: Saon sa man?
0: Ito ba't akong giingon ni Tasyo ba ang akong bana?
1: Ah, katong maingon ka ngang imong gipatato, imo pa nang gipatuli? Awa, Marie, oy, wako kadungog.
0: Huh? Ay, sa mataon, abin ako na kadungog ka, pagkakidort.

0: Mari, ato na ko ha, kay gabi na.
1: Oh, sige, Mari. Suruy lang yung usap nga rin, Mari.
0: Ako said, Mari, suruyan sa taong kulitos among bay. Uy, kay puol na kaayo nga kamilan si Isboy ang pirming mag-atubang. Madugay no, magkailis ko niya among naong.
1: Lagawan niyo, Mari, uy.
0: Ay, pre. Pretasyo, aris ako, pre, ha. Uy, Mari, murawa man makadungog. Huwag ka na malain, Mari. Basit nasuko na, Mari, ha?
1: Ay, nga nagutaw, masuko man to. Hoy, Tasyo! Malikaw na si Mari Marina. Baday, yan nalagwawaw di ha. Kaya huwag magkadungog si Mari sa kagisulte.
2: Tinood, Mari. Huwag ka kadungog, Mari.
0: Ang hain na to, pre. Katong giingon ni Mari nga, ang imong gipatato, imo pang gipatuli. Kadto, pre. Huwag mo kadungog ato, pre.
2: Mainon, Mari, huwag ka kadungog, Mari.
0: Waoy. Aw, bisan pag magkadungog ko, bisan mahitabo nga manabi ko, kay... Manabi ko ba nga wa pa ka matuli ba?
3: Huh?
0: Pero wa man ko kadungog, pre. Sige, pre. Ato na ko, pre. Bye.
2: Sige, Mari Amping.
0: Mm.
2: Ay, salamat. Mayo kay uwa si kadungog. Sunod pirla. Ayaw patakag sulti kay madunggan niya ka. Ari, ba niyo patakag sa graklak. Gamitas lang imong uwi. Di man ka parehas na ako nga bright o logic.
1: Alam dahi. Nagsalig sa imong, nagsalig mong mga lalaki, nga duha ka book niyong oo.
3: Huh?
1: Duha ka book niyong oo, ay. Kanang usa ay babaw nga oo, edukado. Pero kanang usa sa obos, delikado.
3: Huh?
2: Ay, kamusang mga babay. Unsa masag mo? Nagsalig mo, duha ka book niyong baba.
1: Sa?
2: Duha na ka book niyong baba. Ang kanang babas babaw, doon ay ngipon. Ang kanang babas obos,
1: unsa?
2: Pangag.
1: Ah, kuanggol ka man ka.
2: Ay, manako, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,

0: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
1: same nutrition, half the price.
0: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
2: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
1: Same nutrition, half the price.
0: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand, get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
3: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
4: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
5: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama. Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na.
7: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
8: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
9: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo na maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagbaglayan ng kabuhi.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
12: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa.
13: Kung kay balu ka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule, hypertension, buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: awarimehan na sa papamuli. Mali ako pa sa una, trabaho pa ko. Kung madugay ko uli, rakraka rita yaw-yaw, nigabot, yaw-yaw ang tagmayo. Pero si Jesus, probida, karoon ang kabihana ka. Nag-inabusar lagi ka na, di na ni maayo eh mo. Kinahan lang mapitol ka bayana ka. Oh, may nga bless po tayo si Aaron. Karoon ka. Oh, maayo kayo na uli, baka?
1: Naunsa ka, uy.
0: Masa yung unsa? Muta na ka ng unsa ko? Naimblad ako!
1: Ha? Awag naimblad ka? Kaog niya kahos!
0: Huh? Oh, tayo yung baho kang kontra kayo na akong kahos!
1: Tambal mo na sa iblad!
0: Nga!
1: Aguanta, ha?
0: Ah, bida, ayari kong istoryahe ato. Na, ano karoon na ka, ha? Nagakoy mo uli sa una, no? Karoon? Usahay, mapuspusan pa ko rin, basta dugay kay ko karon. Pero usus, ikaw nerbaho, may naanay na ka. Tingali nalimot ka mo bahay ka, minyo ka, dugay kay kamuli.
1: Ilom de is boy, uy, gatulingig ba yung naong mo?
0: Huh? Bida, sus. Sabi ako, sabi yung problema ni mo, ha? Ha, naunsa ka? Ha? Ako ba ya? Gisabot lang yung tinga ka niya to. Kayo gusto ni mo nga, di kumulig dugay. Di kumulig dugay. Usahay, bisagwa pa ako mga mas trabaho na ako. Ngunan ko kuli sa ako mga kaoban. Ngawa kay kasulti taon. Karun, ni Ana, abi kay ikaw may narbaho. Tagdugay na kayo muli. Ay, kung buang nga ha.
1: Nayabag naman ka, uy. Yung sa tumagas magbuang. Mabuang pa dahil ka, mabuang naman kandaan.
0: Ah, hagbihan niyo, uy.
1: Yung sa magiging gusto niyong mahitabo dahil isboy, ha? Gusto ka mabuang ta?
0: Uy, kung gudloko, anong buwag-buwag ha? Sulti yan, di ka. Daghang mga babae nagukod ako, uy. Pero tungod kay minyo na ko, nilikay lang ko.
1: Ay sus, kambugiro ay nalang taoy. Tinuod bitaw, daghang nagukod ni mo. Pulos mga maniningil.
0: Huh? Ah, pagbida, tinuod bitaw. Pero kinsama ng mga utang nga ilag ipagningil rin ako. Di ba dahil mo ha? Ikaw ay ng utang? Unya ako itigbayan? Maungay ko ganlukang magbuwag ka. Kay bisang ugma na yun. Ilisa di kang baitikbuk.
1: Hala, kambugiro ba yan ni mo? Pila? Bainte ka buo?
0: Oh!
1: Ugma, pakitunta ka. Daghag maglinya din sa ato, ugma. Sobras usak gatos.
0: Ha? Ganun mo linya man?
1: Mga play na ako, pagkabana. Kay wa naman ka, ilisan te ka. Kung bainti ka buog imo, ang ako sobra usak gatos.
0: Ah, oo siya?
1: Ugma ha, ay nagpuyo din sa bayha, kay ilisan ta ka.
0: Ah, dahil marina.

Ano ni ako problema ron? Kaya gitinood Diyos kanahan ng mga ita siya ba na? Puli na ako. Katong ako, dinaro matutawad Diyos kung kailangan ko taon. Bato nakasulti ko nga magbuwag mi. Kanya karon di na ba makikistorya na ako akong kasawa? Saan rin ako, ma'am? Sa Interest Bible, bing, ano ni akong kasawa, di naman makikistorya na ako. Nung sabi akong buhataw na ni Paliog, tabagi ko niyo, Ate Pres. Unsa man, kung kamoy pasultihon, isboy. Isboy.

0: Hi, hello.
1: Morning, Ate Press. Bam! Good morning, Maria.
2: Good morning, sadang lungsod, si Raul Quintino.
1: Dong, dro. Ang saan sa mo?
2: Si Raul Quintino, o si Rico Balyuri, o si Helen Balyuri.
1: O si Nanik.
2: Si Nanik, mubugtil yung manok. Yung manok, hawa kumingo ng Italia. Ang manok.
1: Ate si Jen, good morning, Maria.
3: Good morning, Kuya Alan. Good morning sa mga mama, mga permigod ni Palit sa Don Pepe Tablia, kay taas ang energy. Happy, happy, happy ang mga bata niya. Para sa mga dagko, palit mo. Don Pepe Dark Chocolate niya. Ugum-ugum sa daya munyema o biyema espesyal. Palit kay Crunchy Crunchy ang tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Lami kayo. Tinood na, lami ka na mo. Inung ka, Don Pepe Tablia, mga bata. Happy you ka. Samas pag-anton mo sa Happy Mart, waluna, kulong tabunong kong... Maktan, indot kay na. Indot kay dito kay Barato Sulbad ang krisis. Karong panahon na. Sa Happy Mart, walo na kulon, tabunok og Maktan. Happy you kay ka. O niya, kamo mga dagkupon. Kinahanglan nga, mag-inom-ino mo ang inyong imnon. Yung imnon. Ang inyong isumsum kanang Paulitos Macaroni Crunch of Tasty Fish Cracker. Mauna indot kay isumsum. Niya, mga bata, masuri-suroy mo, ugum-ugum, ubi yung may espesyal, day mo niya may espesyal. Mauna, the best kayo. Niya, sa tanong mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nabuhat siyang Miguel Fulyar Fertilizer. Good morning ni Buri Hakap. Niya, sa tanong mga tao diha sa ato ang baa opisina ni Kuya Nick Pepito, Basta Toledo, Kuya Nick Pepito, Dodog GR Pepito. Niya, sa Cebu, anaa ang Brubits PhD Inday Shen. Shen Pepito, tawagal niyo ang Brumits PH kung unsay gusto ninyo buhaton sa inyong panimay. Limpiuhan or didoton ba inyong garrido? Unsa pa na niya. Unya, sa mga tao po ni Vice Mayor Choi Esner, Sorry Kessner, Sir Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araw. Good morning natong tanan din ha. Sa opisina ni Consul Esther Daan o ni Consul Francis Espares. Salamat kayo. Unya, sa Dintus Libaong atong pasalabatan si Kapitan Fabian Aranaido. Salamat kayo ni Mudiha, Kapitan Fabian Aranaido, o si Mamalis na. Salamat kay Amam Anis na. Salamat kay inyo din ha. Salamat sa inyo ang pag-abi-abi na mo. Thank you kayo, o ni Doktora Juana, o ni Sir Alex. Salamat kayo. Okay, Ate Press?
4: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og set paniyawan herbal capsule, set paniyawan herbal capsule with garlic, set paniyawan herbal capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Ingon man ka ng mga bukol-bukol nato sa atong lawas, ato nang imlan og set paniyawan herbal capsule kada adlaw. Katulo sa usa ka daw inom. Sa puntag, wala ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan ako sa kakapsula sa Sed Paniyawan Herbal Capsule. Irig pariuto ni mo maugyapon, sa gapon kakapsula sa Sed Paniyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong pariuto. Maugyapon sa gabi sa imong pagpanihapon, inom na po daan ako sa kakapsula sa Sed Paniyawan Herbal Capsule. Ugalang nito na problema aning kidney o UTI. Ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na makatambal, ana. Kanamaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney og UTI Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon lawas, mas Kugon.
1: Og sa tanan po na itong makaisunan. Salamat kay Ate Press. Sa tanan po na itong makaisunan ng mga trabador, kitang mga dagko. Bisag asa, tratrabaho, kinahanglan mo inom yuntag Sed Paniyawan Coffee Mix. Kaya the best kaya na ito para sa itong trabaho. Nga, daghan mga, daghan mo makuha ang mga benepisyo ng ito ang Sed Paniyawan Coffee Mix. Mga unang itawag niya siyang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Kaya ipaglaban mo yung kas trabaho. Maumanin mo trabaho sa opisina. Bisag sagot sa mga trabaho na dili ka kapuyo, di ka maduka kung driver ka. Pinagi sa pag-inom na to sa said Panyawad Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ug sa tadaan po na to mga kaigsoon, salamat kayo sa paghimo sa atong number one nga plus, ang said Liniment Oil nga tinuod mo tabang na to. Tinuod mo wagtang sa panuhot, pamahol, panakit sa kalawang saan, varikos, meds, katol-katol, kutus sa kabataan, ilikay, pagitas sa dinggi, kung mga plus na sa tuwang said Liniment Oil, nga anak rama palit sa butika, di ba Dwin?
0: Tinuod na sa butika, kita makapalit, pero nagi Facebook page ang Sin Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal, yun niya makita lang ng produkto dito sa Sin Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukiran at puyo, pwede rin kita mag-order sa Shopee.
1: Shopee lang, yatod pa siyong panimay. Bam!
5: Magandang araw, Pilipinas!
1: Magandang araw, good morning.
5: So, welcome.
1: Kondisyon na kay Karuna. Kondisyon na kay ka.
5: Gamay na ang hupong.
1: Ay, nabay.
5: Since Celebrity Kutik Beauty Soap, mga kaigalaan, ha? Ayaw ko makalimot, kanunod ka ng mga sangkap, gulot na tayo ng papaya extract. Para doon nagkita yung mga paminaw sa ito, mga skin problems, no? Sa concerning beauty care o skin care. Doon na sa kini natural moisturizer, ang Sin Celebrity Kutik Beauty Soap para dili magdrayang atong skin. Sin Celebrity Kutik Beauty Soap. Di man eh, magpabilin kang batanon. Unya mo na kag-artista, kutis porcelana. Sin Celebrity Kutik Beauty Soap. Ayaw pagpakasayop kung na-i-offer ni mo. Pangutanag yun sa butika para original, ha? Tanawa sa doon ay selyo, Sin Marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kay Bam. Unya kita bang kay Sunan, bisag asa ta padong, nagitoksin nga basood sa atong lawas. Kasi etong kanon, makahanggap taghangin nga murag tambutso, hasos, tambutso, unsa pa na diha. Basta dili presko nga hangin, ang toksin mo pundog yan sa atong lawas. Unya kini toksin, grabe man mo daot sa atong cover of patos sa atong blood cells. Ang atong cover of patos sa atong blood cells, importante kina kaya ng atong blood cells, mauni tigatod sa oxygen. Nutrients ug tubig sa atong ang kalawasan. Hindi ka daot ani, kung madaot ni mo sticky, mulapot ay mong dugo, mauna na makaingon sa mga major-major ng masakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ugban pa na itong balatian. Mauna nga kinalang yung kamuinom o G-Detox Plus Herbal Capsule, kanang natural nga detoxifier. Natural nga remedy, tigwangtang sa balatian. Puno sa nutrients nga mo'y makapaligon sa atong vital organs ang G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang atong pag-inom, usar regyo kakapsula o sa kauras sa di pa kabukaon. Kana kun wa pa kay balatian na, pero duna na kay balatian kinalang katulog yung kainom buntag uto hapon o sa kauras sa di pa kabukaon imna na to walo nga to sa dosi ka basong tubig matang adlaw. Busa kun gusto kang mawagtag ka ng mga toksin sa imong kalawasan nga mahinungdan sa imong balatian. O garon ligon kanunay atong vital organs inum gyuta matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kini mo tangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press,
4: okay, ang sender na to karong adlaw.
1: Si Isboy, Ate Press.
4: Isboy.
1: Hello, it is Isboy. Aw dili man ni Luis Isboy, Ate Press. Ang diferensya lang kay ang asawa sa una katong siya pay trabaho, yoyowan siya mga ayo ana. Kay dugay ba di siya gusto ng dugay muli. Karon niya sa awa nga nakatrabaho, bauno may dugay sa muli. Depres. Nya ingon siya nga kanang ugod magbuwag ta, ilisa ti ka 20 ka babae, ana si boy. Sa bida 20 ra mo ako sa gatos kapin.
2: Lay sa gatos mo. Lamlamon gina iya ha. Lay sa gatos mo na magpulipuli sa gatos. Kaya da ni mo dai man din mabuliskan ka.
1: Magpilir mo siya ana do.
2: Ha?
1: Magpilir siya usa.
2: Oh,
1: sa gatos oh. Mao na nga karon ni gitinuod ra ni ati sa iya asawa ti Presley Layas gud. Nya di naramo yung makisulti tao niya. Mauna yung problema kay iya ako nung tungo naman sa iyang kalagot, Ate Pres. Sa iyang asawa, gitinuod man sa aon na niya, Ate Pres. Habang? Haon sa may kasulti na. Para na ko, Dong Isboy. Kana asawa ni mo, basig sug-sug, rapod ka na. Gipainit lagi mo
2: utok.
1: Gipalangot ka, pero maulian, rada.
2: Nahigugma na ni mo eh.
1: Oo, nahigugma na ni mo.
2: Maya palis mo kayo.
1: Oo, niya, sas, tuo man ka, mabalik rin ni mo eh. Kadi na nung kuan, ayaring sugsog ni mo, bam! Ikaw, Bambi, on sa may atong konsulti niya.
5: Mulingi, ta sa unang magtiayon, Goliath. Genesis 3, versikulo 11, ngadto sa 12.
1: Aha.
5: Mingon ang Ginoo, Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag kini si Adan o si Iba. Ang babae nga gihatag mo kanako, maoy naghatag kanako sa bunga sa mga kahoy ug mikaon ako ni ini. Ako ning ibasa gulat kay basig moingon sila sa namino karon sa may kalabutan. Ako ning ibasa tungod kay ang kaning maong mga linya kung gibasa din sa Genesis, mao ni ang kahimtang sa unang magtiayon. Sa naglakat ug nagligid ang mga adlaw si mana buwan ug katuigan gulat. Wa makakadungog sa Biblia nga ang unang mga tao nagbuwag. Hinoon, nagdaghan na lang asawa. Pero ito yung asawa ni Solomon, 300 kapin.
1: 1,000 kapin.
5: 1,000? Huwag kang kadungog yung nagbuwag. Kaya magtiayon sa una. Huwag nagbuwag. Si Abraham o si Sarah, nga si Away, kaya anak ka ng ilang maid, huwag sila nagbuwag.
1: Huwag sila magbuwag. Huwag sila magbuwag sa una.
5: Huwag sila magbuwag.
1: Kaya madlok man sila itong balaod ni Moises.
5: Oh, wag yun sila magbuwag, no? Kaya kanang naang. Adire naman sa panahon ni Jesus nga nangutana itong mga taong pwede ba mo-adapt na sila og magbuwa, panagbuwag o aborsyon.
1: Nigitong ka ni Kristo.
5: Ako nang ibasa tungod kay kineng naang. Ang unang magtiayon, although sila may unang nakasa, no? Pero og pingo panagbuwag, ba man magbuwag sa adat o sa iba. Ano na lang, sir is boy? Ay mong asawa, na pa makaros inyo, pa makamulakaw. Magtapad ba mong pangatog?
1: Magtapad yun. Ang karoon siguro ba?
5: Huwag na pa nang litan mo magtapad o pangatog, pero naapan siya sa inyo, kanang, o sa iyong paboritong timo? O sa iyong paboritong imnon nga juice? O sa iyong paboritong cake? O sa iyong paborito nga pan? Dad, ikuno siya, kausa. Nga, kanang, nga on today. Ayaw pag isko to guban. Anak bitaw.
1: Oh, paray-paray ba ba?
5: Oh,
1: kamay, anak ba?
2: Kaong kag-hotdog day.
5: Mahal ng hotdog. Eh, mahal pa ng hotdog palit dun.
1: Mahal bitaw.
5: Ginamos lang. Sa manay.
1: Ay,
5: ikaw ba kanya? Nagkiang ka. Kuhaan ko na dong. Kanay.

0: O sa iyang paborito nga cake, o sa iyang paborito nga pan, dad, ikuno siya, kausa. Nga, kanang, nga, on today, ayaw pag isko to guban, anak, bitaw.
1: O, paraig-paraig, baba. O, kamay, anak ba?
2: Kaong kag-hatdog, day.
0: Mahal ng hotdog, eh. Mahal ba ng hotdog palitun?
1: Mahal, bitaw.
0: Ginamos lang, on sa manay.
1: Eh!
0: Ay, ikaw ba kanya nagkiangka? Kuan ko no dong kanang

0: anak bitaw.
1: Break break baba. Oh. Kamay anak ba.
2: Kaun kag hatdog dai.
0: Mahal ng hotdog. Eh, mahal pa ng hotdog paliton.
1: Mahal bitaw.
0: Ginamos lang. Sa mana.
1: Ay, ginamos.
0: Ay, ikaw ba ka dyan? Nagkiang ka. Kuhaan ko no, dong, kanang.
3: Ang mag-oo ang magkadungog, gagi-unsa ko ni mo. Aron mo, anis sila, o ira kang gulatahon. Sige na! Sige na! Sige Pagkano man mo! Ako may kontrabida din, hindi man ka mo! Oh! Anong idong-daong magkulinyo!
4: Pahinom-dumi na si Angel kay nakalimot.
5: Okay. Amin na, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin ni mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao ko magkontrabida gyud ka. Pagdahom na lang adaog daog kun gyud ka.
6: Hay, salamat. Nahuman gyud ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad uy. Makaugtas. Mao nga naka-decide ko nga mopahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
7: Praise the Lord. Gidungog ra gid nimong ako mga pag-ampo.
6: Hmm? Unsa day imong giampo?
7: Nga ihatag na niya ang higayon para natong duha.
6: Unsa?
7: Angel. Dugay na kay kung na in love nimo. Will you?
6: Hoy hoy hoy. Attorney Mervin? Ako unang self ang akong atimanon. Dili la

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Protection?
5: Yakult!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yakult!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yakult!
4: Helps improve digestion and boost immunity!
5: Yakult!
4: With proper diet and exercise?
5: Yakult!
4: Kaya panalo ka chan!
6: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o humot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
7: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
8: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
9: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.

0: sway it with SunSilk.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
4: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
7: Og karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune.
6: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
8: Tug-an na lang! Nagbalik mo! Og imo siya gitaguan!
9: Dumay na si Angel kay nakalimot.
10: Okay. Okay. Rana, paminaw ha. Kadaghanan kini na ko isulti nimo sa una. Pero wa kini nimo timanti. Dinhi lagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kun dili ang bida. Mga kun magkontrabida yun ka, pagdahom na lang nga daog-daogon yun ka. Sige pa, kung nataha pa na siya. Sige, go!
9: Ay, tayo pa sa...
10: Ha?
9: Kutas.
10: Oh, kutas.
9: Kutas man.
10: Oh, kutas di ay. Gige, sige. Pahuay sa. Kaya ako nasan.
8: Mga selbahis mo!
10: Kami, selbahis din. Kisa may nangilog ang bana na to, ha? Kinsay na mong kagog pagpalyo.
8: Ha? Ay, lagi si Ryan! Ha, siya!
10: May hunat na ang tako para tampalungo ni Bayana, pero nakatugpa naman imo.
9: Hoy, Rona. Dili mi lost and found din himo ang ayaw mig pangitae.
8: Kisa ba na akong pangitaan nga ikaw may iyang gilakaw ganina? Ikaw may iyang tuyo!
9: Pwes, wak ko mahibaw!
10: Yes! Wow! Wow, wow, wow, wow! Isuga na sa kumig, ay! Kana,
8: Hindi ko mo to! Di ko mo tuo nga wa ni mo taguis si Ryan.
10: Oh, ayaw.
9: Nagtuo kag nahangol pa kong Ryan? Wa na uy. Ikaw ra nahangol niya?
10: Yes, yes, yes. Ay, salamatan. Wa na mahangol sa bana ko, amiga. Ay, salamat, salamat.
9: Pero na lakaw na.
10: Kana.
9: Lakaw na samtang mipahuay pa ko.
10: Kana.
9: Kitingalik makulatahan na sad kana ko kung maka-recharge na ko.
10: Kana. Kana.
8: Asa?
10: Uy. Kining Aileen, wa pa man ko kapuya.
8: Huh?
10: Wa pa ko kapuya.
8: Ah, mulakaw na ko!
9: Ah, oh, sige, sige, lakaw na!
10: Ayaw sa, ayaw sa!
8: Uy, ayaw sa pa, uy!
9: Uy! Masag din na lang si Angel.
10: Uy. Lugaw, asan ni mo eh?
9: Sakto na to. Lisod na gato itong mahinaikan. Kita pa hinuwi makasa.
10: Pero, imo kong ipapilip na? Nagkatamparos yung karuna.
9: Wasag yung kumagdahong nga makahimo ba ko ato, Angel? Kalit man kaayo. Mura man og mibuka lang akong dugo. Og ligaan lang akong kamot.
10: Wow. Mura giingon, Irene, nga kung musukol na ang mga tinaog-taog, wag yung makapagong.
9: Ha? Huh? Kibaw ka?
10: Wa.
9: Sultihan ti ka.
10: Ah, okay. Sige.
9: Ligaan lang akong pamati.
10: Nindot ano, uy! Muna, ni kaana, kay nakagawas naman ang tanan ni mong kapungot, kaligot-got, kahiubos. Ug unsa pa nang nadi ang pagbati ng imurang gitanugan sud sa taas nga panahon, nga napanos na napag-ayo.
9: Oh.
10: Congrats, my friend!

ng tababayan na to. Kinaaman si Angel. Pero asa ka naman ba? Asa ka naman unya kung kita na lang tulon ni Ryan ang mag-atubang? Ipakulata unya tikas imang bana. Ha? Timan ina!

0: dado ang kulal. May pauli na si Ryan! Ryan! Ryan!
1: Oh.
0: Oh, yun! Yun! Nandiin man di ay ko! Nganong karun pa man ka? Mamura na ba yung kung babuang sige pangita ni mo gaasan ako? Di pag yung ka makuntag? Hindi man di ay ko! Lang tanawang ako ng aping yanong, naunsa na ni. Gikulata ko si mga asawa ay. Gitabangan ko nila ni Angel.
1: Oh.
0: Yan, ipanimaos ba yan ko ha? Ipanimaos yan ko.
1: Runa.
0: Yan.
1: Magbuwag na ta.
0: Unsa? Unsa? Unsa magbuwag?
1: Magbuwag. Pudungon ni nato ang natong relasyon.

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: This time check is brought to you by iBerry.
2: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas, kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
3: May buhay sa makabuhay.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
6: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag Guanta pa.
7: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
12: Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
13: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
14: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
13: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
15: Sorry.
16: Nabuang na ka?
15: Simba ko eh.
16: Nga ano makibuhog magan ako? Nga naman, kinagbalit na mo si Irene, ha? Tinood ba din akong pagduda?
15: Gusto na kong balik niya.
16: Unsa?
15: Pasensya na.
16: Sa ingon lang anak ka sa yun, makibuhog ka na ako? Unsa to dali? Trapo ko nga umani mo gamitan, ilabay na lang?
15: Gilabay nito ko.
16: Kinidai mo gibuhat ka ron! Summer is gilabay ko ni mo yan!
15: Over.
16: Huwag ko magkumidya, ha? Huwag ko magkumidya, Ryan. Huwag ko magkumidya!
15: Kamsa ko magkumidya. Makigbuhat ako ni Morona. Kaya gusto na kong makigbalik sa kong asawa. Huwag di na mahitabo kung padayon po makitipo na mo. Basta lang.
16: Tungod ba kay may trabaho na siya, ha? Huwag ka gini ay ayo. Magpabuhi na yun ay kagbabae.
15: Nibaw, sir ako ni mo, ha? Ano mo magugisagba gani, hagod? Matasa ta. Basta kay final lang akong desisyon. magbuwag na ta.

0: Hello?
1: Atarne, di biya na gusto mong gipuyuan ni Rona?
0: Good.
1: O niya, asa mo ko mo ato karon, atarne?
0: Ako na isend ni mo ang address.
2: Labing siguro, si Irene ang iyong kasulti sa phone. Unya mo tinay pagin sila nga nagpalik na sila? Ha? Hindi ko ninyo matunto. Oh, di para siya taxi. Masakay ko umutol. Unhanti ka sa mansyon, kaya naibaw kong adtol gihapon ka.
0: Okay ra kayo ni?
3: Okay kayo, attorney. Ay. Panindot na ini.
0: Fully furnished apartment ni. Ako na rin ang gibayaran. Bali, 6 months. After 6 months, ikaw na sa ibayad ini. Kay, maka-afford ka naman niya ng higayon na.
3: Salamat kayo, attorney. Salamat yung kayo.
0: Ayaw usikin ni higayon nga ako nga gihatag ni mo, ha? Nabaho ka ba sa bunsay mahitabo kung magbinuang ka? Di ba?
3: Di ko na yung sikang higayon na, Torne. Ako nang isad.
0: Good. Dawata. Panggasto ni mo, ang tod nga makakita kag trabaho. Pwede man tigatagaan og trabaho. Pero gusto ko nga mo effort sa ka.
3: Okay ragid. Okay ragid, Torne. Dako na kini imong natabang na ko karon. Ako na ibahala nga mangitag trabaho, Torne. Daghan yung kayo salamat.
0: Sige. Ikaw na'y bahala din eh. Huwag na sa lamisa na kukipatong ang yawi sa apartment.
3: Sige, attorney. Daghan yung kayo salamat.

0: melaku kapi di ni gawas sa mansyon? Wa mangkit mo abot si Ryan? Tessa, nasipit ka ko? Dilika di siya mabalik sa mansyon? Posible to, eh. Kaya tingali kita ko rasad ni Irene kang Angel ni Butanga. Ha, pusat ba ya, oy? Nagpinugo man ko. Wa di gid-unta ko mag-una-una o anhiding, eh. Dapat unta, gisundan na gud-i unta na ko si Ryan, na. Hala, hala, may magawa sa mansyon. Sila si Erin o Angel? Oh, nagkuyog man silang duha? Makikita ka sila ni Ryan? Animal ba yun eh? Di sa ko kasunod nila, kaya wakoy kasagyan.
1: Motor ka, ma'am?
0: Sige, sige rong. Sundan na to katong motor nga bago palang digikan. Sundan na to dong!
2: Gaa, guys! Sakita ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
3: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado, ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
4: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
5: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT niyo mo. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
6: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
7: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
8: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
9: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
11: Tonight, we're younger.
12: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, writer, Baby Omega Flores, director, Ricky Bangis Garing, soundman, Jomel Arizo, recording editor, Lloyd Gabiana, spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
14: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
15: Uguay mo siyagit! Tama! Lahat dyan ang gwanta sa banggo! Magdali! Ang gwanta! Krim! Ha!
14: Nidagsang ang tulisan.
16: Sir Boy!
15: Drink!
16: Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
14: Kidnapping, kahilayan.
17: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaw ng musika! Kinsay!
18: Down na maskara!
14: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Ilyagay Spares. Musical scorer Randy Nakurda Tayo. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit karinyo sa RMN Drama.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
20: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
21: Unilab quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
23: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Pride! All you need is Pride!
28: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Kuan ba yung tingkini?
2: Oh. Labusta na. Huwag siya ito. Biotic ka. Bido eh.
1: Gisawayan ko lang siya kung makadawat ba siya sa kong pagkatao. Pero kung dili, paon sa akong taman.
2: Hindi lang ikaw ba sa?
1: Baiti.
2: Apropi. Gugol ba yung kasarit eh. Dako ka na siya gugma niyo, pero huwag yun siya magdahong yung naana di mong pagkatao. Asa ko ang kalitan ko eh. Lagot ko niyo mo. Oh, bay. Ginoko. Bangas ka, bebel. Gitulis ko nung kasir, bay. Pinda, no?
1: May kawas na dulisan. Nagpit, bitong pistol.
2: Dara siya, bayo. Dara.
1: Labayon ko siya na inisulinan sa brake fluid.
2: Oh, naigo siya, bay.
1: Haba, hindi. Haba.
2: Sus.
1: Binagan siya. Gusto na musagay siya motorsiklo. Guktor ko siya.
2: Banday, bay. Oh, di kisig-kisig. Dagan siya, bay. Oto na! Oh, uy! Nabta niya! Naglayo sila! Natupad sila! Gulitan ni Babel ang kamot sa turisan na nagulit sa armas! Nakinilunggay sila! Obsa! Banta! Babel niyo! Doon na arma, ang armas ha! Ang subukat niyang armas ha! Pita mo tumong niyo! Oh, ula! Nakinilunggay sila! Obs! Nalapot ang armas! Obs! Nagkabuhay sila! Huwag ni Barong sila! Huwag na turisan! Nibuno! Kutsilyo! Bantay, bay! Andi na yung si Bebel! Andi pati si Bebel! Nay ko ang tulisan! Ang tulisan saan? Ay! Nay ko saan si Bebel! Nipaw si Bebel! Ayap! Ayap! Pak ka na! Pak ka na! Natumba si Bebel daw noong ang tulisan! Tulisan, daling mi sakay sa motor. Huwag tayo sa mi bago si Bayabel. Gilukso niya tulisan. Nakasakay sa motor. Optos, nakatumpa sila sa naligid sila. Salamat. Niabot ang mga

0: Stasera c'è il pupo, stasera! Oh, oh, morito lo sacer, ora, morito lo sacer. Oh, selamat kai, nane ya bulan cah tahun, beli utahun, beli atahun, semerah rumah tahun, kecil tahun, pria, beli ane yusir polis.
1: Beli kebu, beli. Saya ni kebukung, memiliki gawes tulisan. Kita, ha? Oh, asal dia.
0: Ada rasa si, bayi abil, ay.
1: Dua liri, abil.
0: Oh, bayi kini kai, wakabad luk bayi nur, kegawai gawes tulisan bayi.
2: Oh, oh.
1: Mayo kay huwag ka mahalo ka, Bill.
0: Bitaw.
1: Huwag nakikaway ka sa tulisan.
0: Mabitay, kisultin ako niya, sir.
2: Tungo tingali sa akong kalago, sir. Ngayon, kipo sila nga mong kasir. Mahutong niya, nagtinguha ko nga, mapugnan kinako siya.
0: Abi ko niyo, sir. Giba mo, Sylvia, nakarahound ako. Abi yung matay na may. Pero kasi may Abel, huwag hadlo ka, gidagga taon niya ang tulisan taon. Huwag mahutong niya kasi brutay taon sila, sir. Ang inilugay sa armas. Naglang, nangalagpot gali silang doha. Huwag mahutong nga, nagmanumano sila, sir. Oy, hantong nga, naginilugay sa sila armas. Huwag nakasakay sa motor at tulisan, giang baka ni may Abel. Huwag kining hanggang ako, ay, mungkin eh, sus. Kanahan kining, sus. Da.
1: Ha?
0: Mananon na yaw, sir, manda. Kinipayap! Oh, da. Ay, kong pugi, sir, ay kong pugi. Biday. Surti lang ka noon. Kasi may abilik isang ka niyo. Diripa ka na ako. Diripa ka. Ha?
1: Kitsuti nga, di mo?
2: Abel, sir, Abel.
1: Saludo ko sa imong kaiso ka.
2: Di lang kong gusto kagubot, sir. Kalinaw ang gusto na ako.
1: Abel.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
4: unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Salaga! Max Protectado pa!
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin, ngipin ay Max Salaga! Max Protectado pa, unique!
3: Max Salaga! Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ACS. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Ato na nga ambulan siya, huwag nakarga na nga kasiyan nga saparan in town.
1: Oh, bay, nakarga in town.
2: Okay ka, okay siya nga, ano mo?
1: Ay, tayo, sir. Enteng butikol.
2: Kamong dua. Kamong dua mo yung mong unyang witness.
1: Ay, buli mo rin siya, witness lang. Okay kayo.
2: Hey. Salamat, salamat kayo.
1: Sir.
0: Kaling
1: nalipay mo niya abu taon mo, sir. Kayo gwapa, so yung kamatay itong dunga ba, purbida.
3: Enteng. Enteng, kung sabay nakita po, ha?
1: Ay, day, sir, day. Tulis mo, day. Ha? Oh.
2: Abel, Enteng. Ito na kami. Ba't doon din ang tulisan, ha?
1: Tawa sige, sir. Salamat kayo, sir. Ay,
0: salamat,
1: sir. Sir, pulmata ni po, sir, sir.
2: Yow, yow.
3: Unya, asa naman ang kasiyo?
1: Ay, kargan mo lang siya, eh.
3: Huwag ang tulisan?
1: Ato na. Nagsakay na sa patrol kan.
3: Oh, nadakpan, di ay?
1: Dakpan, oy.
3: Salamat sa mga pulis, oy, nga nakadakop sa tulisan.
1: Dili, pulis nakadakop, day.
3: Oh, kinsa man, di ay?
1: Kato, ito, ito. Dibalik pa, nobil. Kato, mauto.
3: Kinsa ba?
1: Si Abel taon, ha? Si Abel.
3: Ha?
1: Os, os.
3: Ang bayot?
1: Oh, day. Naglagot mo ko na niya, pero sa'yong gibuha taon. Salud! Saludo ko niya!
3: Unsa?

0: Bye, Bel. Bye.
1: Oh, painting.
0: Ah, si Charity ba yun?
1: Oh. Charity, may adlaw ni mo.
2: Congrats.
1: Congrats sa unsa?
2: Nahimo day kang bayani ron.
1: Ha?
2: Ikaw day karon si Darna.
1: Unsa?
2: Ikaw day mo ay nakadakop sa tulisan, no?
1: Kachamba lang. Kachamba.
2: Unsa?
1: Oh, kaliyot lang ha. May nailahing niabot. No, gusto mo. Kaliyot lang kayo.
0: Oh. Ha, bye, bye, bye, bye. Tagiyan ang susunod ng Hanoi. Sisirmang kao na! Ha!

0: unsa kay resulta? Gipatawag si Abel sa tag-iya. Ay, si Inting. Nigawas na si Inting. Inting!
1: Ay, Day!
0: Kumusta naman? Unsa na?
1: Ako, ay, gipremiyuhan. Di may abilis sa mga kako.
0: Mo ba? Unsa may gipremiyo?
1: Ako, ay, cash. 50,000 pieces. Ha? Anya, cash. Gihatay yun.
0: No, haya-haya ko it.
1: Yahay mo lang. Gawas ba na na? Doon na tao ilaing offer sa mga kao niya.
0: Unsa man?
1: Nga, kung minyos ba'y abil, siya may gastutanan. Libre ba'y?
0: Unsa?

0: Lagut ye kita. Hey, nganong na itabu ba ni? Ha? Nganong?
1: Kapitong tumanggol siya kakibot. Gisulo ba niya?
0: Abuang siya. Buang siya. Nakabantay mo na. Hanggaw siya.
1: Ang kuyaw ug ang pait kakibot. Kung mag-video kito siya.
0: Osa?
1: Tingalig mag-video kay siya. Ug i-shout out ka.
0: Oh, no! Tili! Bada! Tili!
2: Wala si Mom!
3: Don't worry, Dad's got this.
4: Wow! Fries with dip!
5: Egg sandwich! And mac salad!
6: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
7: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, anak.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: At first, I was afraid. If to

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
1: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain! Hain ang ako!
4: Iba ni bag, miss?
3: Ikaw na, sad!
4: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, sab?
3: Bakakon!
4: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man tika.
4: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
3: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: Happy Fiesta!
1: Kinahanglan, extra ang anda.
0: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita?
0: Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by iBerry.
7: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
10: Kargado.
11: MaxVit Kargado.
4: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: May sakyanan yun. Ni anang yun, magkita na ako. Akong parahon.
1: Sidesh!
0: Oh! Tinoy!
2: Sabo! Sabo!
0: Ay, Goryo, Goryo, maluoy taon ka. Pasag din na lang, Miss Bata, Goryo. Maluoy ka, uy. Ayaw migpogi nga makapalayo, me. Maluoy ka, Miss Bata. Oh. Mihulong na ang sakyanan. Tinoy!
3: Sakay!
0: Ah?
3: Kung ayaw na yun pagpakita pa na mo, ha, bisan ka nos asilas. Kasi hindi yun nga makita ka na mo pag-usap uban sa bata. Dili na kung makatabang panimo ni Anang Higayuna.
0: Salamat. Salamat, Tinoy. Daghang salamat.
2: Tinoy!
3: Oh, eh, Goryo?
2: Ay sila! Ay sila!
3: Ha? Ay, kinsan sila ha? Ay.
2: Sila si Tinoy mga bata itong dipangita. Ay sila!
3: Ay, ay utodo! Ambot! Aray. Hoy, nganong kwilyuhan man ko ni mo, ha? Umubuhi ko ng kube. Hindi ka gusto mag-unay, tag-goyo.
2: Nganong niya kasat mag-kasat, ha? Kung nganong may hono man to sa ganahan ka ganina, dinis siya magtungod.
3: Ay, akong gibara.
2: Sa, gano'n ba?
3: Ay, buhi ko na ko.
2: Nganong gibara ni mong katong bas, ha?
3: Ay, akong kitanawang sood ko, papamakasakay hika dito sa unahan sa sinis kong bata. Ngayon gina,
2: unya.
3: Kita ay. Ito na luwa. Ikaw na pa, unia, unta sila din eh. O ba na to? Ang gawa ka man niya eh. Uy, usap yung pangwiliyo na ko ha. Kalimutan ko na kung kailat na buwang na, kauban na.
2: Buset ka ni Sigis. Ayun ko na siya maingon. Patay may sirulan to, hindi na. Di may mong mabalik si Mansyon kahit di na mo magkita si Sigis. Kami mo yaya yan eh. Muli pa sabot. Nga tibo gabi, hangto na buntag may pangita ni niya. Ay, buset. Luka na na ba kayo? Laban na kayo ako? Nanay, may galing itabu, ada. Hain pa sila manago. Ay, kung mahayag na, mas madali nga amo sila magkita. Ay, mupadayon ko. Wala na kong magkita sa ino nga misuot pagbalik sa kakawayan. Animal. Huwag kayo buha doon sa ulan doon na mo kung di na mo magkita si Sidex o magkapalayo na yung kinik.

Uyala, nakatuog ang banday ko din his bangko din his terminal sa syudad. Ay, kahayag naman ni Ayoy. Ni ana kita sa syudad, Pior. Dako kinitapita. Kung pangitaon man ta sa imong amahal, muagi una siya kalisod una pataniya makitaan. Og dili ko sab ka nakatukutan. Kay sugod karon, magdaka na sa akong apelyido. Papasun ko na ang apelyido sa imong amahan na Salvatis. Uy, ano man na? Gigutom ka na? Saon ko man ini yun? Huwag mo kumusan ko sa kasinti mo, Lili. Saon tamang kas pagpapito? Bahala na. Kinahanglang mo diskarte ko araw magbuhi mo. Shoo, hilong na, hilong na. Ato ta dito ay. Magpabaga atas atong nao. Pasaylo ang gamiton taon na ka aron ta makakwarta. Manglimos o na ko gamit ka. Lagi-lagi-lagi, karong-gani, karong-ra, ha? Kuto naman gug ka o niya watay kwarta. Manglimos lang o na ta, ha? Pero ipanikuro ko niya dili ba ko makahatag di mo gayahay na kinabuhi. Pero maningkamot kung mapaiskwela, tika. Isaad ko ka na.

0: Ay, hapon na. Hain naman ning bataa nga wa pa man mauli ning miingon mang magpalit og sardinas. Hain man day ka siya magpalit. Sa Manila nga dugay makang nabalik. Hapon naman lang. Kung may huwat pa ko, napas mo na gining bito ko.
1: Ayo! Ayo! Oy. Lang si Dis! Ayo! Tang!
0: Oy. Ayoy, ayoy! Naunsa ba ning kung makapanuktok mo ra magubo ng pultahan? Maupay ka bungkagon na ning bayit, iwasan man hinoon!
1: Ayo, lang Dinis! Nang!
0: Unsa ba'y ato ni mong bataa ka na kusog man kay kang nanuktok, ha?
2: Nang, si Kuya Choy ba?
0: Si Kuya Choy?
2: Si Kuya Pio Lugod?
0: Oo, nga naman. Unsa may tuyo ni mo sa kong apo, ha? Gisugo na sad kasi mong magguwa nga si Clover? Aron pa atuon sa inyo ang akong apo? O iing na nang imong maguwang ha nga wa Dinis Piolo? Og dili na kasugusuguos pagpaanhi, ha? Eh, dili na ko pa atuon ang akong apo sa inyo bisag niya pa siya. Che! Lakaw na!
2: Atuon ako?
0: Ingon bitaw ko nga lakaw na!
2: Napaman ko'y sulti.
0: Nagisugo lagi ka! Di ba matod ko nga wa din hi ang akong apo?
2: Kibaw man ko nga wa din si Kuya Choy.
0: Ah, nahibaw man day ka?
2: Oo, kibaw. Kaya kakita mo ko ni Kuya Choy dito ay. Nasiski na, kita sumbagay.
0: Oh, punsa! Uy, tatugay pa ni mong misulti! Piolo!
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Ring! Isuka! Lukun ko ng naon yun!
9: Taysa! Taysa!
10: Ha? Alag pangigog naon? Sumbagay! Sumbagay! Way naong anay!
9: Ha? Ay! Ay! Way naong anay! Ginaong naging kunit!
10: Okay naman ang naong ni mo maigo kay Bati ba na?
9: Siya!
10: Ako anugon kayo? Kita ka? Gwapo na kayo para igon ni mo kumo!
9: Hindi nga mong tabi, oy! Para biyan ang boy! Baga na!
10: Oh, iya eh. Tingog ang utong subidahon og naong ay.
9: Siya! Siya! Hilas! Baga na!
10: Giro!
9: Bayan na kung maigo ni mo ang naong anang mong giro!
10: Giro ka gina! Dilip! Ups! Ups! Paiti kayo! Gusto ka po natin ka? Hey! Pinisinga natin ka kumo, ha?
11: Yolo!
10: Oh! Ay, patay! Sinalay! Barug! Barug na yun! Ingangawa natin ka sa... Dali! Barug na yun! Barug na yun!
9: Siwa, yan wingit ganining naong kunigo si musikan.
10: Inalangawa, inalangawa. Magtiwas sa tag sumbagay kung wala niya sinaray.
12: Ni ara di ay ka din, he ha?
13: Garin na rin sa skin na lang, garin na rin na.
12: Aho di ay.
10: Hello, boy! Huwag kayo labot.
9: Ha!
10: Amin ako, nai. Niya lagi ka?
12: Oh, amin, oh, oh.
10: Amin ko.
12: Amin, bitamin,
10: bitawa. Ay,
12: amin, ha?
10: Okay, kutog ka na eh. Mag-isip tao naging, ibang mataw naging, gigilose tao.
12: Maodeng wa ka mauli, kay ni anasad ka din si Skina, ha? Nangita na sa kagubot din eh.
10: Okay. Huwag ko mag-ita gubot na eh. Kini ba sila nang-ita gubot? Pero huwag ko mo sukol, nisukol ba ko? Ha? Huwag may madayon sa pag-aaway yun eh. Di ba, lungkoy?
9: Lungkoy.
10: Diba, Dungkoy? Diba?
9: Abagay mong gikumo.
10: Diba?
13: So, kasi tinood, Dungkoy, naglulat na ka ng piulo.
12: Tinood ba, ha?
10: Sige, tugan ron.
12: Hoy! Gipangutan natin ka. Tingog ko na diha. Unsa man ang bungol na mong standby din ni si Skina? Sa sigig paminaw ang mga saba sa makina sa kinan? Gikulata ka ba sa akong apo, ha?
9: Kukukonkon.
12: Da.
9: Gay! Agay!
12: Usok to da.
9: Pugmang ka na! Agay!

0: Bugiro kayo. Unya, ang apuhan na dito'y kadlukan. Ikaw sa ba? Huwag niyo may ayo eh. Kaskas mo lang sa akong pakao ni mo. Huwag mo kinahimo ni Piyolo. Gain na kang kulata ha. Ikaw niyong kulata noon.
1: Kaya, o man ako pagkulata nga. May umang kayong mga mut. Kita, bitaw ka. Hey, hey, hey, bayad na kumi. Ingon bayad ka.
0: Ingon bitaw ko. Unya, nakakulata rin ka. Unya, nakubayad ko mga kita na ako nga nakulatahan na ni Mas Piyolo. Dubli ho pa na akong bayad ni mo kung magguba ni mo ang naong atong bugiro.
2: Lumbi po ding San Miglay True. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi.
3: Carl, palihog gani sa litron.
4: Carl, palihog po ng bupis, please.
5: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miglay True. Uy, ishare po, bi.
6: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miglay True. Kananay o katawanan. San Miglay True. Share sa kalami.
7: Ihatagan ini Carl ang bill.
4: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miglay True. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
8: Ang drama kadaguluhan sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Sinuwato ubos sa direksyon ninyong alagad Francis Iliaga Espares. Ipasunday karong Mayo 29 anha sa Barangay Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Sabra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usap ipasunday diya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas o Family.

0: Kaigalan, ayos ay pas magpamina uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kinigibay. RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal, Cebu City Transportation Office, nagka-obserbar, gawa gihapon, madisiplina ang uban ka mga drivers din sa Dakbayan. Online na booking scam, nga magamit pagan sa mga resort o hotels, misiaw karon, nagipasusi na sa kapulisan. 200 ka ginaghanon sa undeclared nga mga kagamitan sa vape devices, nasakmit din na sa Mactan Airport. Samtang sa Kauluhan, House Speaker Faustino Bunji D. nibutiag nga kapin, 1.2 kamilyon nga mga Filipino professionals ang ipaabot nga mga kabinipisyo, gikanso sa Kabalaudon, nga mo extend sa validity sa PRC licenses. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: This newscast is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay.

0: Marcos.
1: Ako si former governor Arturo Chungkihoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Pulse ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
4: Mabalik sa pinakabulgabuting sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
7: tulo pod ka capsules sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
9: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya iyan, hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mao atong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na tudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule, nilugwa ang dako na pato.
8: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
11: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
12: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
13: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
16: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
17: Kaninto ti ay sa isip ipano? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
16: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
17: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school? Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
16: Oh, ani mo pliti? Ay, galimti!
18: Good afternoon!
0: Time check, siesta time. Kapuya bitaw guys, ganahan ko mahimo na lang kong baby. Specifically, ganahan ko mahimong newborn baby nga nakasulubog EQ Dry diapers. Kay padayon ng ilang comfy sleep. Tungod ang EQ Dry na ay new messy poo packet. Maong bisan rani ang poo og nakahigda si baby, likay sa paglaho sa iyang likod. Mao bitaw, don't switch diapers, mommies. From day one, EQ Tinio ang comfy sleep ni baby. Use EQ Dry. Available in supermarkets, pharmacies, and retail stores nationwide. Unta na ay pang-adult ani, no? Joke, here is our next song.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS! That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe!

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3!
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: Be MX-traordinary with MX3.
5: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: At oras karon, alas 12:46 na. Og sarili pa sa Italia sa ato mga balita. Aron ta sa ato mga painumdom ha, ngadto sa ato mga kaigsuonan para makabaton kanunay og maayo nga panlawas. Taas bang presyon sa mundugo, ikabadunay hypertension, basin taas imong sugar o basin may diabetes kanya, wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis arterial wall, sumapalapot sa imong dugo nga sa nakarason, nga nung magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. A diabetic hypertension, mo resulta kinis pagkabuta, pagraon sa imong kidney o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dilipagayos mga samad. Pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busay nagpabuta nga mo grabe ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 duro kini charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhi sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar? Kontrolado po ang imong BP. Ang pag-inom mag DTX 500 matagadlaw, magkaparindot na simong katulog, magkapugong pag-its hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bistaw sa magklinika, The Alternativo, Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation, gagamit ang computerized and general machine analyzer. Nakinibing mo tangis may Diakon Salem Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Naminaw na to Carlos Chacha Boyles o Nanay Eri, Vanessa Peralta Buslon, Amary Van Nicolette Ula Minik Boyles gingkan din sa Ubay, Bohol. Naminaw po nato si Carling Pautan. Mo shout out gato sa iyang anak nga si Charmel Eril Cyril Cristil Pautan nga nagpugas og maayos diri sa Mount Capaya City Lumanoy Barangay Kabangkaya Katmon Cebu. Uy, kanindot na igipugas, nagpugas sila dina og maayos. Nya si Pakela mga radyo nagview pa gyud sa atong Facebook Live. Beling kahit nga naminaw sa nato karon. Atong oras alas 12:49 na karon sa tali na sa atong mga balita. Ang Cebu City Transportation Office kon CCTO nakaobserbar go paghihapon ba disiplina ang uban nga mga driver sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
10: DYHP Tatak RMN Report.
11: Kini maong balita hatoy nato sa Life Extension Vitamin D3 wa gihapon ba disiplina ang ubang drivers sa Dakbayan Sugbo nga nagmaneho og mga sakyanan. Kini ko kay mo baliwalan gihapon sa mga lagdas trapiko kun dili makita og mga traffic enforcers sa kadalanan. Tungod ini ang labaw sa Cebu City Transportation Office kun CCTO nga Sir Kyle Arce nimando na og visibility sa mga sakop. Kaya dili katagan og higayon ang badlong mga driver nga makalapas sa balaod trapiko sa syudad. Nasayran nga CCTO stricto na nipatuman sa traffic rules and regulations na bayan subay sa direktiba ni Mayor Nestor Achival. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa bumayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa ni musul sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nasbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaa kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
10: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
12: Radyo mo nationwide.
13: Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The wonderful supplement.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum, gikan kay Ate Anne.
10: May buhay sa makabuhay!
16: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
18: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, dito ako believe.
19: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
9: At oras karon, alas 12:55 na. Ate greet dai kay Daminaw karo nag-view pa gyud sa atong Facebook live sila si dali lang una Butalid Amaro Marilu. Mo shout out sa Butalid family, Michelle De La Cruz watching from Cagayan de Oro City. Vicky Heraldez Laurente nga naminaw sa nato karon unya na view pa gyud sa atong Facebook live. Dinal i mag-agaw sa taghagimit Naga gikas Kalbulihan Danao. Tony Toledo. Naminaw karon diya sa barangay Hingosuan, Tumasopo, Southern Leyte. Ingon man si Angel Auza nga mo shoutout nga to ni Gaga Auza diya sa San Miguel Bohol. Herculano Hidaro, San Fernando nga sigigyug tanaw ug paminaw sa DYHP. Salamat kaayo. Ang mosunod nga balita atong kanato sa G Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan ngayon ka dunay daghang toksin simulawas mong diri ka regular. Magpagawa si mong hugaw, di ka maylisan, magbuto ni mong tiyan. Makasinati ka ginsomya. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kits sa kalawasan ng lutahan. Dili pa ginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Iguman ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, huwag taga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayong nga panlawas. Pag-inom at agadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule dinhi sa Sugbo ug manusal sa uban pa nga mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Padayon ta sa tubag nga balita na ipahimangno ha gikas kapulisan labi na gyud kadtong ko ano kana bang muapas pa sa mga bakasyon karon na summer mga ligo or ka mag overnight sa mga hotels ug mga resorts. Ipahimangnoan mo karon nga kung mubook mo pinagi sa online, pili agad to ninyong mga platforms nga masaligan ninyo, mga websites, unya i-verify yun, i-check yun o makadaghan, una mo magpabook ha, kay tingali unya o ganyuhang maggasto, kay kanarabang magbook ta online, kasagara na bayad na ba na daan, tingali unya o masurprise na lang mo, inigabot dito, uy, wak man day ni lahi, naskam man day ko, ang gamit-gamit raman day to nga na aning mga resort o hotels, muna na ipasidaan karoon ang kapulisan. Ato pabinaw ng report gikan ni Radio Man Arnold Bustamante.
2: DYHP Tatak RMN Report.
20: Nalarma karon ang Regional Anti-Cybercrime Unit 3 sa Central Visayas. Suman na bisaka ang kaso sa online na scamming. Hindi ka mga booking agency, tumaka mga Facebook page ka sa mga kain na nagdaan sa mga ngan, sa mga hotel, resort o guman pa. Dini sa Central Visayas, mato ni Police Colonel Artemio Recabo, ang hepe sa Regional Anti-Cybercrime Unit 7 na sugod atong Marso atong sa summer vacation na. Daghan sa mga reklamo ang ilang nadawat niya sa nagabahatan sa RACO sa Cebu, sunod sa Cebu Police Provincial Office, gamitkan sa kadaghan sa mga nabiktima sa kaming o pag-scam ng mga booking sa mga Facebook page na nagdasapangan sa mga resort o mga hotel diri sa Central Visayas. Ang labing daghan na nahitabo dito sa Isla Sabantayan, nakita po ang dakbayan sa Lapu-Lapu na usa sa mga tourist destination diri sa Sugbo o mga bahin sa Central Visayas. Matod pa rin ni Ricabo na ang mga biktima, gudamop sila gabuhatan, gamikang kay nakabayad na o kagdunan 100,000 pesos. Alang sila ang ipagay nun ta na bakasyon dinhi sa sudan o dalawigan sa Sugbo o gamo parilak sunta ba ngadto sa mga hotel o mga resort ning panahon sa bakasyon. Apan na pakya sila kasamangken, pagabot nila diri sa mga hotel, diri sa nagpay sila Lapu-Lapu dito sa Bantayan Island, wala sila mabook o niya nakabayad din sila sa pinagi sa GCash. Apan ang ikat-ingatan na ang GCash di man mao ang pangalan sa tag or pangalan sa resort na hinahang nag-booking. Mga hinungdan, nga nanawagan pero na itong nakapulisan na kung nga mo book man online o niya wato sa mga Facebook page na nakapangalan to sa ka-resort. So taon pagmaayo ang maong page kung kinilihiti mo ba o kung daghan ba kinilog followers, niya tanahan ko ng mga comment kung wak pa kini lampigit sa scam. So na yung mga pamagi nga ang ngayon na sundon matapani ha, na kinahanglan mo book sa mga kanang nakasaligan na platforms o niya i-check ang website o niya magpapantay sa mga deals na too good to be true bitaw kanang mga baratuhon na mga pyronon apan ang hotel o sa kamahalon o niya
9: murag-murag kung laktor pa pagkasturya kasabang aram murag di naman po ni katahuan ni promoha oy
20: Oh, for example, kining unsa man pinakamahal dias lapu-lapu kasamang ken nga hotel?
9: Abutan ta lang tag 10,000. Oh, 10,000 ang one per day.
20: Ah. Onya kumoper siya og tag 1,000 ra. So magduda na ka nga kini kwani kanang kami o baka 5,000 ang ihang i-offer. Kay nag tintila o nag promo. Wala ka magduda na ka na kini kadudahan na rin nga scam ang maong ang transact. So kinahanglan nga mag-amping sa karunay. O sa mga challenge na gatumang karun sa original anti-cybercrime unit na kung makabayad na ang biktima, maglisod na sila sa pagbawi nini sa kwartang ilang gibayan. Lakit na ang napag-ila sa suspitsado gawin sa mga balaod na nag-atang o proteksyon o naghataw limit sa kapulisan. Kinahanglan pa nga dunay order gikan sa korte labi na sa pag-ila sa mga pangalan nga naa sa pangkong gidepositohan sa mga biktima. Kinahaman tayo bank secrecy law nga napagyoy lain pa ng mga balaod na mag-protect sa usa ka individual na kasamangken. Nagawa karon ng atong kapulisan nga kinahanglan nga mag-double check yun sila nga pag-book sa matag page nga ilahang gisulod o mga resort nga ilahang gi-booking. Kasama mo sa Regional Anti-Cybercrime Unit 7 ang yung Rajman, Albu Samantri, YHP, Tata Karamen.
2: Platyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Platyo nationwide.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS.
23: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
24: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
25: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
26: Rexidol Forte!
27: Mas paspas, banat sa upat!
28: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
29: Unilab quality yan.
28: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
30: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule. Dito ako believe.
31: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: MX3, tunay, natural, at original.
33: Mensahe alang sa maayong panglawas.
34: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
33: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
35: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at lawadlaw.
36: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
35: DTX 500.
37: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
38: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
39: 2 weeks pa lang,
38: may alibyo na.
39: Pag 1 month kape
38: na ayo na
35: DJX 500
36: mabalik sa mga butika.
40: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459, Series of 2026.
2: Zed Health Report.
41: Health Report.
1: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ng kuaning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
6: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
7: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
5: Life extension, vitamin D3. For longer life.
8: At oras karon, alauna, 6 na. Ang masunod na balita ato kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pikagani, ayaw kalimot ha? Ang imna maugin ng Vita D Plus Coffee Mix kay kinumipin pinakaunang kape. Kadunay sa gold ng vitamin D3. Plus Rishi Mushroom Extract. Kadunay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides with triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagigiri og mangosteen na fruit extract. Makabato kinig sa oxidative stress. O kinindaling ka pagkadaos sa itong mga cellula, gumikan na sa sobrang free radical sa atong lawas. Muna mga piga nita, Vita D Plus Coffee Mix giyod. Magkakapinag ka magka-vitamin D3. Pag yun, mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa linain ng mga butika. Apilaw sab din na sa Life Extension na Clinic. Naminaw na ito karon si Tony Toledo din sa may Hingosuan, Tumas Upos sa Southern Leyte. Si... Anali lang una ha? Chariz, Krusty Villaleon, minaw karon da si Wendell Hornero nga og si Gabino nga mga Packers nga si Joshua Gutang og Melody Cabalida sa Hilasgasan Barile. Tess Cairo Posada na minaw karon din sa lungsod sa Bulhoon. Oy may pagpaminaw ninyo tanan din sa Bulhoon. Pila gumagay Brigoli na minaw din sa may Lagundi Oslob samtang nananom og saging. Ay kanindot naman ana. Basta gali, doon na itanom, doon na sa ipagapupoon. Alam, ang pagpaminaw ninyo din ang tanan. Padayon ta sa itong mga balita, mga drivers din sa Sugbo nga wa pa magka-claim sa ilang fuel subsidy. Gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB sa Central Visayas, mahimo paghihapon nga makadawat sa maong financial assistance sa regional gabuatan sa maong ahensya. Ang cash aid nag-cover na itong qualified ng mga public utility vehicle drivers nga wa makarawat sa ilang assistance pinagi sa fuel cards or sa e-wallet transfers gumikan sa dunay kakulian sila mga nasubmit ng mga records. Ang LTFRB nagpadayon pag-release sa cash assistance gikan sa 1,500 pesos nga tuna sa 5,000 kapasos aron pagtabang sa mga PUV ng mga drivers nga makuha ng ilang gibogaton nga ginala tungod sa nagbahal nga precious mga produkto nga petrolyo. Si LTFRB 7 Regional Director Abu Samin Matuan, libutiyag nga ang claimed nga mga payouts. Pabilin niya po nga available o katawa maklaim no, nga mga cash assistance. Pwede paghihapon nga maklaim sa ilang buhatan. Samtang sa pikas nga bahin, 200 ka mga guwa madeklarang nga mga signature pods alang sa mga vape devices nga gibanabanang mabot kini og dulaan si Tanta Mil Capasos na sakmit sa mga otoridad dinha sa gikan sa South Korean nga traveler o biyahidor diya sa Mactan Cebu International Airport. Sa usa ka statement batod pa sa Bureau of Customs dinhi sa Sugbo nga ang ahensya nakasakmit sa maong mga produkto ni Antong ni Agi nga simana pinaagi sa sub-40 na sa Mactan. Matod pa sa mga ahensya ang luggage sa saka passenger nga nabot gikan sa South Korea. Gipaubos kining inspeksyon. Human na nakita sa X-ray inspector na detect niini nga dunay kadudahan nga mga butang sud sa iyahaga luggage. Hinungdan nga gipaubos kini sa screening. Matod pa sa saka examiner nga nihimo ga physical inspection, dito na nakita ang maong nga mga signature pods alang sa mga vape devices. Ang mga awtoridad nakadiskubre 200 ka mga signature pods. Gadunay gibaraban ang dulaan 70 mil kapasos nga kantidad. Ang dugang verification nagpakita nga mga vape products wala ba declare sa pasahero sa iyang electronic customs baggage declaration na form. Hangtod ni mga orasa ang nasakwit ng mga vape products subject karon sa seizure of forfeiture proceedings ubos sa balaod sa customs rules and regulations diha sa maong buhatan. Samtaga katapusang balita gikan na dito sa kauluhan, si House Speaker Faustino Bongi D. III dibutiag nga moabot og 1.10 milyon ka mga professionals ang ipaabot ka makabenepisyo sa giaprobahan sa musbay balaoranan nga usa ka balaodnon nga nagtinguha nga ma-extend o malugwayan ang validity sa Professional Regulations Commission kon PRC nga license gikan sa tulong ato na sa lima katuig. Matod sa Speaker ang House Bill number 8876 nga nagtinguha nga maamindahan o mausab ang existing nga provision nga maoy nag-govern sa pagbago sa professional identification cards nga gi-issue sa PRC makatabang ngadto sa kapino sa kamilyon ka mga Filipino professionals nga inay mubayad sila kada tulo ka tuig para pag-renew sa ilang license. Gi-extend na kini ngadto sa lima ka tuig. Dako-dako ginumadagino tinoon. Lakip sa mga professionals nga mo-renew sa ilang mga licenses, naglangkob kini sa mga magtutudlo, mga nurses, mga engineers, accountants, mga doktor, o guban pa ang mga professionals nga dunay mga lisensya gikan sa PRC. Mato didi ila kining gituyo para makuakuan ang mahimong galastuhan ni adtong mga professionals nga mo-renew sa ilang PRC licenses.
32: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Radyo mo nationwide.
8: At oras karon alauna dosina.
32: DYHP abroad ngayon.
9: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing ang tigamaw tiga punapod sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nilusad ang US military og strikes sa southern Iran batok sa mga target nga naglakip sa mga barko nga gingong misuway pagtanom og mga mines ug missile launch sites, butang nga gihulagway isip defensive actions. Namahayag ang US Central Command nga ang maong strikes gidesenyo aron pagproteher sa mga tropa gikan sa mga hulga sa puwersa sa Iran. Ang US Central Command padayong nanalipod sa puwersa niini ubanan og limitasyon subay sa pagkonsiderar sa ongoing ceasefire tali sa Amerika ug Iran. Kasama mo sa abroad ngayon ginayo Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Kadtong maong balita ang hatod kanato sa Sed Marketing ang tigamauti nga para pod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sa masara rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o gubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghaplas sa Sed Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto Sed Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninod, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule ug ang Sed Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: At oras karon alauna 15 na, naminaw na to karon si Jess Borja. Unya mo shoutout nga to sa iya baga ginikanan, Paulino Paling, Borja, Prensi, diya sa Muabog Pilar, Camotes Island. Don Benito Bihag, may hapon, naminaw mi diri sa Papan Sibunga. Motogikan to, Don Benito Bihag, Benjamin Romano Aberilla. Unya mo greet siya sa iyang classmate nga si Marian Cabanada. Ma'am Sally Alfante, naminaw sa nato karon. Hindi nga bahin natong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Pag-inom mag 2 to 3 soft gels a day sa Life Extension Vitamin D3, higo na kayo para maprotected ang atong panlawas. Kay kontaseng level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function na sa kinig maayo, maka-produce kinig mga panagang. Mapatay kinig sa mga viral cells na di pa ni musud sa atong mga cell wall. Muna ka nalawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended na sa kinig sa mga medical doctors. 100% gini mo sa Amerika sa Life Extension Foundation ng number 1 kining atatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung makinanglan sa kanga magpakonsulta, pwede ka magkavisit sa mga Life Extension Medical Clinic. Kaya buhata kinig libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na akin na may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Dinas Konsolasyon. Doon ay Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubagan sa Jollibee. Dumaguete City na may mutang sa may House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak habang hotline sa Life Extension Clinic para sa indugan pangutan o katong gusto magpa-deliver Life Extension Vitamin D3. Di na siyang tagsatag sa kamangang panimalay. Kontak ka lang ang 4161655 mga 0917-3181161. Sa Picas, gabay ni Kwa Kanunay nga makonstipated. Pag-inom ba ning Super Fiber kay number 1 kini nga pangontra sa constipation. Sayon ra kay ang damo ng Super Fiber. Kaya usapan niya ka sa shea nga powder soot ni ini. Magkuhala ka ko sa kabaso ka tuwig. Unya, i-mix na yun ni Don Nimo ang Super Fiber. Unya, pwede kag mo inom ani kung nari sa buntag ka na before ka mag-breakfast. Kung nari sa gabi, ka na before sa oras nga tingkatog ni mo. Unya, para sa nindot pag yun nga resulta sa pag-inom ni mo sa Super Fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Naminaw na to karon si Marco Delia, Pedrito Rojas sa Porok, Tanque, Camotes, Puro, Camotes Island, si Irma, Cero Carolino, Tim Kang. Dina sa San Agustin, Maasin Leyte, Linwin Olanobe, naminaw sa dato karon diri sa May Carmen, Cebu. Nabinagin si Ambana na si Edwin Ibonalo, dina sa Saudi Arabia. Robert James Cifuentes II, sa Luon, na Bohol. Og si Mary Jane Robledo. Mayong udto atiken, mayong udto sa linyo din ha. At ang oras karon alauna di si 8 na. Unya, wala naman tayo nga oras ha. Kay karon tauton, ato na sang mabati ang atong drama, kini ang akong suliran. Tingnan ninyo ang mga greetings. Ugma na lang po ni pohon, ato lang yung puli-pulihon ha. Jenjen Alsola, maing hapon. Wa naman tayo nga oras, suban ako deris control, kasamang Nestor Homicilio, Nemskin Yones, o Gerald Albius. Ako sabi niyong Radio Man Ken Galinea, salamat kay sa inyong pagpaminaw, maayong hapon. Nyatangi kay musulod na pod, karong taon-taon ang atong drama, kini ang akong suliran.
10: Radyo mo nationwide.
11: DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
8: At oras karon alauna 18 na.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
13: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
14: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
15: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
16: Kini ang akong suliran.
17: Kini ang akong suliran.
18: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na dunay suliran nga dili nimo mapas-an nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad niini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod niini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
19: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
16: Kini ang akong suliran.
18: Kini ang akong suliran.
19: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
20: Sa PRC, ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
21: Kaninda ni ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
20: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
21: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
20: Oh, ani mo, Plenty? Ay, galinti!
22: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
23: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong ko til, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, hupong mo siya gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dadan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na ko so good. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
22: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
24: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati Cagayan del Sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay nangahulog.

0: AXL Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: So, sa gina kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas gaan na ang sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
12: Nakagarad buntag gyud ko niya apo siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
13: Mm-hmm.
12: Tapos after mga siguro mga 5 days, sakit ana na ko na naglighten ang akong kuan. Amo ko pa mga milas ma sa face. More dark spots siya, anak. Tapos, ninglighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mangpun siya.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Bayutro Herbal Capsule.
16: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
15: Bayutro Herbal Capsule.
16: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
15: Bayutro Herbal Capsule.
16: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
15: Bayutro Herbal Capsule.
17: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
18: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
17: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayutro Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayutro, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
18: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayutro Herbal Capsules, the wonder food supplement.
19: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
20: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa Charantine, gagapa mo buo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
21: Mabalik sa pinabulong yung butika sa sugar.
20: DTX 500.
22: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
23: Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi.
22: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayong DTX 500.
20: DTX 500.
21: Pumali sa mga butika.
24: Mensahe alang sa maayong panglawas.
25: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
24: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Zed Health Report. Health Report.
1: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kaya nga, nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos ka bulan. Ba, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
1: Mot naming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
3: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
2: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
3: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Walipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa siyudad.
4: Oh, sige pa! Hindi na kumagdaan!

Ayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ng atong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Ney Obra, Dr. Ney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinapuhi ng akong suwat suliran. Palihog, taguwalan ko ninyo sa pangalan nga Lemley, 13 years old. O sa kamahuyang, Udra Carmen Bohol. Punto personal kining akong suliran. Kabayan kini sa akong pagkatao nga maglisod yung kogsulti sa akong parents. Aron inyong sabtan, iyon ini ang mga panghitabo.

0: lang, eh. Kanina itong coloring lipstick sa akong ati, eh. Bago na sa diba? I-try ko ganit ni B.
1: Pailimli.
0: Ay, mga santo sa langit, panabangi.
1: Nansa ka? Kalit ka malaga bayot niya, oy.
0: Nansa bayot, ati? Kinsa nag-ingong bayot ko?
1: Ako, God. Kalit ka malag binayot niya.
0: Huwag yung mayong laki ng pakuyawan, ti, oy. Mabayot yung tag-ahat.
1: Nga nung gilap tani mo ng akong lipstick?
0: Ha? Ah, wawi! Suwe-suwe lang, good, kun kung si Batiyon may mong babae.
1: Ansa? Ang binang akong lipstick, di?
0: Oh.
1: Sunod, ha? Ay, nanigilap ti, ha? Kay, pahubi kag baba. Kay, di ka manot brush.
0: Hello? Naunsa ka?
1: Oh.
0: Kadadla taong kumunot brush, no?
1: Ha? Pero kausa lalagi sa sakadlaw. Kanang maligo, raka.
2: Hoy, ano mo din eh, nasaba man mo.
1: Nay, si Limlima ay, nanghilabot sa kong lipstick.
2: Limli, ano man hilabot man kung nukas lipstick ni ate ni mo, ha? Nabayot na ka?
0: Unso? Bayot ko taong. Ako rin siya sumbagon, oh.
2: Ay, sumbagon. Hilom diya, ha? Hilom mo. Sige na, sa trabaho.
1: Oma.
0: Oma.
3: Limli, ano saba mo ganyan sa taas?
0: Ay, wak pa, uy. Naramigi lalisan ni ate gamay.
3: Pisanog banghon kang ate ni mo. Magpakalalaki, ha? Ayaw pakinglalis o mga babae kay binayot na.
0: Ha?
3: Pagpakalalaki. Iwat ay kaliwat na bayot.
0: Pa...

0: Kasi mahims.
1: Di pa ko ready it, uy. Dahil ang imong mga pamilya sa akong pamilya. Kaya feeling na ako. Palayasong dyan ko nila kung mahibaho sila.
2: Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams ug top 10 sa nurses board exams.
3: Kaninto ti sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism ug business.
2: Ug libre pagyod ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka advance ug pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
4: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
5: Oh, ani mo pliti? Ay, galinti.
6: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
7: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
8: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
8: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
6: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
10: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
9: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Juan Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid na rawan eh. Gano'y ay. Sa diya nga nagmintin ko. Ano ay.
2: Pwede na makasakit.
1: So anak ko, no, binta na ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
1: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
7: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
6: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
7: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa siyudad.
8: O, sige pa! Di na

0: sa pagkatinuod lang. Naglisod na jud ba ako sa akong kahimtang? Kanang dili na ko komportable sa akong mga lihok at ubangan sa pamilya ba? Pero may ko magbantay sa akong mga lihok karon dili ko maklaro nga bayot ko. Unya.
1: Limli, di adi agitunol sa imong ninong o pinaskuhan ko nun eh.
0: Ano sama naman?
1: Kwarta rin yatag. Kaya wak ko nun siya mahibaw kung nun sa imong gusto. Ikaw na lang ko nun palit.
0: Mama, ma. O sige ma, kaya magpalit ko sling bag. Kaya may gisit na nun akong sling bag o.
1: Oo na, sige ha. Ipalit, good na. Bantay igasto sa wainong dan, ha, Limli?
0: Dili, ma, uy. Kaya na, kaya pinaskuhan, ako ginang ipalit ug butang para may handumanan. Salamat, ma.

0: Anong gidamo ko dito sa merkado? Oh, eh.
1: Ay, kaya magpatabang nalang ikon mong pili usling bang?
0: Weh, ako hindi mong patabangon og pili. Labor na sayop ka.
1: Unsa?
0: Maua. Kaya kani. Kani gina akong pili on ay.
1: Color pink?
0: Siya maring akong sling bang pink. Pero ha, mas ganahan ba ako natin, eh. May pag fuchsia pink ba? Kani na lang.
1: Nayabag ka? Ipanukul ko ni mong mama na ako?
0: Awa-awa na ka. Ipakuyog ko ni mo. Kaya patabangon ko ni mong pili. Pero nga may napili na ko. Ipog ka. Kapo ni mo tiyo eh.
1: Bitaw eh. Nice bitaw siya
0: no. O di ba? O gogi na gogo na. Kumado kang may bawaan ni mama ni mo. Taguin lang sa inyo ha. Yan sa eskola gamita. Ay ganahan makakaan na.
1: Sige. Kanina lang. Ay, kahapis akong heart.

0: Amin ko, ma.
1: Niya sa ma, nakapalit na kag sling bag. Saan naman, be?
0: Ha?
1: Asa na? Uy, gagasto siguro ni mo sa wainong dang kwarta, no?
0: Eh, huwa ma, uy. Akong gipalit yung sling bag.
1: Asa na lagi? Tanawa ko, limle.
0: Kuwan, ma. Niyara, ma.
1: Be. Uy! Nga nung color pink pa ni? Pink pagyud kaayo? Nga nung pink ni, ha? Limle!
0: Huwagin ko na kagamit sa sling bag, uy. Kaya akong ikatarungan, akong ating akong ipalitan kay makigbaylo ko sa sling bag nga ako kunuhay na gustuhan bisag dili good. Ngayon, anak ka alisod ang akong sitwasyon. Naglibog na dug ko kung saan ako paggawas sa akong sitwasyon. Ang akong mga pangutana mo, kini mo sunod. Unang pangutana. Dilibig yun na ako kagustuhan ng mabayot ko. Kaya naglisod na good ko. Pero nga nung naamang yung mga sama niya mo, kaya diba, lalaki o babae raman unta gibuhat sa Ginoo? Ikadawang pangutana. Sa medical nga explanation, unsa may nakuwang sa pagbuhat sa akong mga magpapanako? Ngayon, ani man ko, lalaki, apat ang pagbati, binabay. Ikatarong pangutana, wa pa mahibaw nga akong mga ginikanan sa akong gibati. Mahalok man kong makulatahan o palayaso ng God. Unsa man ako sila pag-ingon? Ikaw pa itong katapusang pangutana, dili ko gustong masamok ang among pamilya. Nakasiguro madugong masuko sila. Ganaman sa yud ko nga, malalaki na lang kay lalaki mang yud ko. Pero akong feelings lang ang dili mo cooperate. Mapugnan mo ba na ako ning akong gibati? Unsaon? Palihog, tabangi kang bagi ko. Kini ang akong suliran. Lovely.
2: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dili sa tong programa kini nga akong suliran. Once again, ano yan na sa bako? Si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, behavioral kay usa man ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Daghang pamaagi, klasikasing pamaagi, mamili lang mo. Unsaon sa pagpadala sa mga sulat suliran rika na mo. Pwede ka na padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Ospeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makotlo nga pagtulunan karong adlawa mao kana nga you rest when you are tired, strength is renewed in quiet moments. Oh ma'am, mahingo lagi na mga bugoy-bugoy, mister, mupahulay, magandang nang nalitagan. Mupahulay, hindi ko na nang litagan, ngilanggam. Huh? Kita baka. So kung kapoy na, pahulay. Huh? Karari ko pong makina. Subarag andar, wanay tubig, kuwang sa mga uwil, mga uberate. Mauna po na itong lawas. So ayaw pong sa kung grabe na ganyan, kay sa may stress ka, burnout syndrome, katong mga terbante nga multitasking, no? Kanya kining bullying all in the workplace or in mga civic organization is daily na siya pwede itolerate lang. Nobody has the right or privilege to bully other members of the group. Daily na siya pwede. Okay? Pahulay. Inom daghang tubig, flex na, nga once condition na ka physically and mentally, balik na sa trabaho. Okay, nanara. Ang ato magtatampok na rawa, si Lim Lee, 14 years old, usa ka mahuyang, usa siya ka gay, taga Carmen Bohol. Personal lang yan ko, na? Usa siya ka gay. Carmen Bohol, musta na nga itong mga chocolate hills niya. May inom namin ako, ako yung istorya nila ni Colonel Dr. Susi Sinisa, no? Silang Colonel Albisa, Jerry Nadila, Dr. Kin Siluna, ni Lakay Narcisi, mga nahanan ng Bohol. Ikaw kay Balo, kadak? Nga ba yung parinti sa Bohol? One time, ating kong hearing sa Carmen Bohol. Dito ay somebody, usaka lawyer. Dugay nun to. Ang iyang apelido, trabaho. Ni attorney, trabaho. Wadyo na't no, kung napa ba siya diya. While waiting sa hearing, kung attorney, parinti na ita. Isa nga, ha? Ikaw, parinti ta kay, di ba, attorney, trabaho ka? Siya, oh, ikaw ako, Dr. Obra. So, parinti ta. Kaysa Iloilo, kanang obra, trabaho ba, no? So, daghang kay kong parinti sa Iloilo, Bacolod. Diyan sa magkuag mga tubo kay mag-obra man na sila. Okay, so regards kay mga taga Bohol, no? Maadyong adlaw din yung tanan diyan. Paghahan na rabang pista sa Bohol, no? Gikas Mayo 1 nganto sa katapusan sa Mayo, no? Regards ni Ma'am Mabel Cinco Sanil, diyan sa Tagbilaran City. Uga si Aida o si Jimmy diha sa asa na ninyo? Sa Panglao? Oh. So, regards nyo talaga, mga taga-Kalapi, no? Mga U family, o mga Alis na family si Nambanga, mga Abilia family. Musta na may si Engineer Henrito Dudong Abilia diha sa Santo Rosario, Inabanga, Bohol. Mga Lufranco family. Ha? Nagkantag mga kalila das Bohol. Tungkol sa kadagan, yan ang kukahinomlom. Okay, unang pangutana ni Limli, nga usa ka mahuyang sa iyang matod pa siyang giingon, no? Dili, good, baya na ko kagustuhan nga mabayot ko kay naglisod na yun ko. Pero nga nung naaman yung mga sama na ko, dili, ni, kay di ba lalaki o babae raman untay gibuhat sa Ginoo? Yes. Na usa ni ka chapter sa mong libro ni sa Psychology and Psychiatry ni sa Limley, no? Ang kinimagong atong magsugod kog speaker ni mo ani. Kinimagong ang atong human kining sexual orientation na ni mga klase. Number one, heterosexual. Ang lalaki maibog og babay, ang babay maibog og lalaki. Naa say kining imong problema, homosexual. Ang lalaki maibog og lalaki, nga ang babae nga lesbian maibog usad og babae. Naa say bisexual. Ang lalaki maibog og babae, pero kung way babae, pwede pud siya maibog og laki. Murag double blade ba? Mao pud sa babae. Ang babae maibog lalaki, pero way lalaki maibog pud siya parehan niya babae. Atay mga bag-urong mga klase na asexual, na transgender, na LGBTQ. Taghanak kayo, no? So, akong tubag ni mo ani Limli, no? This could be due to nature and nurture. Imong environment, kay na ko'y kailang usa ka parehaan ni gay, they are into yung beautician ni sila. Tulos lang ka magsuon, no? Sila ang tulog yun. Bayot yun. Siya, mong umidya ganito ko nga, base na inyong papa, bayot po. Mga tawar mo po sila. But they are earning very well. Kay, mayo, biyan ng mga beautician ka, mag-hairdo, mag-makeup, ano-ano. But they are very professional, ha? May mga dance instructors, ngayon ani. So, this is not a disorder. Kung balikon sa mga kausapa, dili na disorder nga bayot ka. This is a way of life. The only time, ako na nanggisgutan sa among television program with Eric Espina, the only time nga ang pagkabayot or pagkalisbian mahimong problema, disorder, when it is ego dystonic, meaning, dili ka kampante, dili ka comfortable, dili ka happy of being one. But as long as okay na ka, wala problema. This is a way of life. This is a way of life. Happy ka, yunani ka. So, no, magbuot na yung nabagani, mag-transvestis, no? Na magliuban nga, mag-cross-dress yun. Ang babae o mag-carsones, acceptable raman na, ha? Ay, kuan man na, kanang unisex man ang ngayon na ng mga pagpanamit. Pero kung lalaki mag-bestid na gani, murag dili na ni siya inunta kasagaran ba? Mga tao mo, take a second look, gini mo, kung ikaw lalaki, niya nag-bestida ka, sabi nag-wigwig, nag-taas, yung tagas kikang kuko, murag mag-attract ng gagag-attention. Pero kung ang babae, kung balikon, mag-personis, niya mag-pulo, okay naman. Okay, kanuang pangutan ha? Sa medical nga explanation, unsa may nakuwang sa pagbuhat sa akong mama o papa nako, ngayon ani man ko, lalaki apan ang pagkababay, pagbay, binabay. Medical point of view, ako nang giningon, nature and nurture, no? Sa nature, something to do with the level of mga hormones. Ang hormone sa lalaki, androgen, testosterone. Ang hormone sa babae, estrogen, progesterone. So, kasagaran sa mga babae o lalaki nga gustong magbayot-bayot, mag-inject ni sila estrogen parang mukinis ang ilang kuan. Nganong na may mayonan eh? Could be possible, kulang ang imong androgen production. Could be possible nga ang imong mindset is na ganang yung kang babae, kay happy ka, kay na kay idolize nga pare-parehan mo. So, it could be both nurture and nature. To be influenced by the environment and due to hormone production. Ikatulong pangutana, wala pa mahibaw ang akong mga ginikanan sa akong dibati. Madlok man kong makulatahan o palayason unsaon man nako sila pagingon. Inalangan, ingon si Dr. Obra nga, it is a way of life. I-drop lang akong ngalan, kwan, Limli, ha? Dili man isa disorder, di, pa. Of course, ma-dismaya agad ng papa, labi nag-military, labi nag-bong, kwan yun, macho yun. Na ang iyang lalaki, the only anak niyang lalaki na bayot, na wa na kita'y mahimo niya na, na besa gonsaon pa na yung nagbunal, mabayot yun agad. Ayaw na lang, aksipitahan na lang na. Ha? And then, as long as he will not do something against the law, he will not break the law, okay, raman na siya. Ang iyang style sa panginabuhi is with integrity, no? With social acceptable to the norms and moral, the society where we are in, there's nothing wrong with that. He's happy, comfortable being one, there's nothing wrong with that. No, that is not a disorder. Kung malikon sa makausapa, it is a way of life. Hadlok kang palayason ka sa imong papa, dili po tingali, ay, masabotan na imong papa. Ha? Paliti lang na bagong kasunis. Or regalo. May bawasan lang, mo na imong gender preference. Ha? Nabito to'y usak aplikante na mo nga doktor sa Vicente Soto. Kaya usaman ko sa membro sa screening committee na yung mga apply. Tanaw na ko niya, macho kayo. Tanaw na ko niya, medyo may pagka-feminine yun. So ako may ditsog pong tanahin ko, what is your sex preference? Ditsog ako niya tubag. It's a doc, the same sex doc. Homosexual ko. Okay, wala problema. Maayawan mo trabaho. Maayawan mo trabaho. Very intelligent. Sunod nga pong tanah, dili ko gustong masamok ang among pamilya na sigurado mang yun kong masuko sila. Ganahan man sab yun ko nga malalaki na lang kay lalaki man yun ko. Pero ang akong feeling lang ang dili mo cooperate. Mapungan ba pabar na ko ning akong ibati unsaon? Well, kung ganahan ka maglalaki ka, you indulge in activities nga panglalaki. Ha? Ayaw, anong sikag palit mong make-up? Or kuan, kung ganahan ka panglalaki, di panglalaki nga activities ang imong kuano, no? Posible, mahimo kang bisexual kung mauna, no? Namo ko'y kailang mga bayot nga naminyo sa dahil nagang anak. Pero noon siya sa ilang barangay nga bayot. Pero naya siya yung asawa. Napos siya mga anak. No, so, balance-balance lang yun. Balance-balance lang yun, no? So, more on hormone production siya. Androgen testosterone. Medyo gamay dating lingin mo. Nang naingunani ka. Ha? O gang imong environment. Okay? So, maning kamot kang naman ko kaila, mga bisa mga doktor, mga lawyer, mga non-biot, pero napoy uyab ng babae. Oh, napoy uyab ng lalaki. So, mahug lagi, bisexual. Okay? So, paibaway mong papa, mama. Nga, i-drop lang ako nga. Ngayon, Dr. Obrame, nga, dili mani disorder. Kuan mani, it's a way of life. Ako ning kagustuhan. Okay? Hinaw, nakakasabot ka, Limlay, sa imong problema. Kung nga to sa tanang mga mahuyang nga naminaw sa itong programa, kini nga kong suliran. Ako si Dr. Rene Obrame, ngayon ko nga, dili Nisha disorder, ang pagkabayot o pagkalisbian. It is a way of life. As long as you will not do anything that is against the law, it is acceptable. Babae, lalaki ra, pero against po ko anang the same sex marriages, ha? Ako personally, against ko ni Ana. Murag double blade, duha atong baruganan, ha? Huwag ko mag-tolerate, ano yan, huwag ko naging karis yung mabayot, ma? Pero kung inanigur mo, wala na tayo mahimo, akiptaho na lang. Pero minyoon mo spare, nga pareha mo lalaki, murag, di na po na siya tingin ripon makatarungan nun para sa ako. I don't know, in other countries, gitulirit man na. Pero para sa ako, ha, personal akong opinion, no? Daily mayo. Ma, before ko mo end up, there was one time, nagbakasyon mi sa San Diego, California, sa Amerika, akong pamilya. Ang among giabangan nga Airbnb, ang usaka balay good, may mong giabangan, kamera. Atong section sa balay, ha? Kanang duha ka lalaki nga pirmi magtapad. Ano na lalaki? So, from a reliable source, magtiayon ko na sila. So, nangutan ako sa akong misis, sa akong mga bata, ako nga, kisya kay bayot na nilang duha, no? So, yung nana. Sa Amerika, acceptable na niya, magpuyo, the same sex. Pero, sa ato na magyapon, nagtimbalo ko yung nana, pero, mga lagi na, stigmatized. But we have to accept that, no? Na mong come in open naman ganyan sila, no? Okay, so, now, natin nakutlog patulunan ko ng alawa limeyo nga to sa mga libuan, millions na minaw sa itong programa kanyang kumusuliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa mga kanunayan niyang pagpaminaw sa itong mga programa sa Arimen. Taas kitang rating din sa itong lugar. Until the next time, bye-bye, hasta la vista!

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension, o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kininyo Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nitala ang nasod o double digit ng pag-ubos sa sales sa mga sakyanan itong buwan sa Abril tungod sa seasonality factors o impact sa kagubot sa Middle East ngadto sa presyo sa lana lukob kalibutan. Gibutya kini sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines o Truck Manufacturers Association din base sa datos niabot sa kapin 27,000 ang nabaligya ng mga sakyanan nitong Abril nga nagpakita og balik 24.6% nga pagkunhod gikan sa kapin 36,000 ka units nga nahali nitong buwan sa Marso. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno usab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

May ngayon ka rin yung tanan ng mga sukinti paminaw, nininghan tumanan sa sakawit, ingon man sa mga artista nga maghatagong kinabuhi nining akong taki. Ako si Dave, sa di ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan,

MN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awen. Ano ba daw sa iyang kaagi karun? Milkening yung sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang tumatatampo, nagdasingan nga, Dave.

0: para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butihis sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
5: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3 1000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua. Basta Right Med. Kay gusto namong maulian ka mo.
8: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
9: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Mulai ke Stuburan?
1: Oh, Dave.
0: Pero ano man? Okay mo tingali ta din sa syudad, di ba?
1: Dave, unsa pa? Giing nanti ka nga namatay ang akong papa. Akong mama na inahabilin dito. Di na ko siya pwedeng pasagan.
0: Wala ilay magkabantay dito.
1: Na ko'y mga pariente dito. Pero di na ko pwedeng isalik si mama sa laing tao. Ako mo'y iyang anak.
0: Sorry, Ross. Nakalitan lang ko. Di lang ko gusto nga mubiya ka din, eh.
1: Uba na lang ka na ako.
0: Pero, Ross, niyagin niya akong trabaho. Huwag ko'y mahimok ko na ko dito.
1: Sumusugot ka nga magalagyo na ita.
0: Pasensya na, Ross. Di ko mubiya sa kong trabaho din, eh. Bisag unsay mahitabo.

0: O rin magulaan nung gika, kaya ibiyaan ni kang Rose.
1: Mahal kina ko si Rose, may.
0: O lang, ibiyaan naman ka. Ako ba ni mo, ingaway mong kagalingon, ay? Eh, siguro na niya. Magpasalamat na kakay. Wa mo maminyo. Napakay kagawasan nga maglingaw-lingaw.
1: May.
0: Ako yung ginalang ko.
1: Asam ta?
0: Magpaayo ko sa cellphone.

0: Dai milit. Ayaw ba rin akong cellphone, bi? Guba man. Nikalit raman eh.
1: Ikaw mong gote ni Uy, Jago. Sige naman lang nikagubay mong cellphone. Ilisin yung nagbago, Uy.
0: Naway. Okay, kailis, Uy. today, Milit. Naila mo sa mga amigo si Dave. By Dave, si Milit akong amiga din sa cellphone repair shop.
1: Hi.
2: Hello.
0: No, namuwalagi ka ba eh? Gikilig ka ba eh?
2: Ay, amaw. Pasensya na ka ng imong amigo ha, Milit. Sungugan kayo. Ikaw ka lang na, timingan.
1: Na, naanad na ko anak niya, Uy.

0: Thank you ha nga nisigot kang mubana ko karon.
1: Day off man sad na ko. Okay lingaw. Maong di uban ko. Tuod, kumusta naman ka?
0: Ha?
1: Gisultihan mo ko ni Jago Bynes na hitabo si imong kaipon, good? Tinuod nga, gibiyaan ka niya?
0: O lagi. Kinala niyang ubanan niya ang iyang enhanced probinsya kay namatay mo niyang papa. O wani kauban.
1: Maupa?
0: Ha, di na tapag isgot niya eh. Ang isgotan na lang na to, mo nga kita.
1: Ha?
0: Kung manghuyang po ni mo, minute, doon na po kayo chance.
1: Dave, ako sa nahuna-una-una. Murag, dali raman kaayo niya. Presko pa kayo nahitabot ni mo o si mong ex.
0: Sige, okay na. Anap ko magpabot.

0: Niya, yeah, saan naman? Mapabagi hapon ka maluuin ako?
1: Sige na lang, Kwet.
0: Sige na lang, Kwet.
1: Gisugot na, tika.
0: Yes! Thank you, Milit. Salamat kayo mo kong gisugot.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be extraordinary with MX3.
5: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukat med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, ya bii maigmata sa bumian.
8: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
9: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
10: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pabrito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kidney nyo ayo akong kilid nga nakahilid yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo nga kogon o panyawan, ipalit dahil ko awan na kaluysa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik at pay, wala naman ko ibatid. Nakahantog karo, nagbimitin ako. Antog karo, naayon ako. Gunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isinta na kapin. Sabay na biska.
12: This newscast is brought to you by iBerry.
13: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Happy fiesta!
20: Kinahanglan, extra ang anda.
19: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
20: Naana mga bisita? Gadget
21: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
20: Wow! Mas maayo pa?
21: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
22: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
21: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.

0: Kung mo na rin, magpakasal na lang ta. Sarili pa muna ko ang muntian.
1: Tinood ka? Pakaslan ko ni mo?
0: Oo. Oh, bisag sa huwes lang, God. Ang importante nga, magkasal ta. Sarili pa ka manganak.
1: Sige, Dong.

0: Bay, haka. Na inibalik ni sa syudad.
1: Ha? Kisa man?
0: Si Rose. Niyan niya ba siya pag-birthday ni Kira, pag-usang adlaw.
1: Tinood ka?
0: Wala lagi. Pero mausa lagi, ibalik na sa dayon sa probinsya. Ah, duda ko. Naibaw na to nga may anak ka o naminyo na siya ka. Maong ibalik na yun siya sa probinsya.
1: Bay.
0: Uy, teba. Kuan, ay kuging nabay nga, interesado pa kaniya. Hmm? Bay, minyo na ba yung milit, ha?
1: Bay.
0: Ayaw na yung taon, bay. Kay naimutang na ka. Minyo na ka, huwag naanasad mo yung anak. Hmm? Maluwi yung taon kang milit.

0: Ano nang ipaki maka dong?
1: Muli ko sa amo ray. Taw-tawod na sa nga huwag ko makauli sa amo.
0: Nga nung kalit man tayo?
1: Lagi, nalimot ko nga ni-file man akong libro. Mupauli lang ko, aron akong masulit, anugon man bod.
0: Dire-dire ko ni mo ko yugon, aron makita sa nako sala?
1: Ayaw na. Nakitrabaho din eh, usa pa, usaro ko kadlaw dito. Mubalik rin ko.
0: Mau ba? Nalisig eh, amping dong.

0: ikaw? Ngano ni Aka?
1: Rose, naing nakasultin ako nga dibalik ko nukas sa siyudad o niluhir sa kadayon. Tungod ba kinahibaw ka nga naminyo na ko o may anak na?
0: Mahimo ba, Dave? Humanata. Ayaw na kong samuka pa.
1: Pero mahal paghihapon ka.
0: Nabuang na ka? May asawa ka. Pamilyado ka.
1: Sultihay ko sa tinuod. Mahal pa paghihapon ko ni mo.
0: Ang kunan ko. Oo, Dave.
1: Kung mauna magbalik ta.
0: Nagkadungo kasi mo mga gipanulti. Human ko ni mo pasakiti og maayo, karon imo na sa kong gamiton.
1: Rose, ikaw ang nibiya na ko.
0: Tungod kayo, ako'y laing choice. Masa may mahimo na ko. Inahan ako ang naginahanglan na ko. Nagpaabot ko ni mo itong panahon na pero huwag yun ka musunod na ko. Masakitan kayo kasi mo kibuhat ato, Dave.
1: Kung ako lang ikabalik itong mga orasa, unta niyo ba na lang ko ni mo? Unta kita pa karon.
0: Pauli na. Palihog lang. Huwag ayaw na puni ang kasakit sa kong gibati.
1: Rose.

0: Dave, sa tingin ko sa tinuod. Biin magbit kagikan.
1: Yuli lagi ko sa probinsya. Biin na naman taka.
0: Doon ay nakasulti na ako. Niduaw ko na kasi mong ex sa probinsya, ni Rose. Siya bang imong tuyo si mong pagpauli dito?
1: Milit.
0: Tugani ko sa tinuod.
1: Oh.
0: Dave, nahibaw kong dili ko mapulihan si Rose diha sa imong kasing-kasing. Pero asawa na ko ni mo. O hangtod ka na sa kamakinahanglan na ko ni Ara ko. Hangyo ko lang. Ayaw ko biyai. Dili na ko kaya kumawa ka na mo sa imong anak.
1: Milita.

Grabe akong konsensya sa kong asawa. Tungon kay nagpabilin kong puyan gihapon akong kagahapon, uban sa kong ex. Napasakitan hinuon ako siya. Ang kunon ko, doon na naging tingali espesyal nga lugar ang akong ex sa akong kasing-kasing, nga dili mawa. Pero karon, naningkamot ko nga gifocus na lang yun akong nahuna sa kong pamilya. Dinilang ko kutob, tigang salamat, Arimen.

0: Ang mangka agi gibahatan na doa sa radyo ni Jelly Haka ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamusab mga higala at mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-lain kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usagawi. I-address lang nining tunumanon handumanan sa usagawit Garof RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaninaw.
1: Kining a portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mga lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Polaro. Ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
4: Dagan!

0: Aliya, kung dili pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
1: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
0: Hiday ug dipiktuso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang justisya.
2: Michelle, maluhoy ka.
0: Ayaw pagtiabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
2: Ayaw kong patya.
0: Imo nang gipatay si Misael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
2: Ayaw!
0: Ako ang eskwadro.
3: Eskwadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro.
4: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong May 27 to June 5, 2026.
6: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS said health report. Health report.
9: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawala ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
10: Dr. Limuel Estridal, Dumitris, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Diyan din lang siya sa tiyan, hindi siya acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya magkakalayuan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daga salamat.
8: May buhay sa makabuhay! Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dayon ko awan ni kaluyos sa Dios. Wala. Wala na ko nakapatik apay wala man ko gibati nya kaantog karon nag minute na ko. Antog karon ayo na ko unikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin.
12: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
13: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
12: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
8: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na!

Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nyo makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Said Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling!

0: og garong sulay sumpay ni ngatong sugilanon Isquadro!
1: Apan unay yung resep niya pagkahuman aron sa pagpahumot sa iyong pagkatao isip usak ka opisyal.
2: Gusto ka ba, Misay? San pahis ko kita, Ona?
1: Kagawasan ka siya sa opisyal,
2: Vice Sarge.
1: Kagawas si Major Caspar.
2: May, sama ni mo. Huwag na sa kong pagsaling niya.
1: Apa na putos mo sa kahadlok tungod sa mga bahad?
2: May, Misay.
1: Distansya na mo niya sa hinay-hinay, Bay. Kay mo abuto niya ang panahon. Kamahitabo niya ninyo ni Bayjam ang susama sa naitabo kang anhing Celestino, alias Buhilas.
2: Unsabay?
1: Huwag na kumay matang. Humansa ko mga nadugog kita ni Bubuy Sarge. Kung nabuhat ni Major Caspar ang pagbukto kang Celestino kung alias po'y hilas, huwag katarungan. Huwag katarungan nga dilisab niya ka na mahimo ka namo. Kanito pa nga nasayot kong ibatis siyang klasiha sa agaon. Dili kasaligan sa iyang mga sahad. Mga dilang hikumulao. Kay ang sama kanyang traitor, huwag kalainan sa bitin ng badakon. Gabisan ka ni ang iyang laway.

0: Unsa imong kinabuhi niya itong panahon sa EJT?
1: Si Boy Bangag, tirador sa kaat mga sindikato sa kuwang gaon, nga giloyong sa yuta.
0: Wa mag-abot ang atong masigkadala niya itong panahon.
1: Tungod kay managlahi ang atong gibarugan, ang prinsipyo. Tao ko sa magitan ng drug lord. Sampai ikaw, vigilante. Pinuhi sa gobyerno. Iya sa taga-gobyerno.
0: Kung papiliun ka, mamahimong gawas nun o magpakabuhin normal? O magpabilin nga ingol na gihapon niya to? Kriminal.
1: Pait ang kinabuhi sa gawas. Ilabi na sasama na to minus lang ang grado. Mga kong tubag, si Boy Bangag, andang paghihapon nga mupatay o mupatay sa ngan sa kwarta.
0: Imobaligya pong usikan ang maayong kahigayunan?
1: Kahigayunan nga usa. Mamatay to sa kalisod.

0: Mao ko namong gipinagsultihan sa tong amigo Bus Agawan sa diyang iduaw ko niya sa City Jail, bay?
1: Mao ba dahin, bay, Sarge?
0: Mao mo lagi?
1: Eh?
0: Naluoy ko ni bay, Misael, ay. Siyang kayimta nga nabilanggong away sa. O, nahadlong sa kupara na to, bay, tungo sa kabangis ni major problem.
1: Soba di ha, oy. Kisa ba na major problem, boy?
0: Lawa ka ila si Major Gaspar, good.
1: Hilom ka gani di ha, bay, Sarge. Madunggan ka gani, huwag na eh. Makasumbong na. Masalbins ka mga hindi oras ba?
0: Ito eh. Bagong Pilipinas naman tataroon, pero di ko talang giapunta ang opisya nga kurap o bugok.
1: Ang-ang. Wa pa lang na siya makasugat sa iyang katapat. Hindi magkamaw mukurog sa kahadlok niya, bay.
0: Sige, sige, sige. Sige, good. Kusga ng tingaw na oro. Masalbins kang buluga ka.
2: Sarge!
0: Uy! Uy! May niya ka ng dibi!
2: Ay, hain naman tong amigo ninyong bulhog ug mata.
0: Aw, si Bay Jam?
2: Ay, oo, maoron. Jam!
0: Aw, manim gapon sa inang sa siras.
2: Kanang naanad ay trabaho.
0: Ang matagbuntag ng mga regalo sa mineral water sa tindahan ni Kunsyal Baruksing.
2: Ay, maudi ay nga panagsadal lang kung makakita niya din, he?
0: Ah, karong udto nang paingon sa hapon ni ano sab niya to. Manindam tog mineral water.
2: Kadang lain pay ato ba? Kanang nakaduaw ka sa akong anak dito sa City Jail.
0: Una, adip lang gyud dugangan, nidalikyat ko pagduaw sa akong amigo Bus Agawan dito nang.
2: Ay, naamang ko'y jutay nga tinikom. Muduaw ko. Pamalitan unya nako siya sa iyang paboritong pagkaon.

0: Hello, Madame Jean.
1: Hello, Medyon Caspal. Ikaw ka na, kumusta na ba?
0: Ni Ana sa kumakamot ang middleman sa napalpak kapag ambus sa retiradong general, madam.
1: Mayo ka ikaw ka na buhat sa ako dinali ang sugo sa imo, ha? Congrats. Ako atag dako pilim niyo.
0: Salamat, Madam Jing.
1: Ako lagot. Ako gusto ka na tostlok bang mag-ielong ba?
0: Mahimo kayo. Ang bisag unsay imong buhaton kaniya.
1: Okay, Mitchell.
0: Unsay sunod nga lakang aling kaniya?
1: Ako gusto ka na siya makita. Dada ako nga doon sa iyang Mitchell Caspal.
0: Kanus ang imong gusto? Nga ikatubang ang maong tao, Madam Jing.

0: Niya ra siya, Madam Cheng. Muna kini siya ang middleman sa napalpak nga operasyon.
1: Papakitaw!
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa, madyuni ka, kapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
5: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa...
14: Ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagin po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
13: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
0: Sa gusto mo, Madam Cheng. Ako'y mutapos ining tawhana.
1: Major Gaspar.
0: Sulti na. Kay ako na ining sintensyahan. Oops! Ayaw lugnot. Kalma lang. Relax. Wapagani. Ayaw karatul. Naunsa ka man. Unsay imong desisyon, Madam Cheng?
1: Sige, Mijol. Ikaw na ka nahukom sa iya, Mijol.
0: Okay na. Wa na ang bangag sa ilong. Huma na, Madam Cheng.
1: Kana pa! Mao nang may tabo sa palpak ba? May pamatay!
0: Kamu na bahala ni Tawhana. Basta limpyo lang ang pagkahipos.
15: Basta.
0: Mga brother.
15: Limpyo lang ang pagkahipos.
1: sa imo apelemio, Mitul Gaspal. Okay?
0: Tagihan kayong salamat, Madam Jane.
1: Basta buutan tuman sugo sa Madam Jane. Kanada ko apelemio. Pelo. Pelo ka to, papak! Ah! Patay! Patay!

0: Tribawon ko din sa dating Mark Pine. Ini balita, ah. Daddy Mart, ang gipangita nga middleman sa mga mi-ambush ni mo, gipatay sab dad.
1: Unsa?
0: Wa nila in dad. Giun na siya paglikidar sa iyang gikasabot alang sa maong misyon aron nung tapat yun ka.
1: Kaanugon.
0: Tingali, tungod sa maong hitabo, sirado na ang kaso. Wa na'y posibleng makatumbok kung si Kinsakyut ang mastermind, di ba dad?
1: Gusto ka eh, ha? Ano gunyo tinuod ka ayo? May lana yun doon takot kinsay nagsugo. Huwag madakpan pa yun doon takin ng buhi.
0: Maong cute.
1: Pinulis kinibuhata. Buhata.
0: Daddy Mike.
1: Huwag yun itugot sa higayon. Nga mailhan huwag mabisto kung si kinsa sila, magkagaw sila.

0: By Sarge.
1: Nga nung gipatawag mo ni mo ni By Jam, Major?
2: Dito, Sir Major.
0: Gawas kang Misael. Gatuan na karoon suod sa prisuhan. Kamu si By Jam, mauilain akong kasaligan.
1: Saan na raman itong panahon pa sa ijiki, Sir Major?
2: Bitaw, Sir Major. Nanginabuhi naman may tinarunggod, sir.
1: Bitaw, sir.
0: Ay, sus. Huwag na'y panahon. Aron mo magbag-o sa inyong pagkatao.
1: Dili taon, sir. Bago na taon may para sa bagong Pilipinas, sir.
2: Bitaw, Sir Major.
1: Bitaw, mawag ka na, sir.
0: By Jam. By Sarge. Dili na mapapas sa inyong pagkatao kun unsa mo kareto. Mao ka na itimanin ninyo.
1: Sir Major.
0: Paminaw mo, By Sarge. By Jam. Undang na mo anang inyong kapoy kayong pangwarta nga maglibod og mineral waters kadalanan. Init kayo na. Mapagtong mo. Delikado pa kun masagiran mo sa kinan.
1: Bahala lang mga sagiran may si Kenan, sir, niya mapaigmis ka init. Basta kay di lagi may mubalik sa pangisna, sir.
2: Bitaw, sir. Nagbago na lagi may para sa bagong Pilipinas.
0: Di lagi magbinugo, by sirs, by dam, bangit sa ilo.
1: Sir Major.
0: Pastilan ka magabugo, baya ninyo. Sinsiyura ng kitaon ninyo, ana. Kumparar sa inyong kitaon kun mo deliver mo drugas.
1: Na, samot. Kalaki lang di ko ano si Roy.
2: Labaw ng dipot ko, oy.
0: Noong sagot taon mo, ni ay dinag ko nga pwerte rang sayo na. Anong dili mahinoon mo? Ha?
1: Di lang gimian na, sir. Ay, ikaw lang ka, sir. Di lang gimian na.
2: Ako, sad. Dipot ko, oy. Kuntinto na kanyang kuhanin-kuhan, ginagmay pagita, Sir Major.
1: Muna, sir.
0: Gusto mo mga karoon na yun pamukaan tamos inyong mga o. Ha, by search! By Jam!
1: Sir Major, sir. Ayaw, taon na sir. Batingan na, sir. Si By Jam lang muna, sir.
0: Mangag sa ilong. Ang inyong pagpalibad akong insulto, alang na ako. Bawa ka na itimanin inyong duha. Ug ayaw mo kalimot nga lain si Major Gaspar kun maunay masuko.

0: Jean Pascal.
1: Madame Cheng, tuwa na ang kinilong mga drugas. Ibiyahe na sa kung sinaligang mga tao.
0: Kana sila ba si Pulahto nagkasaligan, Major?
1: Oo, madam.
0: Kanang miniliyon ang Delicious sa mga butang bak. Maungagot, sila ka na papak. Ako na mo magpuak sa ilaha ulo. Ako na patay sa ilabak.
1: Dili may tabo nga mo palpak ang akong mga tao. Ngayon, og hinug. Hinug na kayo bahin alang mga butang. Bahin alang buhata.
0: Okay. Ako to sa imo ba? Kilo. Dili ka na malikayan ako palaka. Kahit ako magpuhunan sa Madam Cheng, kikan sa mga talayad.
1: Naibaw ko ni Ana, madam. Huwag akong ipasalig ni mo. Huwag sa triad. Nga hapsay ang flow sa delivery sa mga kontrabando bangag sa ilo.
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nanawagan ng samahang industriya ng agrikultura kung sinag alang sa pagkanselar sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos Jr. pagpataas sa minimum access volume MAV, alang sa karning baboy karong tuiga og dulan sa kaupaton kapilo aron ma-augment ang supply ug maminusan ang retail price niini. Nagkanayon si Senag Executive Director Jason Kainglit nga ang Executive Order 116 nga may paumento sa MAV sa pork meat gigan sa kapin 54,000 ka metric tonelada ngadto sa kapin 204,000 ka metric tons mamahimo makapektar sa local hog industry. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kanay lang natural ingredient alang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga nailang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tud kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa panyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.com. newstar.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
7: Uy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
8: It's me, your Auntie Mel. Ay, discarding bisnak na ko, anak.
9: Rexino Forte.
10: Mas paspas, banat sa upat.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang handa.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

pangihigala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Isquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
2: Nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Johnny, ngano ka sukaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nagasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong May 27 to June 5, 2026.
9: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Said. Health Report.
12: Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kagtag os kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
18: Oo, nagkaroon ako ng stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
17: Hindi po kayo gumaling?
18: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension vitamin D3.
16: Life extension vitamin D3 for longer life.
19: Happy
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Ni amo din ang gwapa din eh.
2: Ay, salamat, Mikmik! Gwapa kita ikaw, no?
1: Gwapa, uy!
3: Poldo! Diyan eh! Dali! Dali ko din sa lubog ni Papa Pilo!
4: Ang tapos di alis siya. Nga nung muram na giabat?
1: No?
4: Yeah!
3: Tanawa ninyo ang lubong ni Papa. Tabang mo! Ibangon na git si Papa sa ilubganan.
5: Ang mahala. Ang pansyon.
4: Pa, padapilin mo.
1: Ang pansyon?
4: Padapilin mo, be. Kaya kung hulbuton ang lungo ni Lolo Pilo, paggawa sa pansyon.
2: Hello, guys! Kaya kami karon sa menteryo sa gilugnan sa apuhan ni Johnny. Inyong nakita karon ang pansyon sa tiguan nga si Pilo, nga gibuslutan! Wapay na ilang nasuspek ining maong krimen.
4: Atong hulbuton ang lungon, ha?
1: Ako din sa Picas Bay.
4: Ikaw din sa Picas Bay sa pansyon, go!
6: Ay, di lang na ikoy! Masakit pala ko kung muhikap ko ng lungon na muli ako.
1: Tabagin ka na!
6: Uy! Ito, ara! Laon sa mamuha po kus lungon, lulo, cha!
4: Sige na! Biraha! Biraha!
2: Ana-ana, guys! Napagawa sa nila ng pansyon ang lungon. Pura mo ginug, naguba ang kilid sa lungon.
4: Isog sa mabuhi, isog mo kay... Ako nang ablihan ang lungon ni Lolo Pilo.
3: Papa! Ganong may bangon man ka, Papilo!
4: Ano man ni? Kinsa man ang mipasipa sa pagkuha ni Lolo Pilo, gikan sa iyong lunganan!
6: Ala! Huwag nagbiloan ni Lolo! May bangon yun siya!
4: Ha? Imposible na, oy!
1: Awa, tingali mo na, tag mo bangon, oy! Gawas pa, diguang na si Lolo Pilo ninyo!
4: Tura!
3: Ongo siya! Makahimo siya sa pagbangon kung gusto niya!
4: Tiya, kalma lang, kalma lang!
3: Saon man ako sa pagkalma, ha? Nga tinood mag yun ang akong pagduda. Daan ang bisulti si Papa nga dili siya magpaimbal sa mar. Kay aron dili kuwang ang mga parte sa iyang lawas. Aron kompleto gihapon siya nga mabangon.
4: Pero imposible sa nga mabangon siya, tiya. Uy! Unya, iarabig yung giuli ang iyang lungon sa ilawom sa pansyon.
1: Mito, tiguang lagot to siya ko. Unya, bukog og panit pag yun.
3: Unya, misulti lagi siya nga. Dili siya magpaimbal sa mar. Kay aron kompleto siya nga mabangon. Masaon ba na di mo sa pagsabot istorya, ha?
1: Hala, no? Nade, panugon si Lolo nga ingon ana?
6: Saan man ni mo sa pagsabot ko na binjan
4: eh? Kinikay, waman din hiyang patay lawas ni Lolo. Buot ipasabot ini. Gikawat ang iyang patay lawas.
1: Gikawat? Gikawat?
7: Unsa? Gikawat ang patayng lawas sa puhan dyan eh.
2: Maulagi.
7: Uy.
2: Ako magandang nakuha ang video.
7: Mau ba? Tepa. Ngano'ng gikawat ang sabi?
2: Muna ilang nalibgan. Pero doon ay laing gitukuan ang anak sa tiguang. Si Manang Alicia.
7: Mau ba? Unsa man sabi niya?
2: May bangon sa lubganan ang tiguang. Kay ungo man eh.
7: Unsa? Unsa may mong pagtuog yun?
2: Ambot lang. Pero, kung dili na tuhon ahunaon nga ungo si Lolo, posible nga mga tao ang mikawat sa patayng lawas.
7: Unsa?
8: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
8: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
11: mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
12: Ang galing-galing mo. Smart 2 Smart Dishwashing Paste ko.
13: Smart 2
12: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
13: Smart.
12: Tanggaling for every day.
11: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo.
13: Smart Dishwashing Paste.
11: Heavy duty linis bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Zen, health to 70s. Health to 70s. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
16: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
15: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
17: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
19: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
20: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
23: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dako mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Uy, mao ba?
2: Mao na usa sa posibleng hitabos minatay.
1: Hosto ka. Gamit sa mga universidad ang mga minatay, di ba?
2: Oh. Pero makalibog sa gipanulti siyang anak na si Manang Alicia.
1: Kay unsa niya ang gisulti?
2: Wa ko na magpaimbal sa marang amahan niya. Hmm? Aron ko no, kumpleto siya nigbangon niya gikan sa mga patay.
1: Unsa? La! Kulba ago anak!
2: Mauliki, wirdo mo ginang pamilya ha, uy. Og mauna sila ang makapasikat sa kong Facebook account.
1: Ano ba?
3: Uy! Uyawan ko
4: Tinda. May sulti, Tad.
1: Uy! Papa! Nanang ibangon man ka, Papa?
4: Kinahanglang may sulti, Tad.
1: Aha? Sa may itong panasultihan, Papa?
4: Arita sa sala magsulti.
1: Kuya, huwag mag yung Papa. Akining, Papa, may mo bag mamati sa smitsi sa atong panasulti?
4: Dili.
2: Dins, okay lang ko. Magsuri-suri lang ko sa ibabaw.

0: Huwag yun ang patayang lawas ni Papa sa menteryo.
1: Huwag ba kanita nga ga sa iro, no?
0: Unsa?
2: Kuya, huwag sa dyan pagkasultiya ba yung tangag yun?
3: May bangon lang ito sa lolo.
1: Gaw, kung may bangon siya, aw, masintuan na siya sa dakong bahay karon. May paulit na siya sa iyang payag dito.
2: Aron matubag ang atong pangutanan, no? Ano? Ato na itong payag ni Lulo?
3: Ay, mura man og mahadlog ni noon kumutaak at itong napitaw eh.
0: Ay, ako sab.
2: Wala, manugot ang mahadlog man mo manang. Imo man itong amahan. Niya ikaw paldo apo sa gato.
3: Ano di ay? Ikaw di, di ka mahadlog?
2: Hmm?
1: Ha? Ako mahadlog mong mato dito. Gaw, tiya, kami na nas mik-mik ang mangita sa patayang lawas ni Lulo sa iyong bahay. Pero... kung doon ako'y magitan dito, ako na ha?
0: Hmm? Unsay imo guta? Ako ang gibilan ni Papa sa tanan niyang yuta. Kung doon sa man ang naaini, ako na.
3: Onya, kay ako matumbay. At anang butang na tuwa dito, ako, sob.
1: Onya, ako masaning payag ug menteryo. Ang tanang butang din he, ako na sab.
3: Naapil na ang pating lawas ni Lolo.
1: Apil na.
0: Ah, sige na, sige na. Pagitaon na lang nato si Papa sa bahay. Kitang tanan ang magita. Argo na itong makita na. Nanuni mo og balik diha sa menteryo, Johnny.
1: Ah, sige ay. Dali, abay mi quick. Tabangi kong pangita ni Lulo sa dakong bahay.
2: Larga. Ang suhol na ko sa pagpangita mo ng ano siya, ha?
0: Ikaw, mik-mik, no? Naong ikag suhol.
2: Awan, nalagay libre ron man na ang mauna.

0: Ons sal my pikkiesultie aan ek op, papa. Moe kon jy woon, my
1: jokie? Dindo. Tikoan ek. Oh, die kinang na nang. Ikaw ang mupadayon sa akong negosyo.
0: Oh. Wani problema, papa?
1: May mga bisita kita unya. Kinahanglan, natabangan ko ni mo sa pag-abi-abi kanila.
0: Oh, kasayon. Pag-abi-abi lang? Wala problema. Unsa may akong ipaandam para nila?
1: Wa, ipaila-ila talang kanila. Mga doktor ang uban kanila.
0: Oh, mayo noon kay. Naatay kailang doktor? Ganahan ba akong mag-doktor?
1: Mao ka na imong trabaho. Matrain kay ning mga doktor nga kaila ta.
0: Uy, mo ba? Mutudlo sa nako pa?
1: Anong dili?

0: Nupilo, niya kasi mong kwarto din sa dakong bailo.
1: Ah, papilo.
2: Nupilo! Ayaw tawag pa ko na tilo.
3: Medyo ni. Pay, mura magdanglimbaw at nagkumbalhipo ining atong buhat.
2: Ayaw tawag pa ko na tilo.
0: Ano naman?
3: Laliman ka. Patay at ang ipangita. Ang kuyaw ini bay, kung matubag ni mo, niya mo ingon.
4: Mayang pagpaulit dyan eh.
0: Patay na lagi si Lolo, bay Mikmik.
3: Ato rin din sila yung sakay-sakayan, bay?
0: Oo, ato rin. Uy, la. Naamdayag daw mo yung aparador si Lolo din eh. Nawa, bay. Ah, ato ni Hilngon, bay. Pasin og doon ni Sud Bulawan. Uy, hawan man ang sud ining gamay ng aparador. Ang sabi niyong gamayang lapad nga kahoy nga niya sa kilid sa aparador?
3: Uy, mura mo nag-secret packet abay kung nakarsonis pa na?
0: Ito no? Suwayin na itong bira.
3: Hala! Oh.

0: Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tata ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
2: Katahinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kay mo? Nya makasaka ko, makalag sa... Oh, bukid duro. Gani ay. Nag...
1: Ha, sa kulian?
2: O kato ganing ama nga mo rin na.
1: Bukid sa...
2: Gani.
1: Tublan.
2: Oo. Oh. Nya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko. Maglisod
1: ko. Taka ka sa bukid, ikigo ka saka?
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga yahay.
1: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
2: Makakat ka to, ah. Uy, magrapag ito atang mga gulo yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguang naman kayo ka. Ay, salamat.
1: Hindi pa kanali mo na
2: yun. Siyon.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Pilay mo idan.
2: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
0: Paragis Bila Bila.
3: Paragis, Bila, Bila.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath soap, manufactured by

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: 10, 20, 30 years, magpaabot paghihapon ko.
1: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday ni mo. Balik na na mo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kumakuptan ani anas ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabot ha. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni akagihapon dini? Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
1: Giswayan ako magkalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o kag-atong kagahapon, sama sa usa ka ninyo nga dili mo biya karako. Maunia, gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
3: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palultihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanes, Speder Joel Pense, Recording Editor Randy Tayan, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
1: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako believe.

0: makaingon yung ka o sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
5: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at original.
10: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
11: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisang gabi?
12: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
14: This newscast is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
16: My budget? So

mo balik ani Uno. Mga pwede lang kong laing trabaho ani. Visit. Umay ko maanad ang gagbay niya swildo. Sige, sa papay may mo na kundo ulo na. Aron nga makasun kong dali ka trabaho. At dili magsalig sa swildo. Kay makahatag pa ko sa akong extra service. Uy, visit. Ni malbiani, uy. Huwag naman ko'y kalainan, ani, sa usa ka babaeng bayaran. Da, pero bahala na. Ning paagi ako daling musaka. Busa pahimuslan ako ang higayon, nga batanon pa ko. Ah, gusto. Sa kasino. May daga mga kwartahan nga nagtapok dito. Ato ko dito mag-standby. May mga nakailanan ako dito. Mamasin ko. Og sasamang higayon, malingaw pa ko. Gusto. Ipamasin ko ning pipila kalibo nga anak ko. Ipusta ko ni karon aron mo tubo. Feeling ako swertihon ko karon sa sugal. Usa ka jackpot lang ang akong gikinahanglan og makapamawit nako. Oh wait. Dadon ko tong kwarta nga akong gibilin sa kwarto sa pension house.

0: Mo na lang kapahilanat ni mo kanang imong sipon. Mong kinahanglan mo inom tsugag vitamins o niya daghang tubig, okay?
1: Ice cream, nanay!
0: Na, murag gidangat, ana. Musa mo't imong sipon, ana.
1: Ayaw kitik, nanay! Ayaw pa!
0: Sige na. Dili na gitikon, basta mo inom nagvitamins, ha? Aron, dali nga mawa ang sipon. Anya, di na mubalik ang hilanat. Ana, sige na. Sige na, lamit na. Chewable man na. Mura na nag-candy.
1: Asim!
0: Asim kilig?
1: Nanay!
0: Ansa man?
1: Sorry ta, nanay. Pay ko toys.
0: Opa! Kung mamaayo ka na anya, manuroy ta sa syudad, ha? Ato ta sa ilang amusement park. Daghang mga bata dito. Ug daghan sad kaayo kag kaduaan. Malingaw kag dagan-dagan, nya lukso-lukso dito, nya napadyoy slidean dito, may daghang bola nga gagmay, basta nindot gyud.
1: Yay! Ayon na paya ako! Kapauo-o, wala ko init o.
0: O, bitaw. Pero, ang na magkag-iadturon kay hapoy naman, mga nga sa sunod adlaw na lang, ha? Kanang makagikantag sa'yo aron tibuok kaadlaw manuroy unya magduwa.
1: Upan tataya, lula o lolowa na.
0: Oo, syempre. Upanon pa na itong mga silinga nato.
1: Upan tat manok o papoy.
0: Oy, dili man mahimong magdaog mananapsod sa mall. Bawal man na.
1: Dili man, good. Si manok papoy akong amigo pa.
0: Aw! Sila di ay?
1: Si nanay pa ya?
0: Nga naman si nanay, ha? Pinangga ka, ha?
1: Nanay! Tatay, tapang! Gitik ko nanay, oh!
0: Tabang pa, madag tabang. Abi na imo TLB, kagitikaw ko ng lapa-lapa, ana.
1: Ew, nanay!
2: Duha, ha?
0: Dave, huwag labo tiguang din eh, ha?
2: Ah, di ay. Kung tiguang ako, parihas ta.
0: Oh. Ay! Hoy, Dave! Di mo sa pa! Buhi na ako, Dale! Hoy! Nay si Dave! Nay, nagitik na yun! Oh.
1: Ala pala pa, nanay, lula!

Shit! Busit ka, machine ka! Ganyan pa ko ni mo, ha? Pero huwag pagkakamuhatag na ko, jackpot. Last. Last na lang yun. Katapusan, chip ko na ni. Busit! Kinala makadaog ko aron makabawi ko sa akong mga napildi. Last na lang yun ni, o dilit na ko.

0: last na yun. Magkukukwarta sa kumpitaka. Ako pa ilisan. Last na lang yun ni, I swear. Last na lang yun ni. Wait. Wala na. Wala akong kwarta. Nauron na din ako hinahinay ka ganina. Machine. Ah, ako makabantingan ang urutan din ako kuot ng akong danga kwarta. Ano? Ang sakon ko man ini karon. Naurutan na ako og gasto din sa kasino ang kwarta gikan sa pagkaprindas akong kwintas. Animal! Kano kun sa kapin o sa kagatos kalibo? Naurutan din hingaw ako makapantay. Shit! Ano ba sa huwag madyo ko makadaog? Isak! Baya, uy! Kilayasan na bagay ko sa dayon sa swerte. Ano lakip sa sugal? Idlas mo kinako ang kadaogan. Isak! Good! Misuwas ako sa pagduol ka ganina sa kailan ni Josh. Pero, uwan ako halos tagda. Kanay bawsi ang awa namin si Josh. Usa na lang ko ka-ordinary yung tao. Ha! Mabusit mo! Mga animal mo! Mubihan na lang ko din eh. May oras pa. Aron kining akong ariyos, muna sa'yo akong iprenda. Manalang ganik eh. Wala na ako idungan ka ganito sa pagprenda. Kaya ko nahitabok pa. Nahurot ko na usap ang halin adto. Sao man din ako ron sa pagbalik sa pension house. Nguwa naman ko, bisan-usan lang kagatos din eh. Natilok yun ako ang akong kwarta. Bahala na. Musuway kong hangyo sa taxi driver.
1: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: Ang husay!
4: So easy to use.
5: Everest Washing Machine.
4: Hun,
5: sino Everbest partner mo in the world?
3: Siyempre, it's you, babe.
5: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
6: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
7: Mami, undangi ang drama.
6: Angeline,
7: na ako'y na-discover nga timplado na, lami

0: Thank you kayo. Noy ha nga, may pasakay ka na ako. Nahangyo pag yung taka nga, paaboto lang ko.
1: May problema, ma'am.
0: May magbasbasan lang ni mo gamay, Noy, aron nga makaabot pa ko abli nga pong shop.
1: Ibayad ni mo, ma'am.
0: Thank you. Dobliho na na kung ako ibayad ni mo niya, ha? Milaban na nun ang akong ang nag-una-una sa kadako sa akong na-building ang kwarta. Mubiyong sa kagadiyot. Igusap nga, magkapahuway ko. Umaabot na unya ko sa dapit na akong giingon sa driver. Di maglakaw lang unya ko balik sa pension house. Kaya naaras sa akbang ang pension house.

0: Kabosh.
1: Jose! Ay! Gigap niyo mga kong! Ay! Mababawa! Ayokunat kong gig!
0: Shhh! Ay, talag pala, ma'am. Hindi ka pa bayo sa mong plate. Kanya na lang.
2: Ano man ka ng sakit? Oh, wala ka nagtutong na po!

0: Di. Ano man ta? Ano na mong kang muragwa diyan mahilo na?
1: Mura man kong gikol ba, anay?
2: Ay, sus. Sa sige na niya pangapi, nay. Di lagi mo sige pangapi. Gata sa pag may time.
0: Ay, ipahuway nagsayo, anak. May mga higay yun, ma'am, yun ngayon, anak. Kulbaan ka, ngawa ka makasabot ko nga, no?
2: Ay, taparito si Inday ka, oh. Kinatuhog na.
1: Lain din ang kuba sa kundughan, ay. Ambot ko nga, no? Pero, kalit na misantop sa kong nauna si Amy.
2: Osa?
0: Dave.
2: Dave.
1: Muadto ko sa siyad, ugman, ay. Adto na ko si Amy.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lub sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumaka bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Ayong hapon ng surat, Jumad Josephus, J.K. Galos, for the news, muling Kalokapura, hatog gato sa dataeg sa 500. Piniyong dalang mga talon, ang naanayinan, magdataeg sa 500 niya. Ang dataeg sa 500 ay mas superior, ang results, kama ay gaputik na sa mga sinyo, lato na mas kansos, bagong sa nanamil sa free radical, sige pagkabing sa evolusyon, iwiris pabisyo sa mga pag-inom sa alkohol, o ang pagpalabako. Sa tulad na balita, na isa ka caregiver ang itanggong ganon sa Parianda Police Station 1 sa Cebu City, Bulacan, sa mga nga nadakan na gingong nangayat o gusag ka armas de Vigo kagami niya sa may Sikatuna Corner Bonifacio Street sa Barangay Parianda din isa takbayan sa Cebu ang dinakpan ilang spalang sa a certain Harold bade si kanyo sa pagdugo sa caregiver o lubad na taga lungsod sa Daan Bantayan ginakop ang mga suspect pinagi sa citizen sa arrest kung si Tar o mga matupang gingong nangawak ang og armas nga gingong na usa ka 9mm pistol nga mabalukatin sa 20 mil pesos sa investigasyon sa kapulisan sa parehang posisyon nga nakasulong tinig maog suspect dito tinig gingong aksi sa sulod sa maog security agency din ito gibutang ang maog armas o gikuha kini sa maog biktima din gisusi na diskubrihan kini o na kuha sa posisyon sa maog suspect na ang maog armas di siya ga posisyon o giangusap sa maog suspect na iyang gikuha ang maog araw sa to nga gibilin sa saka libong gwardiya diya sa diskutan ga lugar ang maog na dinagpan kasamtang karoon ng giditima sa Parian na Police Station 1 sa Cebu City Police Office. Patrol News, mulit kaya karoon ka po ya. Karoon ka po sa Dataeg sa 500. Ang Dataeg sa 500 champion na proteksyon na 1.3 million RAC units sa antioxidant sa pagkakitin pa-untra sa mga free radicals of the oxidation. Sa Dataeg sa 500 na itong palataon, internal organ na yun. Ang Dataeg sa 500, digital batoks na batos, fatal disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal disease, kidney disease, calcium formation, LPCDT, insomnia, akita pancreatitis GERD. Ang Dataeg sa 500, ang sekreto sa mga guwapo.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: This time check is brought to you by NeoZep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
9: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ine. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wag ay saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pakasamunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: Hatagin siyang kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayako ka doon kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidal. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa said marketing.
7: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
9: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
10: DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos. Ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
11: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
10: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
11: duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang
11: may alibyo na.
10: Pag 1 month ka pa
11: naayo na ako.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
12: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
13: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCorp.ph.
7: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Ang galing! Pang matagalan!
15: Parang tayo lang, han.
16: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
16: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
17: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
18: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jiga Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
19: Tunay Natural at Rinal.
18: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
23: ACS. Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
24: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say mo abog yung 320.
25: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
24: Nay, galangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karoon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod.
26: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
27: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Ang lamig!
29: Tika, yakapin kita.
28: Sarap ng feeling.
30: Everest Air Conditioner.
28: Han, ano ever best place mo in the world?
29: Siyempre, right here with you.
30: Aww. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
31: Ako'y, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
32: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
33: Rexido Forte!
34: Mas paspas, banat sa upat!
35: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
36: Unilab quality yan.
35: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
38: May buhay sa makabuhay!
39: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
40: Pre, si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na!
41: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR Permit Number 1748S-2024. Drink responsibly.
42: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
43: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani ihakong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag ng katindog na ko.
44: Wow.
43: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
42: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agabi. Guwanta pa!
45: Ganyan ang Pinoy!
46: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
47: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
48: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
49: same nutrition, half the price,
48: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
50: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart, with a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
49: Same nutrition, half the price,
48: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
0: Zed Health Testimonies.
1: Health Testimonies.
0: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
4: Airport na kami! Saan ka na? 10 a.m. na!
5: Ha? Di ba mamaya ang gabi pa flight natin?
4: Ay, malabo!
5: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh!
4: Para malinaw!
6: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Protection?
9: Yaku!
8: With 8 billion live LCS?
9: Yaku!
8: That may reach the intestines alive!
9: Yaku!
8: Helps improve digestion and boost immunity!
9: Yaku!
8: With proper diet and exercise?
9: Yaku!
8: Kaya panalo ka chan!
10: Samok na ubo! Ubo! Ubo! Undangin na! Tusiran Forte! Mutabang magpaundang! Undang-undang! Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok! Pag tusiran! Tusiran!
11: Tusiran Forte!
12: Unilab quality yan.
13: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubong makulit? Just stop it.
15: It's a belly

0: O karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Kumusta naman siya?
3: May kalma naman. Luuya sa swing, oh. Wala matiman.
2: Sila si Kuya si Kara ang tiglimpyo din eh. Kaya ganahan mo kay si Kara ng swing.
3: Ganahan sa trabaho kong swing.
2: Ayesa, muhang niyo ko ni mo.
3: Ano sa mina, Kent?
2: Ayaw buhi si Kara siyang pagkatao.
3: Ha?
2: Pasagdantang mahanaw hangtod sa hangtod ining baya ang hanumana ni Kara. Ayaw sunda ang gusto ni Kuya Hans na mahimo kang ikaduhang Kara siyang kinabuhi.
3: Kent!
2: Dili mabalinaw ng kinabuhi ni Kuya Hans kung padayon kang musunod siyang gusto.
3: Pero, dili masagun ako sa mabalibaran, Kent.
2: Makahimo lagi ka, Ayesa. Tuulan ako. Dili makaayo na ito ng magkabiling ulipon sa kagahapon uban ni Kara.
3: Ansa mo kasuod ni Kara, Kent?
2: Ha?
3: Matod ko. Ansa mo kasuod ni Kara?
2: I love you, Kara.
4: I'm sorry, Kent. Pero, dili na kumahimong tugbangan ang imong love na ako. Kay si Hans ang akong gimahal. O siya ang gusto kong ikauban hangtod sa akong pagkatiguang.
2: Unsa may nahanin ko i-Hans, gawa na ko, Kara.
4: Dili mahulagway sa pulong ang tinuod nga gugma, Kent. Ayaw ka pala ka. Gwapo ka. Makakita ka ng babae nga imong mahalon. Ug mahalon sap ka.
3: Kent, nakabati ka sa kong pangutana? Matod ko, unsa gyud mo kasuod ni Kara?
2: Suod ni Kara. Ug mahal na ko siya.
3: Mao ba? Suod ay mong higala? Parehas na to?
2: Parehas na to. Pero ako ang unang nasuod ni Kara. Kay classmate me. Og ako ang nagpaliilan niya kang Kuya Hans.
3: Mao ba? Maayo kayo wa ka may love ni Kara?
2: Sa sinugdanan. Pero nawa raman.
3: Nawa? Kalain ko di mo nga in love. Mawa raman.
2: Ako na siyang gihatan, Kuya Hans.
3: Ha?
2: Ang ayaw sa mag-ilison ako, ha? Kaya gisingot ko. Basta mao na to. Ayaw padaog-daog ni Kuya Hans. Okay?
3: Ay, gabala ka. Ipaniguro na ako ang mga dili ko mapatay ni Kuya Hans ni mo. Oh, kana ba? Kana? Masmile pa. Kana smile, mao na makapabuhi ining baya.
2: Mo ba?
3: Tambal ang katawa, Ken. Mao nga, maningungha agad ta, nga mo katawa, tabisan, pila ka minuto sa usa ka adlaw lang.
2: Sige na eh, mag-ilis una ko.
3: Kana ba? Mapahiyo mo na ka. Dalit na musulod ni kaya Hans ni mo nga, nagmuro na lang ang naong pirmi. Hakuna Matata.
2: Ha? Unsay Hakuna Matata?
3: Boti pa sa bot. Be happy. Uy, kabala ka.
2: Ikaw good.
3: Sige ha. Ako nang atiman nun ang dragon.
2: Kasi dragon?
3: Si Kuya Hans ni mo.
2: Amo, mabutian gani ka.
3: Tinuod mo siya, gumuro na siya dragon. Sige lang pangus mo. Kana ba? Katawag yun, aron dili ka mahimong...
2: Oh, unsa mo sa ko? Ha?
3: Aron dili ka mahimong tabiling green.

tab willing green sifat ni saya sel lahi kit siya sa mga babae kay bisan kun napasakitan siya sige lagi apo sikiat ayesa walang kamaybaw kung unsa ka na kay importante para nako Lord please si ayesa na unta ang babae nga imong kita gana para nako. Pakyas bang ko di kara. Ayaw na intaw ko pakyasa ining ayesa.

0: Hello? Sir Hans? Okay ra ka kuhin mo sod ko?
1: Sod.
0: Ah, okay. Naglingkod siya tubangan sa bintana. sir, akong ilisa na yung hapin si mong kama, ha?
1: Pasag din na deha.
0: Uy. Naman dito kong karton sa ibabaw sa kama. Sir, mugawas lang una ko.
1: Ayaw una.
0: May isubo ka na ko?
1: Ablihin ang karton.
0: Kining niya sa ibabaw sa kama, sir?
1: May lain bang karton?
0: Oh, ingabit ako ng kining niya sa ibabaw sa kama. Oh. Uy.

0: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
1: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta Right Med.
2: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargado!
8: MaxFit Kargado!
9: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
11: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
12: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad ng iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
13: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
14: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
16: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
17: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom o Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro o natural.
18: Kuyawang Danoy!
17: Pag Nescafe Classic at adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
4: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
19: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
20: Pag may acid, Supra-Sid.
19: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
21: United Home.
4: Unilab yan.
3: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

Perfect ang sukod sa budas sa akong lawas. Muna manig para ako. O sa makay plano ni Hans karon no? Ano mo? Magsulubman ko o budas adlaw sa iyon ng kasal. Ako ang yaning humaman budaha kung kaslun ako. Pero, kang kinsamasad ko ikasal. Okay. Sapatos na lang kuha. Ay, matunok ko na butang sapatos, ha?

0: unsa ba kaya akong buhaton? Arong buhi ana ni Kuya Hansi ayesa. God, tuduy ko sa angay na akong buhaton. Please.
1: Kent?
0: Oh, Claire?
1: Mahimong musod?
0: Niya na ka sa soda. Unsa pa mahimo na ko?
1: Nagkinahanglan na kinog. Asawa. Nagkinahanglan kag asawa nga makaatiman ining imong kwarto. Sa una, sa so pata magbuwag, ako ang tiklimpyo na imong kwarto, di pa?
0: Milabay na to, Claire.
1: Mahimo man gihapon nga ako ang manglimpyo karon din ni.
0: Claire, lahi ng panahon karon.
1: Nahibaw ko. Niubos ng imong gusto sa usa ka babay. Mas ganahan ka og mga ubos, like katapang lang. Mga way klarong address nga babay.
0: Ni anhi ka ba arong insultuhon si Ayesa?
1: Ah, wauy! Ni anhi ko kay nag-pack up mi og sayo. Pero gusto pa ko nga magdugay din ni.
0: Pack up naman ka mo. Pwede na ka mo po ulit, Ber.
1: Kent, di na tsuka ganahan nga mutanaw na ako.
0: Claire, nahibaw agad ka nga dili na ta magkasinabot. Useless kung mag-uban pa tayo, pila ka oras.
1: Di na kita magkasinapot kay gusto mong kangamawa ko si mong kinabuhi tungod ni Ayesa. Pero, okay lang, okay lang. Ihiga naman ako siya.
0: Nahibaw ko kung unsay tinuod mong gibati, Claire. Ug makaila kung kanus-a ka magpakaroon nun. Dili ni mo higala si Ayesa. Imo siyang kaaway.
1: Kent!
0: Dili na tayo magdrama, Claire. Nahibaw ko kung unsa imong giapas.
1: Oh, kung sa mga noong akong giapas?
0: Nga mabalik sa naandan ang tanan. Bahay na itong duha.
1: No! No, Kent!
0: Dili sulagma kining project na ako nadawat, Claire. Nahibaw ko nga ikaw ang nangita o client para na ako. Aron anhi ka makashooting sa mong bahay. Claire, nahibaw ko nga buhaton ni mo ang tanan aron magkabalik ta. Dili tungod kay na in love ka pa na ako, kundili gusto lang nimong ipamatuod na makuha nimo ang tanan nimong gusto.
1: Huh. Ngano'ng insultador naman kaayo ka?
0: Tungod kay nagtuo kang importante ka pa sa akong kinabuhi. Pwes, sultihan kita, Claire. Dilita ng butang na gusto nimong kuhaon, imong makuha.
1: Kent...

0: Mga sugid ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
2: unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
1: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ECS.
4: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese of crunch. Mulami po ng break nimo. This Time Check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural. Pinakalami nga black coffee.
5: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi.
4: Carl, palihog gani sa litron.
5: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, ishare po, bi.
6: Kung barkadahay, parehas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
3: Ihatagan ni Carl ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol na kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
6: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, nga kapo mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinagadulog ng butikis sa yunggan. DTX 500!
11: Kulay si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong hugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX.
10: DTX 500. Pumali sa mga butika.
12: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
13: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
21: Biotrols Thermal Capsules.
22: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
21: Mapalit ang Biotrols Thermal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
23: Biotrols Thermal Capsules, the wonderful supplement.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
21: Biotrols Thermal Capsules.
22: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
21: Mapalit ang Biotrols Thermal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
23: Biotrols Thermal Capsules, the wonderful supplement.
0: Igala, nakakape na ka?
1: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract.
0: Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
2: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an na ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og ka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usa bang stress tabs?
24: The bottom stress iron is a generic name of stress tabs. Simple process, consult your doctor.
25: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
26: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
27: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
26: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
28: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
26: Wow! Mas maayo pa?
28: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
29: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
26: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kadereta.
28: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
30: Unilab quality yan.
24: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
31: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
30: Unilab quality yan.
31: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
6: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
32: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP, alas 5:12 sa kahapunon.
33: Headlines.
2: Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Building Official Florante Catalan magpabilin sa katungdanan sa matangwa pa makadawat o gamanduan pagbakante sa maong pwesto. Samtang katungduha ka lalaki nga nakuha anog 20 ka kilo ang gituhoang Cebu, ang mukante na 136 milyones ka pesos ang iyong sakop sa bagong grupo o dili pa matawag nga dakong sindikato sa pagpayuhot o illegal nga droga. Mga nasunugan sa Magikay Mandawi na kaduwat na sa ilang hinabang pinansyal. Samtang mga fire victims usab sa Barangay Tejero na kaduwat o gayuda gikan sa DSWD 7. Samtang sa kaulohan, napulihan ni Senador Amy Marcos, si Senador Ria or Risa Hontiveros isip chairperson sa Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation.

0: sa Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Campos, matod sa ato mga balita, news updates. Ano karong Martes, mga kasama, Mayo by the size, 2026. Kumusta man yung kahapon nun karon? Gabi na ning oras sa paingunasan nga mo andam sa panihapon o sa makaisudan na to karong gabi una. Alang sa panihapon, mga kasama. Namilaw sa ilang mga radio karon 612, mayong hapon na itong tanan. O sa nagmonitor sa digital platform sa DYHP, alimensi mo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa makamunahimutang mga kasamahan, naglanog-lanog ka doon na yan, DYHP. Gikan pa sa iyong kabuntagon, hangtod karong orasa, hangtod pa atul sa itong mga news and public affairs program. O karon sa detalye na sa ato mga balita sa Cebu City Building Official Ferrante Catalan, magpabilin pa sa katungdanan samtang wa pa makadawat o gakamanduan pagbakante sa maong puesto. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP Tata RMN Report.
2: Magpabilin sa Cebu City Building Official Ferrante Catalan sa katunanan na samtang wa pa makadawat o kamanduan pagpabakante sa ang pwesto. Kini bisan man to ang kalihim sa Department of Public Works and Highways to DPWH si Vince Dizon. Nitudlo na kang Architect Andrew B. King nga muhulip kaniya. Butang nga kasurpresa ni Catalan tungkol kay iyan ang nakuha ang maong item sa panahon pa ni kanhi Mayor Chaddo Labenya nitong tuig 2019. Giklaro hinon sa building official sa syudad nga siya magpaabot lang sa desisyon ni Mayor Nestor Archival.
3: Uwat lang ta sa desisyon sa ato ang mayor kay naana mo ko dire depende niya ani ni siya ang pagdesignate og local building official sa LGU tinuod ang DPWH but with the request of the LGU if wala pay nakalingkod
2: na naman ka
3: na naman ko naglingkod naman ko dire so I don't know giunsa na paglusot dito nganong naabot dire pero depende rin niya confirm naman ta sa civil service og confirm po ta sa sangguni ang panglungsod I don't know nganong nag-issue og inunana nga naa naman ta. Take note ha, this is my item, permanent.
2: Si Architect Florante Catalan, sarasaran, si Catalan na hire isip empleyado sa kagamhanan sa Dakbayan itong tuwing 2008 sa so, wapag-hulip kang kanhi building official of CIFA Ilanan nga niritiro sa katungdanan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras alas 5:16 sa kahapon na mayang hapon. Kasabang Aida watching from Barangay Hingusuan, Tomas Orpos. Southern Leyte, Tony Toledo mayang hapon niyo. Salamat sa pagpaminaw. Tony Toledo, yes, mayang hapon niyo dia, sir. Christita Marie Balonga, good afternoon. Kasabang Aida, matusab ni Janjan Alsula, mayang hapon niyo din. Samtang itong duha ka mga lalaki nga nakuhaan og 20 ka kilo sa gito ang Cebu nga kang maunga illegal nga drogas ni kantidad og 136 milyones ka pesos giingong sakop sa bag-ong grupo nga dili pa matawag og dakong sindikato sa pagpayuhot og illegal nga drogas kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante
1: DYHP Tatak RMN Report.
4: Bagong sulbong organisadong grupo ang nadakpan sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 nga nakuhaan og 20 ka kilo sa gituang Cebu nga mokantidad ng tanan sa 136 milyones ka pesos atol sa gilusad gang bypass operation sa Ciudad Sanaga, probinsya sa Sugbo. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7 nga dili pa nila matawag nga dakong sindikato ang grupo nilang alias Rumi o alias Dante nga nagbase sa Luzon tungod kay bag-o pa kini nga nag-operate sa illegal nga drugas. Para naghihimang investigasyon sa intelligence unit sa PDEA 7 kung kinsa pa ang mga contacts sa mga grupo din sa Sugbo, kamoy hagbunganan sa kinilunga supply sa Cebu. Base sa background investigation, makadeliver ang mga mga suspect o 30 kakilo nga Cebu matagbuan din sa Sugbo.
5: Naanap po yung mga previous instances, sir, na abot good sila. Naanap sila yung mga biyahe din. As I've mentioned, kuhanin sila organized group. Di palang yun na ito matawag drug syndicate. Kaya bago palang daw ni sila nag-operate. Pero nagin sila structure. Naanap sila kanang, as per our team leader, Sir Quezon, as sila structure, organized sila.
4: Giklaro sa PDEA 7, nga ang mao nga gireganon sa supply sa Cebu ngailang nasakmit mamahimong dili kini alang lang sa Central Visayas sanglit na ila na ang Sugbo nga may transshipment alang sa Mindanao ug ubang bahin sa Visayas nagtuo sila nga sa 20 kilos nga nakuha dunay alang sa Mindanao apan na wala pa nila mapaubos sa investigasyon ang duha ka suspitsado
5: based sa investigation initial investigation sa team ma'am for Cebu market to siya, pero knowing that Cebu namgod na access to Mindanao and other areas, possible pud nga napato siya ihatod niya. According sa atong team, 30 kilograms ang ilang mahatod in a month.
4: Una nang giangkod sa mga suspek kagikan sa Luzon ang Cebu nga ilang dala og giland trip kini paingon sa Sugbo agi sa Batangas port, paingon sa Oriental Mindoro ug sa Quezon sa Caroro vessel, paingon sa Katiklan hangtod sa Negros og gitabok kini sa Sugbo agi sa dakbayan sa Toledo. Pareho sa magilang pagsubay kinsa ang leader sa mga grupo nga nagbase didto sa kauluhan. Lagip sa lang gisusi ang packaging sa Cebu kun asa gikan ang nagsupply ni nga nasod, kung kini gikan ba sa China o sa mga kasikbit nga nasod sa Asia. Binugang sa Alcantara nga ilang mga chemist sa PDS 7 para ayon pa silang gihimong chemical analysis o profiling sa supply kung kiniasa gihimo. Gisalikway usab sa PDS 7 ang pagduda sa publiko nga agbaog nga ginaganon sa Cebu nga nasakmit, i-recycle draw usab ni sa ilang ahinsya o ibalik ning baligya sa kadalanan. May pasabot sa Alcantara nga dili kini mahimo sanglit istrikto ang pagkustorya sa mga ebidensya. Sa ilang buhatan, gani din ni mahimong basta-basta maablihan kung walay kamanduan sa korte, kaway nagkupot sa kaso. Gipasalig sa PDS 7 nga human mapasaka ang kaso nga to sa korte. Ilang hangyoon ng huwes nga nagkupot sa kaso nga ilan ang ilakip sa sunugon nga kinakda nga himuon sa Hunyo.
5: Yes sir, actually gahapon na file ng case and then isa na sa move yun namo sa PDEA. We are very proactive nga while kung naanay maasay nga korte, naanay maasay na judge, ma-file mi motion nga for immediate destruction of dangerous drugs.
4: Si Lia Alcantara, ang pagkasakmit sa mga ginaganon sa illegal nga drugas na kumatod pa kinikipekto sa supply sa Cebu sa Central Visayas, ugdagan usab ang nasalbar nga kinabuhi sa mga sugboanon. Kasama mo sa PDS 7, inyong Radyo Man, Arbo sa Madrid YHP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras sila 5:21 sa kahaponon. Samta mga nasunugan sa magikay Mandawi na kanawat na sa ilang hinabang pinansyal. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Kuman sa ilang dawat na pasiunan ng mga ayuda, tabang pinansyal na usabang yapunapun gato sa mga nabiktima sa sunog sa sityo Admacor sa barangay Magikay sa Dakbayan sa Mandawi. Kapinso sa kagatos ka mga beneficiaryo ang nakarawat o ginabang pinansyal na nagagad sa ilang kategorya kung sila tag-iang panimalayo ka renter o sharer. Mabot og 21 ka mga tag-iang yun o panimay nga nasunog ang nakarawat og 10,000 pesos matag usa, samtang 95 ka mga renters o sharers nakarawat og 5,000 pesos sa matag usa. Si Mandawi City Councilor Joel Seno may dipadangat sa mensahe ni Mandawi City Mayor Jonky Iwano, din ipaabot nini ang iyang kasubo alang sa mga biktima sa sunog. Ang lokal nga kagamhanan sa siyudad sa Mandawi ni padali pag-process sa financial assistance alang sa mga nasunugan aron makatabang sa subli nga pagpabarug sa ilang mga Pinoy-anan. Kung kayo naman, mabutog 125 ka mga pamilya anawadan sa ilang panimalay gumikan sa maong sunog. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi, ang ining Radio Man Ken Galenea, Tatak Arlimen.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras sa 5:22 sa kahaponon, samtang sa Dakbayan sa Sugbo sa Barangay Tejero, mga kasama, mga nasunugan, nakaluwat og tabak usab gikan sa DSWD Region 7. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
7: Kini nga balita, atod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nakadawat og tabang gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7, kung DSWD FO 7, ang mga pamilyang nasunugan sa Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo itong Mayo 16. Ang maong ahensya ni apod-apod og food og non-food items ngadto sa mga naapektuhan sa maong sunog. Nakaapod-apod ang naasong ahensya og 84 ka hygiene kits, family kits o kitchen kits, ingon man 252 ka mga malong, 50 ka modular tents, 219 ka ready-to-eat food o 219 ka family food packs. Kasama mo sa balita, ako yung Radyo Man Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kag ginama sa Life Extension Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 416-1655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Radyo mo nationwide.
0: Life Extension Vitamin D3 gi-recommend sa mga medical doctors. 100% gimo sa Life Extension sa USA. Inya nagpadayon gihapon ha, mga kasama ang Life Extension Vitamin D3 sa pagtanya og libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni Ines Minya Boulevard, Cebu City. Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. Inuman sa Kansaga sa Consolation ADM Building. Sayo na kayo natutulon Lunes ngadto sa Sabado. Katong dili pa pabor o weekdays, sa weekend na lang. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: At ako rin check na himutangan ni Radio 1 Joseph Foskihano ng oras sa kahaponon sa adlaw ng Martes. Radio 1 JQ sa may latest.
1: TYHP, RMN, report.
8: Yes, salamat kasamang Radyo Malahid. Ano, sa mga pagkakadidri sa bawas na bahit at nabarasa sa Kapulong Miligando Gabarte sa mga audri sa may downtown area. Magdada na may sama sa Kulod, Pilais, Ligaspi, kining mga pangiban o mabini o raya ang ikablak ran mo dito ang sa mga sekaran o nabarasa sa Kapulong Sampag ng Osmia Boulevard. Dika doon sa may Plaza de Bilicia, pero doon sa may Kulon area, muna ito ang dagat sa mga sakay ng mga rasasampan ng Osmia Boulevard. Ika rin sa may esquina, Kulon Street, parang sa may Quinto Espinya. Muna ito ang mga rasasampan sa kahaponod. Sampan nga ang Mando Avenue, ika sa may Quinte. Muna ito higit traffic ka rin, sumuhin ang mga sakyanan, parang sa may esquina Pilais. Iman ganing berbegyo sa karawag rasa, parang sa may Berama Avenue. Ang Osmia Boulevard ito sa 20 parang sa Cebu Provincial Capital is lumuhin sa mga sakay karoon na maurasa sa mpang ng Iskario. Ito doon sa may Osmia Boulevard doon sa may Skinner Cramos Extension o sa may Wana Osmia is lumuhin karoon na mga sakaran doon sa may Skinner Gordo o Laosa sa may Iskario Extension. Samtang ang Cebu City North ang MG Quinto Avenue parang sa may Mabulo, murita na sa mga second hanapan, mahina lang dinapita kung dinapita sa may Ayala sa Sod, doon ay magawa sa doon ay musod. Samtang ang Aspicia Prias, wala ka walakan, ang doon ka mag-flyover, ang tilan niya bahin sa flyover dahil sa may DIR, nakas na rin sa Nicole sa Dagan sa mga second han, palawi sa may Governor Quinto sa Banila at Talambal Road, palawi sa may Fulan, ang Fugian Pulisikand, ikaw sa may simbahan sa Mabulo, palagay sa may Park is removing sub. Abang nga sakal ka na mag-aura sa ang recognition area ang Mandawi, Harris Mandawi, dahil sa may Sulig na Wano Avenue, dahil sa may Largel is removing ang masakanan, palagay sa may Supporters Avenue, dahil sa may Paknaan, dahil sa Bagundan sa Tayod na Konsolasyon. Sampag na agya sa South Labahin, ang Elba Calcer, ang mag-aura sa may Utanaga sa masakanan, dahil sa may Southwest Terminal, palagay sa may Highway Pasak Pardo, Belakang sebuah sikit, belakang Felicia. Yang ini saat ini oleh kita, both side menurutkan dagang semua sekarang, kalau tidak ada rasa saka punun. Banyak bila kasih pasal, kalau sekarang ini kabur saat ada waktus. Ika dari sebuah selain se traffic update, ini oleh Jumat. Joseph Moskano, DYHP, Tatak RMN.
0: At oras sa 5:27 sa kahapon, nandunggap ang mga balita mga kasama sa ato pagbalik kuman sa mga pahinom doon.
1: Radyo mo, Nationwide.
0: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maogyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, Sa ligid ko ani, ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Pagkatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang nata, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: This Time Check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Ang husay!
12: So easy to use, Everest Washing Machine.
13: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
11: Siyempre, it's you, babe.
12: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
14: Welcome to our reunion.
15: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
16: Tungod na sa Super Fiber.
17: Unsa?
16: Super Fiber.
18: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
0: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high salt of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
14: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
17: Para sa malimpiyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
21: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
17: TTX 500.
22: Mabali sa mga butika.
0: Mga kasama, pabagubag-o na usab ang panahon. Apan dili na ka naabag-o. Naanad na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit, sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atsing. Apan pasagnan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya o pwede tayong makatakot sa uban. Mga importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NewZip Z Plus 40. Mag NewZip Z Plus 40 na with zinc versus previous formulation. Kipanlugan ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maltate Paracetamol and Zinc ang generic name na NewZip Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
24: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
25: May buhay sa makabuhay!
0: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
26: The original Koi Herbal Capsule.
27: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, nagsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
26: The original.

0: Hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
1: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
2: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
0: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
1: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
2: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Ganyan ang Pinoy.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: BM Extraordinary with MX3.
7: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herbal Strong. Maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herbal Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoba nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oras sa DIY HP, alas 5.39 sa kahaponon. Kaling nga portion, dalit ka na ito sa NewsZep Z Plus Forte. Mga kasama, isip usa ka anchor sa istasyon Tingog ang Puhunan. Lisod ko mabalda, dili pwede muhunong tungod sa nakalain-lain nga sakit sama sa sipon nilabi na. Sa magbabago nga panahon karon kung doon ay sipon, doon ay uban nga, tubig lang ang gigamit, ang uban sab, palabyon lang. Pero ako sa unang simptoma sa sipon, tambalan dayon ako og NewsZep Z Plus Forte. Naibawaan magod na ako nga kung padayugayo na ito, mas mudagahan pa ang virus sa sipon. Muhi na yung resistensya o pwede lang, pwede pa itong makatakod sa uban. Busa ako personally, nasawayan na nako ang NewsZep Z Plus Forte. Mag NewsZep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation, gipalig-on ang immunity. Importante kayo na para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours, penilefrin, HCL, clorphenamine maleate, paracetamol, and zinc. Ang generic name na NewsZep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D plus coffee mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy o Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag-Vita D Plus Coffee Mix.
1: Radyo mo nationwide.
2: At oras sa 5:43 sa kahapon samtang napulihan na ni Senador Aimee Marcos, si Senadora Risa Hontiveros, isip chairperson sa Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, human sa bag-ong reorganization sa Senado, ang mga komite nagdumala sa mga issue kabayan sa election laws, anti-political dynasty o partylist reform. So wapa mahulipi ang senadora gipasiugdahan ni Hontiveros ang mga balaod nun na anti-political dynasty act o partylist reform act. Samtang napagawas na og precautionary hall departure order kon PHDO ang Sandigan Bayan 7th Division batok nila ni Senador Rodante Marcoleta kani Congressman Michael Defensor o gawan pang duha ka individual. Samtang nilikay una ang Malacanang nga muhatag og bisan unsang prejudgment sa nakaduol na nga impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. Mato ni Palas Press Officer Claire Castro, kinahanglan unang mahanay og wagadunay kompletong mga ebidensya sa dili pa hukman ang kaso batok sa Vice Presidente. At oras sa 5:45 sa kahaponon. Mayong hapon, Ma'am Ferolino or Ma'am Leia Ferolino. Mayong hapon diha. Sabi ni Sir Minjito o Ferolino family and Duran family diha sa Gihol nga Negros Oriental. Uy, happy birthday di ay nga to ni Dudong Luz. Perfectua. No, ang pinanggang anak ni Ma'am Curly Ferolino Perfectua. Walag na pa ni sila karon diha sa Kalabak-Labakan. Diha sa Gihol nga Negros Oriental. Shout out og mayong hapon niyo din ha. Murag nag-ihaw na sa digbisi ang manok diha da. O baka ha, humba nga pinalutaw. Mayong gabi og happy birthday. Gato ni Dudong Luke from Mommy Curly Ferolino Perfectua og sa iyahang Lolo Feli. O Ferolino family diha sa Gihulngan sa Negros Oriental. Yung pagpaminaw ninyo diha ma'am and shout out sa rinyong tanan din ha. Anla ni Sir Nilo Jan, ni Ma'am Ann, Ma'am Curly, Ma'am Nieves, Duran, o ni Sir Rani Duran, o sa Ferolino family. Mayang magkaminaw ninyo din ha. O ni Ma'am Hyacinth. Good afternoon, ninyong tanan diha sa Gihulngan. O sa oba na lang po na itong ating paminaw. Nagsunod sa itong tulumanon diha sa Negros Oriental. O sa mga lugar nga maabot itong Sibya diha sa Negros Occidental usab. Mayong pagkaminaw ninyo. Grace Arbodia, ay sobrang hapon kasi mga watching and listening from Danau City. Una, Cha-Cha Boyles, please ko greet. Nanay Eri Boyles, og Vanessa Peralta Buslon, Amari Van, Nicolette Boyles, og Ola Boyles, og Minik Boyles from Ubay, Bohol. Aha, sa labas pagbasa. Okay, wise sa pa yan.

0: At oras alas 5:46 sa kahaponon sa atong DYHP Sumbunganan segment, mga kasama ning kahaponon karon atong patalinghugan ning panawagan sa usa ka iyaan. O hinumdum mo ni adtong buwan sa Abril, yes, sa miaging buwan lang. Katong doon na ito mga pagpamusil diya sa may haklupan, Talisay. Din target mao ang usa ka amahan man to. Apanoon sa pagkahitabuang napagan man hinuon ang 14 years old nga anak. O na nga nadala sa ospital ang 14 years old aron mapatambalan dayon. Apan wagin makasurvive ang amahan sa bata. So nakalas ang amahan sa bata o nakinahalan usab nga maoperahan ang 14 years old nga napagan human na maigo sa bala no atol sa pagpamusil. Sa pagkakaroon, as of today, ang bata na operahan na, kunya na discharge na, thanks God. Pero ang problema ni ini mao ang padayon no nga follow-up check-up o tambal kinahanglan while padayon pa nga magpaayo ang maong 14 anyos nga batang babay nga tagahaklupan dakbayan sa Talisay. Nakaroon sa to si Bianan ang nagsilbisan ni nga mao'y nitabang in town no while mao ni gidangatan in town sa pamilya labi na kay way nanginabuhi sa pagkakaroon sa maong pamilya kay nagatiman man sad sa iyang mga anak ang maong inahan katong asawa in town sa namatay apun an pan ining giatiman nga bag-ulang nakagawas sa ospital. Ato paminawan pa duol sa microphone. Mayong hapon og welcome sa DYHP ang pangalan palihog.
1: Helen Haberina.
0: Si Helen. Oo. Asa man ninyo sa haklupan o sa nga sitio?
1: Puro Kawayan haklupan. Puro Kawayan tabok sa pahaklupan.
0: Ah, tabok sa pa. So katong nahitabo nga insidente nga pagkamusil dito rapod sa silingan mo sa Puro Kawayan tabok sa pa?
1: Oh, diha ara.
0: Mm-mm. So, dool-dool rin yung balay o distansya?
1: Distansya rami gamay.
0: Oo. So, kabahin sa kahimtang sa bata, ka 14 anyos, naoperahan na sa Talisay District Hospital.
1: Oo, oh, man na.
0: Oo. So, karun, dugang nga panginhanglan, kumusta man?
1: Nagkinanglan pa mi sa kuan iyang opera, kanang palop check-up pa mi niya, malang tambal pa, maintenance sa tambal. Niya, kumulaging walang-wala, yod, muna, ningari, minangay, alaming, papa.
0: Oo. Unsa man to na ipaginabuhi ani ang papa katong namatay in town or wala pod?
1: Wala. Kuan ra ka na ram mangmungha ka hoy.
0: Ah, so dito ra pod no. Oo, ni ang mama ani karon
1: nara dito.
0: Kinsa may imong igsoon ang papa or ang mama?
1: Ang Sylvie ang mama igsoon sa kumbana.
0: So ikaw lang in town maoy nagpatabang diri.
1: Oo.
0: Pila may edad sa kira manghuran di ay sa maong pamilya? Mga gagmay pa ba ito?
1: Dose na.
0: Dose. Oo. Sa ato pa, 14 years old, unya, na ay dose anyos po.
1: Oo, sumunay kasunod.
0: Karoon kay happy na po biyang ting balik sa eskwela. In fact, nagsugod na gali, hinahinay ang enrollment. So, karoon, asa maroon ang 14 years old, ang maong bata?
1: Naroon ako.
0: Nasa imo ha?
1: Oo, sinatanan.
0: Ang lima ka mga bata?
1: Ni
0: ang mama?
1: Naapod.
0: Aso nakipuyo lang po sa inyo, ha?
1: Oo, dito na lang nagkuhan
0: sa amuha. Pwede sa microphone, oo.
1: Dito na lang sa amuha nag-higda ron.
0: Uy, unya, sa may income po din taon ninyo?
1: Mora sa lagi, ma'am, kanang nanghulma ra akong bana niya. Pila ra may income, ma'am.
0: Usa man lang gihulma?
1: Kanang haloblak, ma'am.
0: Ah, haloblak po.
1: Mora yung trabaho niya. Di man yun ako, kaya mo na nangayikog tabang. Yung palap check up, tambal pang maintenance niya. Na akong gikuan, ma'am.
0: Stilan po, no? Sa inaani nga sitwasyon, makasabot kita nga mangunon kayo, labi na kay ang pamilya, no? Ang padiri pamilya, katong-tatong nanikay-sikay nila, namatay man. Nadakpan na ba itong ang maong suspect? Na priso na ba? Nadakpan, oo, na priso na ron.
1: Na priso.
0: Pero maulag eh. Kinabuhi din naman yung ikabalik. Unya, ang problema ani ron, pangonsumo, pagpa-eskwela, unya, kaning follow-up check-up, o kaning tambal. Oo, unya, kung mauhon magali na nga, imong gisugid ka ron nga, inyoha in town, minimum rapod kaayo sa nag-inyohang income, no? Pag-gulbag-halo-black. Namoy mga ikaw na kay mga anak.
1: Wala.
0: Wala. So at least, nemo, nanitabang tabang lang po ka. Oh. Oo. So, lupig pa'y anak, sama na sa imong kaugalingong anak, ang imong hanggihimo.
1: Ang karong ko, ano, lupig pa'y mga pamilya na ko aron.
0: Mm-mm. So katong ato sa maong hitabo mura og diha man sad ka ato no murag sa man kasa na interview siguro or nakahatag na kahit numdum ko nimo sa dihang ni ato silang Radio Man Paul Lauro no kato na coverage o ato sa maong panghitabo. Nalubong mo naman hinuon ang maong in town nga biktima pero mao lagi ni may nalang gali kay nakaluwas in town no sa tinong kamatayon ang 14 years old isay pangan sa bata.
1: Aisa de Lima.
0: Aisa
1: Dilema Haberina.
0: Haberina, oo. So, kasado gini sila, no? Ang apelido niya sa mama?
1: Ang kanang dilema sa papa na mama na Haberina.
0: Ah, Haberina. Sige, sa itong panag-uban karon sayod man kita nga panginahanglan, pinansyal, o kuban pang way of support nga inyong mahatag. Atong hatagan og higayon ang atong bisita karon si Ma'am Helen nga magkapanawagan og tabang sa tanang nga tigpaminaw labi na kay dili gyud lalim no kung ugaling ikaw na pud moy inyong kaugalingon nga pagpuyo apan di ayto ni extend ang imuhang panginahanglan gumikan kay na may lain pa nga nagsaka diha sa inyo ha. Kaya din na lang po lingon nga iglaid or iglayo ni mo, gamigang kay duol ramang yung kaayong nga pagkapariente, kanya maisip na lang po ni mo, yun nga sama sa imong kaugalingon ng mga anak, labi na kining naasa poder karon ni mo diya sa haklopan. Sige, sa imong panawagan karon o sa may imong hangyo sa mga naminaw.
1: Maragin na kong hangyo nga, mga imigtabang in town nga, kisa tumulumin kasing-kasing, maluoy mo nga, matabangan na nagkinahanglan mi og maintenance tambal, follow-up check-up pa, nya, skwela pa rin sa mga bata, sa pasad, naghanjo kayong problema, ginamo rin. Wala, dili na ko kaya kung ako rausa nga mag, ang ilang panangabuhi sa, kinaan ako tanan ang lima.
0: Silan po, no? Bugat sa ninginani nga sitwasyon, ay of course, naman ang pursoso nga inahan. Siguro, naminaw mag-siguro po doon, naaman tuod, pero, sama sa imong gibati lang po diha ang sama sa nga nagpakainahan po gano sa mga bata nga naadya sa imuhang puder. Munay giingon ang pagkamalumong kasing-kasing, huwag man ang nagpasabot nga dito makatabang bisan sa atong kakabos. No? Bisan ang taon o ordinaryo lang po ang inyong panginabuhian. Pero bukas ang panimalay, no? Bukas ang pultahan para sa pagtabang dining nagkalisod kay kisa masay mo taguyod po nila ko in ani nga sitwasyon unsa may imuhang nakabuot sa huna-huna nga na willing ra pud ka nga nagpadayon or nagpasakas nila
1: wala na ko may mo ma'am kay igsoon pa sa kong makapasakam kay talenta o kana pa kang igsoon pa sa kong bana murag duo ra gyud kay nako ma'am.
0: Mm-mm. So
1: di ko katalikod yun nila.
0: So, mauna, although, inuntag taas o glata sunon, gamay ka kay mga eskwela man eh, sa ngantong-ngantong, usapay dugang panginahanglan, pero ang bottom line, makaingon ba gito nga God is good, di man mo pasagad ang atong labaw makagagahom nato no, sa mga pamaagi, nga ikapadangat ang grasya o mga guidance niya kaninyo, napurapod kayo na nga tabang sa imuhapod nga, sa side sad sa mga sa nagpatabang nato karon iyaha lang pod nga maayong kabubuton ang pag-asaka pag-atiman bisan man tuod og dili adunahan pero adunahan man ang kasing-kasing no maayo man ang intention sa pag-atiman nining maong mga bata ning usa ka pamilya no nga naa karon sa iyahang poder mo na sa iyahang pagpatabang nato karong gabi una sa iyang panawagan. Noktok sa iyang tabang si Helen Haberina. Ang iyang bana igsuon sa asawa ni atong namatay. No, di sa haklupan talisay mayong gabiin ninyo din ha. So pag tambal, follow-up check-up and maintenance, isang galik pamiliti-pliti, mo tatak naman sa guna. Ay, kayo layo or baya, no? Layo, distansya, biya kayo, gikan dito sa haklupan. So doon biya na, gikan sa highway. So kanalandaan mo, gasto na o niya, siguro sa usa ka kananan, pila man na mahulot, 2 kilo?
1: Ana yun, ma'am.
0: 2 kilo, good, no? Sustilan. Pero sige lang, no? Sa mga pamaagi nga kaya po sa atong tigpaminaw sa ilang kinasingkasing nga tabang. Pwede ninyong ipadangat ha sa atong numero. 0918-554-2071 at balikon 0918-554-2071 or 0991-207-9880 at balikon 0991-207-9880 under Aida Tampos na GCash number or sa 0918-554-2071. Ang bata in town gikan sa iyahang operasyon diri mito sa naigo sa may paa.
1: Oo
0: niya. Mura magalito kuan sad katong tabangunon atong hitabua kaayo no kay murag nila din mato napitan nila pos ang bala.
1: Dir ko ara ma'am ni. Diha gyud ang bala pa sa
0: nagungot sa iyang paa. Oo. Spastilan. Oo. Agigtabang na lang sa mga 14 years old nga bata mga kasama o sa iyang pamilya nga atong tabangan sad nga maka ipos-ipos no o pamaagi kaning atong nanawagan karon pwede mo makapaambit kuno galing pinaagi sa mga groceries pwede ra sad kaayo no kuno galing dili paagi sa cash ang ilang ipadangat willing na sad ang mudawat. Oo, willing mo dawat po. Nung galing ipaabot while napadali sa itong sibianan, kari atong bisita, pwede na kaayo ha, sa, dili sa itong opisina, Capital Central Hotel, Escario Street, Capital Site, Dakwayan sa Sugbo na dili DYHP and IFM Broadcast Center. Atong balikon pala sa inyohang kinasingkasing at tabang, yawat na lang, maka tabang ta. Ni adtong 14 anyos nga batang nga babae nga napagan in town no sa bala kunya napatay pagyud no ang mama or ang papa no sa maong 14 anyos nga napagan atul sa pagpamusil. Lakpan man hinuon ang suspect apan maulagi di na ikabalik ang kinabuhi pa sa namatay in town. Ang pangalan sa namatay si Richard De Lima. Morning nga nangaigtabang, nagsilbi ni siyang nahugog hapon nga marag na iyaan ba? No, kay ang imuhang ba na uyuan man atong mga bata? So, morning ingon nga nagpakatakos lang sa pagduol, sama sa atong ang buhatan karon pagpaabot, nininga ang panawagan diha kaninyo, aron matabangan no ang ilahang kalisdanan, labi na sa 14 anyos nga bata nga naka-survive in town, human kanin na appeal no na igo sa bala sa dihang gipusil ang iyang amahan. Sud man dito sa ilahang o sa internetan dito sa ilahang lugar. Para sa inyohang kinasingkasing nga tabang mga kasama aton GCash number ang 10 pesos, 20 pesos, o baka 50, 100 pesos ng inyong tabang karon, adako na kayo ng ikatabang, adako na kayo ng butang, o mahinungdanon na po kaayo na sa nanawagan na to karon para sa tabang, alang sa 14 anyos nga bata. At balikon 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Ingon na to nga ang kamalumong kasing-kasing. Usa ka pamaagi ni ini mo ang pagka bukas no sa pagtabang ning ato na nawagan karon bisan pa man sa iyahang kapobrehon bisan pa man sa ilang kawadon apan basta dingon ingon nga ni pasagad lang labi na sa luoy man sa mga bata no nga matan-aw na to nga gutom matan-aw makita po ninyo din ha nga makaluloy po sa ilang gidangatan. So, mauna nga, mauna nagkatakos no, sa pagtabang sa usa ka pamilyahan para in town makasurvive gabi na karong mga panahon. Alang sa inyong tabang, ato ang GCash number mga kasama, inyong ipaabot lang din sa pag-share sa iyong grasya 0918-554-2071 o sa lain pa number na to under Aida Tampos 0991-207-9880. Maingon gud nato nga it's better to give than to receive. Bisan pa man tuod og malisod karong panahon na pero mas tinot gid gihapon kaayo nga kita mo ay makatabang kaysa kita mo ay nagkalisod-lisod karong mga panahon na dali gud lalim usahay mo bati ilang punta sa kalisdanan sa uban ug angay nato ikapasalamat mo ang kaayuhan no nga ato ang nadawat kanunay. Ato balikon 0918-554-2071 or 0991-207-9880 and GCash number under Ida Tampos

0: Ikatabang.
1: Sa inyo Ikatabang di mga kasama, pwede ninyo ipadala ha. At balik na itong GCash number alang sa 14 anyos in town nga mag-uhay lang na operahan kuman kini na igo sa pagpamusil. Target in town sa pagpamusil, napusilan ang papa sa maong pasyente. Patay ra ba in town? Apan ang bata nga apil sa naigo, naka-survive, naoperahan, o niya, maulagi dugang pang mga tambal ang kinahanglang imnon. O niya, at the same time, mga follow-up, check-up sa doktor kay, sus, bata, para ba kaayo no? 14 years old. Apan, traumatic na kaayo nga incident ang iyahang nahiaguman no? Sa ingon ani nga sitwasyon. At balik ko 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Okay, 500 pesos. Always pray to Señor Santo Niño gikan sa 2853. Salamat kaayo sa 500 pesos. No? Diri sa ito ang 0991-207-9880. Nga GCash number. Diri po sa ato ang 0918-554-2071. Salamat kayo sa mga nipatalinghog sa pagpadala sa Tabang.

0: ay 100 pesos gikan sa 9178. Daghan kay salamat. 100 pesos gikan sa 5552. Girag may tabag lang sa. Yes, daghan kay salamat ini. Kayo sir ma'am. 100 pesos gikan sa 8416. Daghan salamat. At balikon para sa inyo ang tabag mga kasama lang sa 14 anyos in taon nga biktima sa pagpamusil na igo siya sa bala. Kinahala in taon ni og tambal no, para sa iyang continuous nga medication. Ang iyahang iyaan mao di sa tong may atong bisita karong gabi una nga mao inawagan kay nasa iyang poder ang lima ka mga bata. Naapil pod ang nahog nga igsuon sa iyahang banak na karon silang poder di sa haklupan talisay. Ang atong oras alasay 5 na sa kagabion lugang pa sa atong panag-uban sa DYHP sumbonganan human sa mga pahinumdum.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
3: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Kihalos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
4: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
5: Food's here, guys!
4: And feel the vibe!
6: Best concert ever!
4: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Armor up for adventure with Biogenic.
8: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, dito ako, believe.
11: Kung moingon si mama nga,
12: sige kagaw, imnanani mong tambal.
13: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
12: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
11: Ang iyang buot ipasabot.
12: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
14: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
15: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Long have we waited.
17: Panduway First Five.
16: Zach Tabudlo.
17: OG.
16: December Avenue.
17: Parokya ni Edgar.
16: And Kamikaze.
17: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
16: Panduway First Five.
17: Brought to you by Panduway,
16: the world's number one rum.
17: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
16: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
17: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
16: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
18: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
19: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
15: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
8: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Gadget na!
20: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
25: Extra. Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Wala si Mom!
27: Don't worry, Dad's got this.
26: Wow, fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
28: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
29: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
30: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
31: Kargado.
32: MaxFit Kargado.
33: Unilab quality yan.
30: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
34: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
35: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
33: Unilab quality yan.
35: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
36: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

Balik sa itong panag-uban dinig hapon sa DYHP Sumbunganan. Magkasama ato ang gitabangan karon nawagan ang iyaan para in taon sa iyang giatiman ng mga pag-umangkon. Labi na kay ang mga bata pag-umangkon sa iyahang bana. Panawagan ini karon nga ma-suportahan. Labi na gud ang tambal sa mga 14 years old nga bata kamag ulang nakagawa sa ospital man maoperahe. Bikan kay na iko ni sa magpamusil din napatay atol sa maong shooting incident ang papa sa maong 14 years old nga bata. Bikan kay wanay amahan unya ang ilang inahan plain housewife niya ay nagatibansad sa mga bata. Uning disod kaayo ang nanawagan nato karon kay naa sa iyang poder, naa sa ilahan no niipon ang mag-inahan diha sa Haklupan Talisay. Mo na nga ni Apilar ug tabang kining iyaan nga hinaot unta dai makatabang labi na sa ilahang paginhanglan. Tambal ug follow up check up sa maong 14 years old. Bisan galig pangonsumo, lisod in taon kaayo sila. Nga para sa inyuhang tabang, pwede nyo ipadangat 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880 para sa inyuhang tabang mga kasama. Sa panahon no, nga naang kalisdanan, tinuod man yun karong mga sitwasyon na nagmahal ang mga paliliton, apiki kayo sa budget. Pero takos naghapon na itong nahunaon, yung kalugaling, doon naghapon tayo kapasidad sa pagtaba, masan ginagmain man, hindi na ito ihikaw alang sa maong bata, 14 years old. Salamat sa mga nipaabot sa ilahang tabang. Dito sa 0991-207-9880. Ay ni padangat og 36 pesos ikan sa 5452 dekan kaing salamat kay 5 pesos ikan sa 2170 dekan kayong salamat. Dili po sa 0918-554-2071 dekan kaing salamat sa inyohang pagpaambit sa inyohang tabang. Kay 100 peso or 150 pesos ikan sa 4469 gamay nga tabang. Kay salamat. 150 pesos ikan sa 5853. Thank you. 100 pesos ikan sa Ragasa Store diya sa Tuyan City of Naga. 100 pesos salamat kayo ninyo diya sir or ma'am. 150 pesos sa gikan sa 0994. Salamat.

Ato oras alas 6:16 na sa kagabhion sa atong panag-uban karon diri sa DYHP. So far nakatigom ta diri karon og 2,280 pesos, no, para sa at least maka cover up na ni sa tambal nga paginhanglan. Ato nga balikon, ato ang natigom 2,280 pesos. Apan kalugaling, doon pa mo ikadugang, kalugaling pinagi sa consumer or grocery item para in taon sa nakinahalan ng pamilya. Hindi ninyo ipadangat ha, while napadiri ang noong iyaan nga nanawagan sa ito ang Sibianan Capitol Central Hotel, Iscariu Street, Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo, Yawat pa. Kalugaling, doon ay ginagmay nga pamugas, no, nga mabdala. Dako na kayo nagtabang-tabang, labi na sa pagsispar sa pila kaadlaw nga kananan. Kailisod man yung tinuod, no, ang maong sitwasyon. Lima ka mga bata nga nag-ipon, yung naasad ang mama, 9 taon sa puder. Ang nilanggali po na atong bisita karon nga si Ma'am Helen naapod, no, ang iyang pagkamalumos kasing-kasing nga nisabot rapod sa paginahanglan sa namatayan in taon nga pamilya. Para sa inyohang tabang, dagingan kayong salamat ni ini sa inyohang pagpaambit, sa inyohang grasya, sa inyong pag-share. Ini na kinahanglan, dagingan kayong salamat.

Nga kasabarihin kay salamat sila inausab nga kahigayunan nga gihatag na to sa tulabaw makagagahom nga kita. No, naasa kapiskay sa paglawas. Nakapadayon sa topani kay Sikay. Bisan pa man sa kalisdanan karon sa panahon pero mas nindot og tamis gihapon kayo ang atong gibati nga makatabang labi na sa nakinahanglan. Magamay man nga amount o sa mga amount nga atong napadangat labi nagbuhid sa atong mga pag-ampo karon ako na po kayo nag-igsapayan na maghatag sa natog kahigayuna, no? Nagikan sa ato ang tabang naghatag ni og paglaom naman strength, no? Kaligon sa manawagan na to o sa pamilya nga naka sinating mga challenges ng mga pagsuway. Bisan pa man inaling nga sitwasyon, huwag yan po sa nag-inusara. Pinagi sa tong tulumanon, pinagi sa tong panag-uban karon. Naghatag po din nila og message or mensahe nga padayon lang. Dasig lang kanunay. Hindi talaga maagi kanunay kay naay gigamit ng mga instrumento atong labaw makagagahong alang sa pagbato, no? Sa maayo. Focus lang gihapunta. Bisa magtuulog, mangutana ta. Asa naman ta sunod sad? O sa naman sa ta sunod ko haon para ilungag? Asa naman sunod para ipamliti? Pero tuog yung kaana siguro, Mrs. Helen nga, ang gidoon nagtanaw kanunay. Tuogid taana, no? So, muna nga kamo diha, mga kasama, sa inyohang tabang karoon, ayan, kayong salamat. Maginagmay man, apan kining tanan. Usag hapon ka, ika, lipay sa tulabaw makagagahom nga, ay, naghatag na to, sa tanan, abundance, grasya, mayong panglawas, sa, ayong panghuna-huna, sa tanan-tanan, yung mga grasya. Ayan, kayong salamat, sabdi, sa inyohang tabang. At ang oras alas 6:22, now kering a portion dalit ka na to sa EXL All-in-One Skincare Oil. Sa panahon karon importante kaayo ha, nga luwas ang atong proteksyon. Pagpanalipod kontra sa dengue, mga kasama ni ana EXL All-in-One Skincare Oil. Aron ba na nagtabangan ta batok sa makamatay nga dengue? Ang EXL All-in-One Skincare Oil lang kiniba sa skincare massage oil. Ginama kini sa purong lemongrass essential oil, mga halamang gamot, nga may natural insecticide property. Ito mga proteksyon kontra sa paak, sa lamok. Sa natural ingredients ni ini, makasiguro ka luwas epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kaoban mo, kaoban nato kontra dengue. EXL All-in-One Skincare Oil, mapalit na sa mabutika dool ka ninyo. Igon man mo order na sub sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa itong pagpangapi, itong piliyon ng kape, nga lamian na maghatag na itong sustansya o maghatag na itong immune function o blood sugar control, na very good energy. Alam dito daling maluya, kay mo rin puhunan, good na ito matagkaroon. Adlaw nga tanan, CXL Coffee Mix 17-in-1 Perfect Coffee, alas sa mga healthy coffee lovers. Ado na kariyata cancer properties, makarido sa blood pressure o makatabang sa mga adunay allergic rhinitis. CXL Coffee Mix 17-in-1, napalitas mabuti ka dool ka rin yung Evercare Pharmacy, Alfar Pharmacy, Leluan Pharmacy. O ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. I-add to cart na EXL Coffee Mix 17-in-1 sa inyong pagtimpla, sa inyong pagkutaw, labi na sa inyong pag-inom, makaingon gudbog, tinuod gito na. Naghatag na itong energy, tinuod gito. O ingon man, no, ang malunggay, mangustin, ganoderma, kanela, bayabas, rosehip, nga naani ini, iyo dyan matagamtaman. EXL Coffee Mix 17-in-1.

Ato oras sa 5:24 ang napupusa sa batong tulumanon. Karong gabi una mga kasama. Tong ato partner sa Master Control kasamang Nestor Homicilio, DYHP Digital kasamang Nimble James Quiñones, sa Twitter site Chief Tech Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Ates, Jerome Yang. Niya, bayang pagkamina usab nga to ni Atenes Kaya Caballero, Ramil Agbalani Sevilla. Unya Sir Oji Umpok Radasa Rakasa, bayang pagkaminaw din ha. Paki-greet sad ka sa mga Aida Tik Jang Dong Special Foods ay Inayawan. Uy, sipa kayo ang radio. Aha, salamat kayo di ha, Tik Jang Dong Special Food. Masabi ngong galit ang special food sa Tik Jang, siguradong, siguradong lamian, barato pag yun. Greetings si kana ni kasamang OJ Umpok Rakasa. Kaminaw di sa Inayawan o sa tanan taga barangay Inayawan nga kusog kayo na minaw karon naglanog-lanog ang DYHP. Salamat kayo. Umayang pagpaminaw. At oras sa 6:25 sa kagabhion. Kanya ako sa nga ipanawagan una, no? Kisa to'y nakaila, pariente ni Nikita Naya Nibril o mga pariente ni ini, labi na kay si Miggy Naya Nibril, batang lalaki, 2 anyos, iyang gibilin nga to sa mag-asawang Kulina, adi sa may 11 Forest Hills, Banawa, Barangay Guadalupe, Cebu City, ni atong February 15, 2024, sa dihang 2 years old pala ang maong bata. Gipangita karon ng ginikanan, labi na inahan o mga pariente nga gipanawagan mo aron pahibawon mo nga napagihapon, no, sa magtiayong Kulina among 2 years old nga bata. Apan kuno galing bisan pa man sa mga pagpanawagan, mga pahibaw o guban pa, masunod ang mga proseso alang sa legal abandonment o niya ma hitabo ang legally available for adoption, no, ang maong bata. Ang maong nga panawagan pinaagi sa Regional Alternative Child Care Office sa Region 7, pinaagi ni Ms. Danilyn Marie Amorin. At oras alas 6:26 na, o atong oras napupos na. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Gulyat. Musunod na.

手

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalags o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay, ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw, ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix. Parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika.
1: Mga kasama at tangi ang bag-ong nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, the generic thing vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang handa.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana mga bisita? Kajut lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kadere.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
17: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: Anthony Tapayan, ha? Diya sa tulo-tulo, karuntang pizza 29 sa Abril. Ay, di, Abril o Mayo. Sa Mayo, makita tanin nyo diya. O niya, sa pizza 27, anata sa konsulasyon yapon sa Langkaan, siguro to. Basta naata din na sa konsulasyon sa drama nga naguluhan, paraisong buak. O niya, sa pizza 29, ang aton drama nga naguluhan, sa tanang bakak, ikaw ang tinood, anak sa ilang kap, Earl Tapayan. Okay, ha, makita tanin nyo diya. Pizza 29, Pizza 29 City, anata sa mga lugar sa konsulasyon. Okay, mga bata, mga kasama, aniya kita sumpay sa kung aso ninyo ning simanaw ng regulan. Be, lingkod mo. Lingkod mo kay Panginoon mo sa tuang Dun Pepe Tablia, mga bata. Nya, kasamtang di mo mag-inom, ganahan mo ugum-ugum anang OBM special, ugum-ugum sa mo. Og apaulitos macaroni crans atong usap-usapon. Og diamond yung special, ugum mo sa dato. Og tasty fish cracker atong usap-usapon. Nahala, mga bata! Sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga kanuna ay giyong nabate na to nini sa ato ang tulumanon mga aso ni Gugulyat sila tanan din ha nara lingkod mo inomo og kaping matapang nga kaya kang ipaglaban samtang magbuhat mo sa ato ang Miguel Foliar Fertilizer og sa Mega Plus. Okay mga bata makasama aniya kita sa sumpay sa kung aso ninyo ning simanaw ng nagaguluhan si Bagwis og ang Gamhanang Lapis.
1: Pastila ni mata. Bantay ka ni mata. Purang tiguang manulte. Purang korek. Pero sakto sabiya siya. Tinuod matong iyang ipanulte.
2: Sa laktod, kutobragyo din iyang atong kinabuhi. Kabos hangtod sa pagsaup sa atong kinabuhi.
1: Dawato lang na ito nga. Mauna gini atong kapalaran.
2: Kanya mo maulit na kanya.

0: sabay ninyo, classmates!
1: Ni, ngano mo ka makaya na imong chinilas pa, quiz?
0: Ha? Akoan? Gikan nang kukunanin dyan sa merkado. Mga nahukaw niya akong chinilas?
1: Di pa kiing na naman ka ni ma'am na magsapatos ka, ngano mo chinilas manjit ka, uy?
0: Kay kuan, wa mami ka palit og sapatos.
1: Nya kay di man pwede nga dili magsapatos, pe.
0: Sakti lang. Miangyo naman ko ni ma'am. Magtigom raw niya ako aron nga makapalit yung sapatos.
1: Ni.
2: Hey! Agnes!
0: Oh.
1: Hala! Naa na sa siya, ay! Maldito na ba kayo na siya do?
2: Giro ka ginimo eh.
1: Huh? Si Hambugiro si Bakwis ba? Dili, Mangkot. Ikaw ang Hambugiro.
2: Kilaborat, magtingog. Kay, tingog mo gira.
1: Maltito dyan ka da.
2: Nangapagpilapil.
1: Ay, manok mo, Ibangka.
0: Dali, Chis ka. Barog. Okay na ka?
1: Okay.
0: Hello, napangos ka.
1: Maltito dyan ka, Kyle da.
2: Yan, malito ko. Klamo ka. Hey, kabay ko. Ikaw malingit ba? Pubri kay baho, oh, baho, baho, baho, init ako. Sip kay ni mama, ay, sip ka. Ngupya ka nung. Mandaw ka kakis ko sa tisa to kaniya. Ha, ngupya ka nung.
1: No, mamang ko niya mangupyas bagwis ko.
2: Kailo na, brep, magbalik nung.
0: Ayaw lang si Kai, si Chiska, Kyle. Ako na'y awaya kung gusto ka. Ayaw lang siya. Ayaw hilap ti si Chiska.

Tugan ka si Kyle. Sawayon ko. Awayon ko. Abi kay ubri naman ko. Uyin sila dato. Sige lang. Nanad naman ko, ani. Paubos lagi ko. Oh, naitigwang. Naglingkod sa ilaw sa punoan sa kahoy. Oh, hello. Nagkadugo siyo. Nasa mga samad.

0: God. Mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
7: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
6: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
7: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
8: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
6: Oh, ani mo, Plenty? Ay, galinti!
3: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.

0: karuna ni ang sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Dulo na ko. Lu, ano man ka? Ansay, naitabo ni mo. Ano nagkadugo man ka? Yan na kay... na kay mga saman.
2: Gibunal-bunalan ko nila.
1: Ano kisa sila, lo? Kaluoy ko ni mo. O sila kaluoy nga mibuhat ni mo ini. Dali, lo. Ah, hubuan na ako akong uniform. Basyo na ako, ha? Ano na trapuhan ka?
2: Ayaw. Ayaw na undo.
1: Ha? Pero, lo.
2: Gutom ko.
1: Ha? Igutom ka? May gani kay wali na ako magasto ang baon na gihatag ni mama na ako. Kadyatsa, lo, ha? Palitan di kang makaon. Abot ako, ha?

0: ขานะลูก
1: Lamat untuk ketembalan yang aku kegutup. Kisah gani tenganimu.
0: Bagus lu.
1: Bagus.
0: Oh, ang tinudak ko ngan lu kay Baldwin. Pero ako angga bagus. Dagun ko nila og bagus.
1: Mauba.
0: Ulo. Oh, ang siya din ang puti nga papel nga imong gidadalo. Nakakita ko ni mo ganina nga nagunit ka ng papel nga puti.
1: Kini.
0: Alo, nainahug lo. Alo, ang siya ba na lo? Oh, hala.
1: Usa kini kalapis undo bagwis.
0: Oh, lapis tuod. Hindi ta ko lang lapis sa lo.
1: Ganahan ka?
0: Alo. Pero imo man na.
1: Ako kining ihatag ni mo.
0: Ha? Imo na ihatag na ko?
1: Oo. Imo na kini o. Dawata.
0: Salamat ko. Nanagi ko'y lapis. O nabiyak ko'y lapis. Mayo gani kay naakaini. Di na ako mapalit. Papel na lang akong paliton.
1: Undo. Dili ka na basta-basta nga lapis.
0: Oh, ha?
1: Makatabang ka na kanimo. Gamita siya sa panahon nga magkinahanglan ka. Mutabang siya kung ang tumong maayo ang katuyuan ini. Mupaambit sa iyang isigkaingon. Mutabang sa nanginahanglan. Apan, kung ang tumong dunay dautan nga katuyuan, dili kinimutabang kanimo. Timan ikining tanan akong gisulti kanimo undo.
0: Olo, bisan naglibog pa ko rin sa imong gisulti, basta kay timan-an ako lang imong gisulti.
1: Maayo. Giuhaw ko undo.
0: Giuhaw ka? Kadyo chalo, magpalit ay kong mainom nimo. Sure ha, nalimot ko. Kadyo chalo ha, magpalit ko.

Ah, Lo, diyan na ang... Lo? Lo, asa naman ka? Lo? Lo, nawa man si Lolo. Asa man ka siya?

0: Sorry, ma. Nadugay ko guli. O nalay noon ko makatabang upang upunin mo sa mga tanong nato.
1: Ay, okay ra, anak. Uy, human naman.
0: Okay ra ka, ma. Huwag ka kapuya. Lingkod sa diha, ma. Ako nalay maglungag. Mag-andam sa itong panihapon.
1: Ah, sige. Kainit sa panahon. Ay, kapuya. Uy, unsa to?
0: Ha? Ma,
1: nak,
0: ngano?
1: Nak, dunay kahayag ka ni Kawas. Gikan si mong bag.
0: Unsa? Kahayag gikan sa kong bag?

0: sumpay sa kung aso ninyo ni Simanaon ng nagaguluhan. Si Bagwis o ang gamhanang lapis din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat. Kinitanan, dalit ka na to sa Aremen Drama!
1: Tayo mo tuman!
0: Ang putang nga bata!
1: Nito lay nagwa!
2: RMN Newsbreak! Newsbreak!
3: Mayong gabi kiniyo Radyo Man Marisa Abadien. Sa tuwang malitatog ka na ito sa SED Marketing, ang tigamaw tigaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, tinguha sa NASA na pagtapos na sa free trade agreement kung FTA negotiation, suban ang European Union kung EU sa sunod nga round sa talks, nga kitakda sa Hunyo 29 at sa Hulyo 3. Nagkanayon ang DTI nga malaumon ang gobyerno nga ang sunod nga round sa negotiations uban ang EU posibleng mauna ang katapusang hugna alang sa FTA. Hinumduman nga gipaybaw ni Trade Secretary Cristina Roque na ang nasod gipanglantawang mutapos na sa mga negosasyon alang sa Philippines EU FTA sa buwan sa Hunyo o Hulyo. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang paglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Nagana usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo usab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipa-epektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, ug Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, ug din sa Josh Pharmacy, sa Kawain, Masbate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
6: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kayong pagdiri!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Naalot din kong lab?
7: Sure ka?
6: Magkasinatahan?
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo ano drama sa radyo.
12: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Kahit na konting
2: This time check is brought to you by iBerry.
14: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
15: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect soap!
16: Me too, Mama!
14: Ay, kauwi sa ani nila, oy.
15: Aw, potropod ko.
14: Pag all new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
16: Aho po, love na mo ang all new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
17: Baba!
14: Germs? Pag all new Protect Soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.

0: Kung nilaghan sa website, pwede mo kong apply dito or sa agencies. Pero maulagi, dali-dali. Dugay pa sa kayo. Ay kamayog, adto ko sa imong mama sa Amerika.
1: Ha?
0: Hangyo natin imong mama nga mado ko.
1: Pero, unsa on man nga wamang ka-employer pa dito.
0: Aron dali ra ko mag-adto, ipagin lang og kuan tourist visa. Nga, adto lang ko narabaho, inig-abot dito.
1: Unsa? Babe, dili man tao na pwede, uy. Tourist ka, unya manarabaho ka dito? Illegal man ha. Mga play na lang hindi kagtrabaho diri para sa gawas, aron legal mong pagpanarabaho.
0: Dugay play kayo, babe. May manggun ng tourist visa kay dalira. Nga, mangita kong trabaho dito. Ay tagot-tagot lang gun.
1: Nah, unsa man tao na imong nahuna-hunaan, babe, uy. Delikado man kaayo na, uy. Madakpan ka, anak, dito. O sa pasad, asa man sa intawon ka manarbahog illegal, uy.
0: Oh, naamang ko nui, naamang ko'y amigo dito, babe. Nagkontak kayo naman, me. Iyara ko nukong tabangan nga magkatrabaho ko. Ang importante lang nga, makaadto na ko dito. Mo nga, imurag yung mama ang atong paglaom nga magkatabang na ko, nga makaadto dito. Mag-tourist visa lang ko. Sige na, babe. Hangyoon na to sa mama.
1: Mularga na hinoon ka nga, umaanakay na rabak ko.
0: Ay, unyara kong mularga sa doon kung magkapanganak na ka. Dili mo sa guna, madali-dali dayon ang pag-process, ana. Basta, unyara kong mularga kung magkapanganak na ka.

0: Hoy, babae! Masugot sa diay ko nga malarga sa Amerika imong anab.
1: Nga naman, day bayot? Unsa may naaana kung malarga sa Amerika? Para raman sa dana mong magtiayon, bayot. Sa maayon na mong ugma. Naana ra ba may umaabot nga anak?
0: No. Dauroy. Kaya makakita nagtagir ito nga ibyang mga tagira ba kaayo ng mga ibyang rito? Mga liberated kaayo?
1: Dili na mahitabo, bayot. Loyal kayo na anako si Anton.
0: Hoy, Dauroy! Loyal niya o mga tulka!
2: Ang oras atod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta Right Med kay gusto namong maulian kamo.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agin akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies.
6: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kinas tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako, SED. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kaya siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
6: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
8: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong giinom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
9: Si Vitamin Plus Iron is a generic name of stress tabs. It's simple. Consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
14: Ang oras atud kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta Right Med kay gusto namong maulian kamo.
15: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day.

Gidiscourage ko rin akong asawa sa iyang mga kauban nga palargahon ko sa Amerika kay lagi magbinuang niya kuno ko. Apanda ko pagsalig ang akong asawa kanako. Maong wagod siya magpadahal sa iyang mga kauban. Nanganak si Donna, ugman mula pa'y ang pila kabuan.

0: Okay lang ni mo nga wapay tuig ng inyong anak. Biyaan na ka ni Anton diha. Musugot ra ka nga mularga siya diri sa Amerika.
1: Ma, amo naman ang gisabutan. Og nagsulti naman tabahin ana, di ba? Og miuyon ka.
2: Ma, nausabang yung muna una. Di na kunin mo tabangan nga maka-tourist visa diha.
0: Dili man sa ingon nga nausabang akong huna-huna. Ang ako ba nga gamay pa man kaayo ang akong apo nga biyaan ni mo, Anton? Nabalaka ko nga sila rang duha diha si Donna og ang bata.
2: Ma, nakasabot na Miss Donna, bahin ana. Amo nang i-arrange ang tanan sa higayon nga makalarga na ko. Amo nang gisabot ang akong mga ginikanan nga adto ibilin si baby kung mutrabaho si Donna.
0: Mao ba? Na siguraduha lang yun din yung nga safe rang akong apo, ha?
1: Ma, ginikanan sa baya na ni Anton. Ila sa baya ng apo si baby. Ang pingan yun na nila. Ay, kung mahimo pa lang lagi ay, ako nalay mo larga diha. Pero dili lang sa gud pwede nga biyaan ako si baby.
0: Ayaw tao na biyae ang bata doon na. Pasagding si Anton ang mularga diri. Supak, biyagod ko anong plano ni mo, Anton, ha? Nga manrabaho ka diri, nga wakay working visa. Dili biyagod ko uyon, ana. Engineer ka man. Makatrabaho ramang ginunta ka og tarong kung mag-apply lang kag tarong ba. Dili lang ka magdali.
2: Ma, sige na good ma. Ako rin lagi bahala na ko. Nam ko'y amigo diha. Siya may bahala ng mutabang na ko. Sige na ma, please.
0: Sige na. Ako'y bahala.
2: Salamat ma.
1: Salamat ma.

0: Paspas tayong milabay ang adlaw. May abot agad ang adlaw sa imong paglarka, babe.
1: Mauna na nga kong ipabot, babe. Ganun ba ka?
0: Wa. Lain man di ang batiun kung maabot na ang adlaw sa imong paglarka. Lain ang akong gibating kamingaw, babe.
1: Dalarga, babe. Pag-aksa ko.
0: Mingawon ko ni mo.
1: Shhh! Ayan na paghilak, babe.
0: Sorry. Dilin ako kapungan. First time mangod nga magkalagyo ta. Duha pagin busy baby nga mabiyaan ni mo.
1: Babe, di ba ito naman yung...
0: Shhh! Babe, ayaw nalang tiwasa. Sabta lang ko. Mingawon yung kunin mo. Sakit kayo ka magkalagyo ta. Pero sakto man sad ka. Para rin sa di sa itong kaugmaon. Labi na sa atong anak.
1: Oh, babe. Maningkamot ko dito. Huwag makatigo na niya ta. Magdigosyo lang ta.
0: Ah, sige na, sige na. Sood na. Mabian niya kasi mong flight.
1: Okay. Ampika din eh, ha? Mag-message ako ni mo. I love you.
0: I love you too.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama. Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
6: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advance power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
8: Protection?
7: Yakult!
8: With 8 billion live LCS?
7: Yakult!
8: That may reach the intestines alive!
7: Yakult!
8: Helps improve digestion and boost immunity.
7: Yakult!
8: With proper diet and exercise.
7: Yakult!
8: Kaya panalo ka dyan!
9: Samok na ubo, ubo, ubo! Undangin na!
10: Tosiran Forte! Motabang magpaundang, undang, undang sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok! Pag tosiran, tosiran!
11: Tosiran Forte!
12: Unilab quality yan.
13: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubong makulit? Just stop it!
15: It's

0: Nakalarga ko paingon sa Amerika, Priscilla. Sakit man ang kamingaw, pero amo lang kay Antos sa akong asawa, alang sa among maayong kaugmahon. Mga kasama, at ang iugmang lang sumpay ni suatampo ni Anton dinhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asam ta ani oi. Murag nagsigin man tag balik-balik sitong giagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kog inang gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausa man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilok-uka!
4: Sa Ginoong Hesukristo lang ang akong bugtong manunubos!
3: Rakutin dasan kap manel!
4: Nakatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa manindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, upo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiil.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun dayon.
1: Mabalik sa pinakadulong ibutig sa yung
2: ka. DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
4: Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag
4: o tulog kakapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala dyan ang sakit.
4: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
6: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala ko'y sigurong nga dinutunduhin ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na giyon na ko. May na giyon akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangup lang mo sa makabuhay kay Moray, makatabang sa atong kinabuhi.
9: Let's go for extra with McSavers Sulit Busog Meals.
10: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSavers Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
12: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay nga ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Mao nga bisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon na ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
16: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor. Zed Health Testimonies.
17: Health Testimonies.
16: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
18: Sakit na yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yun ko. Ah, one week. Kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na biska.

0: na Ugandin. Karoon available sa Abot Kaya Pa para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na!

0: ambot kun pagdumot makakakin ng akong gipati. Hinaot nga dili lang unta. Dili lang gid unta theater sila. Kay makaingon gid unya ko nga parehas gid ay ta. Nga dautan sab di ay ko liwat nimo.
1: Rina.
0: Buwag-buwag sa tatiya, Darcila. Katingali unyag makasulti pa ko dili maayo batok ni mo.
1: Anak, hantog ka nun sa amang gawin nga mag-ingningon tanini.
0: Ingon na magita ini, tiya, di ba?
1: Bina.
0: Gapad ako may kunin mo nga layo ang pagpati na to sa usag-usa. Di ba, tiya, Darcila? Maong dili na lang kunta magminaot.
1: Gimingaw na ko sa kaning ikaw, Brina. Kasi nakita ko karunin mo. Nausap ka na.
0: Sa pagkakaroon, lisod pa kaayong ibalik ang kaning ako, tiya. Ambot kun may balik pa baka ako sa kanina kong pagkaako, tiya Tarsila. Sila.

Kaya nang lang magkasulti kita, Padre Ferdi Martiniano. Oh, kananas at bang, kung sa kataong nagsulob og lubos itong antagurista kaya siya nga nagpaniid na ko sa hilom. Baw ka! Dulo na ko ka na tawana. Kinang lang ikasulti ko ka na siya. Oh, nagdali siya sa pagbiyagikan sa ingibarugan ka ganina. Ah, nagdali siya sa paglakaw. Ah, inam ka to siya muli ko, napita. Oh, nawa man! Simbergwinsa! Ha! Kinsa magkagat to siya!

0: Usay ako ikalagad, Señor Buenavides.
1: Paunaton, tanagyod ka, Padre Ferde Martiniano. Kinahanglan nga hingpit mo ng talikdan ang imong bokasyon o ang imong Diyos.
0: Wa ka man tingali matuog, Señor Minard.
1: Imo ba akong gibugal-bugalan?

0: pagtalikod mo kanay ko, padre.
1: Nasuko ka. Pero sa dihang gitalikdan mo ako, kay nalisuan sa mga pag-isip. Gusto ka lang ng mga tawa ko. Pao ba?
0: Dili ko kalimtan kinikibuhat mo, padre Ferde.
1: Wa ko sab kalimti ang kibuhat mo kanay ko, Senyor Binard Pinavides.
0: Sinvergüenza! Di lang kay ako ang gialkuntra mo. Kundi li, ang tibok linyadas kaliwatan sa mga Buenavides.
1: Nasayop ka niya nang ipamuang mo karon. Tugon kay ang katapusang binhi ng misulpong karon sa mga Buenavides. Ang batanong si Jumari. Dili siya usakan ninyo.
0: Padre Perde,
1: sa personal kong pag-ilakan Jumari Buenavides, nga may kadlok siya sa Diyos. Dili siya sama kanimo o sa inyong mga katigwangan. Dili siya satanista.
0: Hinay-hinay na nagsunutihan mo, padre! Simbirguinsa!

Padre Verde Martignano. Managsama yun kamo, Reverend Father Marcelindo Dayundun. Mga pari nga binikit naku. Apanikalit lang sab og distansya. Usa ka ninyo ang una kong silutan. Usa ka ninyo ang akong ihatod sa kabatayon. Usa unya ning mga adlawan.

0: Maki, unsa may gibati nimo karon? Nga niya na ka sekarang bayi sa mga Buena Pires.
1: Nigaan ang akong gibati. Mm-hmm. Wanang kahadlok nga mahimong usa ka pagpamilok mula po sa hinanip sa mga satanista nga kaalihado ni Noy Punyo.
0: Maki.
1: Matirang matibay pagihapon, Dong Jumari.
0: Oh, Maki. Ipahit yun ka. Ipamatudan yun mo nga ikaw, matirang matibay.
2: John Mary. John?
0: Oh, Krisha.
2: John, may dautan yun ang nahitabo sa duha ka mga doktor nga nakita na itong nagpanglingi nga mikawas sa labi sa ospital. Kidakit sila!
3: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ubo, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling santa tulad ng mabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
3: Sa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Luya ka ba?
9: Aduna ko'y gibati.
8: Way gana og masakiton?
9: Kalisod na ko.
8: Ang tubag sa masbuhi og lagsig nga lawas. Paragis pila-bila. Paragis pila-bila.
9: Maraming salamat po.
8: Kaysa paragis pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
11: Kaninda kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
10: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
11: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
12: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
10: Oh, ani mo, Plinty? Ay, Kalimti!
13: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
14: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
15: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor, doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, ug gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
16: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpamihi.
17: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
18: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngagto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
19: My God!
20: Kidagit ang duha ka, Dr. Jom. Sila si Dr. Vernello o Dr. Brihildo.
19: Daan pagid lagi ko, nga posibleng may daotang yung mahitabo nila. Huwag ko masayop sa nakita kong kadudahan ng mga lihok sa mga lalaking sakay sa autong itom sa may parking lot sa ospital.
20: Maki?
21: Miss Grace, ha?
20: May ibalita sab ko ni mo bayan sa nagpakaroon ingnon ni nurse nga may dang poisonous vial nga iturok kong tali mo.
21: Oh. Ha? Kaya nga no di ay?
20: Suma sa balita. Nakapiansa ko noong maong lady killer. Apa napalga na lang patay na sa may labong kayong kasagbutan sa hilit niya dapit sa syudad.
21: Ginoon ko? Naluoy bayaksak ko ato niya? Siguro gyud ko nga gisugo rato siya?
19: Delikado na gid kayo, di naluwas bisan asa kitang dapitan ng atong katilingman.
21: Nanggimok na gyud ang kagaw sa pagkadautan. Matirang matibay na lang gito ani Dung Jumari, Miss Krisha. Matirang matibay.

0: ang sitwasyon karon din sa Tierra. Mao nga nag-atubang kini og hulga sa kalinaw. Og dakong umaabot nga hulga sa katalagman.
1: Husto ka, Jo Marie.
0: Og ma, mao ang unang pagsubang sa takdol nga buwan.
1: Huh? Kaya nga naman di ay. O sana?
0: Mga katingalahang panghitabo nga posibleng mugnaon sa mga linalang sa kangit-ngit.
1: Jo Marie.
0: Isultihan ko ikaw ni Inekresh. Aron, apil kasab nga makapangandam.
1: Oh, thanks, Jom. Ako nang ipangandaman daan.
0: Kadayot kay may kuhaon ko, ha? Importanteng butang nga magkamit kini mo.
1: Huh? O, insa ka na?
0: Kadayot, kay kuhaon ako sa kwarto. Dini ka una.
1: Oh. O, saan mo kayang kuhaon?

0: ni Arde. Iputlos na kong itong mga panak to. Magamit kinini nila ni Krisha o Brenna. Aron ilang ikapanlipot silang kaugalingon batok sa mga dautang nila lang sa kaligid. Ah.
1: Dong Jumari, kung sa manang gipotos o panak tong itong nga gikuha ni mo gikan sa hunos.
0: Hinagiban kini Maki. Solid bronze nga punyal.
1: Hala? Mauna pang alkontra sa mga daotang linalang sa kangit-ngit do?
0: Oh, Maki. Huwag ako nang itugyan kang Krisha. Aron kung makinaon sa magari. Makapanalipot kini nila ni Brenna.
1: Maayo manuna do? Kaining kinabuhi araw ba? Matirang matibay.
0: Gusto kagid, Maki. Mao nga kinahanglanon yun unya kininila ni Krisha o Brenna. Kay dili sa tanang higayon na ata aron panaliptan sila.

0: naive ka yung punyal ni Francie?
1: Makamaw mo ka sa martial arts, di ba?
0: Oh, mm.
1: Ah, niya. Dawata o ibutang kanunay ni si mong bahag, Krisha. Magamit rao niya ka na ninyo ni Brenna.
2: Jo Marie, kung bahay mo unta, papaulian na ang mga babae sa dili pamutik yung pagkangitit o mga adlaw.
1: Di na ko sila mapugos niya ng bahina nang digit.
2: Dong, doon ay mga dili kasarangan ng mga panghitabo ng mamugna din ni sa latyera. Busa ilikay na silang tanan. Ilikay silang daan.
1: Pag-isultihin lang unyas, Brenna, bahay niya na. Kaya ako sa itong pag-isultihan unyas, Krisha. Pero, og magdumili yun sila, aw, wag ita mahimok.

0: Ismi na, paminawa ko. Kaayuhan ni Numumoy ako gilantaw, anak.
1: Dili pa ko mabalik sa syudad, Tietor, sila. Wa pa may magkasabot si Miss Grisha bahin, anak. Salamat sa imong concern. Pero anhi pa may dinis sa La Tierra.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw, ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nag-aani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Anuman ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ako eh, nabugahat ko.
4: Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte.
7: Mas paspas, banat sa upa.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
11: Ang kinis na niya?
12: In fairness, nag-glow up.
13: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa palaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Ayo, good guy, regimen ni sa no, ma-recommended na ko ni siya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na na ko ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmul siya, tapos basta mag-logid ang imong skin kung mga gamit ka nis. Barato na dyan kayo nisa.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: This time check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed. United Home Supraseed. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Tierra del Sur. Sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na! This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalamig nga black coffee.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
5: Pagkadungog na ko sa radio,
4: ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa
4: naayo na ako.
3: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
9: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluhoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
9: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The wonder food supplement.
9: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
12: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
13: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
14: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
15: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
13: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
16: Ako si Ellie Prostros, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Pila-Pila Coffee, masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
13: Sa Paragis Pila-Pila, tili na ka mag-agwanta pa.
17: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
18: Dili.
17: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
19: R
18: Production Production Center. Budalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
19: Nanong maoman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Alam matibway ni tanan.
20: Pwede ko. No. Banda.
19: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masakang sa tadimu.
20: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka banjigaw.
19: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
20: Dugo! Dugo!
19: Silan ko.
21: Di mo na ko checko. Pero, bakas ni una ko. Gato na agad ka.
17: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
21: Bunso!
17: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailain kung dili si Takla.
22: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
17: O Takla, maunay tinuod. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
22: Jacob.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiana. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ating ani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bilabila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo. Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
5: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na gani to nagpiti ako tulay ni Sman pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
6: Oo.
4: Oh. Kay tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido og taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: hello, mga ikala, kumusta? May ngadlaw ka na itong tanahan? May buntag, may ngoto, may hapon, may gabi, mayo ba yung katlaon? Niya na sa inyo higalas kanginan, Ray Arellano, uban sa kong partner, wala yung guwapo sa DYHPC, Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok!
1: Digi na to kalimtan pirmi ang Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule ug ang bagong kaning produkto ang avocado coffee mix with guava.
0: Okay, alright. Uja, ay sa kalimot mga igala, pulo api sa dayon sa atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Ikigawas nga pampraksik na, pampagana pa. Okay. Bueno mga igala, shoutout time. Shoutout dia sa atong SB member DC Alcibar Clavisillas dia sa Malabuyok, Cebu. Si Madam Belma Anser Manuel D dia sa Cahil, Borbon, Cebu. Father Roy Aspera, Sir Ray Hurbuda and family, Kahis family sa Lady, si Maria Juna Mihail, o gumas sa Pinanga na itong manager Nilo Tadio, si Danica Kabudbud Soto, Doktora Genevieve Balaan de sa Talisay, Cebu, o gumas ni Nanay Flor o sa Tarang Sumasino, Sumasino family de sa Pitugo, Bohol. Okay. O gingaman usap, shout out usap, katugikan dito ni BSI ang atong Bisay founder Bangag sa ilong walay ng atong writer at director Oji Kumpok Rakasa. Niya, yeah, diya sa Uling Naga, no? Si Ernie Binting. Ni masisiding Kaskiho, si Gali Kaskiho, Jorge Pakit, si Bibing Pakit, gikan ni Pedro Pungasi. O gingaman diya si Virgie Abuda, diya sa Lower Yati, Kiyot, Cebu City, gika ni Ricky Bangis Garing. Okay? Bueno, magkala dito maglangan na ito na yung hinumduman ng nangagi. Nga lingaw kayo sila si Insik o Pedro nga nagkiksulti ni Tukoy. Unya, sometimes si Jigo nga itong bida, mabalakon kayo tungod kay alang niya naghandom si Reyna Tara. Pero, gilingaw siya nila ni Gian. Yatik-yatik siya nga nagpalumus-lumus sa bata o nangatawa silang tanan. O niya, sila yung bahay na usap dito sa nimutangan ni Haring Bibiti. Uy, ang Bibiti, galit lang nga bibuka ang mga mata ni Juan. Mga mata ni, ang mga mata ni Bibiti, pero mipiyong rin balik. Kay matod pa sa mga albularyo, nga timaan ko no kini, nga hapit na ang kayuhan sa hari. O galipay kay Santran. O niya, samdang dito sa palasyo ni Reyna Tara, gipungan siyang hariki nga dili musuot sa dakong samin nga portal. Ingon dahil ni naitabo niya dahil nasumpan nga itong sigidlanon. Bud-bud o bibingka!
2: Adios, Hariki!
3: Adios, Sammy Raynatan!
2: Musot na ko sa dakong samin!
3: Ayaw!
2: Hariki? Ngano?
3: Pasalo ang pugnan ko ikaw, Mangga Raynatara!
2: Ngano, Hariki?
4: Ngaanong gipongan ni mo siya, Hariki?
3: Nalimot ka ba sa imong giingon nga posibleng gilugwayan ang kinabuhi ni Haring Bibiti? Kay giatagan kini og higayo ni Batala nga magbag-o?
2: Hariki?
4: Magbag-o?
2: May punto ka usab, Hariki!
3: Igo ko lang ikaw, nagipainom duman, Mangaray na Tara!
2: Husto ka, Hariki! Dili pa karon ang hustong panahon! Aron pangitaon sila si Checo, o kang yun nga kita

0: kena ni tahu igago kong insi kebudak.
1: Weh, ugao.
2: Eh, congratulations, Incik.
1: Selamat. Tia, mari ya pikat.
3: Ah, nalipay ko alang ni mo, Incik.
4: Bagus, Hercules. Ako ang manalipo ninyo.
3: Bida, sani mo, Hercules. O kay aneng palalipdan din, he? Nangaligo, taon ta. Mong palayo lang una.
4: Matuman, Dulaturo.
0: Tuod gawin, Incik. Akong ipinailan ni mo ang akong pinalanggang pangasang unun.
5: Diego.
0: Ang umabot kong kapikas kinabuhi. Ang babae nga mauy maghatag nako og duha ka dosinang anak. Ang babae nga mauy tanan alang nako siya si Takla.
5: Diego.
1: Siya na ikaw? Dago pa niya. Surtihan ni mo, oy. Mura man ang naka-jackpot yung gagaw. Naka-jackpot ka.
0: Jackpot mo lang? Pwede yung jackpot ha, kay... Buutan ka ini. Liwat ni Carol Marie Hikain.

0: Shabbat. Nakamata na mahal na haring bibite! Nakamata na!
1: Unsay sunod nga mahitabo?
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
4: Titik.
3: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Learn na gyud ang imuhang UTI. Wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha gani na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, dita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kapi nimo buntag sayo kapi. Nya ug to inom na pugko. 3 times ini kapi gyud ko na. Paradis dila-dila. Lisa, Heron Pausos. Kuan ako, 5'7".
2: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og Paragis Bilabila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghagay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuig ipang bati, tanan daghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayun na, pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisag yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nga tumula pa ka gamit sa atong kape?
6: Katahinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Kalag sa... Oh, bukid duro. Gano'y ay. Nag...
4: Ha? Bukid sa kulian?
6: O kato ganing. Ama nga mo rin na.
4: Bukid sa...
6: Ganing.
4: Sundan.
6: Oo. Oh. Niya, o oh, sa uwa pa ko nagamit. O magsaka ganing ko. Maglisod
4: ko. Taka ka sa bukid. Ikigo ka saka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, ba't kong nagihari
4: ang pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
6: Makakatkat ba?
4: Tanong mo yung
6: sa mga nagmintin. Magrapag yung doot ang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ka nang, tiguwang naman kayo ka. Ay, salamat.
4: Sige pa ka na rin mulay.
6: Sion.
4: Pilido.
6: Alberto.
4: Pilay mo edad.
6: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Sumpay sa atong sugilanon.
0: Nagamay na lang ang kuwang.
7: Oh, babalik ka na gipsiyas pa ni mo.
0: Ipitibo gayon kayo atong pag-ampo sa itong mga
8: batasa. Ipitibo,
0: ingon man ang atong mga orasyon eh.
7: Kinoon na, kinoon na.
0: Kailang lang masayad ni Inisita Lahurong Kuka. Oh. Di hauna

0: Dali na gaw! Gawin siya, kliko na dali, swimming pool, dali na!
1: Bagi akong tuyo, gaw. Maong, nang lagoming Peter, Pedro.
2: Kung ba na time na yun?
1: Gusto kong slide-slide. Baynoy, gaw, aral sa aming speakers pool kay naitaas kayong sliding ba? Ganaan ko na.
0: Sige, gaw, patayong bang!
1: Atakla! Aray sa aming Peter, my personal driver. Aray sa aming takla.
3: Padayon lang, Insik.
1: Alam niya, ay yung pahiya mo.
3: Toodi ay, hain mo di si Gian.
0: Huwag, ito si Gian, no? Si Tukuyok si Hercules.

0: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagkagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako, agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Uh-huh. Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
2: Uh-huh.
1: Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
2: Wow.
1: Muto nakahuna-huna ako nga ma-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. Mahay na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Daga nang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko ang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
5: Wow.
4: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yun ko aninya.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agin akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung ninduta, 100% yun.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
9: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
14: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
13: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
14: duha sa gabi.
13: 2 weeks pa lang,
14: may alibyo na.
13: Pag 1 month ka pa,
14: naayo na ako.
12: DTX 500.
15: Pabalik sa mga butika.
12: DTX 500 Health Alert.
14: Tuhuan.

0: oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga blatian.
1: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pod ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
0: bitaw
1: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
0: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pong kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
1: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, may kayuti ayon ko.
4: Sakit ipangihi og ako pud yung kusun sakit.
3: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
4: tulog pud ka kapsul sa gabi.
3: Sima na lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
0: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
1: Gadahan ko lang tulog sayo.
0: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug
1: Mighty C.
0: Aroma taas imong antioxidant.
1: Usarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
0: Mojod.
1: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
0: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
1: Correct.
0: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
1: Mao say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pug ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mokin ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niyang usa ka milyon yang anak, unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
0: bankrupt,
1: JP.
0: Bankrupt, Jod.
1: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugali, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
2: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako di ay sisigani alung paga nga doon ako'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Wala nagyud ang perming pag-atake sa kuang allergy.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika.
7: mo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC, o DTX Coffee Mix? Bisita kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta.

0: Matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-dumagin. Opo nga akong mga tiil o mga patakit. Kapagadungan na po sa DTX 500. Akong gindubol dos. Kakapsol sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
6: Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
7: Pinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
7: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
6: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
7: Mm. Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
6: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
7: Paita.
6: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
7: Mao na rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og MyTC.
6: Mm.
7: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses.
6: Mm.
7: Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, incos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
4: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
4: DTX 500! Mabali sa mga butika.
6: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
7: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
6: Gusto.
7: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas.
6: Mm.
7: Napoy mga batan-on pa pero bungol na.
6: Mm.
7: Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
6: Akana.
7: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kaayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C.
6: Mm-hmm.
7: Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
6: Mm-hmm. Mao jud, Doc.
7: Kay naman gud, Sir GP, nga tawo nga kung lantawon nimo o tanaw nimo murag 50 ang edad pero di ay to 25 pa lang. Napoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs.
6: Mm.
7: Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
6: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo.
7: Mm.
6: Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
7: Hello?
6: Makabungol maday na.
7: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabalo kagunsa? Ayaw rag paminawa.
6: Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C.
7: Kinanglan.
6: Karang dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
7: Oh, kanang mga mister da, inom na mo DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom mo DTX 500 o Mighty C, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves.
6: Mm-hmm.
7: Take DTX 500 and Mighty C every day.
4: DTX 500.
9: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Janice. Okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 gito ka sols a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ko si Mia. Nagka-UTI po sakit na mangihi. Nag-take of Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang baho sa ilokdok, dili dyan ang malimod. Na adjoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
7: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Saktog yun. Pag human nila ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
6: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
7: Actually, Sir GP, guaranteed yun nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
6: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
7: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
6: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise. Perfect.
7: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maca o clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
6: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinoon frontal effect.
7: Hala? Tay, pwede ka na.
6: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
7: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
6: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Kalami.
7: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
6: Gusto.
7: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
6: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
7: Katong mga kwartaan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
6: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
7: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
6: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
7: Yes, buti pasabot, Sir GP, nga dili tanang acid makapadaot.
6: Husto.
7: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
6: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton ang atoang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
7: Sa ato pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras motuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
6: Wow.
7: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
6: siya. Napude siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral ug kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
13: Victory Bio.
14: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa Victory Bio. Sa usa ka semana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
13: Victory Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
6: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imong viral load of hepatitis.
7: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
6: Correct. Maujod. Kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
7: Yeah, Sir GP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir GP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
6: Mojud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
7: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong boyon.
6: Makanindota pog klaseng energy na oy.
7: Baling nindota gyud, Sir GP. Mangita kag kaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
6: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
7: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3
6: husto,
7: Sir GP.
6: Husto.
7: Kung sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw, nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
13: D3 Bio!
15: O, oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ganun mo lang akong blood pressure.
13: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
16: O, si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
13: Mighty C! Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP.
6: Mm.
7: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad.
6: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
7: Kayang-kaya, Jude. Walaon ang baho, Sir GP. Tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon, Jude. Mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
6: Unya, all natural pa, Jude, Doc. Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
7: Lahera, Jude, Sir GP. Kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
6: Ubitaw. Ayan na mong padugay pa. Gamit na, Jude, klinika Dio Fresh.
7: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
6: True.
7: Ang problema kasagaran, kaya wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
6: Exercise sa kama ba, Doc?
7: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
6: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
7: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami, Judy, inom og kape, sabot na kung laay kayo.
6: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
7: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
6: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
7: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
6: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
7: Oo, nindot na.
6: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
7: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, naay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
6: ga-detox ka pa!
13: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tingtingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kung nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong buok pamilya para maligayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
6: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
7: Uy, nindot na.
6: Nga kining mga good fats, mo-promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
7: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
6: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
7: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
6: Correct.
7: O ma-depress nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, hini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
6: Oh,
7: D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
6: Wow!
7: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung naako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
6: Mura di ay nag-topical cream.
7: Mura yun.
6: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
13: D3 Bio.
19: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
13: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay ditribayo sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
6: Mm.
7: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose ditribayo over ordinary vitamin D.
6: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi.
7: Mm.
6: Alpha lipoic acid.
7: Mm.
6: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
7: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid.
6: Mm.
7: Nga naa sa ditribayo.
6: Mm-hmm.
7: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna sa antioxidant, Sir GP.
6: Uh-huh.
7: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
6: Ay, kanindo?
7: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahaning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa ditribayo. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
6: Of course, wala.
7: Mm. Mm. Naara dyan na sa ditribayo. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
6: Correct, Dr. Ramil.
7: Maunay trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 bio, gahatag og immediate response.
6: Mm. Najud na yun, paspas kay na.
7: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
6: Oh.
7: Mao jud ang bintaha kung ikaw nakadetribayo. Tanan kini kinanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
6: Taway kayong immune system ani, Dok.
7: Pero, mas kinanglan jod ni mo una ang gwardiya sa balay.
6: Of course.
7: Ang ditribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
6: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang ditribayo.
7: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
6: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan ay Dok, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 bio over plain D3. Apan Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
6: Ayawg abusuhon.
0: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.

0: ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Ang oras atod ka ninyo sa di kalidad o barato nga tambal, ipugos o pangayua. Basta Right Med. Kay gusto namong maulian ka mo.
4: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Mmm, smells good.
7: Tikman natin.
8: Sarap! Yummy!
9: Everest Refrigerators.
6: Love?
9: Ano Everbest food mo in the world?
7: Of course! Yung ginawa natin together.
9: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsyong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Naa-eleksyon, humba, adobo, kadereta!
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
3: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Naa-eleksyon, humba, adobo, kadereta!
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
12: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
13: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med, dahil gusto namin na gumaling kayo.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
15: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
16: Pag may acid, Supracid.
15: United Home Supracid. Sodium bicarbonate. Ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
16: United Home.
15: Unilab yan.
7: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala, kumustag maayong gabi kanatong tanan.
1: Sa makausap pa, welcome. Welcome o welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag o pagtagad. Na ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 26, 2026. Nice watampo na sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan og Patrick. Understand by Patrick, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, Brain Enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml.
0: Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong kapadanaw og nindot nga panit. o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: O siyempre, nagkadoon lagi ng atong Nance Medical Mission. Karong May 30 na, diya sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross, sa may Function Hall, no, sa Philippine Red Cross, sa Petit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. Pagka May 31, sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, sa may Covered Court, sa may Ipil, Zamboanga, Sibugay. June 1, Pagadian Covered Court Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave sa Carousel Garden, sa may Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave sa Mwanga del Sur. Pagka June 3, Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, Front sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. Pagka June 4, Kalamba sa Barangay Hall, sa Barangay Solino, Kalamba, Misamis Occidental. Pagka June 5, Oroqueta sa May Lumantas Riverside, Porok 3, Barrento Street, Layawan, Oroqueta City. So kita kids, doon na kita ipanghatag nga free nga Gidjug water sa first 100 ka mga unang muabot, no? So ang first 100 makadawat og Gidjug water, nindot ni siya para sa mga adunay sakit nga diabetes. Mas mong standby, Patrick, alam sa imusuwat, din siyempre sa tuntulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Gituman ako akong gisulti ati nakigbulag ko kang an. Apan ang tanan dili na parehos una. Dako nagkaayo ang kausaban. Gidawat man ko pag-usab ni Julie apan para lang kuno sa among mga anak. Kung unsa man kuno ang namagaytan tali kanamo, iya na kining giputol. Ang dati nga Julie wala na nako nakita sa akong asawa. Nawala na iyang lambing. Ug ang pirmi na lang niyang kasuko ang ako makita. Dili na siya mosabay na kong kaon. Dili na ko niya ginaatiman. Ug dili na migaabay sa pagkatulog. Dito na siya matulog sa kwarto sa among anak, nga babae ate. Bisan ako siyang masagiran, ingnan ko niya nga nandiri daw siya sa ako. Wa na'y tarong istorya tali ka namang duha. The more nga maduol ko niya, the more nga maglalis mi. Tuod man ate, ang ilang gipangutanan nako, nga no, nga ako kinigibuhat. Kapadigod ako mga ipasaylo ate. Bisan ako, ako kasabot sa akong kaugalingon. Naging devoted ko, nga ba na nga ito kang Julie, apan ang kunon ko ate, di bapunggan ang temptasyon. Wa siya pagkulang, ako ang nagkulang, ako ang nasayop. Sa 21 katuig, first time ko niyang nakitang nahugno. Unang higayon nakita po na ako nga adunay parte sa iyang kaugalingon nga namatay tungod sa akong gibuhat. Walay puas lang ako papangayog pasaylo nga ito sa akong asawa. Apan bisan sa pagtanaw ka nako, dili na niya mahimo. Tungod sa iyang kalagot nga rika nako, bugno na pod kaayo iyang pagtagad ate. Nakita nako nga tig-ana ang iyang kasing-kasing para kanako. Ake pang ako mga anak ate lahi ng ilang pagtanaw ka namo. Apan taliwala sa tanan naglaom gihapon ko nga basin, mawala ra ang tanan. Matud ko, kaya na ako maghulat o magpaabot kung kanus ako pasayloon. Apan sukad adto murag lahi na gyud si Julie ate. Mutubag siya pero bugnaw. Muluto siya pero muralag obligasyon na lang. Kung istorya ko, murag samok na para kaniya. Gusto na ko siyang duulon, gakson, halukan. Apan, lahi na gyud ate. Nasayad ko. Makairita kaniya. Kung muduol ko. Kay lagi ako man ang hinungdan sa iyang mga kasuko. Ate, dili lang basta nga kasuko, kundi dili kasilag. Ang gibati sa kong asawa nga rika nako. Di na ko siya mabasol. Napasakitan ako ang inahan sa kong mga anak. Apan unta, mahuna-huna nila nga tao rapod ko. Ate, miabot og 5 katuig. Ngayon niin ang among sitwasyon. Nagkaingon ko nga dawat na lang ko sa silot nga gihatag ka nako. Kanang feeling nimo nga di nagig kaimportante sa imong pamilya. Nga buro na bag outsider na lang ka. Ang kuno nako nga nasakitan ko ate apan nasayod ko nga wa ra kini katunga sa kasakit nga ako nahatag ngadto kanila. Apan murag gilubong ko nila nga buhi. Sulod sa akong kaugalingong pamilya ate. Dawat ko apan wa na sila respeto ka nako. Nagtuo ko nga sa pagpanglabay sa mga panahon mabalik ra gihapon ang tanan. Apan 5 katuig na ang milabay. Wa gihapon sa akong kaugalingong balay. Usay makapangutana ko ang ayan pa ba kong magpabilin o dili na. Aksidente nagkita minian ate. Doon na siya bit-bit nga 4 katuig nga anak nga batang lalaki. Liwat kay sakwa ang bata ate. Ako siyang gipangutana. Kinsa maong bata, kay lahi gid akong gibati. Matod niya among anak. Buntis na dahil siya sa diyan nakigbulag ko nga ito kaniya. Wa na lang ko nun niya gipaglaban. Kaya di siya gusto nga maguba ang ako pamilya. Ate, mitulong akong luha sa diyang migakos ka na ako ang

o gitawag ko niyang papa. Lipay kay siya nga doon na siya'y papa. Ubaw ka niya nakalibog ka na ako karon. Ubanan ko dalang ba? Si Anog ang among anak. Kaya naman ko gikinahanglan sa kong pamilya. Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, Patrick.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops. Susama kang rinisita, lumaktod.
2: Kaloy sa Ginoo, nagamit ko ng Nance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko, si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Maraming salamat kanimo, Patrick. Sa imo papalangat, imo suwa tampon ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Unsa bay ang imbuhato ni Patrick? Nakasala siya. Naningkamot siya nga mapasaylo sa asawa pan 5 years na lang wagid siya mahatagi sa pasaylo. And here comes the eye. Doon na po yung isa kababay nga nag-antos lang. Gibiyaan niya. Nakibulag para sa pamilya. Anyway, unsa bagay saktong pagkabuhato no sa oy buhato ni Patrick. Kao ba na to, DJ Nova Abaniel?
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Juno sa tanan nato mga suking tig subaybay.
0: And of course, ang ato URP Professor Cap Junjun di Asis.
2: Yes, masurti ka adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Okay, unahon ginako pangutana of course si DJ Nova. Mm-hmm. Kung ikaw ang naasa sitwasyon ba ni Patrick, unsay imong angay buhaton?
1: Kung ako si Patrick, ma'am, uban na lang siya kang an. Mm-hmm. Kay, murag nakita na ako sa iyang story ba nga, nabungkag yun. Nabungkag yun ang iyang pamilya. So, yes. Niya, namang ko yung mga babae, ma'am, ba nga, kanang, kanang maskin, unsaan nila o kanang paningkamot silang kung galing yung pasaylo, pero di naging nila mapasaylo. Sama na po, murag, mga attitude sama ni Kuan, ni Ellen Adarna. Yes. Diba nga, ikaisa lang nga, manchit sa di na niya mapasaylo. Na, nay mga yung anak ang babae, yes, no? Nay mga, kanang di na sila, kung magbinuang ka sa ako, muman na ang nanan. So, murag, inga na, siguro ang kinaiya sa iyahang asawa ba nga. Though, nag-uban sila sa isa kapanimalay, lima katuig nang nilabay, pero muraga, di gin niya madawat ang nabuhat ni Patrick. And para na ako, no, valid na siya, ma'am. Kaya di ilalim, oy. Di ilalim nga. Grabe ni mong paningkamot. Kanapitong sa wala, sa walang-wala pa mo, giunungan ni mo ang lalaki, giunungan ni mo ang tulad sa naplastar mo niya. Sa panahon nga naplastar mo na, nang cheat ka? Sa unsang rason? So, siguro
0: na eh. Pero, ba ka nga, ang lalaki masipyat yun? Kanabang, doon nagahigayon bitaw nga kanang makita niya sa pikas, awa niya din nakita sa pikas.
1: Choice gyud na ma'am ay. Para gyud ako. Cheating is a choice gyud. Mm-hmm. Digid ko ganan or digid ko mo to anang
2: sala kay nang para ang tao.
1: Digid ko mo to anang wala na ko tuyo
2: kitsa ko nga laki ang imong istorya sa kalibutan.
1: Kay kung boto na naon, pwede po na buhaton si asawa pero wa man gibuhat. Kay lagi na iyang una una naka-focus sa iyang pamilya.
2: Tintal kay si Kuya Jimar.
1: So, di gid siya maayo nga rason ba nga, nasipyat lang ko. Yeah, though, maingon ta nga, dili perfecto ang tao, sige, pero for sure, iyang asawa, naningkamot po siguro siyang kaugalingon nga, mapasaylo niya si Patrick. It's just that, di lang gid madawat, no, pati ganyan ang anak nilayo na ang loob. And sa inga na nga kadugay yun, ma'am nga, maabot ng 5 years. Murag imposible na kayo na nga, ka na ma-fix pa ba? Kaya murag, siguro siyang asawa, di gin niya madawat. Naragid ka simple nga rason. Hindi po nato siya mabasol. Kay, dili lalim. Nga, inga na ang iyang giagian. So, kung ako si Patrick, mauba na, mahawa na lang siya. Di, kay, pareho silang miserable eh. Kung ilang ibugos ang pugso ni Patrick, kay pasailuon siya o pugso sa iyang asawa nga dawaton siya, miserable. Kay, dili naman gin siya madawat siyang asawa. So, kung ako, pili na lang tag-asa ta malipayon o asa ta magmalinawon.
0: At least dito sa iyang bago, doon, nasa itang sayop naman gin na.
1: Sayop gin
0: to. Kay ubanan man niya ang iyang bag-o pero ngalan nga di na gid siya malipayon. Wala gyud nga life is short, no? Kung mapaka buhi pa ka nga di ka malipayon sa na sayang ra gihapon ang tanan.
1: And si Patrick ra gyud naguba sa iyang pamilya. Mura gyud na siya kanang one mistake, mabitaw na nga ginaingon nila mabanga. Maningkamot ta nga tarong ato mga desisyon kay usa lang ka si Piat di ta sure kung makabawi pa bata.
0: And si Anna, in fairness po, di po siya tantong daotan ha. Kay wa siya bigo ko bisag da pabuntisan siya. Yes. Gibulagan biya siya.
2: Labihon po ni si Anna, okay po si ano.
0: Buutan po siya kay imagine ha ni gibya gibulagan siya ni Patrick
1: nga buros na siya.
0: Buros na siya pero ini paglaban nga buntis ko kay ang yapod nga siya gusto nga maguba ang pamilya ni Patrick.
1: Do okay, naguba na gyud the moment nga nang cheat sila og nasapon naguba na gyud.
2: Okay sa disi ano kay dili mamuri siya bisag buburos ba.
0: Okay. Sana all.
1: Nakay kailay nga anak cup.
2: Mangita ta anak dad.
0: Okay. So imong stand is, mauban na lang
1: siya. Mauban na lang siya. Para magmalinawon
0: na po. Tulukan na lang ginaya yung kinabuhi.
1: Yes, murag sabutan na lang yun nila nga. Murag wa na di na manggit ko ni mong pasaylo. Bulag na lang tagmalinawon. Kaya ron, dili na po duot sa dughan sa iyang asawa ba nga. Nasa kanunay kakakita kay. Siguro sa iyang asawa ba nga, makita niya si Patrick. Kaka sa fucking
0: check, makita niya si Patrick.
1: Makita niya si Patrick, madumduman niya ang sige buhat.
0: So, hawa na lang yun siya.
1: Hawa na lang.
0: Okay. Dirita, sa itong URP Professor, Cap Junjun Diasis, bira.
2: Trick, dili man mahilom ang samad kung duwangan pag hindi magsamad. Mm-hmm. Actually, ka ng 5 years, kulang pa na sa imong gibuhat sa imong asawa.
0: Ah!
2: Gamay kayo nga pag-antos na niya. Wa pa kanay karapas sa ilo, mangita na pagkiglaig problema.
0: Pero kay nakita na biya niya na siya anak.
2: Wala bang ganay isa gipalawa, gipalaya sa iyang asawa, kay dili gusto yung pabilya nga palayasan siya. Niya, ikaw no, magbot-bot layas, wa pa kanay. Pag-effort trick, kulang ba na trick? Itago-tago ragun na si Angot. Okay mo na nga.
1: Samukan.
2: Ako muna itaglahi.
0: Samukan na kong problema.
2: Kaya kita mo yung mga lalaki trick, dili o dili kita mamiya.
0: Dili man. Naabot naman good sa point nga, murabag, dili na niya, murag, nakahuna-huna siya, gani, wapas sila nagkita niya, nakahuna-huna na siya nga, murag, muhawa na lang siya, dili lang siya importante. I mean,
1: nakita na niya na what ang siya value
2: siya ang kagamayan ng 5 ka tuig, sa gibuhat ni mong sakit sa imong asawa, o niya, biyaan ni mo, dukangan pag ni mong sakit, usab.
0: Pero ang 5 ka tuig,
1: na mag-i mga tao,
2: imagine na good trick.
1: Oh, nagi
2: akako ba wa pagani ka na pasaylo nang kita napod yag lain.
0: Dili man lain kay mo mga namay hana
1: ang rason.
0: Mo man ni rason.
2: Mao gani. Wa pagani sa pasaylo mo bo share gid mo hawa sa balay. Paugat niya ang to dili ka pasaylo.
0: Dili ba?
2: Pwede ra mo gudin mo na mga kubudit si An?
1: O sa ato pa ka kung bisan unsaon la bisan di na ganahan gid sa imo ipugos gid mo mong kaugalingon.
2: Wa ba gipalayas? Kung gipalayas ka mo na ingon niya di na ganahan.
1: Sobra pa sana sa gipalayas ka na bitaw di nakatagbo.
2: Paugat niya.
1: Oh, muhawa na lang ka.
2: Paugat niya. Unsa man ka nga biya ano ni mo na anay lalaki noon mo sulpot niya nga lahi nagsakit-sakit imong dugan.
0: Pero kung unsa imong kaayo sa ilahang duha actually.
1: Yes.
0: Again, ibalik-balik gid ato ha. Life is too short.
1: Yes.
0: Para nga magpuyo ka nga miserable.
1: Tinuod.
0: No? So,
2: dili dili ate. Kung biyaan niya si Julie, samot ang kasakit niya batiyo ni Julie o iyang anak.
0: Pero what for?
2: Musukot sa dili iminyo sila.
1: Di obviously si Julie wala naman siya, no? Dili ganya kaya dawaton. Kay og kaya pa niya dawaton or kaya pa niya pasaylon hagbay ra na nga
2: dili,
1: na okay
2: lang. Dili pa ug na nagpuyo kay kung dili niya kaya gipalayas na niya si Patrick.
0: Okay, gani nga masaghid lang daw sa iyaha.
1: Oh, masukot na. Oh.
2: Di ko kula ka kay effort, pag effort po niya Patrick. Sa pagka kay kana si An, naalam mo diya. Stipot lang kaan. At patuan ka lang kaan.
1: Sala lang gihapon. O, damo siya makasala. May pagpagbulag
2: sila maninawon. Ayaw good pasapon, Patrick. Sala mo good.
0: Na naman tadiha. Nasakpa naman. Giyod, wala naman siya choice. Ay, yakarot is, o sa'yo ang himoon.
2: Ani, ang himoon niya, di ligit siya buhawa. Kay, wapagani ka. Wapagani ka na pasaylo. Kay, effort pagani ka.
0: O, gani.
2: Niya, lukangan pag ilugar niyo ang sakit. Ipabarang nung gani, Julie.
0: Di, ang point yan, akap. Ang buti mo pasabot niya siya makikita ka, Julie, na bisa na usla anak. Okay, Ann.
2: Makikita ka ni. Tago-tago lang.
0: Amo na diha.
1: Sala lang gyapon.
0: Wala lang gyud.
1: Yung makabalo si Julie, patay.
2: Usay sala anak ko dili may bawad.
0: Dili lagi. Wala yung sekreto nga mapabilin sekreto. Mugawas gyud na.
1: Yes.
0: Masakpa gyapon na kay ang kay gayo nandi gyud mosugot
2: ako petindo gayo na nako ani kalibutan mo amo ko mas.
1: Ah,
0: wa ka na sapon.
1: Wa ka na sapon. Mas hindi nira sa tong programa ka masapon ka.
2: Patrick, sayop yun ang biyaan ni mo si Julie. Imagine si Julie, buhutan yun ang pagkaasawa, imong biyaan. Bisang nakasala na kagi, atos na kagi Julie.
1: Buhutan ni mo asawa, pero nga no, mangyod nga, mangcheat, mangyod.
2: Kay wala lagi perfecto nga tao. Ay, natinggal
0: Diyos, na po. Masasabi ko yung kumustan sa lugar nga kung dili na kamalipayon o di na
2: minyo, mong duwa, Patrick.
0: Lagi, minyo, lagi. Pero unsa pa may use sa iyong pagka,
1: yes,
0: pagka magtiayon, kung wala mo nagtinagdanay for 5 years.
1: In short, nag-failed yun ilang and, marriage. Oh, so nag-failed. Kung, tungod rapon sa sala, rapon ni Patrick.
0: Kung, oh, na naman na, no, nakasala na siya.
2: Gulang mo gulang 5 ka tuig?
0: Wow. Nakasala
2: ako gani pulo, gani katuig. 5 ka tuig mo, surrender na dayon. Unsa mo ni si Patrick? Si Adan, pila ka tuig iyang antos? 5 ka tuig? Ah, 6, 7 na, no? Kung nakasala ka, igor ka. Kanan imuha, 5 pa gani ka tuig?
0: Dili man, kinahalin
2: imbis na pasaylo ka na ni Julie, nakita na po mo ni Ann, is about to pasaylo na unta, karon nagdugang imong sintensya ni.
1: Wala, ginapakita nga kung si Julie nga pasayloon siya. Wala, gid ka. Obvious kayo siya sa isa nga.
2: Puyo, kulang lagi ng 5 ka tuig. Kung ako man po na biduangan, sobra pa 5 ka tuig akong ipanto sa imo ha.
0: Parang matirang matibay lugar.
2: Antos-antos po diya pa.
1: Oh, gainugutay mong duha.
2: Gitistingan lang ka ni Julie ba? Gitistingan lang ka ni Julie kung ahagid taman.
0: Ah, grabe. Wala, lagi ka tuig ang test lugar.
2: Uy, sakit kayo nang gibuhat ni Patrick o Julie.
1: Ang tao nga mong pasaylo kap, dili na mo abot sa inga na kadugay.
2: Dili, sakit ba kayo nang biduangan ka?
0: Di.
1: Lagi, sakit na siya. Given na siya. Yes.
2: Ako biduangan ko, 7 guro ka tuwi, guys. Ako ba ulihan?
0: Given na nangasakit na mabinuangan, pero ang tao nga willing mo pasaylo sa imo, dili na ingana kataas nga panahon pa kang paantuson. Yes.
3: Kaya sa tinood lang, pareha silang doon nag-suffer.
0: Yes.
3: Si Julie nag-suffer, si Patrick nag-suffer. Yes. Nga, 5 years naman, good.
2: Ikalipay mo good na ni Julie nga makita ra si Patrick sa ilang balay. Muna, ipahawa ninyo si Patrick, sabot ka ligot-gut. Barangon na ikatrick, bakit? Tingay gani, trick. Kaya kung si Julie, dili naganahan sa ibuha, gilabay na ni Julie imo mga gamit.
0: Diko ako, na, respeto siguro niya kang Patrick. Kaya sa nga lang niya iyang ba na, kung ano lang ba nga, sige, nara ka di aga-exist, pero mura na lang siya kalag ba? Nga kanabitaw, di na siya kakita ni Julie. Kaya lagi, mura, buhi pa, pero gipatay na siya ni Julie. Kaya hindi na niya
3: tagdol. Pero kinahalan ni sila mo kuan. Kinahalan din sila mo kung ang ginaog counseling.
0: Yes. Kung madapat.
2: Kaya hayraan na imong sitwasyon trick. Biya anonimo. Naman na si Andy ay kumunito nagsikrito. Ayaw kigaw. Biyain na si Julie.
0: Muna ilang ginaingon mambanga. Ang loyalty daw sa babae matest sa panahon nga kanang walang-wala ang lalaki. While ang loyalty daw sa lalaki matest kung naana siya ang tanan. So, muna naitabo kang Patrick nga ibis na plaster na sila, dara na hinoon siya nagbinuang. That's why, mapasabda na to si Julie nga nung ingana siya ka nasakitan ba. Kaya imagine, ikaw ang naa sa panahon nga nagkalisod pa mo, naning kamot mo doon, nag-inunungay mo anang mga panahon na sa iyong kalisod niya. Sa na-plaster na mo, magbinuang ka. Maski siguro, masabta na ako si Julie nga nung murag nag-fade yun, nawala iyang pagigugma tungod sa kasakit nga gibuhat.
2: Grabe no, ang loyalty sa babae, matest na mo.
0: Sa panahon nga walang-wala ang lalaki.
2: Yati, wala kay loyal sa ako, alugar.
3: E, permanente ka na ah.
2: Dagal ang panahon niya walang-wala. Down ko. Yati, no?
0: Tinood yun ka. Mugi na siya ikuan. Panood
2: yun ba? Hindi naman ko. May tsura mo.
0: Samot ka.
2: Ang luya.
3: O sabi niya aking buhato ni Patrick. Yan na lang paundayunan. Nga magpa-ask if na lang siya. Nga okay sila. Bisag dili din magpakita na lang siya kay Ann. Or itagot na lang niya si Ann. Or hingpit na lang siya mubiya. Buta na yag tuldok ang ilang relasyon ni Julie para sa kanilang nilang hurot. Balita man lamang sa Pikas Lawak. Stand by.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Kini si Doc John Paul De Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Ningnans og yu idi pares kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya, so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang na sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi siya alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud na mo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
5: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Pero balik tayo sa DIY Timbayon ng ating mga Facebook and YouTube viewers. Hi to Ronald Kimno. Pag-greet ko at Arlene, gikan sa Bislig City, Surigao del Sur. Every day, jidming kapaminaw sa tindahan at bang sa amo, gay trabahoan. Lingaw ka ayumi sa tambang ni Cap June, bisan usahay murag kontrastanan.
0: Maayong adlaw ati R. Malingaw ko si katawan DJ Nova Cute kaayo sa mga banat ni Cap June. Nga love is understanding, love is patience. Dili balibaran ang grasya kung ihatag na kay disrespectful ka na sa babae.
3: Correct.
0: And most especially, ang dili gyud mutog ang bisan magkinaunsa na. From Chanela Agribas of Roja City Capiz, watching always.
3: Good afternoon, Dr. Arlene. Always watching your program here at Villarreal, Bayawan City, Negros Oriental. God bless po to your program, Ate Arlene, from Ginny Lacival.
0: From Jofel Caniete, perfect combo, gid mo tulo, mutambag kay naanay, klase-klase nga option, ang letter sender, watching from Sorsogon City.
3: From Mercyful, gimingaw ko sa imong tingog, Ate Arlene, sa una sa radyo ra nako ni madungog karon, wa na ko'y radyo, may gani naani sa online.
0: From Jonah Bacalso, shout out sa kong pamilya di sa Clarín, Misamis Occidental. Kada udto jud may maminaw ninyo samtang nagapaniudto. Sige mi katawa kay Cap John, kay Badlungon kaayo og tambag.
3: Hi ma'am, nga gwapahon. Agoy, ilabi na si Cap June nga mababag jud sa tambag ni Ma'am Nova.
2: Abi ko gwapahon po.
3: tambag ni Ma'am Nova, sige na kung agik-ik o katawa, bisa ako rin isa, bisa katulgon ko, wala sa una ko matulog. Una ko matulog, pagkahuman na sa inyong program, aya ko matulog. Maying hapon inyong tulog from Nelfa Ibanez Camplona.
1: From Precious Gem, maayong hapon kaninyong tulog. Permission ko gasunod sa inyong live sa online, kaya wala na ko kitag baligya ang radyo diri sa among lugar. Mm. Lay radyo inyong tandem, makawala sa kamingaw diri sa bukid.
3: Ayan. Sige lang puhon, kaya manghatag-tag radyo.
1: Wow.
3: From Bunga Lofor, kay hi sa inyong tulog, Ate R, og shout out especially kang Kap June, kabibugid ni Oy, ikaw gid makadugang skalingaw sa programa. Shout out sa akong tropa sa Balingasag, Misamis Oriental.
1: From Alvin Gano, pag-greet ko sa akong asawa nga si Marie. Sige, naghulat sa inyong programa karon. Kusog kaayo ang katawan ni DJ Nova, abot sa silingan, lingaw kaayo.
3: Shout out to Noel Ignacio, watching from Dubai.
1: And grabe jud ka adik akong lola ninyo Ate Arlene Oy, bisag ting pahuway na niya human paniyod to basta makadungo sa inyong tingog mamati jud na. More power gikan namo diri sa Iligan City.
3: Hello Ate R, did you know of Cap June na apod mi og sigig ting si diri samtang nagtahi og sinina. Lingaw kaayo ko. Lingaw kaayo mo promise from Grace Mercado listening from General Santos City. Okay. Nobs, ang ibang final para kang Patrick.
1: Again, Patrick, alang ka na ko, no? Mauban na lang ka kang-an. Dili na lang ka mag-ano, kanang magpaka-miserable diha nga nasa inyohang panimalay. Dili man sa ingon nga kanabitaong kanang dili na ko ni ginasuggest ha nga tungod kay kasado mo kinhan mo hawa na lang ka kay kuan but sa ako magong rason man ba nga kanabang makita nato siya ang saysay ni Patrick nga gibuhat niya naning kamot man siya nga mabalik niya ang pagsalig siya ang asawa nga mabalik ang loob siya ang asawa saya apan na sa limang katuig wala mang gyud so kinahanglan natong sabton nga naagi mga tawo manggod nga sama ni Julie nga miskan pag pila na kapanahon ang mulabay, di gid mawala silang kasing-kasing ang kasakit. Kay di gid lalim nga makuan ka no, kanang machitan ka, dili lalim ang gibuhat ni Patrick, sakit gid kaayo na. O sa gid na sa kanang pinaka-major gid kaayo nga kanabitang mabuhat ni mo sa usa ka tawo, munay usa sa pinakadako pun nga mabuhat sa imong kapares nga mawad-an ka gugma. No, di na tumabaso lang yung asawa nga nung naabot siya na nga punto. Kasi ako pang giingon, lahi-lahi man ta kinaiya na yung mga babae nga dali rin makapasaylo, madawat radayon nila, but napoy sama sa iyang asawa, sama ni Julie nga, miskan unsaan pa nila, o pugo silang kaugalingon, pero di na gin nila malimtan.
3: Dunay po yung mga babae, like, ako personally, kanang, dugay kay ka muhatag og pasalig for the moment bitaw maka decide ka nga di na jud mabalik.
1: Yes.
3: Ako ka try ko ana dati ha sa kong mga sa kong ex.
1: Yes.
2: I mean, so mga
3: kanabang kanabang every now and then murag kanang sige pag text sige pag pero kanang once magud nga maka decide ka nga di na. Murag
1: mo na siya ginayon ang babae man gud ma'am basta decidido na siya nga dili na siya. Mo na ko nakita kan Julie nga murag di na gyud siya ganahan. Luto na gyud siya ang bana.
2: Grabe pud mo ha.
1: Mo na siya bitaw nga kinahanglan gyud ninyong timan ang mga lalaki nga magtarong gyud unta. Aro kun di man demo gusto maguba yung pamilya, nganong mabuhat man mug mga laka nga makaguba? No, dili nga mo, agi sa mo og kanang pakasala, dili ko gusto mo
2: guba ang pamilya. Mga laki at niya.
1: Pero human na, nagpakasala na, di man di gusto maguba ang pamilya niya. Nagbotog di mao. So kung dili mo gusto maguba ang pamilya, ay gid mo patunto dihaan ang mga temptasyon sa palibot. Pwede man na nato piyongan. Kamu lang gid, inyo lang gid ang choice. Mga laki
2: piyong.
1: Choice ginaan inyo nga, dili mo mo piyong kagiganahan mo. Anara gina siya kasimple.
3: So Patrick, banghin na lang, hawa na lang ka.
1: Hawa na lang para magmalip. Anong,
3: both sila magmalinaw.
1: Ba, kanang iyang asawa dili na mag-struggle kay kada makita siguro niya si Patrick ma-remind yun siya sa gibuhat ni Patrick so sakit ka ayon no sakit kay masigig ka kanang kada sakit kay makita ang tao nga moy reason nga nung nagmiserable ka so murag moy the best nga option ni Patrick karon amuhawa na lang sama sa situation po ni Patrick nga sakit pud kay ipugos imong kaugalingon nga makita nimo nga gina-reject na gid ka so murag wa na magin hopeless naman kay nga mo okay inyo hang ko inyong kabinyoon so pag tulduki na lang na ninyo, pangita na lang mong tagsatag sa kakalipay, no? Para kuan ba ka ng malikay na ito sa kasakit kay kapoy kay magpuyo o ka na masira kag pinugsanay ramong duha ba, hago kaayo na. So, dato na lang tamo pili, Patrick, sa kung naay posibilidad ba nga magmalipayon pa ka o kang imong asawa magmalinawon na pod.
3: Ayan.
1: Sa kanunay, kiniin nyo DJ Nova, the Mariteha, sa amring ng bayan.
3: And of course, ito URP professor, gikan sa University of Questionable Studies.
2: Yes, shout out sa mga bagong nag-graduate sa university, ha? Relax lang mo niya. Ang akong katugin nyo ipadala. Ipadala na dyan, Gcash. Julie, grabe naman po kayo. Nooy na kayo si Patrick.
1: Mm-hmm.
2: Sa'yo na nga, lima katuig, nag-antos ang taas. Kamong mga babae po ba, ibutan sa inyong nauna nga may sukdulan ang lahat.
1: Mm-hmm.
2: Dili ba yagid kami ingon nga pareha ng muantos yun hangtod sa hangtod. Labon bitaw og makadesisyon na ang mga lalaki nga dili na gyud magilakilak pud mo.
3: Mm-hmm. Pero once magod ang babae nga ni decide na bisan pag mawala di wala na na sa pakialam.
1: Yes.
2: Kung gapaminaw manggaling ka Julie ha. Mm-hmm. Dili na si Julie sa tanang mga kababayenan, mga palangga ko.
1: Mm-hmm.
2: Wala bay tawo nga di makasala. Masipyat kay nang kabaw o patil. Kita nga tao lang. Mangula ka ilang iro.
3: Saan ba kasipit sa kabaw nga upat og tiil ka? Masipit ba?
2: Sipit, ma'am?
3: Maba, masipit gyapon na sila.
1: Mapandol.
3: Mapandol gyapon?
2: Matulog sila nga galurat ang mata.
3: Bito sa'yo nga dugo ka na ba? Masipit maging kabaw upat tiil kita pa.
2: Mapandol sa akin.
3: O saan ba kasipit sa upat ka tiil?
2: Mapandol gina. Mapandol gina.
3: Hindi ko matbalintong gyapon.
2: Matintal yun ang kabaw yun.
3: Mabalintong dili.
2: Matintal yun.
3: Okay, sige.
2: Ang point ako is, kanang mga kababayanan karon, kanang, ang mga laki mong kudusahay, kanang humok o kasing-kasing.
1: Mm-hmm.
2: Pero dili nagpasabot nga, kay natintal sa glain, kanang, dili na ninyo pasayloon.
3: Aha.
2: Imagine.
3: Kinala ni accept Japon.
1: Katungod man na ni Julie. Kaya man ang kuan.
2: Naamang good na nabutang sa kanang karang, before mo nagbinyo nga giklaro gina sa nag seremonya
3: nga sa kasakit ug kalipay
2: moabot yun ang kasakit.
1: Mm-hmm.
2: Moabot yun ang temptation sa kinabuhi.
1: Mm-hmm.
2: Pagsulay sa kinabuhi na gina tanan.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, imagine ang gibugna ninyo nga pamilya na ningkabot mong duwa. Mm-hmm. Subala sa inyong sulatampo. Mm-hmm. Sa imong sulatampo.
1: Mm-hmm.
2: Nag kanang inyong balayuta nagloan mo na impas na imbis na mugaway na inyong pangabuhi. Takay sa kalipay gaman. Naglingaw-lingaw lang si Patrick.
1: Ay, wow. Rason ba na? Rason ba na, Kap?
3: Lingaw-lingaw lang.
2: Natintal gani kadali. Una nga, girls ha, mga palangga, kung mga ngayon nagalit pa sa ilo ang lalaki, pinakataas na siguro ng duwa kanlaw. No. Ini lima katuwig na gani ha? Grabe tuliran si Patrick.
3: Yes, pero ang lesson ba bitaw ni Kap, did you know? Ang lesson bitaw ni sa babae, nga, yes. Si Anne. You know, pagabot sa panahon nga mabuking, bihan gid ka. So, sa mga babae bitaw nga nakigrelasyon og minyo, honestly, ayun ay paabuta bitaw nga mahitabo sa kinabuhi nga mawan nimo.
1: Yes.
3: Taga-expresyo yung kaugalingon, taga-bili yung kaugalingon.
2: Love is blind, manggod?
3: Ayaw mo patol sa tao nga minyo.
1: Minyo.
2: Buta mong gumingkog, manggod?
1: Sila rin po'y gansi.
3: Pwede mo biyaan, dili man mo pwede unungan kay yang biyaan niya
2: pati. Makin ang lahat, manggod, basta gubuati.
3: Pero,
2: kap. Mga lalaki po na, kamo mga buhay sa, ayaw na mo painla ayo pa ba laban ng mga babae kabalo na mo nga dili ninyo na kaya kabalo na mo nga minyo na mo na mo obligasyon
3: kung gusto bang
2: kay kini mga babae man good may in love bang still lad kabo mga girls ay bulpo kay in love good ilaw tilaw lang
1: kani pong ginaingon ba ni Ann ba na mention niya sa iyan say nga kanang ni sugot ta siya nga magbiya siya kay di siya gusto makaguba og pamilya. Actually, the moment nga ni sugot ka nga magpakabit ka, imo nang giguba ang pamilya.
2: Did you know ba? Dili na kabit karong panahon na.
1: Unsa lugar?
2: Other woman.
3: Social
1: one lugar plus one.
2: Kada atong
1: plus one.
2: Kadagan mong gudga paminaw na to ng mga kuan. Mga palangga, other woman ang tawag sa inyo ha. Dili na kuan.
1: Evolved na din.
3: Pero ka, ang ibang final gig ka para kay...
2: Dili gid mo biya si Patrick. Kay una nga rason trick nga nung dili ni mo biyaan ang imong pamilya, kasado magod mo.
1: Mm-hmm.
2: Sa mata sa balaod, sa mata sa kahitasaan, dili mo pwede bulagon.
1: Mm-hmm.
2: Una nga rason, tungod kay kasado mo. Okay. Ikaduwa nga rason, kulang pa ng lima katuig kapag antos ni mo.
1: Mm-hmm.
2: sa panahon nga ikaw nagbuhat og sala, giuna-una ba nimo ang kasakit ang gibati sa imong asawa?
0: Mm-hmm.
2: Ang liba ka tuig sakto na ba para sa ika?
0: Kulbog na lalaki may istorya no?
1: Mm, seryoso ka.
2: Ulap sa kasing-kasing.
0: Kana bang kung istorya ang lalaki kay murag tinuod jud ba?
2: Kana. Di tinuod gid ako ate.
0: Kulang ba lima ka tuig nga kasakit sa imong asawa pero mo lagi
1: rungarong baton man gyapon.
0: Dili
1: sayod man nimo nga makasakit mo.
2: Dili lagi. Wa dili lagi na tinuyoan ni Patrick nga nung nakabuhat sag sala.
0: Tinuyoan yun na gan.
2: Dala lang na sa temptasyon kay.
0: Eh, moingon na lang dai dili tinuyoan kay nasapon man pero pagwa pa na nasapon.
2: Imagine sa di Genova kung wala di agi ako budit si Anlo ipod si An.
0: Aha, to alagi.
2: Lo ipod si An. Kina lang tagaan po diyan padaon.
0: Time na tayo engineer.
2: Trick ha, ayaw gibulagi ang imong asawa kay lagi kikasado man mo. Nya kulang pa ng pag-antos ni mo, consequence ni mo na nga mag-antos ka, tungod kay nakasala man ka. O kita nga mga lalaki, nagday panultion, dili o dili kita bubiya sa kababayanan. Ato ginan iakabuditanan, itago ulan ang uban. Sa Gyapon, kini si Kuya Kapingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
10: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupo kini akong girekomendar sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o uptime na diya ang panglantaw o epektido diya yung produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa Lalibertad, Negros Oriental.
9: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
7: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Pagdakon salamat kanimo DJ Nova and Cap June. Thank you so much. And of course, Patrick, dagang salamat sa imong pagpadangat imong swatampo ning aton tulumanon. Kinala ko masulti nga na kanimo Patrick. Again, ako gining ibalik-balik, life is too short para magpuyo ka sa kinabuhin miserable. Now, nahigayo na siguro kinahanglan makik heart-to-heart talk ka sa imong asawa once and for all. Tuldo ka ninyo og di na gid mo magkasinabot. Kay the more nga nagpuyo mo sa kabalay nga di mo happy, the more ninyo giguba yung kaugalingon. Ginahina yung patay inyong kaugalingon. Mag-uban mo nga di mo malipayo, nag-uban mo nga puros pasingit. Grabe na nga pagpuyo. Why kalipay? Mag-heart-to-heart to kasi mga asawa, o di na yung kamadawat, then panahon na siguro nga mo kanaog ka. Apan! Walang pasabot nga ni kanaog ka mo ipo na kakangan. Tagay sa time ang mong kaugaling niya, ikaw lang sa, ay sa pagdali-dali. Apan, kung doon na kay mahatag para sa imong anak, of course, imo na obligation kay imo na anak, tagayin yung anak ni An. Tungod kay nagkinahanglan siya ni mo, and ikaw na mismo nagsulting nga happy kay ang bata na nakita niya nga doon na siya papa. So, again, mag-heart-to-heart to kasi mga asawa, kung di naging magkasinabot na, huwag sa sinyong balay, and sultihan niyo mo si Julie, ang imong asawa, kung panalitan, mapasaylo ka tugani siya nga nagkaanak na imo ni An, para open ka. Huwag ka itago. Kung pasayloon ka niya, magpabilin, pwede ka pasayloon, well, wate mahimo. Kinahanglan ka nga manginabuhi sa normal o tarong para sa inyohang duha. Kaya the more nga mag-uban mo, the more nga ga kanunay mo nga nag-suffer o ga dili na pod maayo nga nagdagan ang panahon nga nag-antos mo sa usa ka balay nga di na mo malipayon.
11: Ikaw ang huli.
0: Thank you so much, Patrick. Mahinaot ko nga nahiyagan ka sa mga karon. Kini si Ate Arlene. Ayon, muna nga salamat. Bye-bye. I love you all.
11: Lewala ang lahat.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
12: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
13: Kada

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:27 na sa gabi.

0: sa mga hiwik na binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga gadinaog-daog, inabina sa mga kabus na linupigan. Ang damumabarog sa kamaturan! O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan! Tanghigan!
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maayong gabi, kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa itong pagpanag-uban sa atong tulumanon at itong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain na sab nga adlaw, lain na sab higayon sa tuang pagpadayon o yun sa tuang pagpanikay-sikay o sa tuang pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Martes ha, pizza 26 na sa bulan sa Mayo tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito ang mga pinanggandig paminaw at ito ang mga sukindig paminaw nga naminaw karong mga orasa. Lantatag sa ka mga radio, nagtanaw sa mga Facebook Live na ito ang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon na kunyong umos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian ang makikuban kay ninyo hangtod ta alas 12 karong tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga kaigsunan to ng mga pinanggandig paminaw ha, nga naminaw karong nga mga orasa. Adres Dak Bayan sa Sugbo. Kumusta kamuntanan ato ang makigsunan usab diri sa probinsya Sugbo. Luigan sa Negros Oriental ato makigsunan sa Negros Occidental. Ang mga ligay noon ug mga Ilonggo ti kumusta kamo sini nga gabi ato mga taga Palamati sa nga siya nga isla. Amang gabi ninyong tanan diha ingon sab to makigsunan diha sa Sikihor. Sa Sikihor sa Bohol. Ato makigsunan nga mga bulanon sa Bohol sa Leyte. Sa Samar gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan usab nga mga naa sa Luzon area nga mga Bisaya. Amang gabi ninyong tanan may pagpaminaw. Ingon man usab dito sa gawas sa nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga naminaw na to karon may gabi ninyo diha. May pagpaminaw, mayong pag sunod no sa ato ang mga programa diri sa DYHP. Ato ang mga senior citizen nga naminaw sad nato karon. Ato ang mga lolo, mga lola, mga tatay, mga nanay. Ato ang mga naminaw karon nato no samtang nanikay-sikay sa danguban. Samtang naminaw, nanikay-sikay. Sila natag sa mga panimalay ang uban ng samtang nagkwana. Kanang naang nagharay-haray na, nagidahigda, nagpaabot sa antulumanon. Di yun matulog kasamang nistor o dili mahuman atong programa. Salamat kayo ninyo di ha. Samtang naminaw, nagtanday-tanday pos nanay ditong tatay. Ingon bitaw si Tatay Huling o si Nanay Merlin kasamang Nestor. Dito sa kanang naang Tyson ba? Unya, salamat kayo sa gihatag ni mo Tay Huling kanang naang Paris Rabagyod par kasamang Nestor. Sunoy o katuntoang kanabang sunoy nga manok o kanang naang himunganon nga baying manok. Kasamang Nestor, ha? Ya, ingon siya nga pasanaya na kay may nalang na, may nalang na undo. Salamat kay Tay Huling ha. Nanay Merlin diha onya kana na kanunay sila minaw na to kasamang Nestor. Samtang kuno nga nagtanday-tanday sila nagpanaos kagabion maminaw pod sila nato ha. Amo na kanindo ta nga minaw gyud Tay Huling. Minaw gyud kanunay sa tuang programa. Salamat kay ninyo diha sa kanunay pagpaminaw. Nakita na gyud sila nga Tony Rufil ha. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa karong gabi o na. Samtang nagtanday-tanday mo di ha. Samtang nagminaw. Nagpaabot mo sa tuang programa. Unya, kuyugi ko ninyo, doyog ta mga sukindig paminaw. Kuyugi ko ninyo hantod alas 12 dere sa tuang tulumanon. Usab ba kada gabi e. Arita sa tuang isgutanan karong gabi o na mga sukindig paminaw. Tungod kay... matod pa trust rating ni Presidente Marcos. Nitibugsok na usab, ha? Nitibugsok na usab pag-ayo ang trust ratings ni Presidente Marcos pasabot ni ini nga daghan na nga mga Pilipino ang nawad-an og pagsalig sa presidente.
2: Straight to the point.
1: Agikan sa 49 nga trust rating mga sugindig paminaw ni Presidente Marcos, ni kunhod kini og anaan na lang sa 33%.
2: Straight to the
1: point. Adunay 15 at 16 kasamang Nestor ka porsyento, negative 15 ni kasamang Nestor matod. So matod pa mga sugindig paminaw nga ni kunhod og ni kunhod ang kaning ni ang trust ratings ni Presidente Marcos. Pasabot ana nga napun-an ang mga Pilipino nga wa na makauyon sa presidente. Matod pa sa survey sa SWS nga survey. Matod pa sa SWS sa Social Weather Station. Kasamang Nestor nga daghan ang mga Pilipino or napun-an ang mga Pilipino nga wa makauyon ni Presidente Marcos na unawad-an sa pagsalig. Tungod mga sukindig paminaw sa pag-address ni Presidente Marcos sa korupsyon nga wa gyud ma-address ang korupsyon hasta mga palitonon mas ni mahal pa og nag-aginod og samot ang ato makaigsunan nga mga kabos. Nganuman ni mahal ang mga palitonon o niya doon na tinoy tabang sa ang gobyerno apan dili tanan nga mga kabos na to ang naabutan sa tabang. Ha? Ang mga palitonon ni mahal ni saka mga ang mga palitonon na to onya ang atuang gobyerno ya mga sukindig paminaw nga makahatod og tabang ngadto sa makaigsunan na may tabang tuod pero dili tanan mawaklihan sa tabang. Ha, sumuna onya labi na ang pinaka kanang nalagutan sa mga Pilipino sumala pa survey kaning pag-address sa korupsyon nga bilyon-bilyon nga mga kwarta nga gipangkurakot ni ining mga nanagniktay ining mga nakabarong nga mga politiko. Wala mahatagig solusyon. Ha? Wa mahatagig solusyon ang mga gikawat sa mga politiko. Ha? Basta kaalyado ka, bahalag kawatan ka, why preso? Kadto nga mga congressman, mga mayor, mga gobernador, mga senador, og pananglitan og nakadawat mog malita, dili gyud magsupak-supak sa administrasyon karon. Kay mo supak-supak kag sa mang nisor unya nakadawat kag malita, abaw malinti an kagid. Samtang sa laing bahin na itong hatagag pagtagad kaya kaning gimonitor karon nga low pressure area sa Pag-asa, nahimo na kini karong Osaka Tropical Depression.
2: Straight to the point.
1: Ito na hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kaya kaganihang alas ganihang hapon nahimutang mani sa Osaka libo pa. Kanana ang kilometro sa silangang bahin mga sukindig paminaw dito sa Mindanao. Sumuna nga kanang nga runtaw taod ang atoa nga Pag-asa Mactan ato ang i-check mga sukindig paminaw unsay latest update may tungod nining low pressure area karon nga nahimo nang usa ka tropical depression.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad kay kaso nga plunder batok ang senador Jinggoy Estrada ipasaka na sa Sandigang Bayan, ha, matod pa mga sukindig paminaw onya sa adlaw nga Huwebes.
2: Straight to the point.
1: Unya sa adlaw-adlawng Huwebes mga kasama, kasuhan na gyud si Senador Jinggoy Estrada matod pa sa ombudsman nga si Ombudsman Boying Remulla. Matod pang Remulla nga pirmahanan na lang kuno, pirma na lay kuwang niya kasamang ni Sor para nga makasuhan og kasong plunder si Senador Jinggoy Estrada. Unya pagkahuman ko nung pasaka o kaso batok ni Senador Jinggoy Estrada, isunod niya kasuhan nila mao si Joel Villanueva. At si Senador Joel Villanueva na pod kunoy kasuhan, kalabot mga sukindig paminaw aning niang doon na kunoy kickback sa flood control Sa flood control, doon na ko nag-kickbox kinindoha ka mga senador, muna nga ilaha ko nung kasuhan, ha? Onsa man, tinuod nga doon ay kickbox or inyo ning gitoyo para nga makuhaan og numbers ang majority para mga sukindig paminaw ma-impeach gyud si Vice President Sar Duterte kay kining mga senador nga gihulga ni Boying Remulla ang kasuhan kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Ha? Kaalyado man eh. Kining niya mga senador kani Jinggo Estrada, Joel Villanueva, kaalyado ni nila. Mas giuna pa ang mga senador kaysa mga congressman. Ha? Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw ha kay ang majority karon sa Senado 13 kabuok. 13 ka mga senador nga mga majority sa to pa kaning majority na ilan eh, nga naa sa side sa mga Duterte ha kaning niya pero onya kaning 11 pod sa minority wa man po ni magpasabot nga kini silang tanan mo butar mga sukindig paminaw sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte kaning 13 pod gani as majority dili pod nato ma kanang naang matag-an kung kani silang tanan. Ha, musupak ba sa impeachment ni Vice President Sar Duterte? Pero muna, nga ilahang hinahinayon o kuha kaning mga senador nga nagpaila nga supak sa impeachment. Kani Senador Jinggo Estrada, nipadayag naman siya nga supak sa impeachment. Joel Villanueva, nipadayag na siya nga supak sa impeachment. Mauni nga ilahang tinudon magpasakag plunder. O niya, kanang plunder, ha? Kanang plunder ka sa mga ministro, dako ka ng kaso, o niya, why bill ka na? Anan bilabol ka na nga kaso mo gipasaka ni ining duha ka mga senador on sa bayas Boying Remulla. Samtang sa laing bahin atong hatagan og pagtagad usab karon kay lakip ang mga opisyal gikan sa Anti Money Laundering Council kon the AMLAC og ang Office of the Ombudsman, Security and Exchange Commission kon SEC og National Bureau of Investigation kon NBI, appeal ni

0: straight to the point.
1: Ang naningkamot yung maayo karon ang mga congressman kasamang nestor nga inigabot itos trial malakip mga sukinding paminaw nga mutistigo. Amo testigo batok ni Vice President Sar Duterte kaning AMLAC ang ombudsman ang NBI o kaning ni ang SEC. Ha, kay gusto nila nga ipa-impeach yun, ipa-convicto yun si Vice President Sar Duterte. Munang gigamit ang mga ahensya sa gobyerno nga pwede makagukod ni Vice President Sar Duterte ilang gigamit yun para mga sukinding paminaw mapukan yun si Vice President Sar Duterte. Ha, munay giingon nga mas ilaha pang gipaningkamutan nga unsaon pagpuhag ang mga Duterte, unsaon pagkumbikto si Vice President Sar Duterte na ningkamot silang maayo apan wa sila man ningkamot unsaon nga ato makaigsunan nga mga pobre, ang ato makaigsunan nga mga kabus makahawa sa kalisod kasamang nestor. Ha, naunsa ba intaw ning gobyernohan na... Ah, agurang Marcos, okay pa taan eh. Ah, samtang sa laing bahay na itong hatag at pagtagad, usap karong ka nakikabi-abi sila si Presidente Bongbong Marcos. Aog ang iyang asawa nga si First Lady Liza Marcos sa Filipino community dito sa Japan. Atol sa ilahang pag-abot na karong adlawa sa naasoy nga nasod.
0: Straight to the point.
1: Aso toa dito mga sukindig paminaw sa Presidente Marcos karos Japan. Kauban ang iyang asawa kasamang nestor kay Aaron. Hangyoon ang Japan unsaon nga pagpalambo sa tuwang ekonomiya. Apil na unsaon pagsulbad ang conflict diha sa kanang Middle East kasamang nestor. Ha, saon mata, daghan pong niingon, daghan pong ni comment diha sa comment section na sa post sa DYHP kasamang nestor nga unta di na kamubalik ha, kamuba ayaw pong ingon ana. Ha, daghan man nung nag-ingon kasamang nestor nga, sige na mas Japan na to ang presidente, may untag dili na mubalik. Ayaw pong mo pag ingon ana, kay dili na maayo ha. Oh, bad ka na, bad. Ang anong dili man papulion kasamang nestor na madili pod maayong dili papulion at tuwa man ang presidente at tuwa man ang pinangga at tuwa man ang presidente kinahanglan mo pauli sa dinhi oy. Ang uban di naman ganahang muuli ang presidente hinoon ha.

So mo na nga kanang na ang atuan ng kanon sa atuan ng tagan o pagtagad mga sukindig Paminaw. So nailangutan na unsa man ka dito ani bisita rato para pagpalambos nasod or mangutang na puto dito sa Japan. Ha? Nasa kay punto kasama nga Dixie Sumabal na doon na sa kay punto diha nga basin og mangutang na puto kay para kurakuton na. Kurakuton sa mga buaya ng mga politiko, gawas las mga tarong, ha? Ano magyapoy mga tarong ng mga politiko? Dili man tanan mga sukindig Paminaw. Nahala, sige. Matod pang kasama nga Dixie Sumabal. Naminaw sa dato karon og si Daryl Basalo, oy. Mayong matod pa niya, mayo ko nung tigbason si... Mayong tigbason sa samurai dito. Ayaw po taon. Naman tayo presidente kasama, dili na kamao mo litok, ha? matod pa kasama, Dixie Sumabal. Si Reggie Butlig, naminaw sa nato, karon. Ano si kasamang Carmelito Carmeling si Rupil. Mayong pagpaminaw ni mo dahi diha. Ayo ha. Mayong gabiin ni mo diha. Ano na nakatunay sa minaw na to. Kasamang Nestor Siani at ang silbi manager. Katun sa likod-likod bitaw no. Sa katuntuan kasal na ko kasamang Nestor. Siya mo'y kanan ang medyo nag-manage sa mga tao. Nakanunay ni minaw na to siya. Si kasamang Carmelito Carmeling Siropil ay ni balitaw kantag balitaw.

0: bitaw sa di. Aga to nagpare sila sa Matilma nga hinang new eyes at sila kasamang nisa. O niya si Eduardo Asom Brado na minaw sa nato, geron. O niya si kasamang Maricel Tanudra kanunay nga naminaw. Amat ni kasamang Maricel ha. Ay mo hasang regalo, salamat kayo. Huwag sa imuha nga pinalanggam bana ha. Oy, ako kuansad, ako asang gigagaw sa Jima Romandak Tanghia na minaw dito sa, asan ninyo ha, Amar, sa South Cotabato. Onya James Rock Arniho, Amontibon na naminaw sa nato karon makasanggi na katong imuhang gipugas dito sa Negros ha. Kasama patabangan at nagsanggi. Kita na ka sa kananaang post ni Kuan, ani Maninoy Jumar. Kasamang Glinda Masong Lagos, kana si Boeing Remolia gamay na gagawa na. Ana, gaba-gaba na na. Di lang ta masulti, anak, kasamang Glinda, ha? Si kasamang Romil Jan Cuyao Caballero, may gabi kasamang Benji Mayo Kai. Nabalik na ka. Congrats niya. Salamat ni kasamang Romil Jan, ha? Ay, kanibay na sa datod ka na to sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ato mag-isunang doon ay mga sagit o balatan gambit sa kalawasan. Ayaw na nyo na magkasamang padugaya pa. At sa may inyong hanggipangita nga tambal, di ana. At yan ay makatabang kayo para alibyuhan ang mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan ang atong Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, mga kasama, maayo kaini ha. Alang sumakigsunan nga katong dili bitaw kanang way ganas pagkaon niya makapanindot sa tulog sad ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang nakanindot ani kay puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients nga magikinahanglan sa tuang nga lawas ng kanunay ka nga muinom ni ini. Ligo na nga to ang panglawas basko katong immune system mo sa makasiguro ta nga dili ta dali nga takbuyan sa mga sakit ug balatian. Ang Paragis makasama nga kuan man siya kanang herbal ba na uban gani sagbot man siya. Apan kani nga herbal kasamang ni Storm na daghan ni siya nga mga sakit nga kaya kining ayuhon. Ha, kun ang uban gani lagaon ra magini kanang sagbot niya, manguha kanang sagbot, daghan man diya sa kana na ang sabanika kasamang nisor o sa baol. Ha, manguha ka ni dito, nya imo hanang lagaon ana, imo nang ituson, imo hanga ihinubing. Ha, kana pero inantigo sa na kasamang nisor kay wa ta kay balog asa nyo nagikuha basig naay kagaw na. Labi na ihi isayupan. Amo na nga kinahanglan gyud nga limpyo ang inyoha nga siguraduon ninyo nga limpyo na aron nga dili na mo mahasol, dili na mo magsigi og ganang takang-takang, dili na mo magsigig panghita og asa ni pangitaon. Balit na lang mo sa gisulod na sa kapsula, no? Kaning gi-capsulize na mga kasama maong atoang Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nga dili na mo mahago, ha? Duha nga to sa tulo ka kapsula kada adlaw. Pwede rag duha, humagpamahaw, humagpanihapon ang pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Mapalit ni sa Diding's Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy o guban pang mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Amo na ang pagpalit ha, sa tuang Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ano si Crispin, saya ang ulita. Amay gabi kasama gikan sa Uling, Naga City. O si Frinaline Novinario. Ano minaw sa nato karong gikan sa Kamugao, Pinamungahan, Cebu. O si Mirasol Ibin. Ano minaw sa nato karong. Ano si Pahardo Jessa, may gabi. O si Mario Angelo Dinosta. Amay gabi kasamang Angelo kanunay naminaw nato kasamang Joel Andales. Ang kanunay kay naminaw nato ni kanunay kayo nga magsuporta sa mga programa diri sa DYHP. Ano si Mary Fata minaw sa nato sa Inayagan, Naga City. O si Eduardo Asombrado. Naminaw nimo si Venera Cosare. Palihog kong shoutout gikan ni Dodo sa Tobigon, Bohol. Okay, balik na karon totoo. Magkasama man lamang sa mga importante kasi itong pagbalik, dugang ang mga pa-shoutout, ha? O mga isgutanan na ito ang hatagan o pagtagad, ha? 10:50 na sa gabi. Standby!
1: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
1: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtog na plema, afford pa.
1: This time check is brought to you by Kelly. Papay Kelly. Para everybody, every bubbly.
2: This newscast is brought to you by Semanticone. Rest time to the rescue.
4: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
4: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Kinimahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan og cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo na mataptan og cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. O nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samta diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
8: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan buntag hangtod gabi, nga positibo ang pananaw, pinagi sa pag-inom og kape, nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape, nga dunay Vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na kini 200 IU na Vitamin D3 Plus Reishi Mushroom Extract na doon ay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties na polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan usab o mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon, pinagi sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix karon makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
2: This time check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light.
9: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: all while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Armor up for adventure with Biogenic.
10: Happy Fiesta!
11: Kinanglan, extra ang anda.
10: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humbaado, bakadere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
16: X. Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
18: Rexido Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
22: Kargado!
23: MaxFit Kargado!
14: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
24: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
25: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
25: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
26: Good morning, my dear plants.
27: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
26: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
28: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
2: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
25: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
25: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
29: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pa para sa kaligun sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: Juice Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
4: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
5: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Ato ang attack na alas 11:11 na sa kagabion. Balik ta maga sa Madrid sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na.
7: Straight to the
6: point. Sa di patamadto sa tuang mga isgotanan sa karon sa mga tuang mga pa shout out. Ato san tabukan ang report ni Radyo Man Josephus Gihano. Ah, kinakasanbay na sa pika sa linya. Yes, Radyo Man GQ.
8: YHP. Aha! RMN Report.
9: Yes, salamat ka sa mga Radyo Man BG sa Tugapagali na Dinis Galas. Kabahay na karmarasa sa Nakalaw Gaga. Kagabi ho, nagkabi nga binaon ang dakpe sa Sugong Metro Cebu area. Maginag meron sa Galmayo Garispanihan sa Tugapagali Kapulisan din sa dakpe. Maginag meron sa Ron sa Maningatang Personal Tumul Aramang Nagpasabi Karon. Hinunoy managkong mga dugong itabong amitumaos sa Galalasay sa Hangtod Karmarasa sa Nagkalaw Gaga. Kagabi na panaparaligay po na ang gihimo ng mga random sitpuan na itong Kapulisan sa Bandar sa Pulapo, Cebu City o sa Talisay. Sa report na itong nakuha, ditanggong ngayon sa parian na Position 1 sa Cebu City Police Office. Inusang kagingong caregiver, magaling nag-ingong nangawat o armas o sa saka security agency diya sa may eskina si Katuna o Bonifacio Street sa Dakpay sa Sugbuk. Ang ganagpan na ilan niya si alias Harold, 25 anyos sa panigono sa caregiver o lumad na taga-bandaan bantayan. Pinakop siya sa Osaka Citizens Arrest Consular kung makinig nga matupang ikawat ni niya Osaka 9mm pistol na yung Osaka magasin ng siyam kabaga-pala. Ang maong caregiver, ginong nakasood ni sa Secretary Agency sa ngayon nag-trabaho niya sa mga nagatumagan sa mga tiguang diya sa naisigutang sekretary sa secret agency o gawin mo doon na access ka makasun sa bahoga buwatan o nakita din niya ang armas kikuha kini kaya ko sa suspect kaya ang ikuha sa nagtuhusan na nabin o gibutang na susat na nagwagsa o gamo relibo niya itong igayo na ang bahoga suspect sa tagawang gitanggong na o posible mas kakinig ka ito pang kaso siyang kalapasan niya na himo. Ugol sa patrol ng Radyo Man, Josephus Garodi, YHP, Datak, RMN.
6: Okay, salamat Radyo Man, Josephus, kano sa imuhang report. Agin ba yun asad, makasamatod ka na to sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17 in 1 kini. Pasabot 17 ka mga prutas sugutan na nagisagol sa tuang kape. O niya lakip nga sagol ang rose hip nga dunay anti-aging properties, dunay pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato makisunan ha nga mahiligon nga mo inom og kape mga coffee lovers. Ayaw na pang duha-duha sa pag-inom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Lagip ang sagol, adunay kamunggay, adunay mangustin, adunay tapol, nga bisaya, nga mais, adunay bayabas, adunay insulin plant, adunay barley, adunay arabica, adunay stevia, nga may kapalami sa tuang kape. Anya, aduna sabni siya ay ginseng. Ang ginseng magkasama nga nasa tuang kape. Amo ni nakanindot ani kasamang ni store kay makapa-abtik sa to ang panglawas. Kon abtik gani ta makasama makalahutay ta. Matag adlaw na tong panikay sikay kon kita kanunay nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Onya maghisgot sa tag haplas EXL Makabuhay OL. Aba sa haplas gani EXL gihapon. EXL Makabuhay OL all in one kini pasabot dalatanan. Onya skincare oil pagyud panalipdan ang ato ang panit. Anini nga maong haplas, ha? Anakanindot, anik, kemenis mga panuhot, panakit sa kalawasan. apangulngol sa mga kaunuran, apanglaylay sa mga lutahan. Mayo kayo nga ihaplas ang atoa nga EXL Makabuhay Oil. Ang atong haplas, kung mga haplas ka ni makasama, dili ka paakon og lamok. Paniya, kandi magkapaakon og lamok, magkasiguro ta, nga dili ka magkasakit og dengue. Amo ni na kanindot sa atoa nga haplas kasamang nistor, ha? Ang atoa nga EXL Makabuhay Oil. Ang atoa nga EXL Makabuhay Oil sa mga kasama, anak kanindot ani kasama nga nistor, ha? Menes mga pangagod katul-katul sa panit pinagan sa kagmay mga mananap. O na nakarindot ane kay humot ni siya nga klase yung pagkahaplasa. Dili pareho sa ubang haplasa. Amo na siya nga humot, kampante ka, dili ka mailhan nga ng haplasa. A dili bahong, kuan dili bahong antod. Sa mo na nakarindot ane, bisag idaran ka na, ang haplas ka ane murarakag dalaga. Alasulay ninyo sa mga wapa nakagamit ha, wapa nakapanghaplas sa EXL Makabuhay Oil. Mapalit ang atong EXL Makabuhay Oil o kaning atong haplas o gatuang kape. Diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, guban pa nga mga butikag farmasya doon sa inyong mga lugar.

0: Okay, si kasamang test, Barliso Caballero. Ana, minaw sa nato karon og si Cesar Ayan Kabaong. Ang si kasamang Joselito Efren Suwaso. Aog si Mayong may kinakabalik na kakasamang Benze. Akin taod-taod na minga o nakawala sa kahanginan. I will come back. Salamat kay kasamahan. Hello si Datolaita Ilevera. Og si John Kirante. Minaw na to og Stian Bacolod. May gabi e kasama ha. May gabi e sa mga naminaw na to kanunay. Okay, aris atas dugang mga report. Oy, si kasamang kuan day, PJ, ha? Mayong gabi ni mo diha, boss, ha? Naminaw na to, karon sab? Si kasamang PJ, diha sa Mabulo Police Station. Shout out ko ni Airwax sa Game Farm sa Bohol. Nagikan ni kasamang Chief PJ, diha sa Mabulo Police Station. Sa Airwax Game Farm sa Bohol. May pagpaminaw ni mo diha kasama. Agikan ni kasamang Chief PJ at there is Mabulo Police Station. Okay, ato sang i-check ang dugang report mga kasama kay sa di patamo ato sa itong mga isgutanan sa garon ha. Okay, matod pa Regional Anti-Cybercrime Unit sa Central Visayas na alarma sa pagpasaka og kaso sa online matod pa scamming mga sukindig paminaw. Ang maoy unang reklamo karon nga ilang gihatagan sa pagtagad atong gihatagan ni og kompletong detalye makasama pilagi sa report ni Radio Man Arno Bustamante nong DYHP
1: RMN report. Naalarma karon Regional Anti-Cybercrime Unit kung Rako 7 sa sunod-sunod nga reklamo sa nagbuhatan sa mga lokal nga turista nga nabiktima sa online scamming sa mga Facebook page nga nagpailang nga modawat og booking sa usa ka resort dinhi sa Central Visayas. Si Police Colonel Artemio Ricamo, ang Regional Chief sa Rako 7, mibutyag nga silang datos ang naguna sa mga reklamo nga ila karon nga gihatagan sa pagtagad ang fake booking scam. Kasagara sa mga biktima dinhi taga Sugbo nga gustong lang unta nga mobakasyon sa mga resort nga nakabook sa Facebook ug nakabayad na og dakong kantidad. Ang mundo sa mga suspitsado sigun ni Ricamo mao ang paghimo og fake Facebook account nga nakapangalan sa usa ka sikat nga resort ug mutan niya kini og online booking. Sila nga nakabook na ang customer mga inig pa si unang bayad apan sa dihang makabayad na dili na kini makontak pa ug ang maong turista makurat na lang inig abot niya sa resort wala day kini makabook. Tungod ni miawhag karon ang Rako 7 sa publiko nga magbantay sila nga pagbook online tul kay daghan karon aga bikatap diha sa social media nga mga scammer. Labing maayo matod ni Ricamo kasusihon pag-ayo kun ang ilahag gagiklik nga account sa Facebook legit kini aron dili sila mabiktima.
2: Yes, ang dagon na sa atong kuan mga reklamo scam atong isigutan ni kami bito karon labi na karon summer kusog karon ang online scam or booking scam sa mga hotel and resort kay summer man loy kay nga atong mga constituents nga nagpabook sila online using ka ng mga fake ito ng Facebook page. Kaya ikopyahan nila ang mga Facebook page ng mga Facebook account ng mga resort. No, parehagi, doon sa activity, doon sa mga videos sa mga legitimate resort, ila sa nang kopya, i-post nila.
1: Biangko ni Ricamo nga ako nga hagit ang ilhanggi at tubang sa ahinsya tungod kay Lison Ilhon kung kinsa agamang nagpareyo ni ini kamatang sa modus. Iyang ipasabot nga daghang proseso ang ngayon nga buhaton tungod sa balaod nga ngayon nga sundon o dilipagyon na masiguro nga madakpan ang mga suspect nga nalambigit sa online scamming.
2: Ang proseso doon sa itong investigation nila, pag once nga makareceive tag report, investigate. Kaya di naman pwede mo din so pagpa-disclose sa information ng isa ka-account without investigation, without producing a court order. Kaya naaman tayo ito, kita privacy law. So diha kita sangit pirmi.
1: Si Police Colonel Artemio Ricamo, nagsunod sa labing daghang reklamo ng ilang giatiman, mao ang loan scam, investment scam, hijack profile scam, fake receipt scam, package scam o ang Gika scam. Subay nini, may pagawas ang ilang ahinsya o mga pahibaw sa social media o pahimang noong tips aron malikayan na may biktima sa pangilad gamit ang social media o sa sangayan nga bantayan kung ang Gika istorya nini sa Facebook mga ina sa tanang detalye sa iyang pagkatao o muhanggat na o negosyo tungod kay usakinig kapag pangilad. Gawag usap sa kapulisan ang publiko nga dili mo saling ni bisan kinsa. Bisan pa man kung kini ka pamilya pa, kay mamahimong migamit lang kini sa pangalan sa iyang mga mahal si kinabuhi. Kasama mo sa Rako 7, inyo Radyo Man Arbo sa Mantiri YHP, Tata Carmen.
0: Okay, salamat Radio Man Arno Bustamante sa imuhang report. Anya na minaw sa dekero nato sila si kasamang Rowel Rausora. Aming gabi ikasama shoutout sa barangay San Antonio Ormoc City. Niya si Maninay Angelano o si Maninoy Jomidis Lano. Nunay na minaw sa dato. O si Day Melissa Tanghian si Rupel na sila itan. Okay, onya tanghatagan sa pagtagad ba kasama kay kaning ni ang kaganiha. Anon sa ba in tao ni nga gubot man kaayo na po dito senador? Ha, nagubot dito kasamang Nestor human ang mga senador na dugang dibatihay. Ha, nadugang dibatihay sa mga senador mga sukindig paminaw. Nga suko ng ubang mga senador mura na o gana bitawang napikon ba? Ang uban nga mga senador og ni walk out atol sa sesyon. Aning gawas ang mga senador kay murag tan-aw nila katong mga minority banga grupo. Tan-aw nila nga murag lupig man sila sa katarungan o niya labi na nga gidinideklarar na si Senate President Alan Peter Cayetano nga i-divide ang house. Nang gawa sila, nang walk out sila tana. Ang nagpabilin katong mga grupo, mga sukindig paminaos majority. Ha? Dagaman ang majority, minority. Majority gani, mauna ang mga grupo sa mga senador nga, labaw ang ilang grupo ba? Ha? Mas daghan sila ikumpara sa minority. So muna nga ang grupo sa majority, ang kang, o kinsa gani mo'y majority, automatic ana mao'y ilahang kanang naanga Senate President. Karon ang majority, ang daghan ng mga senador, ha? Ang naas majority, ang minority, mauni ang kang Soto. Muna nga nailisan si Soto tungod kay pagbutuhay na sa pagvikan sa mga seat sa mga senador, ha? Si Soto nakakuha lang og siyam ka mga buto, onya Tracy ka kay Tano. Duha man tong ni abstain, onya karon ni tapo naman nila si Meg Sobiri og si kanang naanga GV Ejercito. So ganiha, gubot kayo. Ha? So manghinaota atuang mga daghan mang mga Dios no na minaw na to, mga religious nga mga grupo na minaw na to, atong ilakip sa pag-ampo ato mga senador. Nga unta magkasinabdanay sila diha. Magkahiusa sila adunay unity. Adunay panaghiusa nila kay unsaon man lang og hasta ang senado mga sukindig paminaw na bungkag na sab tungod ni ining asa mo dapig. Ha? So naaman tayo equal branch of government. Ha? Mabitaw na nga three branches of government. Munang legislative, judiciary, o executive. Executive, headed by the president, judiciary, muna headed by the Supreme Court. Legislative na to, muna ang Congress o ang Senate. So equal ang ilaha mga sukindig paminang function. So pasabot nga, wala gyud untay mo dikta nila kay naa sila kaugalingong prinsipyo aduna sila kaugalingon nga mga baruganan. Apan unsaon ta man iron nga uban nga mga senador, ha, uban nga mga senador mga sukindig paminaw nahadlok mas administrasyon nga gukdon og kasuhan sila. Muna nga imbes kahibalo sila nga dunay naghitak nga korupsyon, dili na sila maka sulti. Dili na sila makapadayag o makabarog sa ilang prinsipyo tungod kay nahadlok silang kasuhan. Gawas lang ni ining uban ng mga senador nga ni barog yun. Sa ilaha mga sukindig paminaw nga baruganan, ha? Supak, gisupak nilang administrasyon. Muna nga karon sila mo gigukod. Oh. So nga namang nahitabo man nga nang lakaw, nang gawas ang uban ng mga senador nga mimro sa minority black kaganiha. Ha? Tungod kay dunay motion mga sukindig paminaw, si Senador Rodante Marcolita. Ha? Dunay sa motion nga i-amend ang balaod, ang rule sa Senado nga tugutan ang mga senador nga maka-attend sa sesyon via Zoom or any platforms pinaagi nga mogamit og online. Ha? So doon ay motion, ana. Si Senador Rodante Marcolita karon kay ang akaning mga senador, ha, labi na mga sukindig paminaw si Irwin Tulfo. Kaganiha pa ko nakabantay nga grabe pag pangisog ni Irwin Tulfo. Eh. Ha? Ganiha pa ko kabantay nga grabe isog kay si Irwin Tulfo. Kining kaisog ni Irwin Tulfo o gigamit pa niya pagpakgang sa mga kurakot ng mga politiko, makaingon ko nga saludo kong Irwin Tulfo. Ha? Pero si Rapi Tulfo, kung ano Rapi Tulfo, ay warag paminaw na ko, paldo po ni si Rapi Tulfo, kay hilom pa kay Estirano. Aso ganiha ang mga senador, di nagdibate sila. Pagdibate ni ingon ang minority nga, dili sila musugot, dili sila uyon, nga paatinon sa sesyon ang mga senador pinaagi sa Zoom or pinaagi sa online. Ha? Niingon sad ang majority nga grupo nga mahimo nga tugutan kanang na ang mga senador nga dili maka attend sa session tungod kay pananglitan kun dunay valid nga rason. Mamahimo ra. So dito na nagkainitay ang ilahang mga katarungan. Nagkainitay na mga sukindig paminaw ang ilahang mga sumpaki. Giyot silang sumpaki. Ha? Pero ang ilahang nga, ang gadikta aning mga senador nga mga nas minority black to as Japan. Ha? So muna nga, unta malamdagan ng atuang mga senador ba? Ha? Kay andiri sa Congress, guba na kaayo ang imahin sa Congress. Mga congressman ba, guba na kaayo ang imahin ang mga tao nga nasayo dugon sa tinuod, halos wa na sila'y pagsalig. Diha mga sukindig paminaw sa Kongreso, labi na sa mga congressman, nga grabe nga nangurakot ang uban ng mga congressman, puri alas tarong. So adto Senado, pag abuto Senado karon, suwa gihapon sila magkasinabdanay. Oy. Kay gusto mga sukindig paminaw sa mga senador nga naa sa minority black nga ilang ilugon ang leadership mga sukindig paminaw senador. Nga gusto nila nga kana si Senador Alan Peter Cayetano ilisan sa ilahang manok nga mao si Win Gatsilian. Ha? Sumuna nga may gani kay dili si Risa Hontiveros, dili baka si Lito Lapi.

0: Grabe, ito ko nung paminahon ka sa Manziral, be. Ito ko nung paminahon ka ganina, no? Kaning ni ang kuan, ito ko nung kuan, be. Ah, o, kaning ni ang kuan ni sila, no? Kaganiha, nga kuan in town, ni walk out dito, mga sukindig paminaw o niya. Kaning uba mga senador, nga membro sa minority block, dili raman unta ni sila mo walk out ka sa mga nestor. O wala po sinyasi ni Mig Subiri, kinigis Mig Subiri, gyo. Abi ko no, ito ko no, ikuan ka sa Manziral, be, ito'y pakita ning ni ang kuan. Ha? O kani mo ba ni? Ha? O kasaman to, kani isugod ko no sa kuan. Isugod sa sinugdanan, sugod ba ni sinugdanan? Katong usa, ha? Katong usa nga kuan. Ah, kani, be, kani. Ah, kani, sa mga nestor, ha? Ito maminaon, be, kay. Ang lalis sila dito!
1: Makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng sa the ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President.
0: Atano, kaniyot sa. Kaning gatabi si Senador Irwin Tulfo. So ni iyahanggi kanabitaonggi murag agensya sa motion mga sugindig paminaw ni Senador Marcolita. Unsa may iyang katarungan? Ang iyang katarungan nga, ilan ang gituyo nga tugutan nato nga maka-attend sa sesyon ang mga senador pinaagi sa Zoom kay nasayod sila nga dunay mga kauban natong senador nga duha ka mga senador nga mapriso sunod simana? Ha? Sa to pa si Irwin Tulfo nakahibalo man siya sa to pa pag-meeting day ani diha siya? Si Senador Jinggoy Estrada tanawa ni Barog lang tao Senador Jinggoy oga muraga bekano Barog Senador Jinggoy oga nang pa ha nagapaso-paso idon Senador Jinggoy oga nang nikatawag hilaw ngadto kang Irwin. Tanawa nangugat jug mayo si Irwin Tulfo oy. Nangugat may si Irwin Tulfo nga dili ta mo sugot. Ha? Nga ilaha nga paatinon ang mga senador pinaagi sa Zoom kay kahibalo na sila base sa report nga adunay kasuan sa ombudsman. O nga dunay mapriso. Ha? Sa to pa kahibalo mas Irwin Tulfo kaning minority black kahibalo yung tingali di ay ni... Porting isuga oy nangugat ko si Irwin Tulfo. Nangugat si Irwin Tulfo pero iyang kontra iyang senador. Kauban nga senador iyang kontra ha. Nga murag ang gipalabas bang Irwin Tulfo nga dunay gyud maprisong senador kauban nila. Ha nya murag gusto si Irwin Tulfo bang dunay maprisosan. Ha pulahan sila na poy mo dumala sa Senado. Pero kabahin gani magisgot sa flood control sa mga korupsyon sa flood control. Anomalias flood control, hilom. Ha, hilom pa sa ha? Hilom pa sa tiranas Irwin Tulfo. Ah, tanawa kanay speech be kano ha. Tanawa si Jinggo Estrada town. Senador Jinggo Estrada mo ay gipadugdungugan sunan ka ana. Imong ipadugdungugan imong kauban nga naa diha sa sulod. Ha, nga prisohonon. Mapriso ka, mamapriso karong si manahon. Ito ang binaw, diba, sa Manziral, be, kano, be?
1: Section 41C para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng sa the ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam President.
2: Chair, the gentleman is out of order because his question, saan mamadali, bakit?
0: O ni kwan si Humani Irwin Tulfo ni salo dayon si Senador Alan Peter Cayetano ang Senate President ang presiding officer ani ang pro tempore si Loren Ligarda ha so ni kwan siya o niya pag katarungan na ni Senador Alan Peter Cayetano nga ni kwan na siya. Nagbarog-barog kung tas Mig Subiri, kauban ni Bam Aquino, barog-barog sila. nadugay pakpak si kuan ana murmura og kanang nanawag ba oy ta ana nanawag smig subir nga tamanggawas ta. Ang iya makauban ng mga minority senators wala raon ta manginano ha pero si Mig Subiri kanigo nakalagot-lagot po ni Mig Subiri kay gipulihan na po ni sa pagka-Senate President. E kini si Mig Subiri nang ambisyon po ni nga mahimong Senate President good ambisyoso sa nitawhan. Tanawa ha? Oh, ni kuan sa siya mo'y gauna-una og dalas yung mga senador. Iya makauban ng mga senador. Siya nag-una-una nga, oy, ta. Ha, alis tayo, alis. Ha? Ang uban sa mga senador, mga ulog-ulog, gani sunod po niya. At ang hatagag pagtagaroon tao-tao na standby lang sa kadiyot sa kayo ha kay Ate Waso ni Ron mga sukin digpaminaw panganim bahin na hatod ganato sa DTX 500 ang ato ang DTX 500 mga kasama kampiyon ng proteksyon kadyo na 1.3 million orak units ng antioxidants tiktibo kining panguntra sa mga free radicals o oxidation ang ato ang DTX 500 mahini makasama sa ito makisunang adunay high blood tasog cholesterol tasog blood sugar magainom ta sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, may sabli sa dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, at ang magigsuna nga adunay problema usab sa kidney disease, gallstones sa formation, hyperacidity, insomnia, at ang magigsuna nga adunay insomnia, ayaw nagpasagde, ainom ta kanunay sa ato ang DTX 500 mga kasama. Ato mga kaigsunan ha mga naminaw sa nato karon ang ato ang DTX 500. Mayon ni sa mga dunay insomnia. O niya mapalit ni sa ilahang clinic and pharmacy. Ang anamimutang sa Unit 102 Marriage Building, Hakusalim Street, Cebu City. At bang sa The Freeman o Super Building. Og luyo sa Gaisano Main ha. Wailain niya nga kanang clinic makasama. Loyo sa Gaisano Main ang ato ang clinic sa DTX 500. Ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Nagtanyag usab sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Ang DTX 500 mapalit sa inyo sa uban nga mga butiga ug farmasya doon sa inyong mga lugar. Sanbay lang sa magkasama ha kay balik ta karon totoo duman lamang sa mga importante kaayo. Alas 11:38 na sa gabi.
3: Akoy, nabugat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bye.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undangi ang drama.
3: Angeline.
4: Na ako'y na-discover nga timplado na.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy, easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
7: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
8: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
9: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
10: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
11: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed.
12: Ato ang takna, alas 11:48 na sa kagabihon. Balik na magkasama diri sa tuwang pagkulog kabildo karong gabihon na.
13: Straight to the point.
12: Onya, kinigabahin sa datod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Ato may sunod nga dunay type 2 nga diabetes or dunay diabetes diha ha kato mga diabetikon. Ayaw na og gabalaka makasama kay di anay maayo kay makatabang alibyuhan kanang nga diabetes ang Life Extension Vitamin D3. Ayaw pasag din diabetes ha kay delikado na mo complicate, delikado na manganak ubang sakit, makaguba na sa tuang kidney. Kaya delikado sad makasama og ma-stroke, delikado sad og makamaguba na sa uban nga mga organ sa lawasa. Panlitan do na mo diabetes o diabetikon mo ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, tolo ka soft gel kada adlaw, usa sa humag pamahaw, duha sa kanang nang humag panihapon. Mo nang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kung ikaw adunay diabetes. Onya, kung pananglitan gani ka sa mga nistor, pangmintinan silang malikay sakit nga diabetes, guban nga mga sakit, pwede na sa duha, usa sa humag pamahaw, usa sa humag panihapon. Amo na ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama gisuportahan sa daghan nga mga medical studies o sa mga doktor o high quality limpyo potent formulation gikan sa USA. Anakanindot sa daniha kay Certified Ilisil aron malikayan ang pagkapiki. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama mapalit sa mga Life Extension Clinics and Pharmacies dito sa Dakbay, Sugbo, nasa may Sibudok Building, Buyon, sa Mesminia Boulevard, dito sa Consolacion at bang sa Jollibee's Consolacion, padung kasood sa merkado, na diha ang ilang clinic and pharmacy. Dito sa Negros Oriental, na asa Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal, ang ilang clinic and pharmacy makasama. Mapalit o ninyo ang ilang produkto diha sa ilang clinic o dyan nagtanyag usap sila libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Okay, atong balikan, no? Pag-isgot sad mga sukindig paminaw kay kaning ni ang doon na may kaso good, no? Nga matod pa kasuhan si Senador Jingo Estrada og Plander o Senador Joel Villanueva. Onya daan ang niingon si Boying Remulla. Nga kasuhan sad mga sukindig paminaw si Senador Marcolita. Pero sumala pang Senador Marcolita nga dili ko nila mapahilom ni anang ilang hulga kanako. Dili ko mahadlok silang hulga kay dili man kana tinuod. Gigamit lamang nila kana aron kong muhilom pakigbatok ni ining korupsyon sa gobyerno. So muna nga kaganiha, nakamensyon mga sugindig paminaw si Senador Irwin Tulfo nga aduna kunoy mulusot nga warant nining duha ka mga senador. Sa ato pa, kaning mga senadora nga mga kaalyadong presidente Marcos kahibalo na gyud sila kinsay malutsan og warrant, kinsay dakponon, kinsay kasuhan. Ha? Planado na daan. Pero muna makaingon ta ba nga, banay pa kani mga senador magkahiusa mo diha maglabanay maginang uban. Pareha na mga sa atong pulis. Ha, kanang pulis nato maglabanay na kasamang nestor labi na kung naas katarungan. Naas insakto labanan. Gawas lang dagway o kanang naanga ha, wala si insakto di pod maing labanan. Ha, kanang mga grupo ba? Ha, kita din sa abisan ikaw kana imong silingan, imong igsuon ana kasamang nestor og daog-daogo na unya tan-aw nimo nga. Wa ginay sala murag mudapig bangkig ka. Pero kaning si Irwin Tulpo lahi hasta ning ubang mga senador. Ha, kani bang gasigig hisgot bitaw? Gasigig hisgot nga ato ang pagpakigbatukan ang korupsyon, asa naman mo? Ha? Ngano man nga hilo man mo karon? Nga itong paminaon god si Senador Irwin Tulfo kay itong paminaon kasaman Gerald si kana Irwin Tulfo be kay murag naligas yan dila ba? Ha? Ang utana siya nganong gadali man mo? O niya nganong ni walk out man sila? Ha? Kanang naa pag amend dunay katarungan ang Senado na kainyo man ang trabaho mohimog balaod, mo pandraig balaod, mo amend sa balaod. Ha? Mo amendar sa balaod inyo nang trabaho. So depende na kinanglang inyong dibatihan nganong ma-walk out man. Ha? Nganong ma-walk out man. Pero sa labong kamo maoy naghari diya sa una, halos dili makatingog ang minority. Ha? Kung sa inyong gusto maoy matuman. Karon niya kay kaning panahon mura magbula ka sa mang nestor nagtuyok. Kamo na po'y nailaw mo ron, ma-walk out sila. Ha? Katubitong kamo mo'y hari diha, di ba niingon ka, Ben Dalo? Kanong dumaning Irwin Tulpo nga, Ben Dalo. So nang kag i-bend ni mo ang balaon? Ha? Ben Dalo ko no? Ha? Kanay, ito ko nung paminawan, be, kanay, be, kanay, be. Ah, tanawa. Ah.
13: Why are we in so hurry? Why are they, the majority, ganun in a hurry?
12: Ganun dali ta?
13: To tackle this motion and divide the House, Madam President.
12: Ah.
13: We need answers in the minority.
14: Madam Chair.
13: Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend?
12: Tanawa ha? Tanawa,
15: kanisya. Naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media, nilalabas na warrant of arrest.
14: Tapos,
15: para makaboto yung mga yun na makakulong, kung sino man yun, para makaboto sila, kung nakakulong man sila.
16: Sir, ano pong sir, ano ba dapat yung rules? Ano dapat? Ano yung dapat na rule natin na? Ano dapat yung rules?
12: Hasas Mig Sumire.
17: This is a travesty of Senate rules. Will not allow it.
16: So ano yung dapat na gagawin? Di ba dapat kukonstitute muna na yung committee on the rules?
17: Yes. Wala pa committee no. Wala pa nga majority leader.
16: Yes, sir.
12: Ah.
16: So bilang dating majority leader.
17: You will not be part of this. It's a travesty of our rules. Of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga itong kalukuhan.
12: Niloloko ko, no?
16: Sila pwedeng magkasa ng motion ngayon, sir. Sir, hindi sila pwedeng magkasa. Sir, paano ba yung...
17: Violation of the rules.
12: Violation. Asas pangilinan.
18: Because they are disobeying our rules. Aurisa
12: Ontiveros, o, na, gawas na ang ang nangandoy, presidente, ni gawas na. Ah, dyan na, ha? Si Risa Ontiveros kato, nangandoy pagka, nangandoy nga mahimong presidente, dyan, i-appeal po. Ang anong nga man, dibatihan nila dito? Ha? Nga namang na-walk out man sila? Ha? Nga ilaw man ang katungod mo, dibati, di ha? Munang, og dili magkasinabdana, dili magkatukma ilang baruganan dayon, munang, mo deklarar dito nga i-divide ang House. Pag-divide sa, pag-divide mga sukintig paminaw sa House. I-divide ka na, mo nang magbutuhay. Ha? Magbutuhay, kinsay pabor, kinsay dili. Pila kabok pabor, pila ang dili pabor. Ha? Karon, aron nga dili magbutuhay, nang gawas ang mga ukot. Ha? Pero maayo kayo, porag sila pa'y naas babaw, mingon dayo si Irwin Tulfo, e bendalo. Ha? Balion ko nung balaod, pwede mabali ang balaod. Asa man di imong gitawag og bendalo karon? Ha? Ngano mang nag-walk out mamo? Ha? Nagpakaila sa mamo mga bayot mo?
14: Wa gabae.
12: Ah, may pagani si Kwan, may pa si kanang naan Tito Soto kay murag wala mo apil. Ha, si Tito Soto wala mo apil o gawas. Ha, mura og kanang nako nakakuan ko ni kanang Kwan Tito Soto diha. Now sahay maigo man nato sad mga sugindig paminaw sa atong komentaryo si Tito Soto pero gani murag wa sa ni apil dayon og gawas. Wala sa ni walk out dayon dito, wala sa ni kuyog sa mga ha nila ni Bendalo. Ha? Asunan ka ha? Wa huna-hunaan nila. Nga daggan big abogado ang kaning sa ilahang kaatbang partido ikumpara sa ilaha. Kaning si Ruin Tulfo, dili guna abogado. Ma? Si Mig Subiri. Kana si ha, Rafi Tulfo. Ha? Kisa pa man yung niwakout, si Win Gatsilian, Risa Hontiveros, mga niwakout, abogado man. Di, wala, dili abogado. Pero ang ilang mga sukintig paminaw nga giingnan nga supa kuno sa rules ang mga abogado kaysa man Senador Alan Peter Cayetano, Senador Marculita, Senador kanang Nampia Cayetano, Senador Cis Escudero, mas daghan senador diri. Ha? Pero mo lagi na si Irwin Tulfo maingman Bendalo. Unsa may gustong Irwin Tulfo na kinahanglan nga sila nalang good boy masunod po. Ha? Kadto kay debate man. Inyong debatihan, diha. Mo gani na nga. Iniguman yung debate, diha. O wala mo nakaoyon, hala, debatiha. Ingo man po sila nga, hindi mo yung patingugon. Ha? Muto, nasuko po si Senadora Lorin Ligarda ganiha kay gikortil ko no ang ilahang uras ni Kiko Pangilinan. Ganit Kiko Pangilinan, abogado man eh. Ah, gikurtil ko na mo ito, nasuko, Lorin Ligarda, da, natingi, hinoon. Aunsa man, maunay mando sa inyong labaw? Ah, Mig Subiri o Irwin Tulfo o gani mga nag-walkout, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Ping Lacson? Maunay inyuhang mando sa inyong labaw nga pananglitag mapilde mo sa katarungan panggawas mo desisyon hot. Naunsa na ba in taon na tuang ang mga senador, oy? Ha? Naunsa na ba in taon mo nga kanang magdebate, mag naman na kanang magdebate, magkasukanay diya, magsingkahanay, normal na diya sa senado, pero wala na'y personalay. Trabaho lang ba? Gumas gawas, barkada, kauban. Sa di man magkatukma yung mga baruganan, pero unsaon man na para maresolbar kung dili magkasinabot sa debate, mo nang i-divide. Ha? Mo man nang i-divide para nga mahuman ba? Ayun, ane karon abi kay pagpagdeklarar nga, sige, ha, inyo magkatarungan, maumanin mo na itong i-divide ang house ng gawas ang mga akuan. Ano man, gusto nila, gusto nila nga mudaog sila. So, mapagdaog ninyo nga 11 ramamo kabuok versus 13. Di, pilde yun mo. Kaya ang gusto nila nga ipadakop a kanang pananglitag madakpan si Senador Jinggo Estrada Joel Villanueva o na Senador Bato de la Rosa, gusto nila nga dili patambungon pinaagi sa Zoom. Ha? Pinaagi sa Zoom. Hoy, gusto nilang mahitabo. Nga naman, gusto sila nga mo take over sa leadership sa Senado. Kay bulahan sa pag-trial, padayon ang trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, sila maoy maghari-hari diha. O kung sa mando silang labaw, sunod sila. Ha? Nakahibalogod si Irwin Tulfo o nga sa mga balita ko no, posible ko no, nga kanang naanga madakpan kini mga senadura, malutsan pag yung warrant, matugpas bilangguan. Ha? Sana all.

0: sumuna nga kanang na ang kwan in town. Ngutana taon si Senador Alan Peter Caetano ni Tito Soto. May taon Tito Soto kay nabilin mga sukin di paminaw dito. Nagpabilin siya. May pa Tito Soto nakahibalo siya nga ano mook out man ta nga ato nang dibatihon. Dili madalag dibate di. Di alangan manik ato ang sumbagayon. pero mo ni atong atangan na kung si Senador Lito Lapid mga sukin di paminaw. Kaya wala na raba nag-appeal sa papicture kagania Senador Lito Lapid. Senador Lito Lapid appeal sa kanang minority black o niya kaganihan na bantaya na to nga wala na siya mo appeal sa papicture. Ayay, ningon raba to si Senador Lito Lapid nga nahigugma kuno siya ni kanang naang Pia Caetano. Maodi ang pahilom-hilom mga sukin di ba minus Lito Lapid. Maodi ang pahilom-hilom si Lito Lapid kay naa di ay po gugma-gugma po nga gibati dito ni Pia Caetano. Anindot kay ning salida di asinado oy di ay kanang naa nga mura o love story. Di ay kanang naa nga pina di ay action movie. Di apoy murag horror gamay kasumang nistor. Di apoy kanang na ang gugma-gugma po di ay. At isa sa pagkadugay ng pagpakahilom ni Lito Lapid, angkon siya ganiha nga na naang edyo naapod siya na kuha na na. mo lagi na si Romel nga dili gani mo magkasinabot diha. Dili mo magkasinabot diha mga senadora mo pag sumbagay lang. onya si kung sumbagayon patas gini sila si Robin og Lito Lapid. Lito Lapid og Robin Padilla. Miraluna batuka na minaw sa nato karo. Okay, salamat kinyong tanan ha sa inyong pagduyog na to. Alas 12.04 na skadlaon. Wala naman tayo igong oras o gadayon sa tuang at tulumanon. Antod ugma po ho nilang sad makasama ha. Salamat kayo! Sa ngalan na lang sa kinatikong persa sa DYHP RMN Cebu. Ato ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kaoban din is master kontrol si kasamang Nesor Misilio, kasamang Kisos Minya, kasamang Giral Albios. Alan Talado, Oliver Atis, Rubil Boyser, at on Chief Technician. Kung nalang nyo, boss, nga alagad sa kahanginan, inyuhang radio man. Benji Olpos Tanghian, ang manamilit kayo pinag ispag-ingon, ang Diyos mag-auban ka na tuntanan sa tanandapit usan ng panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ang

0: Kung nalang nyo, boss, nga lagad sa kahanginan, inyo ang radio man. Manguling ko, Borba. Abenje Olpos Tanghian ang manamilit kayo pinag ispag-ingon ang Diyos mag-auban ka na tuntanan sa tanang dapit sa nang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ang

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at apakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad ng ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad, at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapan ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
6: Max Alaga! Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
9: Philippines time alas 4:33.
10: Headlines. Karon.
9: Headline sa mga balita sa Balitang National. Magasakop sa minority bloc sa Senado nag-walk out. Human gitukay ang sugyot nga tugtan nga makatambong sa sesyon ng mga senador pinagi sa teleconference.
11: Santa Senador Jingo Estrada mga kaubanan pasakay ng kaso nga plunder guban pag kaso ug bangadlawan.
9: Sa mga balita lokal, kagabanan sa Repayan sa Sugbo mangutang na aron na itukod og waste material recovery facility diha sa North Reclamation Area sa Surad.
11: Higher education institutions sa Central Visayas nangayon na gumento sa ilang matrikula.
9: Balita gawa sa nasod, Israeli strike, dipatay kinig pito ka mga tao sa Gaza.
11: Sa Negosyo Department of Energy, muhimog energy exploration survey.
10: Headlines karon.
12: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
10: TYHP, Bustamante at Galilea sa unang radyo, unang balita.
9: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
11: Mabuhay Pilipinas.
9: Kung kayo na mga mahinong danon, kinayo na radyo.
11: Unang balita.
12: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
9: Hato na bang impormasyon ngang inyong masairan?
11: Agayani mo madugan,
9: una sa radyo,
11: una sa balita.
12: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Ang number one.
10: Number one. Number one.
12: Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
11: Number one.
10: Number one.
12: Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
10: Nationwide.
12: DYHP. Unang radyo, unang balita.
13: Gising na. Bango na.
12: Sa unang radyo, unang balita.
9: Adlaw ra galang Miyerkules, pisa 27 na sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Sagaan sa kanitabog ang paro sa Sariwa HP. Aramin sa kami ang inyong mga tigbalita.
11: Kinagin yung Radio Man, Ken Galilea.
9: Ako sabi niyo Radio Man, Arlo Bustamante. Anto tabi ka na sa Lasay, santak na sa buntang pagkatod ka sa mga labas ng mga balita. Magbuntag! Good morning! May buntag. Bangon. Nanugtugawak na may gala mga manok. Timailhan ka na may gala nga managpanag na. Hapit na may gala mo subang ang atong haring adlaw. Kinahanan na may gala nga manikaisikay. Huyatin. Exercise. Anong nga mugamay mga tiyan? Kumusta ang itong kabuntago ng mga kasama? Masalamatan tang itong labang labang kagahom. Daigunta may gala si Ginoong Jesucristo. Ang atong manluluwas ng kita gipapatapa ng buntaga. Kana may labing dako nga gasa may kailang gihatag sa latong labaw nga mga kagagahom. Kagihatagan patag may galaglaing adlaw. Aron nga mabuhi, manginabuhi, ug magpakabuhi. Salamat Lord! Pagbuntang sa atong mga kaigsunan, dali sa ato, sa sunan, sa sugo, sa atong mga siringan, mga nagpayan, nagpayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar, o sa nagpayan sa Bugo, sa atong mga kasikbit na mga lalawigan, Litos, Negros, Oriental, Negros, Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte, Pipira, Kabayan, Megala, sa Western, Eastern, Visayas, Kaligura, sa Megala, Namatig, Namitaw na, onya nagsaba-saba na sila hanggang mga tagsa-tagsa ka mga kusina. Ato mga plato ni hangawa ma hugasi kagabi iha hugasi na pasagdan na may gala desmangkira kaya dread surag kato na ang iring mo ay naghugas. Oh ala pagtakag naga kanonon para pamahaw karamutag gabi na sa mga nanay mo rin sa iyo may galang amang mata. Samtang ang ilang mga bata may galap perti pang haguka, nagsigit pa gabukot sa hamol. Ang atong mga nanay, mga tatay, nagsayo ni may galag mata kay manilhig sa tungkaran. O niya, magtakang na may galap para pamahaw. Sa atong mga kaigsunan po, kapanong sa merkado kay karong adlaw, holiday ron, Idil Adha. Wala nga, way klase, way trabaho. Ang atong mga kaigsunan, nara may gala sa lagtagsa-tagsa ka mga panimahay, pero katong doon ay mga trabaho karang adlawa. Bisag holidays, kailan mo suod yun mga kaigsunan para double pay. Double pay ba nun kasamang Ken? Marang double pay o double pay. So ang imuhang 500 nga adlaw, mag 1,000 na na. Regular holiday karang adlawa. Sa tapat double pay. Paldo-paldo. O niya, mo overtime pa yun. So, ay mga 1,500 mong madaka ng adlawa, mga kiso, masood sa imuhang panulanan. 30% ka ni Deo, sa swildo, may gala per hour. Kung mag-overtime ka sa mangkin, kung mag-overtime ka o upat ka oras, di, paldo-paldo sa'yo. Paldo-paldo yun. Kaya di mata ka, pwede ka overtime dito, basta kuhaan ka sa bangke, no? Kaya nga mo may galang, mo lapas bisa oras, amon, ano na ka nang gasa na mo na sa among kumpanya. Kawas kung naay mga nagko ng mga insidente, mga pakita mo, no? Kinahanglan ka nga mo overtime. So, overtime ka. Pero kung wa ka mga igalay, paan ra ka nang imuhara nang, pwede naman ka magawas din kala una. So, buhato ni mo din after 1 p.m. So, ulit kaga 1 p.m. Pero kung doon ay mga insidente nga kinahanglan nga mag-overtime ka, overtime. Kami din ha, kami. Pamoy labot ka mga uban, mga igalang nga kinahanglan yun mag-overtime di ha. Kay sa uban nga mga kumpanya may galas stricto, kung alauna ka magawas, alauna yung kagawas. Ay nagpaabot ang alas dos kay ang aircon. Uli ka kalauna. Katabangan it ni duty alas 4 ang taglas kanlaon. Uli sila may kalauna sa hapon. Para makakuan po, makapahuway ba? Makaandam para sa ni hapon. Onsay andamon mga higala para sa pamilya. O na. Ay butang sa itong mga kaigsunan, dari sa sunan, sa sugbo, sa itong mga siringan, mga nagbayan. Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkaro, sa nagbayan, sa Bugo, sa itong mga kasikpit ka mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Mga drivers, mga bus drivers, PUG drivers, modern jeep drivers. Sus, mahal naman sa Megalang Crudo, eh. 80 na sa Megalang atong mga pasahan sa mga... Aka na mga naasa mga gasoline station bitaw nga kwan marka mga pahibaw diha sus tag 80 ang krudo ang gasolina sad 80 kapin balik naman sad 72 na to 73 Pwede itong bubalik o 65 na lang ang tanong. Kanang dihan repita, murag okay-okay na lang na dihan. Sinta, murag sakit-sakit paghihapon ni may galas bulsa sa atong mga kaigsunan ng mga motorista. Labi na sa mga PUG drivers, modern jeep drivers, o sari sa mga nagping-it may galas kalisod, mga taxi drivers. Gawas lang may galas na itong mga e-bike driver. Kay kini sila, waamang gini. Ah, waamang rin sila gasto. Gawas lang may galas sa ilahang nga pagpa charge sa ilahang nga battery. Pero kaning uban may galas na gamit o krudo o gasolina, perting problema hagyan mga higala. Kaya waman, ang ilahang pliti, mora man gihapon. Sabi taw na nga mo sa kayo taxi kasamang kay Sasminya, ako ginapakapinan o 20 taxi. Oh. Dali sa ingon, nakantong kwarta ha, kung dali, looy bina silang yung kayo. Mayroon nga, sir, sa una, sir, maka ulit taon may dito, ulit may balay mo. Makapalit pa may o ka ng kuan ba, ka ng pansit. Pansit ka ng sa, kanang diyan, mahalon nga pansit ba. Lami man kayo ng pansit, at 300 ko ang putos, na. Tag 250 ang putos, makakaon ng upat kataw, lima kataw. Karon, ang among ulis balay, 300, 400 na lang. Little uya, eh. Kung saan naman lahihatang nila silang pamilya, mga igala, makapalit na lang silang, igaw na kapalit bugas, buwan na isunan. Inanang kapait, mga igala, palit lang sila ugwan, buwan, noodles, itlog. Buwan na lang na.

0: kaon sa tagpanagsag humba, oy. Fried chicken, chicken joint. Ana ba? Loy kay mga bata, bisag spaghetti lang unta gikas Jollibee ba. Ato wa dagi kas trabaho nga daw dongon ay Jollibee do. Nay spaghetti, nay hamburger, ana ba? Pero karon may galo loy kayo, oy. Wa mga higalay madanga. Lami nga pagkaon ng atong mga tatay. Ito silang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ato si Chick Megala sa kasamang Jesse Sabampong. Gika Megala sa Carbon Public Market. Ninigura sa karon sa kabuntagon ng mga kasama. Sayon ta ang presyo sa mga nagulang panaliton.
1: TYHP. Tutok presyo sa merkado.
0: Asan ang Jesse?
2: Yes! Mayong buntag kasamang Arnold at kasamang Ken. O mayong buntag usap sa itong mga suking tigpaminaw ni nga itong stasyon DYHP RM and Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa itong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa itong mga suking tigpaminaw, muhatagdag presyo sa mga klasik-klasing mga prutas diri sa Carbon Public Market. Papaya, 60 ang kilo. Tinya, 70 ngagto sa 80 ang kilo. Takwan, 40 ngagto sa 50 ang kilo. Mangga, 80 ngagto sa 100 ang kilo. Avocado, 130 ang kilo. Apple, 10 ang buhok. Orange, Jis ang buhok, mangustin, 250 ang kilo. Piras, 25 ang buhok. Lakatan, 70 ngagto sa 80 ang kilo. Grapes, 280 ang kilo. Sugar kiet, 100 ang kilo. Green and red apple, 35 ang buhok. Dragon fruit, 330 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ang kawapan din sa RMN Patrol, Radyo Man Gene Gallardo. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong, DYHP, Atak, RMN.
3: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 Daghang Superior Antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga selula, i-appeal na mga skin cells, patok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
0: Daga salamat kasama ang Jesse Sabampong, kami kala sa Carbon Public Market ang mga kasama. Inyo nabati ang presyo sa mga prutas. Diha may gala sa Carbon. At oras may gala, 4:47 na sa itong pagpanaguman sa tulungan ng unang radyo ng balita, mga kasama. Ipasok. Dito may gala sa Marina Mall sa Dakmayan sa Lapu-Lapu. Marabag, ingon pa sa naka-video may gala, marabag nagtama. Kana Marina Mall, no, mana dool sa Meps, kasamang ke, no? Padong sa, kanang iskina, padong sa Lapu-Lapu, kanang Mactan.

0: Cebu International Airport. Panong airport? MEPS, dahi MEPS. O, nadi ang Marina Mall. O niya, napo diha may gala. Say ka nang mag-sunbay ko na. Dahi ka coffee shop diha kasamang Ken nga. Kuan. Nakoy pabuton sa airport ba? Dahi ko dito sa airport. Kaya mahal kayo itong kuan ka nang parking fee. Anara ko na skilin sa kuan. Pusok. Pusok la pula po. Dahi kuan diha. Dahi coffee shop diha. Paabot paabot may gala mo landing to aeroplano. Yeah, mo standby. Naay kuan dai may kanay usaka 24/7 nga tindahan nga gisulod may gala tanawa ha tanawa ta tanawa ta lang sa ato kasamang names. Edaw.
1: Uya na sa. Ora may dami pulis daud.
0: Paghapak paghapak ang kasir kuan computer. Ah. Oh, tasog buhok ko. Sus, huwag damis. Ang gwardiya ba? Huwag yun sa kakwan, no? Kapiog? Sige, patuman yun sa gwardiya ang iyahang kwan. Ang... maximum tolerance. Okay, kwan na ko na. Okay. Iguba na ko na niya, oh. Oh. Abiha, oh. Kinsa ka rin tawahan na dapat i-rehab na niya. Sus. Isa may wala na nalisuan na ginis yung tingali. Nakuha na ginba tungkol sa paggamit ng drugs baka ha o kuhaan magin ka ni. Pero bilip ko sa mga gwardiya o oh, wala yung nilabti. Wala nilabti. Nihilak na mahinoon. Nihilak. Hilak taon siya eh. Pusasan. Ang gwardiya wa kay makakuan makalihok wala siya gikuan or na ko makanda siya bayaran loy pod ba kung kuan dito ka sa bangken kung nanay siya diferent siya gid ba nga karabi tong dilis tungkol sa drugs or nanay siya tungkol sa drugs na inaanin ni siya kamo tanda sa tanaw ninyo tungkol din sa drugs o kuan lang kanang napas mo lang ni siya. Loy po ba ya? Sa mga comment, may kami, grabihan lagi sa drugs. Ay, mauna ni resulta sa drugs nun. Titinaghana na sa mga nangyayabag. Nagwild ba ka ni siya? Kaywa siya kabayad sa iyahang gipangumpra niya suod sa 7-Eleven? Agi posasan eh. Posasan. Posasan town. Nihilak town siya ba yung gala? Taas ang buhok. Mura ba kung ka na ikuan, no? Itaas na ba rin siyang buhok? Buha ba ka rin makabuhi dito sila, ha? Ah, nagtama lagi ko, no? Sobrang stama. Sobrang stama, gan. Kwan, nag-ubo. Iposasan mga higala sa mga gorsya. Iposasan. Di, oh, muna, oh. Di, so, dito sa mga higala sa cashier area sa 7-Eleven, ng hapak. Oh. Hala ka niya. Oh. Taas pang kamot. Taas kamot. Taas kamot. Taas kamot kay ni polis. Oh, limpyo man sa siya kasamang kuya, no? Dili siya kanang taong grasa ba? Ah, dili siya taong grasa. Kanang limpyo man siya ka klase nga pagkatao. Ah, gibira, mga igala, kanang puthaw sa putahan may taos kuan. Kanang 7-11. Ah, gibguyod-guyod, gibira-bira. Ah. Ah, nagyan. Nausap na may galang panghuna-huna. Wala sa saktong pabinsar. Nakay mga comment ba kanan, man. Nangayabag na gini. Tungod ni bangag, daghan na kayo nangayabag sa... Ay, nako. Kung sa kanin mong leader, mausa na yung mga membro. Asti lang, mga gala. Ahala. Kung kisa rin, kwan, kisa rin, anak, o kisa rin, igsuon ba ka? Monitoran na niya, di ba sig, sige na igsuyo pa ka, o baka, doon na ni, kwan yun, na ni, diferensya, mga gala, sa iyang, pangutok, nga huwag kalabigitan ang illegal nga drugas, o baka ha, na problema na si mga gala, kaya hukay na kumpra. Huwag ikamay, huwag ikamayan. Hilak tahan si hilak. Pusasi, pusasi, pusasi. Pastilan. Ang guardia nagtanaw, raga. Nagtanaw, guan, salida. Guardia. Guardia this building o guardia diha sa 7-11? Ang sa tuyang gingon? Pusasi, pusasi. Mga tao, tao na ikala mga tao nga nagtanaw sa kilid. Eh, di tao na sila anad manakop ang tao eh. Dili ba anad manakop ang tao ba? Na, napusasa na. Gibinaklid na, gibinaklid. Ay, nako. Sobra ko na stama lagi. Ana, mana nakuha na. Pasipay na. Salamat kasamang Nebs. Ato sa i-check sa kasamang Jane Gallardo. Hey. Marinita mo, Mega Netos Marina Mall sa Pusok, Lapu-Lapu City. Wala mga gali resulta ha kung sige mag suyo pa ng otots demonyo kanang shabo. Madugay din mo ng suyo pa ng mga gala maparihagin ka. Samot ka kalibog basta sikag suyo pa ng shabo. Mahiwi mong bakba. Ato sa check mga sa kasamang Jane Gallardo sa Dabatangan karong oras sa kasamang Jane. Good morning, Jane.
2: Good morning kasamang Arnold o kasamang Ken. Ani ara ta karon din sa di orang dito sa stasyonan kasamang Arnold my capital side dari gyud ang particular sa may script so dinhi ha do na taya ani agita kay ani ha sa may basak o mambaling kasamang Arnold na jumino ako dito noon. Ang kadalanan, siguro murag resulta ko siguro ni pagtaas siya gasolina kasamang Arnold.
0: That's all, lagi?
2: Kaya murag wapagay na balik normal ang presyo. Murag pasaka naman po tagbalik
0: makaguol, kasamang Arnold. Makaguol ba?
2: Makaguol ang makapaminghoy gidin taon kasamang Arnold. basin usa punis mga resulta nga medyo ningaw pas pagkakaroon or basin tungod kay holiday kaya sa mga Arnolda. Basin nga mawin yung dyan nga medyo wala kayo tayo nakita ganiha nga daghang mga nangagi haruhay ra gani kayo ang atong pagpadagan sa patrol ganiya ka sa mga Arnolda pati na sinating nga traffic pod pero muraga uwan na pod kay ganiya sa may barangay inayawan dili noon pod. Hilinon po, dugay ka sa mga...
0: Permigin na mag-una ng inayawan sa Uwanda.
2: Bakit gato siya ka sa mga nagmakandino ng taga-inayawan. Sa ang pagsubay, dinigikan na sa may kinasangan. Paano nyo nag-idere sa kapitol ka sa mga nagda. Ugar mang igkaayon. Ang kadalaman na morgula mang igkaya itimaan nga ni...
0: Kining taga Capitol og taga uptown area permi uga na sila permi. Ang taga inayawan firming basa. Maraga. Perming uhaw ang taga Capitol kinahanglan na sa nga kuanan kanang tubila kanang paimnon ba sama sa camel.
2: Pero inuhan, wala po tayo nasugatan nga kasigas, no? Nalipay po tayo sa mga nogay. So, sa kaninga sumana, wala tayo nasugatan good yung mga pati nga naitabo sa itong karsada, sama na mga disgrasya in town ka sa mga nog. So, dugay-dugay na tanong, wala nakabantay. So, unta, magpadayon inani ka sa mga nog na wala mga kasigas sa kadalanan. Wala mag-amping gita pirmi sa ito ang pagbiyahe. Noon, sa pagkakaroon, doon ay pagpanag-umpod sa atong kalangitan ka sa mga Arnold. So, galing doon na po tayo lakaw karungan lawa. Pwede na po tayo makatala o papanagang kung ugaling mo uwan o baka masubraan po sa kainit. No? Habang tagdugang pagtagada sa atong palibot ka sa mga Arnold, ilabi na o makatuyok na po na kauban po dahil sa ato ang mga kaubanan na sa buhat ka sa mga Arnold. Di ka okay. Na hindi sa Apaisteria Street. Kauban niya po na kung government patrol at speed pilot Regiman Jesse Sumampo. Ako sa bangin niya Regiman Jane Galliardo, DYHP. Tata? Puwas!
0: Nakasalamat ka sa mga Jane Galliardo ay buntag ni Lila ni Tuazon. Ganami na ang sa Kampinokot, si Mitchie Ribosura. Sa Biglalilya, Happy Wednesday! Always ko na sila namin na may galang talaw sa itong unang radyo ng balita. Si Biring Kahis, nagtanaw sa Kinanuan, Trinidad, Bohol. Shoutout nga to sa mga gwapahon ng mga byuda. Si Binilinda Mamato Argate, good morning. Si Nina Francisco, good morning, Sir Arnold. Mina Midrisa Bakay, Minglanilya. Si Flavia Nakwadias, may butang. Si Wiesel Gagi, Gage, sa mani, sa pag-pronounce rin. Si Baby Regina Duran, Viola. May butang, Sir Arnold, Ma'am Ken. Watching from Bakong Negros Oriental. Happy Eid al-Adha, mga Muslim brothers and sisters. Lamintan mo atong Bakong atong dito, Miss Juan, sa Dumaguete. Pero separate, wala mo ganun siya, kanang opposite side ba, ang Bakong Negros Oriental. Padong, kung padong ka may galag kuan, bayawan, adiha, agi ka diha. Pero kung ato ang gihulingan, hindi din mo maadto ang Bakong. So, magian maguning Bakong, may galag kung maadto ka Santa Catalina, anak. Emma Kapangpangan, may butang. Good morning, sir, from Balamban. Si Gwain Arabis, sa... May butang si Clark Cunyado Steel. Shoutout po sa ako mga agaw sa Barangay Rizal, Tomas Opo, Southern Leyte. Agaw Terso Laplana, Auntie Emilia Rin, Oga Agaw Bran Kulastre. And family watching live from Japan. Ang inyong igagaw, Carlos Caloy Acero, The Steelman. May butang niya, Clark Cunyado Steel. Si Iglesia Ariel Villaber, belated happy birthday ni Emma Aguilar Arias sa Purok Maria Clara Lamak Pinamungahan. Naminaw ka ng orasa. Shout out ko no sa kugundumanhog nila ni Charlie Jimena, Bulado Milaflor, Adrivan Alfredo Paglinawan, si Vina Paglinawan. Oh. May buntag, may buntag. Dinato ang mabasa ko ban, ha? Ah. Kay... Balikta ka rin tataon sa dugang mga may balita may gala. O man namang sa pipila ka mga bulawanong pahinom noong ito oras. Alas 5.04 na.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koy Original Capsule, agong pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-sikap sa kumata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
6: The Original Koy Herbal Capsule.
5: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
8: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Kapoy kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sadya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gano'y ay. Sadya nga naghintin ko. Ano ay. Tapos na iyaha.
10: Pwede lang makasakit.
9: Ano ka? 90 na ka?
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
15: Nagaangkon sa gahong sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
5: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
16: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
17: Bugas-bugas, ug katul-katul,
18: DTX 500 na.
17: DTX 500.
18: Aduna kini antimicrobial properties
17: nga makatabang sa pagkuha
18: ug pag-ayo sa bugas-bugas
17: ug katul-katul.
18: DTX 500.
17: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
18: DTX 500.
19: Para sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibatay ko sa akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na akong menstruation. Salamat ka sa DTX 500.
18: DTX 500.
17: Pabali sa mga butika.
5: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
20: Zed. Health Report.
21: Health Report.
22: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtag us kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
20: Zed Health Testimonies.
21: Health Testimonies.
20: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
23: Dagan ako sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
20: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
0: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
1: Sukad pas una, kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipor sa tableta para sa yun rapang inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
2: Life Extension Vitamin D3.
24: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
25: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
27: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
28: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
29: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
30: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
29: Super Fiber.
30: Mabakal sa mga butika.
0: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
31: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
32: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
33: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, kagwet, Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahulog.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika. Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Kulita salbida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Ma'am, may buntag si kinsa day ni?
4: Ako si Liling Sarvida.
3: Taga-asa day ka ma'am, huwag pilay mong edad?
4: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
3: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
4: Ang akong sakit, diabetic o high blood.
3: So, unsa imong gipaminaw sa una ng sakita?
4: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ng high blood ako. Kaya niabot yung 200 ang akong dugo.
3: Nga, gidakop si diabetes.
4: Oo, nga, diabetes.
3: Sakita na ay high blood, diabetes pa.
4: Oo, diabetesan.
3: So, unsa pagi mong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
4: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred, akong pananaw.
3: Yeah.
4: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
3: Kamusta na ang imong diabetes, Ron?
4: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
3: Yeah. Unsa, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainoman ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
4: Tulo ka buok.
3: Tulo sa usa ka adlaw.
4: Oh, buntag udto og hapon.
3: So nindot na kay imong paminaw ron.
4: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
3: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gana kay gina-maintenance. Unsay may maingon nimo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
4: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawhag ko kamo nga mogamit gid aning vitamin. Kay lami gini sa atong lawas.
3: Oh, mayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
4: Giawhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sir, kinsa lay mong pangan, taga-asa ka o pila mong edad?
5: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
3: Unsa day mong sakit day sa una?
5: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, din ako kalakat, na hospital ngay kutungodan niya akong sakit.
3: Sir, unsa day mong namatikdan nga nakainom na ka o Life Extension Vitamin D3 o katungwa pakakainom o Life Extension Vitamin D3?
5: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na may na akong lawas, ba makalakat na ko.
3: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 o asa day ni mo, sir, na dunggan ng Life Extension Vitamin D3?
5: Kaning ako na dunggan dihara sa radyo nga pag hibaw na ko nga mayo na ang kuhan, ako din gipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
3: Pwede ni mo ma-imbitara nga tong mga higala diha nga wa pakainom og Life Extension Vitamin D3?
5: Palihu ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mao'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong gibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
2: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
6: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
8: Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
9: all nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Oras sa mga kasama, alas 5:16 na. TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita. Karang sinitali na sa mga balita sa balitang nasyonal. Nag-walk out ang minority bloc sa Senado kagabi. Arong kapugga ng motion nga gitukoy sa plenaryo, may kalabutan sa kisugit ng kausaban sa ilang mga lagda. Sa tinguha nga tugtan ang mga senador nga maka-appeal sa ilang sesyon bisan og dili kini physical nga presence sa Senado. Sa Senate Minority Leader Vicente Soto III ni move alang sa pagdeterminar og quorum og adjournment sa sesyon human ang mga minority senators nang gawas kini sa session hall. Tungod kay wala na'y quorum na iuyon si Senate President Alan Peter Cayetano nga mo adjourn na pa na gibutang nila sa record ang pag-alibwag sa mga minority senators. Nagsugod ang debate dihang si Senate Majority Leader Joel Villarriba nipresentar sa sugyot ni Senador Rodante Marcoleta na usbo ng ilang mga lagda o giapil ang provision na tugta ng mga senador pagtambong sa plenary session pinagi sa teleconferencing.
12: Nag-issue ang 7th Division sa Sandigan Bayan o Precautionary Hall Departure Order batok ni Senador Rodante Marcoleta. Kani Kongresista Mike Defensor og laing duha ka mga individual ang anti-graft court ni Salong sa Uhag sa Ombudsman nga mag-issue PHDO alang ni Marcoleta, Defensor og mga negosyante nga sila si Joseph Varias Espiritu, ingon man Aristotle Baluyot Viray. Kini sa unta nag-ungom pa ang preliminary investigation sa kaso nga plunder nga may kalabutan sa 75 milyon ka pesos nga campaign donation alang kang Marcoleta na itong 2025. Ang upat gibaduan sa pagdusok sila mga counter affidavit alang sa preliminary investigation nga gihimo sa ombudsman subay sa kabaduang gipirmahan niya itong Mayo 21.
11: Samtang ginakdang nga mapasaka ang ombudsman og kasong plunder sudding sa manahang batok ni Senador Jinggo Estrada may kalabutan sa flood control issue. Mato ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla pirmahan na niya ang impormasyon sa kaso aron mapasaka na kini ngadto sa Sanigan Bayan sa labing daling panahon. Target sa ombudsman nga mapasaka ang kaso ugma sa buntag adlong Huwebes nga naglakip sa plunder gumang reklamo nga may kalabutan sa flood control issue. Una niini ang Department of Justice at ipagawas ang resolusyon nga nagrekomendar sa pagdusog reklamong plunder, graft o direct bribery batok ni Estrada kani DPWH Secretary Manuel Bunuan, Bung Dinglasan, Engineer Dendril Cesar Cortuna, Assistant Engineer Manny Bulusan o Engineer Arturo Gonzalez Jr.
12: Sa dugang pagkabaga balita, naganda mga Office of the Ombudsman ug duha ka mga kaso batok ang kanhi House Speaker Martin Romualdez apil ang gitawag nga grandest case sa conspiracy kalabot sa panika sa padludlanan.
11: Mauna pa si Kuan Day, si Jinggo Estrada kay Kang Kuan, Martin Romualdez.
12: Una kay gadikidiki man isla sa una kasamang Arnold. Pagtuki aning mga akusasyon pod batok ni Martin Romualdez. Karon giandam pa
11: niya kang Jinggo Estrada ugma na.
12: Ugma ila nang ipasaka dito sa Sandigan Bayan.
11: Ay nako. Ato ning monitoron ha kung tinud-on bagid bagay sa ombudsman pagpasakang kaso kang Martin Romualdez.
12: Maugid ka sa Bang Arnold kay baton pa kani ko nang iyang grandest case conspiracy. Kay pagpanikas kunos padulong sa gobyerno mao kuno ilabing unang matang kasong ipasaka. Mato ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mainampingon kayo ang pagtuon nila sa bawang kaso tugod kay labing una kining masuwayan sa kaysaysayan sa nasod.
11: Mampingon pa ha.
12: Careful kuno kayo, nangita gyud og daghan nga mga ebidensya kasama kay Arnold.
11: Kaya si Jinggo Estrada kasama kay dinan na mga kurat na nadaan kapila na ng priso.
12: Sinuod, no? Kung sa tungya sa una, pork barrel scam.
11: Pork barrel scam sa to.
12: Pero mabi, tao na yung giingon nga. Abi naman lang, kaya napriso ko sa una. Sayon nun lang ko na siya. Oksiyada yung tumbukon. Sa mga ano. Wa mo hatag si Remulla timetable. Wag mo hatag og timetable. Pagani, basta kay giandam lang. Anang sa maong mga kaso. Si Romualdez apil sa pagkabagbabalaod nga giingon nga utok sa budget insertions nga gikonektar sa multibilyones ka pesos nga flood control scandal.
11: Alas 5:21 na, igunang ningislo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dihagi kuhaan o reaksyon. May kalabutan sa ingong no election scenario ni Senator Amy Marcos sinikabot sa 2028. Si Marcos gikuhaan o reaksyon samtang paingon na kining mularga kagahapon alang sa iyang state visit sa Japan. Samtang si Paras Press Officer and Undersecretary Claire Castro ipasalig ganto sa publiko nga nasayod ng presidente. Kunun siya naa sa balaod. Nagto si Castro nga si Senadora Marcos gamit sa isyo nga no election scenario sa 2028 aron na tabunan ang tinunay nga isyo alang sa umabot nga impeachment trial o ang nitabo sa Senado nito nga Mayo 13.
12: Katapos ang balita gikan sa kauluhan, iubos ang net satisfaction rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngadto sa poor gikan sa neutral nga kategorya. Kini man 33% lang sa mga Filipino ang hingkod ng pagidaron, miingon nga tagbaw sila sa performance ni Marcos. Base sa labing awahing nga survey sa social weather stations kon SWS, ang survey nga gihimo gikan sa Marso 24 ngadto na sa 31, nagpakita sa 49% sa mga Filipino nga wa matagbaw o dissatisfied ngadto ni Marcos, samtang 18% ang undecided. Sa November na itong 2025, the survey ang ginagawa sa mga Filipino nga natagbaw sa performance ni Marcos sa naa sa 40%. So, niubos na 7% ang iyang net satisfaction rating karon. 43% ang wala matagbaw. Yan karon, isaka ang wala matagbaw, 49%. Samtang, 17% ang undecided.
11: So, 15% ang pagkaubos ka sa bang ten, sa iyang net satisfaction rating?
12: Ang iyang net satisfaction rating, 33 niya, 47%.
11: Nga naman yung so, 15% lagi ko ba? Negative 15.
12: Ah, negative 15 na kasamang Arnold. Oh, kani siya net satisfaction man.
11: Ah, net satisfaction. Basti lang. Mauna yung pinakaubos, no? Sa iyang kwan? Sa iyang...
12: Mauna ni, nakaabot na gitsag poor. Kay katong last time, neutral. Yan, diha po na siya good kasamang Arnold. Karon murag mauna gini poor.
11: Mauna gini bong. Saan taman ni bong? Ay, mag-sunar ba ka sa kwan? July 27.
12: Mga sa mga Arnold, kinagingit siya mubana na itong Mayo, ani, kaya sa may ikapanghambog.
11: Sa may ikapanghambog, yung mga negative bang ka?
12: Ang akong net satisfaction rating, ni ubos na magdato ka.
11: So magpasurvey kag usab ani sa laing kwan, kanang survey firm, aron nga magpapasitive. At least, negative, no? Negative si kwan, dili drug test. Ay, nako.
12: May nalagali. Nag-negative sa survey.
11: Survey.
12: Negative
11: sa survey. Sa survey. Ay, nako. Salamat, BBM.
13: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
11: At ito ang papanaguman, may galagi panamanta sa nabantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan, Nog Mindanao. Ang original Koy Herbal Capsule, supplemento ng agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luyog, ginseng. Kamoy mahata, may galagaling kong salawas, galagong sa itong immune system. Ano nga rita nalang masakit? Busa ikaw nga nagpaminaw ka nung matasala. Ang pag-inom sa original Koy Herbal Capsule, ang labing epektibong Herbal Capsule na bumatok sa mga baratian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang paghubag sa inyong mga atay. Ang original Koy Herbal Capsule, epektibo sa nabigal ang pagpaplingon sa itong immune system. Ano nga rita nalang may galang matakbuyan sa bisanon sa gamatang sa sikit sa lawas. Gamitkan sa mga vitamins na nanini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, oga thiamine. Ang original Koy Herbal Capsule, injuring or aprobar kinibigan sa Food and Drug Administration. Injuring mapanit sa mga butika, gagisupplyan sa Belgian Marketing. Mapanit kinibigan sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisa Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, Junai Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulete. Mahimot sa ninyo may galang mapanit ang original Koy Herbal Capsule. Sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy Kamote sa Island, Hero Pharmacy sa Olanglo, Og Zari Pharmacy sa Guadalupe, Og sa Dalang Iskaryo. Original Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
12: Taas ba ang presyon sa imong dugo ay kabadunay hypertension? Basa sa imong sugar o kasi may diabetes sa niyuar kamaybaw. Ang taas nga level sa blood sugar. Magkapagay kinis mo arterial walls mong panapot sa imong dugo o sa nakarason. Nga ano magka-hypertension ka o mataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta pagkaraon sa imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad. Pagkaputol sa telubisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta ang mga grabe ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 Dura kini quarantine gikan sa palihan nga nagsuhid sa insulin function. Kun mubo ang imong blood sugar kutudlado sa pag-imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw magkapanindot ni simong katug, magkapagumpag sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes induced hypertension. Ubistaw sa magklinika, the alternativo, medicina and wellness center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakini may mutang sa Maydea, Coslim Street sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
11: Mga kasama, di gud mapugngan nga mutaas di gud atong edad. Mailhan nato na nga idara na ta kay na natay mga masinati nga mga sakit sa lawas nga kadto sa bataron pata. Wala nato ni mabatsyagi. Musakit na nga atong hawak, sakit ang likod, dili na ligo na atong panuhon, sakit ang tangkugo, kay taas na dayon may galang blood pressure, lakip na nga atong blood sugar, hanap na nga atong pananaw, usahay sakit sa mga atong mga lutahan. Unya, mapiktuhan na bagyon ang atong nga mga buluhaton sumalay. Kay na naman tayo ipamati sa lawas. Dili sama ka nito sa batanon pata, laganon na nato may galang taas nga hagdanan, o ang bukid nga manay kapoy. Monang magkinahanglan ta may galang ngilngig nga maintenance. Kay maguhay pa lang, ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon ng mga buluhaton matag-adlaw. Iyon anak yun na, siguro ang nga magkaidara na. Ilabi na kung may gihambin na nga baratian sama sa diabetes o high cholesterol. Mauna nga naggamit ko og maintenance medication, naginom ko sa Vanular, kay doon na kini 5B vitamins in high level, B1, B6 o B12. Nga makatawang proteksyon, may dugang B2 o B4 para tamang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Mga ipangutana sa inyong doktor kamahin sa Vanular, 23 pesos matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang regular ka pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magatabang kayo para mapalig-on na itong atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo ang atong mga immune cells, magka-function sa kinig maayo, magka-produce kini yung mga panagag, mapatay kini sa mga viral cells na di pa rin musulod sa itong mga cell wall. Munang kadadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended sa kinig sa mga medical doctors. 100% din mo sa America sa Life Extension Foundation of number 1 kining atatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung makinalan ka nga magpakonsulta, pwede ka makavisa sa mga Life Extension Medical Clinic kay mohatag kini libre og quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City naa kini mimutang diri sa May Usmania Boulevard, buyon kani sa May Cebu Dock ug Cebu Gospel Church. Dias Consolacion, duna pay Life Extension Clinic kada mimutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga, at ubangan ni anang Jollibee na Baguete City naa ni mimutang sa May House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, dol kana sa May Kabanhak Terminal. Pwede po niyo kontako ng mga hotline sa Life Extension Clinic ha, alang sa inyong dugang pangutana or katong gustong i-deliver ang Life Extension Vitamin D3 dinasin tagsatag sa kamang panimalay. Kontaka lang ang 4161655 0917 3181161. Sa pikas, gabay ni ka makanunay nga makonstipated. Pag-inuman ng Super Fiber kay pangontra kini sa constipation. Sa inyo po kayong i-ready ng Super Fiber kay sa shea money powder sulod. Kuha lang kang sa kabasong at tubig. Imong isagol dito ang timok yun nga sa shea as a Super Fiber. Pwede kang mainom ani kung nari sa buntag before ka mag-breakfast. Kung nari sa gabi eh, kana before food sa oras nga imong ting katulog. O para mas nindot pag ang resulta sa pag-inom ni mo sa Super Fiber, mas mayo idungan ni mo na sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
13: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
11: Ay, hayag na may galang paribot, ang atong oras, alas 5.30 na.
14: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
15: The Wonderful Supplement.
16: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
20: Biotrophs Herbal Capsules.
21: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
22: Mapalit ang Biotrophs Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
23: Biotrophs Herbal Capsules, the wonderful supplement.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
20: Biotrophs Herbal Capsules.
21: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
20: Mapalit ang Biotrophs Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
0: Biotrophs Herbal Capsules, the wonderful supplement.
1: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Pahibalo!

0: ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Said Health Report.
4: Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
6: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng brog permintig. Kung madunulan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong seed panyawan capsule. Kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan. Zed Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sanding sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan ngayon kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na biska.

0: radical sa atong lawas. Mo na mga pigarita sa iyo sa buntag. Ang atong imnon magid ang Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, maka vitamin D3 pagyos Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika. Apilo sab din na sa Life Extension Clinic.
1: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
0: Nay wanted the person sa kaso ng murder, ginakop kinis kapulisan. Kasama mo sa balita Radio and Paul Lauro.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, alas 11 media sa kagabi yun, gidakop sa atong mga operatiba sa Mambaling Police Station 11 Warrant Team, ining 42 anyos nga lalaki nga dunay warrant of arrest, in fact na wanted na ni siya, kaya ang krimen wa man niya mahimo diri sa lain man nga lugar. Gidakop sa atong kapulis.

0: 1 with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo Mo Nationwide.
2: Oras alas 5:54 na.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Am I speaking with William Hill?
8: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
7: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
8: I have the D3 right here, Life Extension.
1: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
9: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka! Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naakitag ipasuod sa atuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2-8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa atuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sa Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Oras sa mga kasama, alas sa 5:57.
1: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
10: Parayon ta sa itong mga balita, si Bucini Building Official, Florante Catalan, magpabilis katong danan samtang wapa magkaroon itong kabaduan pagbakanti sa iyang puesto. Kasama mo sa balita, Radio Manili Bolono.
1: TYHP Tatak RMN Report.
11: Magpabilin si Cebu City Building Official Florante Catalan sa katunanan na samtang wapang makarawat o kamanduan pagpabakanti sa ang pwesto. Kinibis mamamang ang kalihim sa Department of Public Works and Highways to DPWH si Vince Dizon. Nitudlo na kang Architect Andrew B. King nga muhulip kaniya. Butang nga kasurpresa ni Catalan, tungkol kaya iyan ang nakuha ang maong item sa panahon pa ni kanhi Mayor Ricardo Labella ni itong tuig 2019. Giklaro hinon sa building official sa syudad nga siya magpaabot lang sa desisyon ni Mayor Nestor Archival.
12: Uwat lang ta sa desisyon sa ato ang mayor kay naana mo ko dire depende niya ani ni siya ang pagdesignate og local building official sa LGU. Tinuod ang DPWH but with the request of the LGU if wala pay nakalingkod
11: na naman ka
12: na naman ko naglingkod naman ko dire. So I don't know giunsa na paglusot dito nganong naabot dire pero depende rin niya. Confirm naman ta sa civil service o confirm po ta sa sangguniang panglungsod. I don't know nganong nag-issue og inunana nga naa naman ta. Take note ha, this is my item, permanent.
11: Si Architect Florante Catalan, sarasaran, si Catalan na hire isip empleyado sa kagamhanan sa Dakbayan itong 2008 sa so, wapaghulip kang kanhi building official of CFA Ilanan nga niretiro sa katungdanan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radio man? Eli Balones, DYHP, Tatak RMN.
1: Radyo Mo Nationwide. DYHP. Kalakarad sa larangan ng kalakalan.
0: Kini nga balita, hatod ka nato sa said marketing, ang tigamaw tigapunapun sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gitunan sa DTI ang bagong palisiya nga mahimong mag-regulate sa manufacturing, distribution o paggamit sa solar energy system sa nasod, isip kabahin sa mga lakang pagpalig-on sa public safety o pagpadangan sa mga concern ng isa sa electric utility firms.

0: Sigun sa DTI, nagtinguha kini og feedback gikan sa mga stakeholders bahin sa usa ka draft department administrative order nga mahimong ma-require og solar power systems aron pag-comply sa safety og quality standards sa nasod. Ubos sa maong kabanduan ang mga solar energy components mahimong i-require pag-secure og Philippine Standards Safety and Quality Certification Mark sa dili patugutan ng mga sud sa kamerkaduhan sa Pilipinas. Kasama mo sa negosyo ngayon, gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Amen. Katong mga malita, ihatod ka nato sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang Set Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak Said Marketing, Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
2: Kakabanan sa Rekbayan sa Sugbo, mangutang na aron ni Tukod o Waste Material Recovery Facility diha sa North Reclamation Area sa Suranda. Kasama mo sa balita ni Jemani Rebolono.
1: CYHP Tatak RMN Report.
3: Mangutang na ang kagamhanan sa Baysugboro itukod og Waste Material Recovery Facility diha sa North Reclamation Area sa Surad. Kinigbabaw ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga ito sa mga sakop sa Konseho sa Dakbayan. Mato ni Osmeña nga neprobar na ang Land Bank of the Philippines pag-utang sa city government og 360 milyon pesos nga alang sa maong katuyuan.
4: Land Bank has approved the term loan for the city government of Cebu, 360 million pesos, 5% interest, 7 years to pay, grace period of 2 years.
3: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, ipanagin ni Mayor Nestor Acheval, nga kinigimitong lang kung ang kagamhanan sa Rapayan, why line drug dan nga makitaan.
5: Tanawunan pa nali. Naman tayo kwan diha. Naman tayo open line. Natay open line sa lang bangkog sa kwan, DBP. No? Kung naayon kinahanglan siya, pwede lagi na ito gamitan.
6: Pero so far, wala pa yung necessity, Mayor?
5: So far, wala pa man. Wala pa.
6: Reserva lang ni.
3: Si Mayor Nestor Acheval, ang pagtukur wa Tergia Recovery Facility, may usan na kita sa city government pagsulbat sa problema sa basura sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Mga kasama, mga idol, kinahanglan nga masayod mo kung unsa ka importante nga di kalidad ang imuhang pariton. Usahay akong misis, ako sang sabayon, kaya ito may galang nga dugay kayo nga makapili sa paritunon kay mangitag barato apan di kalidad. Pero nakita na ko nga sakto di Asia. Kay para rasad na namo nga mugamit ana. O na nga hinungdan, dugay madaot, nindot gamiton o labaw sa tanan, garantisado. Kung mupalit ka sa kasiguro duha gyud nga di kalidad gyud, unya barato. Dapat mangutana ka aron nga makasiguro ka nga wala ka makaparit og ubos nga kalidad. Daghan diha sa mga tindahan nga ligon ang mga produkto unya barato pagyud. Tungod kay daghan na ang nga nakasinati ana og misalig sa maong nga produkto. Nasaid ba mo mga idol kung akong nahuna-unaan nga importante ang pagparit og di kalidad. Kanang makaingon ka ba nga quality gyud. Labi na sa mga tambal nga atong imnon, syempre kinabuhi og panglawas na gud na ang nakasalalay ana, di ba? Dapat sigurado ta nga quality gyud. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins labi na sa mga pampagwapa. Dili lang basta mosalig ni bisan kinsa, mong dapat ay ha ka mopalit. Dapat sigurado ka sa quality ana mga idol. Dapat mangutana ta aron atong mabantayan ang quality. Pangutana nato, nasaloyan na ba na? Epektibo ba na? Nastudyuhan ba na og maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga idol, nasaya naman ta nga dugay na nga gisaligan ang Unilab. Para dali na lang nato nga mahinumduman, kini na lang ang atong pangutana sa butika. Unilab quality ba na? Sa among pamilya, sukan kini ato Unilab nami. Ngano kay akong nahibawaan nga talaga mga tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab, miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Una, subok at napatunayan. Ikaduha, ayon sa standards. Ikatulo, sinuring mabuti. O ikaapat, gawang world class. But pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab, para masiguro nila. Nga quality good ay hapamabot sa ato, gikan sa raw material, lab test apil sab, sa storage.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: At oras may gala, alas 6:04 na sa itong pagpanaguman sa itong atulamanon unang radyo, unang balita.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
2: Karatataon na may gala, ito i-check ang itong pag-asa ni USD Visayas. Sayon na may gala mga ang lakat sa panahon dari sa ato, karong adlawa. Kaya doon ay pipila ka mga napit may gala dari sa Cebu. Labi na may gala sa Norte ng Bahin. Ang nag-uwan-uwan kaganyan ng bundang. So, unsaman, atong lakad sa panahon karong adlaw diri sa syudad sa Sugbo sa mga kasikbitang mga lugar. Makasin natin ba may galag pagtutaligsik? O init ni hapon may galag itong sitwasyon karong adlaw? Kay muna ang ipabot sa uban natong mga kaigsunan. Kaya itong kapapanagoban, may galing ipinanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisaya, nagbindraw ang original Koi herbal capsule. Supplemento ng ikan sa palaya, kamunggay, garlic, luya, og ginseng. Kamay matag, may galing kiligong salawas, kaligun sa atong immune system. Aro nga dito nalang masakit. Kung sa ikaw nga napaminaw ka noon, batasan na ang pag-inom sa original Koi herbal capsule. Ang labing epektibo ng herbal capsule na mamatok sa itong mga maratian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy. Huwag ang pag-umag sa inyong mga atay. Ang original coin mga capsule, mapalit kini migala sa tanan ng mga butika dali sa ato sa barato kay nga presyo. Barato na, ipiktim ka.
7: Mati mailhan ngayon kung doon ay daghantoksin si Wilawas mong dili ka regular. Magpagawas sa imong hugaw, doon ka mailisan, magbuto ni Muntian. Baga sinati kang insomnia, kanun ay magsakit ang imong ulo para kinsang kalawasan o glutahan. Dili pagin hamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Igumara na pagkaluya sa imong tibok lawas. Musa, huwag tanga ka na matoksin sa imong lawas aron na makaangkon kag maayo nga panlawas. Pagin matagad law, OG, detox plus herbal capsule, ang pinakakusul.

0: Ay, wala ba't tayo oras, mga galanya? Ang atong pag-asa, murag busy pa kayo? Pagtubag sa mga sakop sa media? Sa lakad sa panahon, karong adlaw diri sa ato, kay daghan kay mga tanag. Sa lakad sa panahon, karon pag-asa! Kay mo travel ra ko kay Kwanron, kanang holiday. May buntag sa mga nagtanaw sa itong FB Live, kanang buntag ha? Si Jenjen Alsola, si Loni Flores, sa panigoban diri, si Ronnie Telor Liqueron Araneta. Adel. Ay, okay na lang na pag-asa. Ato na na silang, wala na tayo pag-asa na. May buntag sa mga nagtanaw. Shout out diri sa Bay City. Dol, gikan ni Jade Cabrera. Para mga oras, may gala. Sagana lang sa kanitukang parsa. Sa New HP, aramin sa kami ang mga tigbalita.
1: Kinagini Radio Man, Kangalidea.
0: Ako sa Mirad Jaman, Arnold Busamante. At ang imigalas kasama, Atty. Rafael Fernandez Manyo. Kamasunod ka na yun sa Straight to the Point. Ay kalimot, patagal ang utaran. Degang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na. Sa unang radyo, unang balita.
3: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
4: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
3: Ay, malabo.
4: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
3: Para malinaw.
5: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
6: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
8: We are World Connect, your visa to a better future.
9: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaxan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaxan Extra galing na. New Alaxan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
10: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na al iBerry.
11: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
12: Bili di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
13: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
14: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.
15: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na!
20: Pag Magic Flakes cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
21: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese.
22: Your bill, sir.
23: What? 14,000 pesos for dinner?
22: 1,400 only, sir.
24: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
22: Your bill, sir.
23: Order for more. Dessert?
24: EO, love your eyes.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
25: Ganyan ang Pinoy!
26: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
27: Be MX-traordinary with MX3.
15: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
28: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapo yung stress. Tinuod gyud, maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko, bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon o exercise. Kaya naaman ni vitamin C, E, iron o niacinamide nga nakatabang nako para fresh o focus ko permi sa trabaho. Okay na okay, gid ni para nako. So, ayipod ninyo.
30: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Happy!
32: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
33: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
34: Ang kinis na niya.
35: In fairness, nag-glow up.
36: My budget. So

0: Pack, Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Oras sa DYHP RMN Cebu, la size, DC size.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
5: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Ang oras atud kaninyo sa di kalidad ug barato ra nga tambal, ipugos ug pangayua, basta right med kay gusto namong maulian kamo.
8: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
11: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural. Pinakalamig nga black coffee.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
5: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
2: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
9: This time check is brought to you by Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed.
13: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
7: Ang oras, hatod ka ninyo sa di kalidad og barato nga tambal, ipugos og pangayua. Basta, right med. Kay gusto namong maulian kamo.
2: This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
14: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mokini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
4: Non in impossumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
3: Straight to the point.
4: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan, kutob sa mabot sa tungsibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Kini na gyapon nyo bus nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy pa dayo makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules, pitsa 27 na. Buwan karon mahigala sa Mayo tuiga 2026.
3: Straight to the point.
4: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga mahilabot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Nagunas to may sultanan karon nga buntaga makigsunan. Atong hatag ay pagtagad kay regular holiday karon sa tibuok nasod tungod sa selebrasyon sa Eid al-Adha o Feast of Sacrifice alang sa atong makigsunan nga mga Muslim.
3: Straight to the point.
4: Ayo nga buntag sa mga igsuon nga mga Muslim ang ato mga listeners hab nga mga kaigsuonan ato mahigala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa ato mga kaigsuonan nga mga Muslim. Aga mayo pagselebrar karon no sa Eid al-Adha. Mao kini ang ikaduhang dako og sagrado nga selebrasyon sa Islam dinhi og hinumduman niini ang kaandam ni propeta Ibrahim sa pagsakripisyo sa iyang anak nga si Ismael ngadto ni Allah.
3: Straight to the point.
4: Una sa giinan nga hulipan kini og karnero.
3: Straight to the point.
4: Atari pagtagad rubutaga mga kagilaan sa atong pagabanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: So kini nga celebration sa mga kaigsunan nga mga Muslim usa kini ka dako mga higala nga celebration para nila nga diin si Abraham mga kaigsunan mamaora ni sa balaang kasulatan mga kaigalaan no diha sa Biblia kining Eid al-Adha kaya sagrado kini sa Islam diin anda mahigala kato si Abraham nga iyang i-sakripisyo si Ismael ang nga nila mahigala si Ibrahim sa Christian Abraham no ang gi-sacrifice ni Abraham mao to si Isaac nga iyang gihalad mahigala dito sa bukid dito sa altar isip sugo sa Ginoo iyang ihalad ang iyang anak manghalad bago kani adto mga kaigalaan kay i-sacrifice magini mo nga patyon magina mahigalang halad. So wa magduduha mahigala si Abraham sa pag hatag sa iyang bugtong anak nga mao mahigala si Isaac nga iyang ihalad mga kaigalaan. Itistingan lang ang iya mga higalang faith ngadto sa Ginoo. O sa diha nga nakita mahigala sa Ginoo nga grabe gyud ang iyang faith, gipugnan ang iyang kamot sa paghansak na unta mahigala sa kutsilyo. Ang maoy gamiton mga kagilaan sa halad. O unya dunay karnero nga gipuli ni adtong maong anak. Mao na mahigala ang sakripisyo, mao kana ang selebrasyon sa mga Hudiyo, no? O yuman sa mga Christians, sa mga sukit di Paminaw, kay naa man dito sa Wailing Wall. Dito mahigala ilang gituuhan nga dito gihalad si Isaac ni Abraham. Nakadto ko ng lugar na dito sa Israel mga sukit di Paminaw, usa gina ka place diin gihatagan og dakong pagtagad sa mga Hudiyo kay diha gihalad ni Abraham ang iyang anak nga si Isaac. Pero sa to mga igsuon nga mga Muslim, lahi ila. Kay ila mahigala nga si Ibrahim gihalad niya ang iyang anak nga mao si Ismael. Inigo si Isaac, mahigalag si Ismael, managsuo ni sila. So, muna yung mga kagilaan ang doktrina sa atong mga kaigsunan ng mga Muslim. At nangyatagag pagtagad rubutagasab sa atong pag-uban-uban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Samtang sa laing balita, kapulisan ni Susi sa pagdaghan karon sa mga insidente sa online booking scam nga mugamit sa pangan sa mga hotels o mga resorts.
3: Straight to the
4: ato
3: point.
4: Ato sa nihatag at pagtagad mahigala kay daghay ng mga na-scam ani. In fact, mahigala si Consul JP Lau. JP Lau, matunay diri ami anhigid at ustong sibianan itong Consul Santa Fe, mga sukit di Paminaw. Ako nang kauban ka na ito sa TV5, mga higala. Yan i-anhigid kay usa naman sa mga counselors dito mahigala sa Santa Fe. Din doon ay mga resorts dito nga gigamit sa ninyo ng mga pangan alang sa pag-scam. Doon ay mga online bookings pero scam di ay mga sukit di Paminaw.
3: Straight to the point.
4: Atong nang tagag pagtagad rubutaga no sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Sa pagbantay mo diha magbook mo mga hotels simbako oroy og ni gamit ni sila sa ngan sa hotels do na mga higalay ila kuntahay nga matawag nato mga kagalaag mga transactions na ikaw na dalang sa ka kay naman ang website mahigala sa hotel man pero gi lain na di ay nag-control mga sukit di Paminaw.
3: Straight to the point.
4: Dahil mga binuang ron sa online mga kaigalaan. Nagatari pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Samtang sa laing bahin na po ka mga higher institution sa Central Visayas na ngayo na og uminto sa tuition fee og ubang bayranan alang sa tuig school year 2026-2027.
3: Straight to the point.
4: Lain kining increase na sad sa bayranan mahigala sa mga eskwelahan.
3: Straight to the point.
4: At pagtagad na butaga sa atong pagbanuban, mahigala na ning atong tulumanon o inyong tulumanon.
3: Straight to the
4: samtang
3: point.
4: Samtang sa laing bahin, kahugpungan sa mga taxi operators, dinhi sa Subo, formal ng nipadangat. Ngadto sa korte sa ilang pagkwestiyon sa pagsulod sa dugang 1,000 elektrika vehicle franchise dinhi sa Metro Cebu.
3: Straight to the point.
4: Ipotestahan ni sa mga taxi operators, mga kagalaan, anong ni amanin dagandagan ni mga 1,000 mahigalang electric vehicle franchise, ha? Nga ni aman sa Sugbo, mga sukid di paminaw. Ano ni kalit man lang ni, kinsabay connection ano hindi kayo nga paspas man nga nakasuhod. Ato sining hatagag pagtagad lubutaga sa atong pagabanuban ning atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Samtang sa kauluhan, atong gisundan ang mga pahitabo may gala sa Senado kay muraman ng kalakihag na gubot pa sa lukot. Ni atong adlaw Lunes, perte mahigalang debate sa mga senador. Grabe mahigala mga presentation sa atong adlaw Lunes. Tensyonado mga higala ang Senado. Gahapong adlaw ang medyo nabawi sa unang portion mga kagilaan sa sesyon sa Senado kay si Lito Lapid o si Pia Caetano. Mura mga higala doon ay mga og sa kuan pa ni kumpleto rekados ning atong Senado ron. Duna mahigalay away debate sa politika, dunay hapit magsumbagay mga kagilaan, dunay hapit manghigala nga nagka-personalan si Kiko Pangilinan og ingon man si Robin Padilla nga gihimuan nilag mga memes mahigala nga gumikan sad mga kagilaan ing Sharon Cunita. Gahapong adlaw sad may nakapadayag mga higalag. Ah, nakapadayag sa ang debate si Lito Lapid ganto ni Pia Caetano. Murag kilig-kilig moments mahigalang Senado kagahapon. Unya murag good vibes na ito itong pagsugod mahigala. Naunsa ba mga kagilan sa inapos gabahin nga nagka-debatehay ang mga senador. O niresultas pag walk out mga kagilaan sa minority block.
3: Straight to the point.
4: Anong ni walk out man yung minority block? Unsa man dahi hinungdan ani? Naunsa man yung hitabu agyod? Ato may galang hisgutan ha? Angay ba silang mag-walk out in the kin or dili? Angay ba sa angay ba unta sila mahigalang mugawas? Daw ni protesta sa mga kagilaan. Ni walk out sa Senado. Ni walk out sa plenary. Ha? Unsa may gisgutan di ay? Atong tanawon ha? Atong objective nga pagtuki mga kagilaan tagantarig pagtagan rubutaga sa atong paguban-uban ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Unsa may ilang gi-walk outan? Unsa may topic di ay? Kinahanglan bang mo-walk out at tumong topic? Dili ba sila makig-discussion mahigala mo? Kig-bill to bill? O debates mga higala, debate? With a majority block sa Senate? Nga nun resulta man sa pag-walk out? Unsa may topic di ay? Unsa may gisgutan? Unsa may gi-walk outan? Ha? Now, ato ni gisgutan nun. Unsa gi-walk outan? Atong hatagag pagtagad. Now, ni anang maong topic na gi-walk outan, angay bang mo-walk out or dili ba? Unsa man nga measure? Ato ni tagag pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Ug samtang ang atong pagbadayon sab sa mga init nga hisgutanan nato milabay ng Lunes, kay wa pa nato to mahigala ma tibawas mga kagilan paghisgot. No, ang expose sab ni Senator Amy Marcos natong adlaw Lunes ug ingon man mga higala ang pagpadayag sa mga senators pagkunta sa nila sa kinini ang video footage, video presentation ni Senator Amy Marcos.
3: Straight to the point.
4: At sa nagpagtagad rubutaga sa atong pagabanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Samtang sa laing bahin ng ombudsman mupasaka na ugmang adlaw og kasong plunder og uban pa mahigala mga kaso. Batok ni Senador Jinggoy Estrada ngadto na sa Sandigang Bayan may labot sa flood control issue.
3: Straight to the point.
4: Ng flood control issues mga higala pati daghanan na involved ani. Ah, pati daghanan na involved ay. Pero si Senator Jinggoy ragod. O ang ngayon nga pasakaan si Senator Jinggoy, sige pasakae. Pero kumusta man ang uban? Kumusta man ang mga congressmen? Kumusta man ang mga allocations? Gadaghan kayo sa flood control. Murag hilo man si Buying Remulya. Muna nga magduda ang mga tao, gi-weaponize mga kagala ng ombudsman noong mga panahon na.
3: Straight to the point.
4: With due respect sa taga-ombudsman ha, kay kining ombudsman mahigala ni Salig Taining Maong Institution. But karon mahigala under the leadership of Buying Remulya, medyo dunay mga questions. Ang dili malikayan mga sukid dig paminaw. So buot mga higalang pasakan og kaso si Jinggoy Estrada ug mang adlaw na timing sad makigilan nga nagsingabot na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Straight to the point.
4: Ilagyong piang-piangan mga higala ang majority. Ilagyong mga higalang gigamit ang gahom aron pagpiang-piang mahigala sa majority. Kini may relasyon gihapon sa impeachment case batok ni Sara Duterte.
3: Straight to the point.
4: Ato dili mahigala real talk ning ato ha. Isod gay nang mag-analyze ka makigilaan nga murag lutaw kayo. Nato klaro-klaro gini. Nga tarig pagtagad rubutaga makigilaan ang laing gihulga mahigala si Senator Joel Villanueva, Senator Chase Escudero, Yapay Hulga, may galang Senator Bato de la Rosa o ni Senator Bungo.
3: Straight to the point.
4: Ato ni hatagag pagtagad galon mga kagalaan sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Samtang net satisfaction rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitibugsok sa new record low nga 33% ni atong buwan sa Marso gikan sa 40% ni atong buwan sa Nobyembre 2025 base sa social weather station sa survey.
3: Straight to the point.
4: Ato ning tagag pagtagad mga kagalaan kay atong tagaag i-check na to pagklaro dai kay ang report dai kay may tibugsok into negative 15 ang kang BBM negative 15 base mahigala sa report sa Inquirer ato ning i double check ano dai ang net satisfaction rating ni Presidente BBM nag negative 3 man to karon ni asinso kana negative 15 na. Ato ang i-double check mga kagalaan no? Kay naunsang kalakihan ni mga kagalaan. Ako lang basahon ang SWS survey labot ani para manghigala nga maklaro ta lang no factual lang ta mga kagalaan naunsang hitabua din eh. Nga naman nga ni tibugsok manog maayo ang rating ni Presidente BBM ining kalakiha.
3: Straight to the point.
4: Kini og uban pang mga eskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ng break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu.
2: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
4: Ako pun, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
5: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
6: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality at

0: Bacterial Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
4: Aww.
6: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauba na to si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid di ay sa imo ang iBerry, tita?
8: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo?
12: Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini.
13: Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
14: Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass, with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.

0: Can't stop scratching because of dandruff? Try all-new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever SunSilk. Made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
1: Sway it with SunSilk.
2: Good morning, my dear plants.
3: Didiligan ko kayo para di kayo matuyuan.
2: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
4: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
5: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga upland tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang upland tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita?
7: Kajut lang!
9: Maglangay lang ay pagod ka, naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
8: Wow, mas maayo pa?
9: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
13: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
14: We are World Connect, your visa to a better future.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
16: Atong attack na may kilala sa size 43 na sa atong pabanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
16: Na atong subayon ha, na unsa mahitabo adin ng kang Lito Lapid o kang Pia Caetano. Dito pa na yung magsugod sa Lunes. Doon ay motion actually dito. Nga mo hinundan giklaro ni Lito Lapid kagahapon kayo mas katingog itong Lunes mga higala. Dito si Lito Lapid gud mahigala di man hiningog lagi gyud, ha? Pero kagahapon makigilaan labot na sa iyang pagpadayag itong Pia Caetano nga mahal ko niya si Pia Caetano na katingog na gyud taon kay. Dini basta-basta mo tingog si Lito Lapid o mga isgutanan mahigala sa debates politika. Muna nga, kalma lang hinuno siya. Wa po nung kontra mga sukit di paminaw. Kaya di man magtingog-tingog. Pero gahapon, kilig-kilig mga higala, kilig-kilig niya style, may yung pagkatingog ni Lito Lapid. Kilig. kilig-kilig porsyon sa Senado. Tapos dili pa tamo adto may galato isgutanan. Unya kini pag walk out sa mga senators kagahapon, nagkanit-kanit na ni mga higala, init na kayo ang pikas o pikas nga faction sa minority o majority black, ha? Medyo nakainitay na gyud mahigala ato ni hatagan pagtagadon. Ngano man ina unsa din hitabo agyud? Atong tuhogo ni mga kagalaan, ha? Karon to taon standby la sa ni Akeroy report sa kasamang pulaw ro ato sa susihon ang mga panghitabo din sa ato din nangawat og arma sulod sa usa ka opisina na sikop sa kapulisan. Aminaon ta detalye sa report kasama mo sa balita radio.

0: just sa kagabion diha sa Parian Police Station 1 na siya na turn over ining atong mga arresting officer. Gisod o gisaka niya ang ikaduhang andanan ining usa ka pribadong kumpanya na may mutang sa Maydan Sikatuna Corner Bonifacio ligato dakbayan sa Sugbo. Apa nasakpan siya o na embargo gani ang iyang gikawat na unta nga Norinco 9mm pistol. Ang nagtingkagol karon sa Parian Police Station 1 mao si Harold Lynn Arisgado Cuyos, 25 anyos ulitaw, nga residente ni siya sa Suba Maya, lungsod sa Danbantayan. Ang representante ni ining pribadong kumpanya, kini si Jose ni Butyag, nga ang ilang opisina gisud ining suspect anang mga orasa unya gikuha ang naiskutang armas sa follow-up operation sa kapulisan ni na-recover gyud ang maong armas og na tanggong na karon kining maog nga suspitsado. Ang atong unang report kasama mo sa Parian Police Station 1, ako inyong radyo man o Lauro DYHP RMN.
1: Salamat po Lauro sa imong report. Alas 8:46 na, standby sa atong pagbalik.
2: Uy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
8: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
9: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
10: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
11: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
12: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
13: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
14: Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali!
16: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
17: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
18: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
19: We are World Connect, your visa to a better future.
20: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na may galala size 49 na sa atong pag-uban-uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
21: Straight to the Point.
1: Now, atong tagad-pagtagad may galala mga panghitabo sa Senado. Mura grabihaw, eh, mura magtilisiri ng hitabo ang mga higala. Kada adlaw murtag nan-aw salida mga sugid ti paminaw murabag kuan ba kanang suspense ka salida kay thrilling kayo sugod pa mahigala pag ilog sa leadership.

0: tip makigalaan sa Senado. Dili sa lower house, doon na sila pagpasaka na sa articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Samtang dito sa upper house, sa Senate, giilog ang leadership mahigala sa Senado. Dagan mahigalas bato pa doon sa session hall para makaabot sa session hall o makabuto, makabutar. So, sugad at to mahigala, doon ay buto-buto sa Senado, hantod doon. Siging atensyonado, mga sukid di paminaw. Ang mga mata sa katawhan na katutok sa Senado, kay kagahapong adlaw na sad, ni walk out ang mga senador. Ni kalit og lakaw mga higala. Og sa kon pa nila ni lakaw ngay pananghit. Ang mga senador sa minority black, ngano man to? No? Atong hatagay pagtagad ha, unsa mang hitabo agi dito? Kining tanan mga kaigalaan, kanit-kanit na gyud ni. Nakalit-kanit na. Murag wa ta mahigalay tan-aw patag salida ni day murag. Kini ni ang kita katong salida nga restless dekin. Mura mahigalaga kini ni ang di ka kaginhawa hapit mahigalaga kuan. Mura kaga makatawa, maka kuan mo, tensionado kayo. Ni adto mangong adlaw Lunes. Actually mga panghitabo gapon, sumpay pa ni nato milabay ang Lunes. Unahon ta sa espiya og si Lito Lapid. Ano tabo mga totong adlong Lunes? Gumikan kay Pirmiro Mahigalan, speech si Cayetano, labot sa integrity sa Senado. Ato pa nang isgutan mga kagalaan. Ato pa nang tiwasog isgut na nga portion, gadaghantag mga substance nga atong isgutan niya. Sunod si Senator Amy Marcos, nag-speech mga higala o naghimo o video presentation dito sa Senado. Kanang maong video presentation, medyo nakahatag mga higala o nakaukay, saan ba? Ato po nang i-discuss mga kagila ag separate, no? Kanang kang Amy Marcos. Kay labot ni sa video nga ang minority dunay mga plano nga lahi. Lahi di ay ang motibo sa minority. Kay pagsugod pa mga higala ining administrasyon ni BBM, gusto na nilang usbon ang konstitusyon, gusto na mahigala nga mulagway planong manaog mga kaigalaan sa pwesto. Modern hinungdan nga doon ay People's Initiative. Wa man magsilbi itong People's Initiative. Hinumdo mo nga doon ay mga congressmen magitahasan ato during the time when Speaker Martin Romualdez was still the Speaker of the House. Nga niya mga congressmen, gisugo niya panguha mga pirmas, mga tao, kay People's Initiative to pag-change sa konstitusyon. Wa man ito magsilbi. Ang sunod may ilang itira ang impeachment ni Sara. Karon, ug tan-aw nila mahigala mga dili ma-impeach si Sara, why election nga mahitabo sa 2028 kay usbo nila ang konstitusyon pinaagi og kunas ngadto na mahigala kay tan-aw kusog mga Duterte. So why election nga himuon adto na sa 2031 mao ni ang video presentation ni Senator Amy Marcos. Pero kanang mga video presentation ni Senator Amy gikunta na ni Senator Meg Subiri, gusto niya mga higalang ipa stricken off from the record. Kay para niya usa kuno ka propaganda tool. So dili sa gusto anak nga kwan sa minority mi support. Ang problema ni karon, unsa may buto ni Lito Lapid? Kini si Lito Lapid gud mahigala hilumon mo gini kayo. Kini ang pagkahilumon ni Lito Lapid, aw safety hinon ni sa kanunay. Nya di man pud sa mapasangin lan nga nihilom og isyu kun sa kay daan gyud ni sa hilumon na gyud. Isang unsang isyu ha mahigala. Di po ka makaingon dahil nga bias Lito Lapid sa baan og laing isyo niya. So, may isyo, hilom. Di, Diyod. Bisa kung sa isyo, ha, may hilomon lang yun siya. So, ni Antong panahon na, ang video presentation ni Amy Marcos, human sa iyang presentation, medyo natensyonado man, ni Tindog si Meg Subiri, former Senate President, nga matod pang Meg Subiri yang gikontra na kay sa, si Meg Subiri, yan, ani ha, issue for issue lang ato mga kagalaan. In fairness ni Meg Subiri, ani nga particular issue na ikin. When he was the Senate President, iyang ikuntra mo itong People's Initiative. Yung si Meg Subiri, di mo kung sugot anang kung as. So, kanang iyang video, dili na, para na ko dili, kaya nga nung naigo mami anak. Sumuto nga, himok motion si Meg Subiri nga ipatanggal na sa record sa Senate. Stricken off from the record. So, may second motion ang ubang mga senador. Ang problema nila, mo support ba si Lito Lapid sa maong motion o di ba? Mama ni pagsinugdanan. So si Lito Lapid, huwag may gawas, may higalagi, guyod ni Marcolita sa mga kapadong. Tarawa, tarawa, video. Mamo ito, permiro. Kaniyo. Awan to, kanto paglakaw nito lapid. Ah, ta, oh, gani oh. Manang gibo agmim so, apa sa markulita oh. Oh. Masa yun na kaulakaw niya, alin nyo balik nyo. Ah, tatagi. Igoy, igoy sa markulita, asa baka madoong ha? Importante ni mga buto ron. Ayaw lakaw-lakaw kay importante ning buto ta. Ato balik ana. Ako gi player ron sa Little Lapid Magellan. Lakaw sa Little Lapid. Gi sundan man kulita sa mga manong. Tawo. Ay sag lakaw kay buting na. Gi pabalik og lingkod sa Little Lapid. Ningon-ningon sa Little Lapid oh. Balik-balik sa lingkod diri. Ah. Ah balik sa Little Lapid dito. Ano anak mahigala, wak man mabuto sa Little Lapid, yun indikin nga, kanang siya gud may mabuto ba? Mingon sa Markulita, nga iyan ang istorya sa Little Lapid, ang buto ni Little Lapid, gipaagi ni Markulita, matod pa mga sukitig paminaw. Mingon sa Markulita, nga ang istorya ng Little Lapid, ang iyang ingon, hindi isa mo support ni Subiri, sa iyang motion. Na atong i-play to ikaduha dong, kanto ingon sa Markulita, kani-kani. Sige, play ko na play, mabati na.
1: Okay. Before I start, I would like to make...
0: Markulita ni...
1: I'd like to be sure if our colleague, Senator Lito Lapid, will also stand to second the motion.
2: Oh, I mentioned that all the members of the minority, I failed to mention Senator Lito Lapid. I am sure that the good senator from Pampanga would like to associate himself with the motion of Senator Subiri.
0: Apa, posa dong, pos. Posa. Si Luli Ligarda nga may nag-preside ani mahigala nga session, niingon siya nga, nagtuo siya nga, Moragi, leading ng kang Lorin, actually, kay kibawa man sa si Lito Lapid is naa sa minority. So si Lorin Ligarda, bisag hilumon si Lito Lapid, yan ang gilidaan nga. Nagtuo ko nga si Lito Lapid would like to associate himself with the motion of the minority. Kay minority man siya. Pero man si Lito Lapid yun, ginuol may Markulita mga kagalaan. Yes, si Markulita na nisulti nga, ingon si Lito Lapid di sa support sa kang Subiri yun. Balik dong, balik dong. Sige dong. Atawa. Okay, proceed on. Names.
2: Okay.
0: Ay, agido all, lamanos Lito Lapid.
1: Madam President, proceed. I got his word. He is not seconding the motion of my amiable friend, the former majority leader, Senator Mick Subiri. Madam President, the motion...
0: Okay, boss, Madam President, before... Amo na yung mahigala. Atong ibalik ko na. Kining asisyon, si Lito Lapid niyang giguyod kay magbuting nalagi. Ay, ay, isang lakaw-lakaw asa magkapano. Kinigod mahigalang senador ron, medyo isigbinirahay ba? Usa ka buto mahigala, kuan kayo? Kanabang labihan ka, crucial kayo? Muna bitaw nga, nakuha ang leadership sa senado, sa usa ka buto lang ni Senator Bato. Muna na tinuod tong kantang magsurba na kasamang names nga, usa ka buto lang ang among dipirinsya. Sinsala mo na kong tingog mahigala kay kung ano na kininiyang mororulis. Matay ka nang miabot ang eleksyon ko no mahigala. Ha? Katong change of leadership sa Senate, buto lang yun di ba ito mo yung nakahinungdan ato? Nagkaroon, doon na may motion mahigala sa Subiri. Nga iyang ipa, kwan, stricken off from the record ang presentation ni Amy Marcos na video presentation. Buti pa sabot ipawagdang sa record. I-erase na. So, ang minority, support sila ng Subiri. Si Lito Lapid, huwag matingog dikin. Mali gito nga malakaw sa Lito Lapid, guyot, kung ano marukulit tayo, lakalaw ka sa baga pa doon. So, patahuman, anak, may gala, kaya, lakaw sa Lito Lapid, sumdan marukulit tayo, sa baga pa doon, oh, kuhit niya sa mangka, ayaw balik din. balik Lito Lapid, pagsunod na, pagsulti Markulita, ingon siya nga, akong iklaro, Madam President, nga si Lito Lapid, niklaro yun sa iyang stand, nga dili sa mo support ni Subiri. He is not seconding the motion of Subiri. Sige, proceed dong. Katong, kwanong, kanay-kanay dong. Sige dong.
1: Madam President, before I start, I would like to make, I'd like to be sure if our colleague, Senator Lito Lapid, will also stand to second the motion.
2: Oh, I mentioned that all the members of the minority, I failed to mention Senator Lito Lapid. I am sure that the good senator from Pampanga would like to associate himself with the motion of Senator
0: Subiri. Doon ulit, Markulita, gilamano.
2: Okay.
0: Na, lamanos na.
1: Madam President, proceed. I got his word. He is not seconding the motion of my amiable friend, the former majority leader.
0: Okay, pause, pause. So, ino yung puntuha, may galaas na pagbuto. Lito lapid, di mo, Juan. Lipog sa usa o manhingawa. May sabi buto, lito lapid, di man mo sulti. Idool malkulitan. Sa malkulitan na ni sulti nga, Madam Chair, si lito lapid na klaro na yun nga, dili mo butal ni Juan, dili mo second the motion. He is not seconding the motion of Subiri. But pasabot, di sa mo support kang Subiri. Muna na hitabo, actually. Natong Lunes, yung nahi mo katawanan, huwag yung katingog sa Lito Lapid, pero gahapon patintingog ang Lito Lapid sa kilig-kilig porsyon. Nahimo man mga higala nga na hisgutan na sa social media nga malagmit si Lito Lapid, mubalhin na sa majority rin. Mubalhin na siguro sa majority. Sa ito pa, mahalagwa si Bato, dilalo sa 3 gahapon ang majority kasi si Lito Lapid mubalhin naman. Mon giklaro ni Lito Lapid kagahapon nga wa kono siya ay planong mubalhin. Minority gahapon kono siya. Ah, sige dong, mo na paglaron ni Lapid. Katong taas-taas sa ko no be. Katong paglaron niya nga minority ko. Nya mo to ni tindog si Pia kay tanong, ing Pia kay tanong wala may problema bisag asa ka amigo gyud punta. Sige, proceed na dong names.
3: Diwa naganda po, manifestation lang.
0: Pakana.
3: Tungkol po yung nangyari kahapon at marami pong kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority, hindi po totoo 'yan. Nananatili po ako sa minority group. At hindi po
0: Marghinay man dong.
3: At yung pong motion ni Senator Subiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon. Kala ko may botohan. Ngayon pala ay wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado. Sana magkaisa tayo. Iwasan naman ba ngayon? Ang dami-dami natin bisitang pari dito. Palakpakan po natin sila. Para pa ipagdasal na po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po.
0: Pause. Pause adong. So actually ha, okay ang manifestation ni Lito Lapid ha. Giklaro ni Lito Lapid niya, akong giklaro kay namang ginanggawa social media nga tungod sa iyong pagbutal ba. Murag na libog siguro si Lito Lapid usab ning kon kana doon na pa bay voting ani unsa bay kalaki. So iyang giklaro nga ako, akong baruganan na ako sa minority gyapon. Pareha ba ni Mig Subiri og ni GB Hercito nga ni abstain sila sa leadership change sa Senado, wa mo butal sila ni Caetano, wa pud mo butal ni Tito Soto. Kini si JB Hercito o si Mig Subiri. Pagka sunod na misisyon, ilang iklaro nga, amo iklaro nga, we want to be associated with the minority. Hasta si JB Hercito. Muna kang Lito Lapid po, iyang iklaro gahapon. Actually, okay naman niya pag patinaw in dekin. Sakto naman ito yung gibuhat ni Lito Lapid. Nga ako ipaklaro nga, na ako gahapon sa minority, di ko mabiya sa minority. At least okay na, atulis pitalan si Lito Lapid, anak. No, muna yung sinugdanan, mahigala, niya ni Tindog Maspia kay Tano. Balik sa Lito Lapid, dumi niya, dahil tindog si Pia Caetano. Okay man yung iyang statement ni Lito Lapid. Ato respetalan, iya man ang stand. Sige, dong names.
3: Paliwanag ganda po, manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami po kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority. Hindi po totoo yan. Nananatili po ako sa minority group. At hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Subiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon. Kala ko may botohan. Ngayon pala ay wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado. Sana magkaisa tayo. Iwasan lang ba ngayon? Ang dami-dami natin bisitang pari dito. Palakpakan po natin sila. Para pa ipagdasal na po kami. Na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po.
4: Kahit na magkaiba na tayo ng
0: partido. Pause. So pag human og sulti ni Lito Lapid, okay lang ito yung sulti. Nitindog si Senator Pia Caetano. O niya, insulti si Pia Caetano, way problema nga, naaka sa pikas, natas pikas, sa kadugay na nato nga pagka-senador, lain ta o baruganan, pero amigo ta. Wa ba ma, iba ni ang pagka-friends ba? Sige, dong, play si Pia dong.
3: Para pa ipagdasal na po kami, na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po.
4: Kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po.
0: Naka na ha, padaday kang Suman o Maha Blanca ha.
3: Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita.
0: So, kilig-kilig mo
5: what does the brother say? I am trying to figure out bakit mga blanka ang binibigay sa kanya, samantalang sinabi ko na kay Kuya Lito Lapid na ako'y umiinom na ng maintenance medicine para sa cholesterol, pero sisig pa rin ang dinadala niya para sa akin. So iniisip ko kung mahal din niya ako o si Senator Pia lang ang kanyang mahal.
0: Pause dong. Balikan ito si Pia. Muna ang nahitabo mga kilig-kilig moments mga higala. Nga nakasulti ko sa Lito Lapid, mga kagilaan niya. Gusto ko lang malaman no, mo, si Lito Pia, na mahal kita. Balik dong kay Pia dong. Nga isumpay ito si Lito Lapid na yun dong. Sige.
4: Kaiba na tayo ng partido. I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So, majority, minority, buwan-buwan, nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po.
0: Sarah, ha?
3: Madali ka. Kasi maalaman mo na mahal kita.
5: What does the brother say? No, I am trying to figure out bakit Maha Blanca ang binibigay sa kanya, samantalang sinabi ko na kay Kuya Lito Lapid na ako'y umiinom na ng maintenance medicine para sa cholesterol, pero sisig pa rin ang dinadala niya para sa akin. So iniisip ko kung mahal din niya ako o si Senator Pia lang ang kanyang mahal.
0: Kilig-kilig moments ni mga kagilaan sa Senado gahapon. Kay gi sulti man pia, way problema og kanang naakalinha, dugay naman nga naas minority, majority, magkalain ba ang opinion dai pero migo ta. Mo ni okay naman na inana, no? Nga friends ta. So mura og katawanan kayo mga kagilaan, nga tawa to mga senador mga kagilaan, nagkilig-kilig ng uban mahigala pero tanawang naong Tito Soto dai maguluan. Kuan gyud siya kay tanawa, obserba ninyo tanawa gud. Ang mga naong mga senador nga tawa tanan. Si Tito Soto magduna gyud akong kalagot. Dito Soto lagi mo katawa dekin. Ata, observe balik na god. Ata, sige. Balik dong, kana dong. Akito kang pia, kana kang pia sige. Pia sige. Magtindog ni Pia. Okay.
4: At Suman. Maraming salamat po.
0: Tanawa si Tito Soto.
3: Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita.
0: Tito Soto, dalawang naong Tito Soto, o siya lagi malipay, o siya lagi mag-o, siya lagi mahigalay, o magkatawa. O absent-minded, baka ni Tito Soto, mahigala guol, gusto mayo nga nailog ang leadership, mahigala sa Senado, gikan niya nga to ng Alan Peter Cayetano. Ini kilig-kilig moments sa pero talawa si Tito Soto mga kagilan. Nakasimangot yun gihapon in the kit. Talawa na ko. Malagwa sa makasakay mahigala sa kuan lang good smile lang good kayo na may mga kilig moments mga kagilan. Wa, yun ay. Murag yun mahigala guway murag lutaw iyang hunahuna. Murag napa iyang kaguol mahigala nga nailog ang lililato niya. Kaya mga senador, mga kailan, nangatawa mantanan, gumikan mahigala sa maong, mula ba katawanan, basta na iba? No? Balik gamay dong, be. Observe ko, mga senador, tanan, nangatawa. Nining kilig-kilig moments. Si Pia, sa patinguga si Pia, dayon si Lito Lapid. Observe rin mga naong sa mga senador, Tito Soto ng mga higala na kasimangot. Maragwa pag yun, mauli ang iyang kasakit na nailog ang iyang pagka-president. Tama. Okay. Balik dong, Pia.
4: Tayo ng partido. I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan, nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po.
0: Katawa ha, Lito Lapid. Nangatawa, tanan.
3: Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita.
0: Si Tito Soto, katawa. Okay, mga kakilang hakilig-kilig portion eh, pero karon taw-taw to isgutan kay nag-hookout man, nagka-initay may noon ka pagkataw-taon na, naon sa mga hitabo, ah, may galaglabi ang mood sa sinit-swing mode gahapon. Dahil katawanan may gala, murag na ay kuan, kilig-kilig moments, sa nagdugan discussion makigalaan sa sunod nga topics, sus, nagka-initay na mapun noon, o nilisulta nga nang gawas ang mga senador ni hookout, ang mga senador sa minority, unsa man na hinungdan, at ipadayon niyang tataw, standby launa alas sa RMN 558 Manila, nga musunod na karundayon. Alas City Jess na.
6: Live via satellite. RMN News Nationwide.
7: Your manifestation is noted. And wala ka man sa majority, Senator Lito Lapid, nandiyan ka parati sa puso namin.
8: Samantala, nagpasalamat naman si Senador Pia Cayetano kay Senador Lapid na hindi umano nakalimot sa kanilang pagkakaibigan at buwan-buwan pa siyang pinadadalhan ng mahablangka. Parang masarap ang mahablangka ngayon.
9: Nakakagutom tuloy.
8: Sinagot naman ito ni Lapid ng mahal niya raw ang senadora na umani naman ng hiyawan sa Buluwagan.
4: Ako lang magpasalamat kay Senator Lito Lapid na kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po.
3: Gusto ko kasi maalaman mo na mahal kita.
8: Parang PBB teens, ha?
9: Pwede.
8: Pinoy Big Brother, ha?
9: Brother house yung Senado.
8: Bago naman natapos ang biruan, ay nagkomento pa si Senate President Cayetano na pinadadalhan din daw siya ng sisig naman ni Lapid.
9: Oh.
7: I am trying to figure out bakit Maha Blanca ang binibigay sa kanya, samantalang sinabi ko na kay Kuya Lito Lapid na ako'y umiinom na ng maintenance medicine para sa kolesterol, pero sisig pa rin ang dinadala niya para sa akin. So iniisip ko kung mahal din niya ako o si Senator Pia lang ang kanyang mahal.
10: Mr. President, nilalapit ka daw niya sa Diyos.
8: Yan po si Senate President Cayetano at Senador, sino isang nagsalitang huli?
9: Joel
8: Villanueva.
9: Samantala, inanunsyo po ng Office of the Ombudsman na nasa 9 hanggang 10 senador ang posibleng sampahan ng kaso. Ang kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hinugna ang kaso laban kay Senador Jinggoy Estrada dahil sa pagkakasangkot nito sa flood control scandal at ihahain ito sa Sandigan Bayan inaasahan bukas. Habang una nang inirekomenda na kasuhan si Senador Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery dahil naman sa kabigo ang ideklara sa kanyang sal-in ang nakuhang donasyon ng 2025 elections. Nasa preliminary investigation naman ang kaso laban kay Senador Chisa Scudero. Ayaw pong pangalan na ni Remulla ang iba pang senador na makakasuhan at hindi rin ito nagbigay ng clue kung ito ay mula sa mayorya o minorya.
11: Wala akong majority minority. Pareho lang sa akin.
12: So, most likely po ngayong taon makapito yung makukulong na senador?
11: Nakukulong o hindi makukulong, hindi ko muna sasagutin. Magdarating tayo dyan. Hindi ko naman alam mo, pag tinanong ako tungkol sa makukulong, hindi ko gustong magpakulong ng tao. Kaya lang, wala tayong choice minsan, di ba? Pero kung mayroong way out, gamitin natin yung way out.
13: Sino sa... 9 ba? Would you confirm na mga around 9 senators that were investigating?
11: Probably around 9 to 10.
9: Samantala, kinumpirma rin po ni Ombudsman Remulla na inihahanda na nila ang mga kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod sa money laundering, isasampa rin ang kasong conspiracy to defraud the Treasury na siya raw pinakamabigat na kasong kakaharapin Romualdez. Maingat ngayon ang Ombudsman sa proseso dahil ito'y kauna-unahan sa kasaysayan na may hahain ang ganitong klase ng kaso.
14: Meron kaming isa pang money laundering case. Mabigat. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the Treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time ito gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso.
9: Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. RMN Network.
15: Breaking news.
8: Mahigit 10,000 mga kababayan nating Muslim ang inaasahang makikisa sa paggunita ng Eid al-Adha ngayong araw dyan po sa Blue Mosque, Taguig. Kasama natin live si Radyo Man Gerald Ulip.
15: RMN Live Report.
8: Gerald.
16: 10,000 mga kapatid nating Muslim itong nakiisa sa pagdiriwang ng Eid al-Adha o tinatawag ding Festival of Sacrifice ngayong araw. Sa panayam ng RMN Manila kay Kaloy Guro, 10 taon na nitong hinihintay ang ganitong festival para hilingin kay Allah na gumanda at bumaba pa ang kanyang buhay, maging ng kanyang pamilya. Anya sana ay maging payapang pagdiriwang at naway mangibabaw ngayon ang pagbibigayan at pagkakaisa ng mga kapatid nating Muslim.
17: Ito na yung pinakamahalaga sa buhay namin ng ganitong oras. Para ito sa Allah. Mag-inuno kami sa ano, lahat ang panalangin namin na matupad na. Asaka mahaba yung buhay namin.
16: Samantala, mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad ng PNP sa paligid ng Blue Mosque at nakabantay ang mga PNP personnel na aalalay sa ating mga kapatid na Muslima. Bagamat umulan kaninang madaling araw ay nakiisa naman ang haring araw dahil natapos itong kutba o itong pagbibigay sa alaman sa mga kapatid nating Muslim kaninang alas 7 ay susunda naman yan ng mga aktibidad kabilang na ang pamamahagi ng pagkain, salo-salo at pagkatapos ay magkakatay ng mga hayop tulad ng tupa, kambing at baka na bahagi rin ng naturang pagdiriwang. Kasama mo sa D-Dexel, RMN Manila, Radyo Man Gerald, di ulit sa talk, RMN.
9: Samantala, 20 Muslim na nananalangin sa loob ng mosque sa Labangan, Sambuanga del Sur ang namatay matapos pagbabarilin. The last report po ito kanina. Narito ang follow-up report. Kasama natin Radyo Man Mar Alawa ng RMN Pagadian.
15: RMN Live Report.
18: Magdiriwang lang sana ng Eid al-Adha ang 2 biktima, ngunit hindi na ito umabot pa sa selebrasyon na matapos pinagbabaril ng mga armadong sospek habang nagdarasal sa loob ng mosque sa Purot Malipayon, Barangay Upper Sang'an, Labangan, Zamboanga del Sur. Kinilala ang mga biktima na sina Amiruddin Kanate, 41 taong gulang at si Bayan Akasa, 65 taong gulang. Batay sa inisyal na imbisigasyon na nagdarasal umano ang mga biktima nang biglang pumasok ang 4 mga armadong kalalakinan at pinaulanan ng bala ang mga biktima gamit ang mga maiksi at mahahabang barila. Matapos naman ang insidente, mabilis na tumakas ang mga sospek sakay ng isang itim na Toyota Vios patungong Tukuran, Zamboanga del Sur. Narecover naman ng mga kapulisan sa pinangyayarihan ng krimen ang ilang basyo ng bala. Ayon sa otoridad, nagtamo ng bala sa likod na bahagi ang 41 taong gulang na biktima habang may 7 tama naman ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang 65 taong gulang na biktima na kinumpirma naman ng pamilya na nadamay lang umano sa naturang krimen dahil target ng mga sospek si Amiruddin Kanati. Niyakap umano ni Bayan Akas si Amiruddin kaya nadamay ito sa pamamaril. Isinugod pa sa hospital sa Pagadian City ang mga biktima, ngunit idiniklara din itong dead on arrival ng attending physician. Sa ngayon, nakaburol na ang mga labi ng mga biktima sa kanilang pamamahay at nakatakda naman na ilibing mamaya batay na rin sa kulturang Islam. Habang patuloy naman ang sinasagawang drug net at hot pursuit operations ng Labangan Municipal Police Station, katuwang ang mga kalapit na himpilan ng pulisya upang matukoy at maaresto ang mga responsable sa naturang krimen.
8: Maraming salamat, Mar Alawan.
15: RMN Network News.
8: Sa iba pang mga balita, mga kasama, kahit wala pang opisyal na anunsyo ng pagsisimula ng El Niño, ramdam na sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas ang epekto ng tagtuyot. Ito ay matapos na iulat ng DOST Pag-asa na nasa 37 mga lugar sa Luzon at Visayas ang nakaranas ng napakababang antas ng pag-ulan ngayong buwan. Ayon kay Ryan Diocampo ng DOST Pag-asa Climatology and Agro-Meteorology Division, sa Mindanao lamang naramdaman ang halos normal na dami ng ulan. Bagamat may ilan sa rehiyon na may below normal o di naman kaya ay above normal rainfall. Nagresulta ito para maranasan sa 25 lugar sa bansa ang dry spell o below normal na dami ng ulan sa nakalipas na tatlong buwan. Drought o nakaranas naman ng napakababang normal na ulan ang 26 na lugar sa bansa at kabilang dito ang Metro Manila.
19: So sa Luzon, meron po tayong 14 na lalawigan na nakaranas ng dry spell. Ito po ay ang mga lalawigan na mayroong 3 consecutive months na mayroong below normal rainfall condition. Samantala, 24 na lalawigan naman po ang nakararanas ng meteorological drought. Ito po ay 3 consecutive months na way below normal rainfall condition.
9: Samantala, sa ibang balita, malabo raw sumadsad sa critical level ang Angat Dam ngayong taon kahit patuloy ang pagbaba ng level ng tubig nito. Ay po kay DOSD Pag-asa Weather Specialist Joffren Habaluyas, patuloy ang pagbaba ng water level ng Angat simula noong Mayo 1 at inaasahang magpapatuloy ito hanggang katapusan ng Hunyo. Pero pagsapit ng Hulyo, makakarecover ang Angat Dam dahil sa mga pag-ulan at posibleng lumapit sa normal high water level na 210 meters. Kaugnay nito, sinabi rin po ni Habaluyas na malabong bumaba sa critical level na 160 meters ang Angat Dam ngayong taon. Gayunman, nagbabalang eksperto sa epekto ng namumuong El Nino at ang posibleng maging banta nito sa supply ng tubig sa unang quarter ng 2027.
20: Based on the data that we have, hindi naman natin nakikita na bababa pa yung Angat below the 160 level. Ito kasi yung critical level ng Angat kung saan possible na magkaroon tayo ng shortages for domestic water supply. So nangyari ito noong 2019 and then noong 2010. So ayan po, we are not projecting it to go below the 160 level. Possible hanggang 170 or just below the 170 level. So we're expecting na makarecover ang Angat by mid-July until the level continuously increase hanggang sa dulo ng taon. Kaya lang po, yung tinitingnan po natin dito is yung effect ng El Nino will last until next year. So possible by the first quarter of next year, doon po tayo magkaroon ng shortages dito sa reservoir ng Angat.
9: Si DOSD Pag-asa Weather Specialist Joffren Habaluyas.
8: Sa kaugnay pang balita, pinakikilos na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang mga gabinete laban sa matinding El Nino. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar.
21: Pinakikilos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang gabinete para paghandaan ang inaasahang matinding epekto ng El Nino sa bansa. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, pinag-aaralan ng pamahalaan ang mga hakbang na dapat ipatupad dahil posibleng makaranas ang bansa ng matinding El Nino sa mga susunod na buwan. Nire-review na rin anya ng gobyerno ang naging tugon noon sa El Nino upang malaman kung alin sa mga ito ang naging epektibo at maaaring muling gamitin para mabawasan ang epekto ng tagtuyot sa mga mamamayan at ekonomiya.
22: Ang Pangulo, pinag-aaralan na rin natin yung response ng ating pamahalaan pagdating sa El Nino. You might have a severe El Nino. So we looked at the past, what did government do, what worked, and ipaplano na tayo dyan para maiwasan yung epekto ng El Nino sa ating lahat.
21: Nauna nang sinabi ng Pag-asa na malaki ang posibilidad na maranasan ng bansa ang El Nino mula June hanggang August ngayong taon at maaaring tumagal hanggang unang bahagi ng 2027. Samantala, sinabi naman ng Kalihim na nasa mahigit 2 milyong Pilipino na ang natulungan ng pamahalaan sa ilalim ng uplift program bilang tugon sa krisis sa Middle East. Dagdag pa ni Recto, nakakuha ng 75% approval ratings mula sa publiko ang naturang programa batay sa isang survey. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata RMN.
9: Samantala, mga aberya sa supply ng kuryente, isinisi ng isang kongresista sa patakaran ng DOE at ang pagdepende sa renewable energy. Kasama natin sa balita si Rajuman Grace Mariano.
23: Kinastigo ni Pangasinan Representative Mark Huangco ang mga polisiya o patakaran ng Department of Energy at ang labis nitong pagdepende sa renewable energy. Sinabi ito ni Huangco sa joint hearing ng House Committee on Energy at Committee on Legislative Franchises ukol sa nangyaring rotational brownouts kamakailan. Ayon kay Cuanco, isang ehemplo ng marketing ang panlilin lang ng DOE sa taong bayan hinggil sa kakayahan ng wind and solar energy, pero ang totoo ay hindi naman ito ang solusyon sa mga problema sa sektor ng enerhiya, partikular ang paulit-ulit na power shortages. Para kay Cuanco, wala ding kasalanan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa nararanasang kakulangan sa supply ng kuryente dahil walang ibang palpak kundi ang Philippine Energy Plan na isang panaginip lang.
0: Wala pong kasalanan ang NGCP, pero madaling sisihin ang NGCP. Ang may kulang po dito ang ating DOE. Palpak po ang kanilang policy, ang kanilang Philippine Energy Plan is dreaming. They are expecting us to rely on 50% delivered wind and solar. By what year? 2030, 2040? Yan po ay isang disaster. Yan po ay patungo sa kahirapan ng Pilipino.
23: Binatikos din ni Cuanco ang implementasyon ng Energy Power Industry Reform Act o EPIRA dahil hindi naman nito napahusay o nadagdagan ang kakayahan ng ating bansa na mag-produce ng dagdag na kuryente. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
8: Abangan sa aming pagbabalik, 3 taong gulang na batang babae natagpo ang patay sa likod ng isang kapilya sa Natonin Mountain Province.
9: At Canadian National patay ng matagpuan sa loob ng kanyang bahay sa Bukidnon.
8: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
15: RMN Network News.
9: Butaga, Pilipinas, sa ito po
8: sa foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
9: Commission on Elections, nangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
1: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
2: Nakikiisa ang RMN Networks sa banal na selebrasyon ng ating mga kapatid na Muslim, ang Idil Adha. Eid Mubarak. Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
9: Apat ang arestado sa pahihimo. Impeachment complaint.
5: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
2: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
15: RMN Network News. Police report.
8: 3 taong gulang na batang babae na tagpo ang patay sa likod ng kapilya sa isang o sa Natonin Mountain Province. Ang itinuturing hong sospek ay 2 minor de edad. Kasama natin sa balita, Idol Noli Christian Salio ng IFM Bank.
24: Isang 12 at 8 anyos na mga lalaki ang itinuturing na pangunahing suspect sa pagkamatay ng isang 3 years old na babae sa Natonin Mountain Province. Sa panayam ng IFM News Baguio kay Lieutenant Colonel Abdilon Chiday Galong ng Mountain Province Police Provincial Office, kinumpirma nito ang naturang detalye ngunit tumangging magbigay pa ng karagdagang impormasyon alinsunod sa Juvenile Justice Act na nagproprotekta sa pagkakakilanlan ng mga minor. Ayon sa ulat, na i-report na nawawala ang batang si Thea noong May 23 matapos dumalo sa isang homecoming event sa Barangay Banawal kasama ang kanyang lola. Alas 2 ng hapon sa kaparehas na araw, napansin ng kanyang lola na hindi na niya mahanap ang kanyang apo kaya humingi na siya ng tulong sa otoridad at sa komunidad. Kinabukasan, natagpuan siyang wala ng buhay ang kanyang lolo sa likod ng isang kapilya na may layong humigit kumulang 200 meters mula sa lugar kung saan siya huling nakita. Agad naman siyang dinala sa Anastasia Rafael Sergal Memorial Hospital, ngunit idinaklara na siyang dead on arrival ayon sa kanyang attending physician dahil sa traumatic brain injury. Patuloy naman ang paghiling ng pamilya ng mas malalim na investigasyon sa otoridad upang bigyang hustisya ang pagkamatay ng nasabing paslit. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Noli Christian Salio. Tatak, RMN!
9: Bisayas tayo, ambag inapatay, pitong iba pa ang sugatan matapos araruhin ng truck ang isang bahay sa Negros Occidental. Kasama natin sa balita si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
3: Awang binawian ng buhay ang ina sa Barangay Pandanon, bayan ng Don Salvador Benedicto matapos araruhin ng isang truck ang kanilang bahay. Kinilala ang mga biktima na si Judy Ann Bereno, 23 anyos, at anak nito na isang taong gulang na batang lalaki na dumididi pa sa kanyang ina nang mangyari ang masaklap na aksidente. Batay sa investigasyon ng Don Salvador Benedicto PNP na wala ng preno ang truck na minamaniho ni Francisco Bangwanga habang bumabaybay sa pababang porsyon ng highway kaya nawalan ito ng kontrol at bumanga at umararo sa bahay. Maliban sa mga ina, 5 katao pa kasama ang dalawang bata na nasa loob ng bahay ang nagtamo ng sugat sa kanilang katawan kung saan dalawa sa mga ito ang nasa critical na condition sa ospital. Nagtamo rin ng mga galos at sugat sa katawan ang driver ng truck at pahinanti nito. Kasama mo sa RMNDYH B. Bacolod. Regiman Albert Hiner, Tatak RMN. RMN
4: Network News. Bawal nang lumabas ng bansa si Senador Dante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray matapos na maglabas ng Precautionary Hall Departure Order o PHDO ang Sandigan Bayan. Ang hakbang na ito ay kasunod ng hiling ng Office of the Ombudsman habang isinasagawa ang preliminary investigation sa kasong plunder at indirect bribery na isinampa laban sa kanila. Ayon sa mga prosecutor ng Ombudsman, pumasok sa unjust enrichment si Marcoleta matapos nitong tanggapin ng 75 million pesos na donasyon noong Enero 2025 mula kina Defensor Espiritu at Viray na hindi idineklara sa kanyang SALN at SOSE. Git ng Ombudsman, huli na ng bayaran ng donor's tax nito noong Disyembre ng nakaraang taon para lamang maitago ang illegal na transaksyon. At dahil sa laki ng perang hawak ng mga akusado, itinuturing silang malaking flight risk o may kakayahang tumakas palabas ng bansa. Sa ngayon, binigyan na ng Ombudsman ang mga akusado ng pagkakataon para magsumite ng kanilang counter-affidavit upang sagutin ang reklamong plunder.
9: Inirekomenda na po ng Firearms and Explosives License Revocation and Restoration Board ng Philippine National Police ang pagkansela sa lisensya at rehistro ng mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ay kasunod ng hiling na mula sa NBI na kansilahin ang matataas na kalibre ng automatic rifles at shotgun ng senador, ang kay Police Lieutenant Colonel Domer Tadeo, Servicing Legal Officer ng FEO. Ang batayan para irekomendang kansilahin ang mga baril na pagmamay-ari ng senador ay nasa ilalim ng Section 4G ng RA 10591.
6: FEO Board recommends to cancel. The ground is under Section 4G of the law of the RA 10591. That is, there is a pending criminal case where the imposable penalty is more than 2 years. And we all know that the crime has more than that, yung penalty niya. The decision is lodged with our Chief FEO as the delegated authority.
9: Nakatakdang pirmahan ng 7 miyembro ng nasabing board kung ire-revoke baga ang lisensya ng mga baril ng senador. Tumanggi naman po si Tadeo na kumpirmahin kung ilan ba talaga ang mga baril na pagmamay-ari ni Senador De La Rosa na una nang napabalita na umaabot sa mahigit 100. Ayon naman kay PNP Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., normal na magkaroon ng mahigit 100 firearm si De La Rosa na may iba't ibang kategorya lalo't binigyan siya ng lisensya para dito.
7: Since we have received the warrant of arrest, and then therefore we have to look all the circumstances. One is, of course, the concern office of the PNP is processing for their education.
10: Ilan kung firearms yung mayroong registered under Senator
7: Dela Rosa? It's 100 plus.
10: 100 plus?
7: Hindi ko matanda yung isa. 100.
10: Sir, is that normal? Would you consider that normal for one individual who's already retired?
7: He was given the license. Pwede naman kasi may mga level yung category.
9: Kala ko sabihin ni General, gulat kayo, no? Si PNP Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr.
4: As sa kaugnay na balita, yun hong pagbawi ng lisensya at permit ng mga baril ni Senador Bato de la Rosa, hindi raw isang political act ayon mismo sa PNP. Kasama natin mula Camp Crame, Radyoman Marjo Domingo.
11: Legal, procedural, at hindi isang political act. Ito ang nalinaw ng Philippine National Police kaugnay ng pag-revoke sa firearms licenses at permits ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ang anumang proseso kagaya ng pagsusuri, pagsuspinde o pagkansila ng mga pribilehiyo sa mga baril ay striktong isasagawa sa ilalim ng umiiral na batas, regulasyon at tamang proseso. Nabatid na nirekomenda na ng PNP-FEO License Revocation and Restoration Board ang pagkansila sa mga lisensya at permit ng nasabing senador. Ayon sa servicing legal officer ng FEO na si Police Lieutenant Colonel Domer Tadeo, maaari namang umapila si Senator Bato sakaling magpa siya ng tuluyan ng kasilahin ang lisensya at rehistro ng kanyang mga armas, kung saan pwede ang non-appearance ng senador at kahit abogado lang nito ang magsuko ng mga nasabing armas.
12: Kung gusto niya, He will file the necessary motion for reconsideration. But he has also that option to surrender those items. See, the service of those notice is can be done through the legal representative. Pwede nilaan sa lawyer. He doesn't have to show up.
11: At iyan ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Domer Tadeo. Kasama mo sa DZXLR in Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatap RNN.
9: Sa ibang balita, aarangkada na ngayong araw na ito ang kauna-unahang status conference ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity for Murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte, magsisimula ito mamayang alas 9:30 ng umaga, oras sa The Hague, o alas 4 naman ng hapon dito sa Pilipinas. Pag-uusapan dito yung schedule ng paglilitis kay Duterte at inaasahang hindi agad mapaplancha dahil sa magkakaibang pananaw ng panig ng biktima, prosekusyon at defense. Sinabi po ni Conte na gusto ng mga biktimang gawin ang trial sa Setyembre habang handa na umano ang prosekusyon sa Nobyembre, pero wala naman tiyak na petsang gusto ang defense dahil mas nais nila ng karagdagang oras para mapaghandaan ang kaso. Bukod dito, posible rin daw lumutang yung pagkwestiyon ng depensa sa kakayahan po ni Duterte na tumayo para sa paglilitis ngayong nagkaroon ng pagbabago sa legal counsel ng dating Pangulo. Una nang itinalaga ang veteran international lawyer na sina Peter Haynes bilang lead counsel at Kate Gibson bilang associate counsel ng Duterte Defense Team.
4: Humagsak sa record low na negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buwan ng Marso 2026. Batay po sa survey ng Social Weather Stations, 33% ng mga adult Filipino ang nagsabing nasisihan naman sila sa pagganap ng Pangulo sa kanyang trabaho. Pero mas marami o 49% ang nagsabing hindi sila kontento sa ginagawa ng Pangulo. 18% naman ang hindi makapagpasya. Ayon sa SWS, itong negative 15 na net satisfaction rating ay ikinokonsiderang poor. Ito na rin ang pinakamababang personal record ni Marcos na lumampas pa sa dati niyang poor na rin na rating na negative 12 noong March 2025. Sinagawa ang survey nitong March 24 hanggang 31 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 adult respondents sa buong bansa. RMN Network.
9: Police report tayo sa probinsya, Canadian National, patay na ng matagpuan sa loob ng kanyang bahay sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Rajman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
13: RMN Police Report.
14: Patay na ng matagpuan ang isang Canadian National sa loob ng kanyang pamamahay, partikular sa Proxais, Barangay Maligaya, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima ay isang 82 taong gulang na mula sa Alberta, Canada na naninirahan sa lugar. Ayon sa report, nakatanggap di umano ng tawag ang pulisya hinggil sa insidente at pagdating sa lugar, wala na itong buhay na nakahiga sa kanyang hospital bed sa loob ng kanyang kwarto. Sinasabing bedridden na mula pa nung buwan ng Enero ang naturang Canadian National dahil sa sakit na diabetes sa puso at isang hip-related complications. Dumaan din di umano ito sa isang total hip replacement surgery nung buwan ng Marso nitong taon. Wala namang nakitang foul play ang pulisya sa naturang insidente at nag-request na lang ang pamilya na isailalim sa autopsy ang bangkay ng biktima.
16: Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Rajuman Mark Micaballo. Tatak, RMN.
17: Balita sa Ibayong Dagat, patay ang 4 individual matapos araruhin ng tren ang isang school minivan sa Bagenhout, Belgium nitong Martes. Ayon sa ulat, kabilang sa mga nasawi, ang dalawang mag-aral na may special needs, edad 12 at 15, isang 49 anyos na driver at 72 taong gulang na chaperone. Batay sa paunang investigasyon, nakababa naman ang mga safety barrier o harang sariles ng maganapang insidente. Malaisapan sa mga otoridad kung paano nakapasok at nakatawid sariles ang minivan. Sinubukan pang mag-emergency brake ng driver ng tren, ngunit dahil sa bilis ng takbo, ay napakalakas ng naging salpukan na nagdulot ng pagkawasak ng unahan ng minivan. Ligtas naman at walang tinamong malubhang sugat ang nasa 100 pasahero ng tren.
9: Palarong pambansa tayo, ang National Capital Region daw po ang nangunguna ngayon sa partial medal tally sa nagpapatuloy ng palarong pambansa. Makibalita tayo, kasama natin, Rajuman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
18: Nangunguna ngayon sa partial and official tally sa napapatuloy na palaro tuwag sir 2026 ang National Capital Region kung NCR na may 7 gold medal, 4 na silver at 3 bronze medal. Sinundan naman ito ng Bicol Region o Region 5 na may 5 gold medal, 2 silver at 5 bronze medal. Habang ang Negros Island Region naman o NIR na nangunguna kahapon na sa pangatlo na ngayon na may 5 gold medal, 2 silver medal at 2 bronze medal. Matatandaan na ang NCR ang naging kampiyon ng 2025 palarong pambansa at 18-time defending overall champion at nagpapatuloy na nangunguna sa ngayon habang sa nalalapit na pagtatapos ng palaro tuwag sa 2026 ay naging mainit na rin ang labanan ng mga atleta mula sa iba't ibang rehiyon. Kasama mo sa DXBC Armin Butuan, Pedro Man Prince de las Marias, Tatak Armin!
17: Yun daw pong iconic na go, go, go! Na catchphrase,
9: go, go, go.
17: Todo na to. Ng komedyanteng si Rufa May Quinto ay na-feature daw po sa isang Japanese TV show.
9: Ba?
17: Blurred ba yan? Myra Jane Nasayaw.
25: Over the moon ng komedyanteng si Rufa May Quinto matapos na ma-feature sa isang Japanese TV show ang kanyang iconic catchphrase na go, go, go at todo na to. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Rufa ang video clip ng Japanese singer na si Beverly na binanggit at ginaya ang catchphrase ng komedyante para sa variety show na Chidori's Oni Rinchan. Sa programang ito, fini-feature ang mga punchline ng mga iniidolong personalities ng mga celebrity guests. Sa ad ni Rufa sa caption, sobra raw ang kasiyahan niya dahil finally ay na-recognize na international ang isang Pinoy gaya niya. Reply naman ng singer na si Beverly sa comment section, big fan daw talaga siya ng komedyante dahil sa binibigay nitong saya at good vibe. Hindi naman napigilan ng ilang Pinoy celebrities na matuwa sa pagkilala sa komedyante. Ang go, go, go at todo na to catchphrase ni Rufa ay parte na ng pop culture ng Pilipinas na patok hindi lang sa fans ng komedyante pero pati na rin sa masa. Say ni Rufa sa mga nauna nitong panayam, ang hugot ng naturang linya ay life advice niya sa mga taong may pinagdaraanan sa buhay. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
13: Network News.
17: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabya.
13: Live!
0: via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide.
19: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
20: Headlines sa ato mga balitang lokal. Cebu City Transportation Office nakaobserbar gawa gihapon ba disiplina ang uban nga mga driver dinhi sa Dakbayan. Regional Anti-Cybercrime Unit sa Central Visayas na alarma sa pagtaas sa kaso sa online scamming. Ngamoy nagunang reklamo karon nga gitagalog pagtagad sagad sa online booking sa mga resorts dinhi sa Cebu. Kini ang headlines sa ato mga balita.
19: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
21: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigstorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya naman na to, basta walay istorbo sama sa ubo. Nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maistorbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatol sa tutunlan. Tungod sa post-nasal drip, human ang dry non-stop ng ubo, padayon nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton. Aron padayon ang kumbati kanadlaw. Basta 2040, quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 2040 lang. Alagang Unilab ka na. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
7: ACS! Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home o mas pirmi na pod maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang na ay sulit nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit mapatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
8: Bag!

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: At oras karon, alas 7:50 na.

0: Karon sa detalye na sa atong mga balita. Cebu City Transportation Office kon CCTO nakaobserbar nga wa gyapon disiplina ang uban ka mga drivers diri sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
1: TYHP Tatak RMN Report.
2: Wa gyapon madisiplina ang ubang drivers sa Dakbayan Sugbo nga nagmaneho og mga sakyanan. Kini tukod kay mobaliwa lang gyapon sa mga lagdas sa trapiko kun dili makita og mga traffic enforcers sa kadalanan. Tukod ini ang labaw sa Cebu City Transportation Office kun CCTO nga Sir Kyle Arce nimando na og visibility sa mga sakop. Kaya dili katagan og higayon ang badlong mga driver nga makalapas sa balaod trapiko sa syudad.
3: Pagya buyag sa ning mga driver nga mga buluyagon, dili ka kita og enforcer mo kiap man og pabatlong man. Kahibaw og no left turn mo left turn. Kay why enforcer dili na mao, so makakita ang driver niya na enforcer dili na siya makasupak sa balaod.
2: Si Raquel Arce na sayran ng CCTO stricto na ipatuman sa traffic rules and regulations ng bayan subay sa direktiba ni Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong Radio Man Eli Bolonos, DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
4: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: kon ko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
6: Pag may acid, Supra-Sid.
5: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
7: United Home.
8: Unilab yan.
9: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte. Siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kumpirmi ka po eh. Naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
12: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home.
8: Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undangi ang drama.
3: Angeline?
4: Na ako'y na-discover nga timplado na

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
2: At oras karon alas 7:57 na. Padayon ta sa atong mga balita, ang Regional Anti-Cybercrime Unit sa Central Visayas na alarma na sa magtaas sa kaso sa online scamming. Nga mga biktima ni ini, kanto mga magpa-book din na online sa mga resort din sa Sugbo. Nagamit-gamit sila mga pangana ni mga resort. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
3: CYHP, Tatak! RMN Report.
4: Naalarma karon Regional Anti-Cybercrime Unit kung Raco 7 sa sunod-sunod nga reklamo sa nagbuhatan sa mga lokal nga turista nga nabiktima sa online scamming sa mga Facebook page nga nagpailang nga modawat og booking sa usa ka resort dinhi sa Central Visayas. Si Police Colonel Artemio Ricamo, ang Regional Chief sa Raco 7, mibutyag nga silang datos ang naguna sa mga reklamo nga ila karon nga gihatagan sa pagtagaan ang fake booking scam. Kasagaran sa mga biktima dinhi taga Sugbo nga gustong lang unta nga mobakasyon sa mga resort nga nakabook sa Facebook o nakabayad na o dakong kantidad. Ang modus sa mga suspitsado si Gunny Ricamo mao ang paghimo o fake Facebook account nga nakapangalan sa usa kasikat nga resort o mutan niya kini o online booking. Sila nga nakabook na ang customer, mga inig pa si unang bayad apan sa dihang ka makabayad na, dili na kini makontak pa o ang maong turista, makurat na lang inig abot niya sa resort, wala na kini makabuka. Tungod ni miawag karon ang Raco 7 sa publiko nga magbantay sila nga pagbook online, tungod kadaghan karon aga bikatap diha sa social media nga mga scammer. Labing maayo matod ni Ricamo, kasusihon pag-ayo kung ang ilahang gagiklik nga account sa Facebook legit kini aron dili sila mabiktima.
5: Yes, ang daguna sa atong mga reklam scam atong sikita nini. Kami bito, karon labi na karon summer, puso karon ng online scam or booking scam sa mga hotel and resort kay summer man. Loy kayo nga ito ang mga constituents nga nagpabook sila online using ng mga fake ito nga Facebook page. Kaya ikopyahan nila ang mga Facebook page ng mga o Facebook account ng mga resort. O parehagi, doon sa activity, doon sa mga videos sa mga legitimate resort, ila sa nang kopya, gipusan nila.
4: Biangko ni Ricamo nga ako nga hagit ang ilang giatubang sa ahinsya. Tud ka lisod ilhon kung kinsa aga mga nagparayuni ini, kamatang sa modus. Iyang gipasabot nga daghang proseso ang ayan nga buhaton tungkol sa balaod nga ang ayan nga sundon o dili pagyod na masiguro nga madakpan ang mga suspek nga nalambigit sa online scamming.
5: Ang proseso doon sa itong investigation dili, pag once nga makareceive tag report, investigate. Kaya di naman pwede mo dito pagpa-disclose sa information ng isa ka-account without investigation, without producing a court order. Naaman tayo ito ang kita privacy law. So diha kita sangit pirmi.
4: Si Police Colonel Artemio Ricamo, nagsunod sa labing daghang reklamo ng ilang giatiman, mao ang loan scam, investment scam, hijack profile scam, fake receipt scam, package scam o ang Gika scam. Subay nini, may pagawas ang ilang ahinsya o mga pahibaw sa social media o pahimang noong tips aron malikayan na may biktima sa pangilan gamit ang social media o sa sangayan nga bantayan kung ang Gika istorya nini sa Facebook, mga ina sa tanang detalye sa iyang pagkatao o muhanggat na og negosyo.